0: Sure. Because nga mabo nga mga kapitan do nag likaw matangani nga ibutang ruanda nga mga pamilya nga bisan sa pagpatinanday deserving. Pero riba gid ang kapitan kat mga kapitan ba nga raho nga sus Ginoo ko kat mga hama-hama no nga tanan lang ko kugangan ni kun nag-eskwela ra ayam lista na. Huh? Eh tanan gin lista pati unga gin lista dem bilog may mga mauron ang situation. Tima karon gin klaro ra ko aton nga spokesperson ni PBBM Palas Press Officer nga si Claire Castro ay ginpamangkot imaut media sa National ay nag-viral man na madam sa social media nga haron tama na ro kuwa no ro situation nga daw hindi tama na dapat supposedly manaboron pero nanabugid meaning rin yung manang presidential scholar nga ra hindi man galit tutuod nga rutanan maka-avail nga pobre. Mga rugi na priority nato na aside sa fourth year college student, hay dapat kwang gida, mga kwan ba nga raho, mga otagin it kapas nga makapadayon sa pagtuon dahil nga ni sa kapobrihon. Dapat mga mauron tama na. Eh di ba galing manang ang binipisyaryo, pagapit-yapit man galing manang yapon sa guwag, gani, huwag man manang yapon it pugosro program nga or projecto or project ato nga presidente kon nato malanggali man na sa hindi tama. Naging question ba? Aton pamatian partner, tagdatong atong ginkan aton kabi eh. Statement ni Madam Claire Castro, no? Parte sa rin nga ron nga presidential scholars program or the Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program or the BP-BPSP. O nga ginatawag. Ay may mga kwanabigong qualifications ag may mga priorities nga ginatawag. Residency, dapat gauna agin sa inyong barangay, no? Mga K-5, ag ma-consider na ton imaw nga halin sa vulnerable or low-income household, ag at-risk imaw sa daw hindi na makakontinue sa pagtuon, drop out na imaw, dahil nga nga, o tagid ba nakita't ikasarang, di na ito kayang may-provide, dahil nga nga kwarta, no? Pasing pagtuon, pundo ka lang gid-anay. So para ma-prevent rin niya situation, karon masugod si Presidential Scholarship Program or Presidential Scholars Program. Karon masugod imaw, para nga may iwasan nga hindi mo ma-drop out. Imaw masagap pro yung programa din masagap oh nga 20 mil ni Marcos heti yung at kapitan sa tingin nyo masugod ba eh nang una sa ibang kita kung kisa sa ibang mga kapitan aside sa mga negosyante kontraktor kung naman may kontraktor man ha mga kapitan aside karon butang tapubre man matodre ibang kapitan eh, pero siyempre may babo pa siguro rin na sa libot nga mas dapat nga maka-avail. Oh, araro explanation kahapon no ni Claire Castro para sa rin nga mga information aton partner nga pamatian ha, mga kakipaib
1: Foro de los Pueblos Yonar Viray Foro de los Pueblos.
0: Okay, aton nga pamatian do hambay ni Claire Castro no again hambay kong ipamangkot imout reporter nga ano rin mong komento sa rinyaron nga isyo sa Bacolod ba na nga nagakip aro nga kapitan nararo sa bat ni Kirk Castro
1: Foro de los Pueblos.
2: Yusek, may mechanism ba ang government para ma-check, verify and validate yung mga kung totoo mga deserving students na mga mahihirap na estudyante ang nakikinabang doon sa Presidential Scholarship Program ni Pangulo? Kasi mayroon pong isang umikot sa social media na anak ng kapitana ng barangay ang binigyan o nang binigyan nung scholarship.
3: Kahit noon pa po ay nabanggit na po ng Pangulo sa meeting na dapat na ipaalam sa ating mga kababayan ang scholarship na ibinibigay ng ating pamahalaan. at gusto niya

0: gastos sa pag-aaral. Ang pumipili po ng scholars ay ang barangay officials kasama ang sangguniang barangay na mayroong education committee. At katuwang din po ang Office of the President ng Office of the President Andiga ng mga barangay National Office at ang DILG. Sila ang nagsasagawa ng programang ito at kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang mag-atubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito, dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong. Pero ayun naman po din natin bigyan ng anumang judgment yung sinasabi na anak ng nasabing barangay officials, baka kasi siya naman din ay deserving student. At hindi naman po namimili ito na kapag kamag-anak ng isang barangay official ay hindi naman maaaring maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. So yun lang po naman ang gusto ng Pangulo.
1: Follow up, ma'am. Paano po kasi kung minsan naaabuso din ng mga barangay officials yung ibinigay na pribilehyo para sa mga mahihirap na estudyante at ibinibigay sa mga kamag-anak nila?
0: Yes, kaya nga po. Kung meron po tayong nakikita ng ganyan, katulad po niyan, may nagsusumbong, madali naman po magsumbong ngayon. So, ang mga ganyan mga klaseng reklamo ay wini-welcome po natin at tinatanggap po natin dahil kailangan po talaga ng ayudang ibinibigay ng Pangulo at ng pamahalaan at ng local government units natin ay makarating sa tama.
2: Naturo hamba ni Claire Castro. Oh. Dapat ay pasok man sa guidelines. May problema kung mga ungak at government officials. Si Tuit Yang, nga dapat ay sugod gid imaw sa guidelines. Ag siguraduhon nga wong gid it may nabilin din na sa barangay nga so far ay sa lima nga ra madya tatlo or apat yang gidro na listata. O tag gid it may makita kita for para sa ikalima nga slot, no? Butang lang gid naton ang unga man ka pwede man. Take note nga sa sambilog sa qualifications ag priorities katon nga government parte sa rin nga scholarship nga ron or scholar program, no? Hay, may mga natawag alternative criteria. Kung wagon it fourth year student or fourth year college nga makita sa ring inyong barangay nga be pwede karon, no? And then apat yung ginakita nyo eh, wongid. Te pwede imaw makachoose ka mo sa mga nasa third year students. Tiko what fourth year wa puro abi third year ta manadi kararo manog third year no what at manog fourth year hey pwede ka mo kabo sa third year po kuno wa gid basi may mga estudyante ka mo rin sa barangay nga nag undergo sa test the scholars no with the national certificates kuno wa gun gid ma K5 hey pwede ron imaw nga itaogon gid sa inyo nga mga unga rin na, nga halimbawa barangay officials ka mo, nga, hindi porke ay kapitan, hindi, basi may mga kagawad ka mo rin na, hindi man tanan kagawad, manggarunon o may mga negosyo. Di ba? Sa barangay. Pwede rin na ron, kat, wapagid it makatapak sa college ng unga, doon pa yung lumanog college na. So, pwede mo ialalay ka ron, pwede mo ibutang ka to. Or, imaw pa yung mando unga ni kagawad nga nakatapak sa college, pwede imaw ron iparitize na tondo yun. Kaysa sa mga unga or apo ni kapitan nga may mga pamilya na sanda nga nakapag-college na. Ay, di na pausoy is kat mga kwantagid, kat mga ginapapriority ay wagid bagayit may miyembro at pamilya na nga nakapag-trapos sa college. Iro yun pa lang. Karoon mo ibutang do yun. Hindi pwede nga unahan pag-iling yun pumuyo nyo. Naano ay inyo lang tanan-tanan, abiman. Pero sakit kung kisa sa aton sa kwan ba sa aton sa barangay, no? Now, rin doon na, standby ka mo, ay nakaschedule ka aton for interview si Kapitan Ralph Tolosa, no? Mga K5, parang buuan aton ita information, ay imaw ka

0: aton kahapon, rong ginturo ko aton kara nga DILG province. Oh, mga K5. Dala bisita ko to kapon sa DILG province ag may mga na-meet kita nga staff dandag nagambag ay gas man sana nagasalig malang man sana sa data ni Honorable Rap Tolosa, ex-officio sanggulang bayan member nato, nagliga ng mga barangay president Itmalay, no? Dahil ka naman man tanando data karon kung pilang ka mga kapitan no nakapag-submit, kung okay yung tanando lima ka mga scholars karon, ag tanan ba yung karon is deserving mga mauron ba? No? Mga K5. So, aton doon iplastar, hindi na sa tunya pag-ililiba, roan ng pagpatag karon ag hindi na ilatag taman ro rayang rang isyo sa grupo it rayang rama K5 nga nagapakilaga nga Panay Bukidnon Ati Tribe e bukon ta kuno sandara it yakip sa ICCs or IPs nga ginakilaga it NCIP or the National Commission for Indigenous People nga datong ato nga nagka-problema last week ay ginwasak ko mga security guard danda nga kuray to sa Malay. Ito na ron sugpuno nato ni tatlo ka issue ra parte sa scholar program issue nga ra sa grupo ita Panay Bukidnon Ati Tribe ag idugang kulang pagid kon sa pagpamatsyag ni board member Tolosa dayon baro barangay eleksyon mga dayon baro pangutana kana hindu na. Ano na ron aton i-plastar mga K5 ha? Abang ang gigam ko na i-schedule naton ka na is 8:30 ro oras. Dalang gid ay i-connect naton partner aton ng linyada with Ma'am Herlyn Samoy. Aton nga i-connect no ay mabalik kita sa basuray. Gintawgan tabi si Ma'am ay gin-schedule naton nga ma-interview imo makarang morning. Para nga makuan, mapathag ka aton kung ano ro situation it pagpa-make up ko basura ya sa kalibo ay abo nagapangutan na abing especially mga tagadikara sa may Dimaagma, Jaime Cardinal Sin, ay kababong mga boarding houses di karon, especially di karon sa may Osmeña. Ay sa ibang kita ko Capitol area, mga eskwelahan iyagid doon tanan abo nga mga boarders, may mga naga-apartment. So according kapon sa nagsaka riya sa istasyon, ay mga ag nagapaabot it information, ay mga nasa 4 to 5 days itagid nga wa ma-pick up rin mga basura. Maun nga nagahugom. Pasinsa gid sa mga nagapamahaw rin na, no? Dilang gid, ipa-istorya tabi with Ma'am Herlyn Samoy, ito nga public service officer 2, itaton nga LGU Kalibo rin nga problema. Ma'am, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
1: Okay. Good morning ka K5 Leonard, no? Hi. Diyon nga nga mga problema siguro nga ginatuhaw makaroon ay gapangayo gid kami pasaylo no sa among opisina kasi nga ni sa bilog sa dahilan posible nga kung sakali ang gid man nga uwa na kasegregate agwa sa tamang adlaw pero pag pilak ay diyon nga ginaiwanan it among driver kasi nga nga among instruction kanday di ba nag nagpisaon kita it ano aton nga no segregation na collection policy ko June 29 so doon nga ni nga may mga naaiwan gid man sa dinit kasada nga mga basura kasi nga ni kung halimbawa MWF imaw hay nabubulok so nabubulok ang gidra andang nabuo pag PTHS hay residual or recyclables or mga di nabubulok na mga basura so doon sa bilog nga maging posible nga dahilan gawa base sa tama ang adlaw ro pagpilak ang sa bilog pagid hay ko tama man doon siguro mga 4 to 5 days nga naabirya gid man doon amon abing nasayak yan kasi nga ni last Thursday hay saan om namon nga katarak hay daywal at agidro nagagana so salita tubaga pagkatapos itong bilog nga driver sa agang ruta hay hindi gid nga ni matapos-tapos it sa sangadlaw rin ay dahil nga ni nga dapat abi sabay-sabay sa daga ruta so pagkatapos itong bilog nga driver mabugos magayon doon sa bilog na driver sa yung truck. So, kung amat gid ay abutan gid sa dat oras nga, ano, pag ride man natin nga kung mga alas 11, alas 12 nga ulit, anay, sobra init man. So, gasuko man doon atin nga mga crew. Sa bilog din gid nga, na isip na akong nga mabaho nga dahilan haman, wa, wa gid kolekta sa ibang mga area kasi hindi gid maabot sa amon nga oras dahil sa amon nga nga truck kasi nga nilo amon nga mga truck ron hay baldado na nga hurat pa do piyesa halin sa Manila din orderan pa so wa pa kaabot so doon sa
0: so may mga pila ka mo ka service vehicle ma'am garbage truck nga inatawag naton pila ka bilog may unaro LGU
1: do amon gid abi ko nga anay anom gid aro an anom mo karuta so anom nga sabay nga gagawa kanya-kanya matang ruta so kung dudaywa ang gid ro may available makugat do dudaywa nga to matapos
0: so saan om daywa ro na lang ro na nagaganama karon nga pwede nagagamit naton everyday do rest nga up atay may mga samad
1: yes
0: okay. So, ano ka ma'am do status nanda, mabuhay-buhayan ron, nga ma-i-repair natin? Kasi ang mo kay Inama, may gina-request para piyesa?
1: So, medyo mabuhay-buhay pa, mga pinag-adlo pa siguro. Pero sa so, makaroon, abi kahapon, naka-istorya, unangyan na akong si Cap Juliet, ay willing matay mo nga magpahuram. Cap Juliet, ang andado ba?
0: Yes po, oo.
1: Ay may available ang danga truck. Ay, pagkatapos, manit ang danga ruta, ay pwede man kami makahuram sa ang danga nga truck na ron. So, ginausuyan is paraan gid nga makolekta gid tanan. Pa ngayon gid kami pa since pasaylo man doon kung halimbawa ma-delay gid man do aton nga ano. So, sa makaroon ay ginausuyan paraan ay ginapinguha gid at LGU Kalibo nga ma-actionan man doon yung mga problema.
0: Mm-hmm. Okay. So, paano rin nga ma'am nga mga until now iapat asaliwan ita karsada daw ay sure bagay imaw daw hindi man bagay imaw manami tanawan sa specialist and trot Kalibo. Ano rin mga manami tanga kung ano makaroon ma'am ipapaka na tunda ipapick up by tomorrow early in the morning or ihabol na ton makara ma'am na Tuesday?
1: Kung makahabol gid man makarang adlaw hay mas mayad pero kung hindi pa gid namon madala sa kasi abo gid abi buko na do yung area man do may mga may delay ba ya so kung hindi gid ay basi hastahin aga gid ra among pag clearing kasi hambal ko abi sa ano hay hindi una ni mako kita mag ano makaunit segregation sa rayang mga inadlaw kasi kita ro nagkapariya sa atong kayakyan so i-clear lang gid anay do mga basura sa kalsadahon at ma-resume mo man kita it aton nga schedule it ano pa continue kung okay yung aton nga ang pick up schedule.
0: Oo, so para tanan ng Arab buon ng matuod anay di ano itong pagsundon do segregation dahil kuwang kita sa service matuod. Do istansya ma'am okay matangani hambal na kon kay inay.
1: Do ano do pagpagguwa gihapon it mga pamuluyo okay no una o sa guwa pero pagpagguwa gihapon it pamuluyo ay kung pwede sundon gid ano
0: sundon gyapon
1: para hindi baga malaksan man do kung baga una lang nga abi
0: kasi pag tinumpukon matuod nan da ma'am
1: oo magdinugang hay kung ano lang gid lang sa schedule okay lang din nga nakaguwa ut
0: yes
1: pero wa panandahas kaguwa hay segregate gyapon kasi continuous gyapon datong segregation do yun yang gid nga ro mga previous days nga nakapaguwa ut ano hay din lang gid clearing
0: oo. Odo stansya ma'am okay matangani hamba ko kay na del impatanaw na munto sa amon nga patrol do andang area daw okay di karat adampi sa may crossing pa Capitol nga ra no.
1: Oo, sa istansya abi hay medyo okay everyday matasan dan collection so wa mata problema do di karat ang gid nga ra sa ana ta yung area hay do yun yang gid nga palya.
0: Basi pwede kita ka request man kay ma'am kun ana kay Kapitan Andrade anytime matangani Monday mo basi okay man andang dump truck anay gamiton matuod.
1: Do yun nandiyan nga sa bilog na ako nga plano makaroon ko kung ano matawag ako kay Cap Daisy.
0: Do PEO ma'am Herlene nagapahuga man eh dahil kat nagka-problema man do istansya kat nasamad man do andang dump truck ay nagsunod gid ako personal kay Kapitan Kato sa tricycle nga nagalibot kami sa barangay istansya ay naghugam na to sa province it dump truck sa PEO mga sambilog dahil wala yata nagabot yung padugangan gid ni Go bago mas madasig kunuro collection. Basi pwede pa gid rin kabulig ma'am si Kwan Gob pagi sa PEO naton.
1: Di so yahon man nakon karon do aton nga staff sa ano sa mayor's office para ko ay makaano ba kay that letter para
0: yes.
1: Pa-acting to kay Gob.
0: Oo. Sige, ma'am, insay sa mga kalibonhon nga nagapamatid especially di kara sa may Capitol Estancia area ang ginatawag naton, ma'am.
1: Okay. Oo no sa tanan naton nga kasi man nga kalibonhon aga pangayo di kami sa ilo halin sa among office. Sa Municipal Solid Waste Management Office nung nga since again sa delay kasi nga ni nagka-backdown sa atong mga garbage truck, binatinguhaan mat LGU kalibo nga masolbar da yung problema. So hugat-hugat lang gid ako lang gid nga ni nahinyo man hay kung pwede nga i-direct ba ya ka mundo yo pag tawag karo pag complain hindi yun ba pag ipaabot sa social media nga.
0: Yes.
1: Abo abirayan do nagakinoment it mga
0: wa kasayod dai ga comment ko hindi manami man.
1: Oo, parang kumbaga hay nagdigapalala sa sitwasyon. So kami man doon hay nagakasubo man nga rin nagakatabo ag ginatinguhan gid man amon.
0: Nobody's perfect ag especially yeah, so, mga kwanya ron man mga damtak taga ka problema gilang man doon.
1: Oo. So yun ang gid. Salamat gid ag padayunon gid naton sa aton nga no segregation na collection kasi dayang nga ra nga pamaagi hay makabuli gid ra ay pag last term sa among pag-manage iya sa ano sa municipal disposal facility. So kung unsegregated abi imo ay malisod namon i-cater ug dahil amon nga sa umpisahan niya natin doon, no, segregation na collection, may pagayunan lang din natin.
0: Sige. Oo. Ma'am Herlene, thank you, good ma'am. Sa oras, ma'am, ginto sa K5, ma'am, ha? Ag, good morning sa inyong bilog ng opisina, ma'am, sa public service office, ma'am.
1: Good morning.
0: Sige. Thank you kay ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Si Ma'am Herlene Samoy, public service officer 2. Itaton nga LGU Kalibo. Tawagan natin ni ma'am. Ako na 4 to 5 days yung gitabi. Ha, man ay 4 to 5 days sa buhay. Tagalin. Oh, makon ma'am, may naghugo mo ito makon. Iba nga ron, siguro makon, kat pasok pa mat imo sa schedule nga ito nga kat mga nabubulok, no? MWF. Ay, siguro wat mapik ay 4 to 5 days yung magkuhaton nga mga nagapamati sa may likod kamon nga building, oh. Ay, solid K5 News FM Resenda. Kan karon pag bugtaw sa agahon, rin agi K5. Ay, imbis nga ma-jogging sa natagahon, especially mga sudyante riyong pinamati man, ay nano man ruhugo man nga ron, iba uta. Ay, may mga kanan di ka sa Kapitolyo, pasintabi gina sa nagapamahaw. Ay, rikaroon namin sa ibang kamo nga nagaproduce ron it, anang nga mga waste material is sa kamo nga mga muhmogon kung kanon natun kung niya sa aklan at mga nabilin ba nga raw. Ay, ribay na uli, matako mga staff na, kaming kung may mga alaga, matangin na pakaon dito, okay, mata. Eh, riba nga lang at mga nag-board, no, nag-apartment, ay hindi man did siguro riba ka lang nagkasunod sa pagtama nga pag-segregate. I-segregate yung tama man, parang nga ma-pick up man itaton nga mga rayang-rang nga mga garbage collector. Eh, kunwa ka magkasunod sa tamang schedule, ay andat ang ibilin matodron. Eh, kita nyo man ang bukot na bubulok, ag nabubulok, rogin na pick up namon, hindi dato taron do i-prioritize kat na base sa schedule. Kani ko naman may naiwan dahil saga man ninyong pag-segregate. Alas 8:20 raton nga oras. Aga na yung oras balita tod ka ton. Itay ka nga D3 Bio. Kung gusto nyo nga mag-ayos, ginabatsag nyo nga bagatian, inom D3 Bio. D3 Bio may sangkap nga extra virgin coconut oil. Nga manggarunan sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa ito niyang ikayong gawas.
2: Wow.
0: Para nga healthier brain, aga healthy kita everyday. Simpleng trangkaso, gamayad kita. Antiviral, antibacterial, antifungal specialist, mag-inom D3 Bio.
3: Yonar Viray, Puro Delos Pueblos.
0: Sa ito niya pagbalik, mga K5, mapamalay tanay. Ay unahon naton si SP member Rob Tolosa, ex-officio nato, no? May kantanan sa rin nga isyo ita panay bukid don ati tribe. Aga rin nga mga kapitan, maturatun man. Mga kapitan niya sa clan. Ako nakapag-submit na ko mga listahan nanda ko, limang scholar nanda sa barangay. Ag dugang pa nga mga balita. Balikan tara matapos sa importante. Nga paanong dam, standby!
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Irene Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops

0: ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masalikat.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Madalas na pag-ihi.
4: Paglabo ng mga mata.
1: At mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
1: may diabetes ka na.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-along aparel.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko din na allergy. Iski magwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Exam Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
10: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: Lahat ng ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5
3: K5
2: News FM.
3: K5
2: News FM.
4: Ang kampiyon na istasyon,
5: K5
4: News FM.
5: Yonar Viray,
4: puro de los pueblos.
6: Alas 8.33, raton niya oras, agabali kita sa aton ka nga panggapadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Gyapon, ninyo ka ng anchorman, K5, Leonard Viray. Well, sa aton niya panggapadayon, before na ito ni-check sa aton niya linyada, si SP member Rat Tolosa, no? Mga K5, aton ka na mismo nga ex-officio sa ngunang bayan member, agligan ng mga barangay president, it aton ka na nga malay. May kantanan sa ring mga balita ang aton i-plastar ka na. No? Inuman na kita't power duo combination. Eh. Ron DTX 500 ang Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Papasugun na ito ng immune system ng K5. Hindi kita magpabaya-baya. No? Mainom kita't DTX 500 at Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Eh, kung may bastante kang vitamin sa gawas, vitamin C, hindi ka basta tablet ubo, trangkaso, sipon, yagnat. Kung naka-DTX 500 ka man, healthier atay. Healthier aton ka na mismo nga pancreas. Healthy man daton niya baga. Kung mga pagainom ka mo, puro ka mo bisyo, sigarilyo, inom. Dapat nag-untat na ka mo, ag instead iba ka rin itinom or kung ano pang abisyo, DTX 500 lang ka mo, pag-on pa rin yung agawas. Diba nga ni mag-inom, it DTX 500 ag Mighty C, rong alkaline vitamin C.
5: Yonar Viray,
4: puro de los pueblos.
6: Well, sa ito niya pagpadayon, standby ang kamo, no? Ay abuton ta si Sir Ralph Tolosa, nag-ring matauna partner. Basi baga kung hindi na pagsabton ay kahapon gingamit naman doon niya pantawag kay kaso negative, no? Nga sabto na, gusto nabi i-text pa bimaw para nga ma-recognize na na nga taga K5 rin nga connect ka na. Pero nag-ring matao na partner. Sige. Ayan, nagsabat na si sir. Okay. Ay, kung hindi, di ka na kita maagi sa special communication naton mga K5. Ay, istoryahan naton una, anay, di nga rin party sa mga balita sa kapitan naton ay dundukan ka to ni advice ko taga DILG. Alright, nalang good. Ayun si Pekalinya, si board member Ralph Tolosa, to niya ex-officio sa ganyang bayan member, ang galiga ng mga barangay president sa to niya Banwait Malay. Board, live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning.
7: Good morning, K5 Leonard. No? Good morning sa inyong libo-libong tsaka panood at kinig ng inyong napakagandang programa. Magandang may dayag din na araon sa ato na tanan.
6: Kapo na sa tanan, akon nga pangutana karani ako ma-focus, no? May kantanan sa day nga rang presidential scholarship program, no? Ay based to kapon sa DILG, ay ikaw kung no, much better kontakon party ka na, ay daw may mga data ka, no? Sa rin nga rang mga kapitanis sa Aklan, kung kamustahon bagaro pagpangita o mga mangin binipisyaryo karon, Kapitan Tolosa, sir?
7: Salamat din, no? Kita yung gunan sa mga pamangkot ninyo regarding sa inquiry, regarding sa itong 200K, no? Naging tao, itong BBM mo, at national government para tulong sa mga barangay. 100,000 para sa educational scholarship program atong pangulo ng BBM. Actually ang atong process, no, kana naman na kada banwa, no, kada barangay ay nakasubmit ng sulat ng mga requirements, napasa na atong last week ito sa atong capital, no, sa ato sa accounting para i-verify ang mga papers, no. Pag na-verify ng tanan, pag na-complete ron, okay ron, baka by this first week of September, baka marilis natin ang CK para sa individual barangay na nakakomply ron ng under mga requirements. Kaya ginabalidit ka sa ito ng accounting dahil may proseso, you know? Dahil pagkatapos abi nga mga tao, abi ro CK, ay may liquidation na yun, no? Kung nagamit ang kwanta, kung uwa, may liquidation na yun. Ngayon, nga, ganahan mo kita, ato sa probinsya sa Aklan, ibahan ng atong official ng atong accounting para ang budget ng 1,000 dahil magamit yun sa insakto. Imo rin nga, impasa naman last week ito sa accounting, no? Ginabalik dito sa accounting kaya. Basta kaya haiwa pa sa response ko na natapos ng napunuwa. Pero hopefully, tentative na matao sa atin sa Karabaranggayan.
0: September.
7: Sa Pugin sa Taklan by September first week, no? Basta September first week, sa araw ng mga matao na ito na ito na Karabaranggay na 200,000 para sa andang tulong halin sa aton sa national government.
6: Do out of 327 barangays Aklan, tanan nakapag comply na tanan-tanan cap or nga rin nga data or base may mga barangay pa nga daywa tatlo pa yang ro na identify nanda board member Tolosa sir.
7: Actually tanan na nakasubmit na no nakasubmit sila hindi na i-verify na lang ito at itong accounting sa kapitol.
6: Okay.
7: Kung insakto ang mga requirements may nag-submit. At medyo na nadili na kanila dahil sa ang iba ay August yung tabi nag-ingol itang pang-porch voucher na ano, di August yung tabi. Medyo nadili kita. Ilang iba tabi ay nagtapos itang anong last is July ron. Tapos August na yun man ma.
6: Naka-pindrol. Okay.
7: So, yung mga medyo nadili kita. But pinagadahan na kita dahil Forta Abiron is ako nga national government. Tapos is pinakad daw ang mag-fidition o mag-ocean Forta ang papel na hindi kita makakomply. Ay manisod ka panabat mo, no? Manisod ka panabat.
6: Kapay
7: kaya ay minsan in pasal naman sa accounting para i-verify na na
6: ang
7: mga dokumento para ma masito na meet date kung saan o sa September ba
6: marunit
7: as soon as possible.
6: Board may gin pagwa nga guidelines ro DILG para nga maging gabay ninyo sa pagpili no pag-identify ko beneficiary. Tanan ba ra yan nasunod based man sa imong pag-usisa sa mga nakapag-submit na nga mga barangay chairman?
7: Yes, yes. Ang nasunod, nag-meeting kami last week, no? Kaibahan ang mga legal president sa 17 municipality of the province of Aklan. Kaibahan atong municipal accounting, municipal accountant, no? Ay kaibahan sa during the meeting para mabuligan man ibang mga panwa, ibang barangay. Pero municipal accountant, no, nila, para madali ang pagproseso ang mga tao ang i-guide sila kung paano i-comply ang mga harangang mga papers.
6: Oo, okay. So, kung halimbawa, ribang ara, sa iba natin, hindi ginmawaga ng mga reklamo ribang ara board, no? Kat mga sa pagpatinan, dapat sandaman ko nung makabil. Kaso, limitado ro sila, lima ma lang, ay ini-comment abi karon, no? Kung angaman man at wata kami, no? Board member Tolosa, sir.
7: Sorry, may ginapayulting natin karon ang manugraduate, no? May 2026 to 2027, no? Ay may iba ba naging mag-complain ay first year pa lang, second year, third year. Ang mga tabiit ng fourth year ay third year na yun ang masunod, no? Kung warong bed, ay pwede man ang second year, discussion, no? Mas i-certifyan na ang kapitan na saan ang barangay, o sa fourth year, o third year, pwede ang second year, di ba? Para magamit lang nila sa pag-eskwila. Pero prior to it, ang pang-fourth year, ang third year no, in kaso arang makabenepisyo ay iba ulang may dyan nga sobra man sa isang kabarangay ay niya ang makulisanda is itaugin sa nangangailangan no, for is the poor ag mataas man ang grasyo sa pakiswila para man mas makuslan man ang daan
6: bisan private or public nga eskwilahan man doon kap di ba gawa mat may ginapilir basta incoming fourth year eh.
7: Yes, yes, yes. Tama. Basta as long mag-certify ang eskwilahan nga, hindi sa eskola ng scholarship.
6: Basta white scholar, doon malang importante. Okay. Idugang na kon board member Tolosa sir no totally man ikaw sa aton nga linyada. Ro ray nga may kantanan baga sa kay man ma-end abiyak at 8:53, no? Dali-dali una kondong ginpagwa man nga information katon nga barangay council, and then may mga postman, di ba, nga mga offices it local government unit, it malay. Pero rin nga nabaga nga grupo, no? It Panay Bukidnon Ati Tribe, daw sa datong nga dokumento, nagambang bukod sa natyakip sa ICCs or IPs nga ginakilaga baga it National Commission for Indigenous People Board Member Tolosa, sir, ay daw nagka-problema sa na last week una sa nangugta sa Malay.
7: Yes, patukod abi sanda it ng mga light materials, no, yan sa area it ng expansion it ato nga Katiklan Airport, no.
6: Mm-hmm.
7: Naging kalabanan nun abi yung lugta is gimbakal it San Miguel through Kaap, no, dahil sa expansion.
6: Mm-hmm.
7: Ang mga area yung nakita mo na ito niya, no, ang iba nga niya mga pumuno iyo dyan ay naghalinuban rin, nabayaran ron ay dyan na kaso panunda.
6: Mm-hmm.
7: Kaso panunda. Tapos ang iba ay andyan negosisyon pa man sa Kaap o San Miguel, no.
6: Mm-hmm.
7: Imoran, nangawa lang ko, no, buhay yun yung kita sa Katiklan, wa mat lang ati tribe nga gindikir sa Katiklan, no.
6: Mm-hmm.
7: Dahil puro man Bisaya, may mga ato man mga Muslim mga alista sa Katiklan, kaya lang na natuhaw nga may Panay Bukidnon ang ati tribe, no. Siguro hindi ko naman sa'yo lang kung ano nang pamanaw na na.
6: Mm-hmm.
7: The claim sa lahat ang lugta. Kung gaklin ka timot lugta, dapat may imo nga mga papin na dokumento nga support.
6: Mm.
7: Kung imo nga gaklin ka, may tax rate ka, may activity tax ka, may title ka sa imong lugta. Dapat makumpay nyo ron, no? Alam sabi nga yung mga porsyon na Leonard, no, ay nga bakalit ang San Miguel. Alam nga area. Eh, siguro, ang San Miguel, for security reason, amang may mga grupo diyan na ga-install it ng mga light materials. Siyempre, for security at ang aeroplano, siguro, in-compis ka nanda, ang mga in-focus nanda ng light materials, no?
6: Mm-hmm.
7: Lina, ano nanda nga, sanda ay ati-tribe
6: o
7: mga na grupo diyan. Pero sa akong ka-Leonard,
6: ay, kung natong tanahon, abi, board ay may andaman yung mga kwanyara, may mga light materials na lang inaubra nga daw tribe man nang damatuod, may mga uniform man. Ay, kaso na notice, abi, ko aton nga mga netizen, sa nag-comment, again, post man namunda, ay, paano man namangin kwan sandara na Panay Bukidnon Ati tribe ay, daw ang makulasan at may nakikita nga blood nga ng Ati sandara, board member Tulosa, sir?
7: Imo gani nagsulat kita sa National Commission on Indigenous People sa Malacañang sa National. Ay nag-reply sa aton ang Region 6, Region 7 na National Commission on Indigenous People nga. Saan ang pag-reply sa akong sulat na sa anda ay the so-called Panay Bukidnon Ati Tribe is not among the ICCIP is recognized by the NCIP Region 6 and Region 7 based on the official records magnitude by ethnographic data. Mito siya, hindi siya recognized. Sanda, ay paano mo mahambal na sanda ay Panay Bukidnon at tribe na hindi naman sila recognized.
6: Mm.
7: Ay hindi man sila, huwag man sila makadokumento ang inyong pakita.
6: Kaya nang ahambal ko, andang arang chieftain, no, nga si Manuelito Pilayo, I believe, kilaga ni Marimaw, hey, mabuhay ka tong chimpo before patakunong report, ay una ito kunuran ng katutubo. Kara?
7: That's wrong information, no, dahil ang airport, ang malugta dyan, may matalia taron. Ang kunin mo, ano, imantawang malakal yun, kung tumandok sa Katiklan, kasi nga hindi sila maka-language Katiklan yun o Malay nun.
6: Mm.
7: Dahil, hindi, bukong matalin sa dayan, alin sabi sana sa Negrosun.
6: Ay, okay. So, majority member, ito yung arang pakilala nga Panay Bukidnon Ati Tribe, bukod at dugong Aklanon or dugong Katiklan or Malaynon, kundi from Negros majority members na kara?
7: Ang iba mostly, no? Mostly sa Andahay, bukod sa Katiklan. Ang iba dyan, Katiklanon, ito na, iba bukod.
6: Hindi pure?
7: Hindi pure.
6: Okay. Tingaman, it may anang ina-appointment nga chieftain and gapanindugan sanda nga sanda is dun yan panaybukinon ati tribe nga dapat irespeto randang ginatindugan di karon ag ano randi nga datong ginwasak nga lugar ang ginkuragan nanda nga ginguba ko mga security guard ano ron do plastada do status karon board
7: ginguba sa tala security sa migeron sipri andang property mga butang sila security para protektahan ang mga property di ba o wa man sila maglaong patindugan no. Wala masa di makita ang dokumento, may papel sila, may lugta sila dyan. Di ba? Siyempre, natural sila, ikaw ang company, ang iyong mga property, bisin ato ang property, ang gusto natin i-secure, butala natin security, mito si, nakamuha ko tayo kami ng security, para bantayan ka rin mo lugta, hindi nga magbantay ka rin mo, may mag-agaw, itao lang ka rin mo, hindi mo basta-basta ka nun, di ba? Ang
6: nangatarong
7: at sitso. Diba?
6: Oo. So what at minanabo karang mga kuwan, isyo sa ginatawag naton land grabbing, baga, no?
7: Awa gid wa gid. Pag-uba man to anang right material sa mga kawayan, naging takutukod ng butaran na tarpulin, ako na ano-ano tal mga mensahe sa anang na tarpulin,
6: nagyapaw sa anda, hindi na nanda area, ginkuragan nanda, gimbutan na nanda at mga kwanira, mga poster, no? So dato sa pagpati ko mga security guard, yapaw sa anda sa area, tiging guba nanda.
7: Yes, yapaw. Ang siyempre, ang area abiran na communal is makanti open space, open abyss space yun, no? Makanti. Nakita na lahat ng makanti, imbutahan na lahat, ano, lagi niya clean nanda nga, sa ancestral domain, lang ko na intindihan man ka na ancestral domain. Ang isa pa, nagkaya-kaya, isa na yung sa mga NCIP lang nga, kung NCIP ka, o ay ikaw ang katlog na gobyerno, ipalitin mo ang lugta, kung ano man naman na kung ang tapos ang nara.
6: Okay.
7: May sa likod dito sa andara, may sa likod ng patigasong imoran o blahon nila.
6: Okay. Bilang barangay chairman, ito yung barangay, ano rin mo karang disposisyon na board member Tolosa, sir?
7: Imo ko na yung nag-isuri na kami sa andaw, no? Ang andang
6: nililigo. Para ma-prevent rogulo, baga? Or pisikalan, yung manabo?
7: Ako sa anda. Ako kapatunga ko naman ko sa inyo. Ako pinapinan sa inyo. Pero ibutan natin sa lugar. Maging peaceful kita kung may inyong gusto ng ipaglaban, dalawa na ito sa korte. Doon na lang yung korte, o sa ikamang abogado, may mga abogado, kamabang abogado sa plan, pabulik ka mo, ginaklaim ninyo ang rangalungta, no? Inyo, ang alin sa inyo mga ninuno, ambal ninyo, para legal ang atong pamanaw, para wat gulo, wat masaktan, wat may ano ba, ang ibiado, itaagin na ito sa legal basis. Legit na mga papel, dokumento, may lugta talay. Lugta talay.
6: Correct.
7: Dapat may lugta. May papel ka mo, butang nyo, ikasta nyo, ilatag nyo sa inyo, abogado, abulit ka mo kung paano na yung maging mag-legal na hakbang nyo para mas manami. Ako advice nyo.
6: Sige. Last ko nga question na board member Tolosa sir bilang binyane no aton nga mismong ex officio aton nga kwan niya sa probinsya Taklan ag liga ng mga barangay president sa Malay sa pagpati mo board ay dero sang bilog sa topic sa national madayon gid man eleksyon tangara sa Nobyembre.
7: Kaya ini pagibita makamal no kon may postponement kon may adjustment. Madayon ay nasa Congress, nakasalalay sa Congress, no, sa Senado, hanggang abo ng mga resolusyon ng mga batas. Ay handa nakasahin kung ano-ano ang decision. No, ginabana-bana man nila ron, ginabalance kung kailangan nila lang i-postpone o ipadayon no, barangay election 2026. No. At saan naman ito, no, masayaran ito sa mga rason kung ano hamang i-postpone o hamang ipadayon ng gate. No. Ulat mo lang ito na sa probinsya kung ano ang resulta ito sa national government from Congress eh Congress mo na ang makataot batas na mag-postmon it o magpada mag-diritso ang ato ng barangay election kita sa probinsya Taklan handa man kita hanggat may election o so, sawa basta trabaho lang amo inaugla sa among barangay.
6: Ano yung stand kara aboard sa pag-istorya mo sa mga kapwa ni mo kapitan kung na-pabor ka mo hindi, may mga maroon ka mga desisyon?
7: Actually, ang first time na magkapitan, pabor sa lang i-extay, no? Dahil siyempre, bako lang ng pungko, ang ganda. First time, pero gusto pa mga mas malalawig ang servisyo. Then, same niyo, di ba? Hindi halos maka-alos at ang project, matakod ang mga term, no? Ang iba man tala, ay, ang iba last term, hindi lang matala pa-aba-aba o matala ng anong termino. Halos man, lalos man sa ito ako kung siyo, ay, pabor man sila sa postponement para lang yun. Matawaan pa rin siya na ang time na makasibiso sa anong barangay.
6: Sige. With this information, Board Member Rod Tolosa, huwag niyo salamat sa kintaong oras sa K5 News FM Galibo. More power kay mo, Board. Once again, good morning, Kintanang Tanan. Nula sa Katikla na
7: ito. Good morning. Huwag niyo salamat. Huwag niyo salamat. Ang sa probinsya at aklan bilang pinag-facilit ang ex-officio sa Board Member. Huwag niyo salamat. God bless mo sa atong tanan.
6: Okay. Thank you so much ha, kay Kapitan Tolosa. Aman magkapitan ang board member man ng K5 Nerd. Ay imaw raro sang ng bayan member imaw SB Mount Malay. Oh. SB dahil imaw ro limog gingkabig nga barangay liga ng mga barangay president it Malay. Ta imaw ro limog it kapitan ko bilog nga Banot Malay sa sang ng bayan. Hagin desisyonan man ko bilog nga mga liga ng mga barangay president nga imaw man do ibutang bilang limog sa sang ng panalwigan. O gani SB na board member pa, kapitan pa. Ay.
0: Foro de los Pueblos.
6: May mo man nakaroon kay Five Nard. Migo na ito doon eh. Kung namatron na masubangan na ito sa mga event doon sa Kamalay, wag na ron tanan, lamanuhon ta ni Kapitan Tolosa. Garoon tayo mo, kamayad man magplastar ko mga issues and concerns sa ng barangay. Eh, bukong tagalay ko nora. Bukong tagalay ko nora, itakuan. Makabig na ito, wag in-acknowledge ko ray nga nga NCIP. No, rong panay bukinon ati tribe. Hangawot ay nangawa sa comment section kapon. Paano man ang mangin ati tribes andara nga maputi pa ni mana manakamon? Eh din tagaling nga riba galing karakanda, hindi man pure gid nga malay nun. No, may mga naglipat nga from Negros o na nagpangabuhi. Asa rin tanag, may mga gin-appoint silang chieftain. Hay, rin man naroon dun. Doon yung problema nan, dahil nag-gapaw siya naman, yung guba, mata ko guard nun, doon yung mandato, mata kanda ko, dahil ka rin ng management. So, sa pagtanan yung violation, tigubon eh, yung guba, mata nanda.
0: Foro de los Pueblos.
6: Well, kapot at oras, magkaring adlaw, ita Martes, no? Ang baka kamot suplemento na sa Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center, available at on ka rin Klinika Dio Fresh Dio Roll-On, pampaputi sa tonyang kilikili, pampahumot, bilong 48 hours. Agrong sabon nga makapaputi, pagidkaton, makapakinis, ang makapagwapa, pamakapagwapo. Agduga ro mga pimples ninyo DTX Beauty Soap ag extend food supplement for men tanan do mabaka na sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. May libre pa kami nga check up from Sunday to Friday 8 AM to 5 PM. So yung si Doc Robert Empinado ag magbakayot mga produkto agud likaw kamo sa mga bagatian.
0: Foro de los Pueblos.
6: Kapod at oras makarang adlaw it Martes, hinagaman hinabati kita adlaw itay karang Miyerkules. Mga anchorman K5 Yunan Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
9: Right.
8: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton si duwani siya ka ano kamas, no? Duwani siya ka tissue. Ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC, script part isa sang aton lymphatic system. Ano ang WBC ta? Amo na mga macrophage ta, mga immune system ta ara tatatanan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang na ba lang nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lungsod sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? Mm. That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ng D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
9: pero
8: part.
9: Pero kung may tonsila ito sa sir boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
10: Oil pulling.
9: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto sir boy.
8: Correct.
9: No? Kag wala na sa plain nga D3.
8: Why na sa plain na D3?
9: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
8: Canker sores.
9: Pwede na mabuligan,
8: pwede.
9: Sir boy.
8: Pwede.
9: Through oil pulling.
8: That is the power of D3
9: ang
8: Bio.
9: Ang D3 Bio, may ara siya MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bakterya nga streptococcus bacteria sa boy. Nga amon ang cause sang tonsillitis. Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom nyo, wala na MCT. Take note.
11: D3 Bio!
12: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Pumakal sa mga butika.
11: D3 Bio!
8: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3, di ha? Extra virgin coconut oil lang aara pa lang kay D3 Bio. Amo na ng epekto si mo. So kung mag-oil pulling ka, ano imuon niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot na ma-absorb.
9: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo na nga kagaw, ma-disintegrate sir boy.
8: Wasaag
9: sila.
8: So inisya, matapna. Dayon, hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
9: Oh, yeah. Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
8: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover.
9: Amo na yung churi, sir boy. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
8: Ara na yun.
9: Kay grabe na.
8: Grabe na.
9: Aton niya, sa churi sa, no, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo nang perminti mo. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
8: D3 Bio na yun.
9: Ang purpose na is, di ka kabalo, san-o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparation ka. Hindi nga siling ginpasulod mo ng kontra, kagamu pa ni mo pag ano?
8: Oh, pag-ira. Na yung istorya.
9: May nakita ko, sir boy, kung plakaong ka gitamis, after kaon tamis, ma-oil pulling ka.
8: Oil pulling ka.
9: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
8: Correct.
9: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, sir boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
8: Oil pulling, no?
9: Wala kalingaw, usap-usap pa lang na dabla.
8: Correct, ma'am.
9: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipatyon, sir boy.
8: Correct, no?
11: D3 Bio!
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuhaan ang lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio! Health News!
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
16: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
15: Hindi lang gid carrots.
16: Hindi lang carrots mga tutoran.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaubot ang mga health experts.
18: Dok, as na ko, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
19: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balo.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Sini ka na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta, basta.
17: Maedukar ka pa.
19: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan, takaroon, ano palang ipikto kung kulang ka sa tulog. May mga kauturan kita bala nga permi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kon gabi. Ining sige-sige bala nga kakulang sa tulog makalain sa lawas. Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupo di sa mga diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Hoy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil,
13: sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatunturan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa na inom niyo na ang tanan niyo nga mga paboritong suplemento DTX 500, Mighty C, D3 Bio kag iban pa.
20: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kanginan o maisda sa kadagatan, tanan, nagakinanglan sang pahuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
13: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imong mga vital organs kung sige-sige ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sige andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai, bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pahuway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kadadlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulada kag kulang sa antioxidants, di wala yang gainom DTX 500 kag Mighty C, yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang, no? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tawo, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwad gabilin nga impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo
20: kag DTX.
13: Ginom pa DTX 500 kag Mighty C.
20: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, untempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
13: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hila naton kapag kaga.
20: Gani,
13: lumaluya. Mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan siya, list lang nga, pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sa tulog. Amo na nga, gina-advise gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agod nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
20: kwa? Shift. No, graveyard shift.
13: Graveyard no. Shift, no? Mga kapulaw.
20: Kapulaw.
13: Yang Mighty C, isa ni kalkalain nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agod may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So, mga graveyard shift kag mga security guard
20: na nagapulaw.
13: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag Mighty C.
20: Kalabanan ba na, Doc, na nagatrabaho sa call center, nagatambok? Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edo kaw nga gatambok ang iban.
13: Hindi bala balta Sir GP nga kung kulang ka sa tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya, hindi lang amo sina Sir GP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. No? Ang GAMA, amino butyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit chapon ka on. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga DTX 500 kag Mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay ka on.
20: Low sex drive.
13: Uy,
20: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way gini gapulaw guru mo.
13: Wala yun nami tulog na niya.
20: But silingon pala tulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbang gana ko kami ni engineer.
13: Kay gana TX 500 kag Mighty C, Sir GP, mamo na nga premiado ang imo nga gan sexual appetite.
20: Abahaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
13: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells. sa pancreas. Kag kun sobrahan sa pulao, kapin pa kun habitual na, permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag may TC. Kay makorek lang na niya. Ang sugar cane extract sa DTX 500 ang may kaangay nga epekto sa gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sa mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag may TC agod healthy ka per me.
1: DTX 500! Hindi na problema mo mala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract niya bugana sa challenge niya makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na! DTX 500!
21: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
22: Saan nag-inom ka? DTX 500?
23: Hindi na nalasubong imo sugar.
21: Pagpigay ka namin sa DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: ginom. DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
24: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na ulo. Tiinom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
25: Pagsubong ka namin sa akong

0: Vivo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, and Nye Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Impormasyon sa ikayong lawas.
2: Para sa mga dugang pa nga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakause ng skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kun ang trabaho mo pirmi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, pirmi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga hindi kag idya magka-cancer. Magkabuhi sa malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
3: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
2: Uh-huh.
3: Wala cancer kay ginputos na sila sa antioxidant.
2: Gusto.
3: So para ma-transfer na kaunon man.
2: Kaunon.
3: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa i-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Strancer GP, o kung ini yung pagkabuhi sa malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang nga diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig. Siyempre, preska nga hangin. Wala stressor, boy. Gulay. Utan, prutas, the healthy fats kag exercise. Kung summarize na pagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, dutay nga karne, dutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant sa linsa, prutas kag utanon. Tikon antioxidant lang man ang inyong ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakaka o nang kapulo tumtum 15 ka klase nga prutas kag gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
4: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
5: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan-nan may balance. That's why ka tumata DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan-nan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
3: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa agito ang oxidation, te, hindi kanya malikawan. Damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
1: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit?
7: 470.
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Impormasyon sa ikayong lawas.
2: Daw pariyo lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
3: Ragoy.
2: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
3: Wow.
2: Oh.
5: Kay sala ang habon.
2: Sala ang habon.
5: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap na VCO nga kaya tap naon mga

0: mikrobyo nga pabaho si mulawas, may ara manini nga papain nga lin sa papaya nga gapaputi sa imo, tanaw niyo sa GP, hamis, no?
1: Yes.
0: Hamis, gapula-pula, kaya ang habon sakto, ha? Ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ani sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate si imo.
2: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
0: Uy, may ga-detox pa sa
1: imo skin cells.
2: Ga-protection, ga ano na, ga-tinlo, ga-patay kagaw, ti din ka pa DTX Beauty Soap.
0: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta, Doksam?
2: Tungod sa kada mo user sang Klinika Diopres.
0: Grabe.
2: Ubos mo, mining pa damo, damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo damo gusto nga maghamot kang ilok. Sa lawa, abi ko damo baho ilok.
3: Oh, protektado ka, Sir Boy. 48 oras, Sir Boy. Basta naka-clinica, Diofresh ka. Kaya yung
2: wow.
3: Extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
2: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-clinica, Diofresh.
0: Okay. Anyway, no, ang clinica, Diofresh, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang clinica, Diofresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No, ginapatay, gidya ang cause sa pagbaho sa imo ilok. That's why it gives you longer freshness. 48 hours of freshness kung ang imo deodorant, Clinica Diofresh Deodorant, Doksam.
3: Pero kadaga, Sir Boy, namigid magpangapi. Painit sa ngaton nga chan. Pero nami ang healthy coffee ang ngaton gamito. No? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi nga kape, Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imo nga silula. So, hindi magtigulang silula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton. Kampiyon, no? DTX sa coffee mix.
0: Amuna sakto, Doksam, at start your day right. Dapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero kung may budget, no? Kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag-DTX premium coffee ka. Ang pinaka-baskog klase niya kape for me nga, duha ang super antioxidant, may ergothioneine, nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sa ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by, ano ginihin mo sa ergothioneine? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergothioneine nga makita sa DTX Premium Coffee, may
2: wow.
0: DSE. Nga so, pinaka-baskog. Yes, Dr. Camille.
2: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
0: Kampiyon.
2: Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall. Ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. 20 to 25 pesos goro, Sir Boy, ang isang kape.
0: Correct.
2: Pang kape nga aras ang idagan. Pero, ang iya sugar, stevia.
0: Stevia.
2: Oh, natural.
0: Diba? Kasi lahon, babis ka magbain-tsong ko,
2: Sir. Pero kung gatipid ka, DTX ko, ani. DTX ko. Damo na ang nadi.
0: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapik ka. Di ka pala kita kape ha, nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
3: Yes.
0: Kasi lain yang
3: ang iban, Sir Boy, but dayan magtulon sa ditrabaho, Sir Boy. Ginakuga na lang nila sa buwan sa ila kape.
2: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutan lang sa kape. Sabay na ta.
0: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus.
2: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditrabaho, wala gid problema, Sir Boy.
0: Extend my maca, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs, gapan nami isang imo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang delivery sa minerals, vitamins sa imo silila, nami man ang paghimos sa basura sa imo silila, mga carbon dioxide yun, mga waste product, pangkwaon at tanan ni extend, panghaboy, no? Pagwaon sa lawas, pero ang blood flow, amun yung sikreto. Ang sikreto nga nami ang flagpole, nami ang kayod sa bakho mo, kung ikaw naka-extend, supplement, no?
2: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagindi mo sa nami nga gito ang blood circulation.
0: Pamasahe ka!
2: Pamasahe! At least, damo bla naghambal sa akin nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is yung mga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa o ka doha sa isa kasimana, Sir Boy.
1: Correct. Importante ang touch therapy.
2: Kag ang mga kwanya, mga ano na, mga
1: Mga points.
2: Points bla. Mm. Kaya niya mano.
1: Pressure points. O,
2: makabulig ang pagpamasay gamit ang, siyempre, permi na muna ginabalik-balik. Ano gani aton
1: bag? DTX Herbal Oil.
2: Ma-DTX Herbal Oil lang kami kay basi.
3: Pag-una.
2: Kay takpan namin
1: ko siya sa
2: ka blood juice kay
3: kinapiki.
2: Basta dugay-dugay mo naman yung piki on la.
1: Herbal oil ha, DTX herbal oil. Mabilian, lavender, pero, lemon.
2: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Oh, amo na gyud. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga mga product center.
1: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta?
4: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3 Bio, si Clinica D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
2: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
0: Oh, dugay-dugay ihi.
2: Tapos, kay kakadisturbo ang tulog mo. Especially kung kagabi yun, sir boy mo.
0: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi dako na ang prostate mo. Paano pala sa Clinica D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
2: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsige ihi pa na sa gagabi yun, dako na na ang problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
0: Lain.
2: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
0: Correct.
2: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga maamo na maghubag. Di ko pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na itong D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. So, wala naman ibang rason, sir, buhay mo.
0: Correct.
2: Kung nga pwede nga maghubag imong hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
0: Kagaw. Walang gin ang cost, no?
2: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
5: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilara, sipon, kagubo, hugasong virus, kagmikrobyo, at D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas nga tubang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular na regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabot ka. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may TC. One capsule. 3 times a day. Wala week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
5: May DC. Mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wankyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sar Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kinid sa LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas.
4: Mesa Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: May mga herbal tip, taga juices tip sa mga may amo na ang problema, sir boy.
3: Oh.
2: Like, you can have your tomato juice.
3: Kamatis.
2: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay namin sa mga prostate.
3: Mm.
2: While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
0: Ma-absorb na no?
2: Oh.
0: Mag-correct, no?
2: Di na kakinanglan magpa-opera.
0: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya, kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldok ramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
2: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
0: Correct, no? Tiinitanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio, may ginatawag lauric acid. May mga arap man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dehydrotestosterone. Tining
2: ang rason nga nga gahubag.
0: Gahubag. Tining dehydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumar ka D3 bio sa Klinika D3
2: ginakorek
0: bio,
2: niya inang hormones.
0: Ginakorek niya inang hormone. Correct na Dr. Amin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw, ginaamligan ni Klinika D3 bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa prostatitis.
2: Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa mo na ang problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, painom mo mo D3 bio. Pero kung hindi na palangga ni mo imubana, hindi na paim na.
0: Tawa.
2: Paim na ditribayo. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amunang problema, paim na ditribayo. Para nang wala pa bla inakabalatean, sir boy, yung painom mo na, kag-ari pa yung pinaka-best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga kapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sa NCT, nga kahatag sa insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
4: Ang D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
2: Dugan nga mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sa D3 Bio. Termin na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
0: Yung payo, pasakaon ang oxytocin mo, ha?
2: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health, tungod sini nga rason.
0: Di mo makita ang epekto sa Klinika D3 Bio and probiotics, no? Grabe, gitang kombinasyon sa Klinika D3 Bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood ga ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio Doc Sam.
3: Kung ikaw sir boy stress no syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamuan sang probiotics aton nga chan no. So ang klinika D3 Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy no nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka-D3-bio ka, sir boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3-bio, may rasa sa ginatawag anti-stress activity, no? May rasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, sir boy. So, malikawan naton ang stress kung naka-D3-bio kita.
1: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palaakig, palabinghal, pero may pinangakig. Oh, gamo ang balay kung namo ng asawa, abiri galuhin nyo na D3-bio. Kulang na sa D3-bio. Nga, ang D3-bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay Mrs., nagapastop sang walwal ni Mrs., gabuot si Mrs.
2: Okay. So, inom gid D3-bio kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagadto sa imutil, halin sa imong baba pagadto sa imong tinaing, no?
0: Kaya.
2: So, damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3-bio.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling and juice magapakamay sa tudanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare

0: K5 News FM.
1: Shocking the lives of the Filipino.
2: Kakaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisi!

0: Kasi sa dalayon ko nga po dapat siya, mo. Doon nahulog na ang buot ko.
1: Ma! Ulo mo eh. Kung gusto mo magupod sa akon, mariktata sa balay ni Nanday Tantan.
0: Mano to sa ila?
1: So tabunta to siya. Basi may pagkaon to siya. Bala, kundi makakaon naman ta.
0: Ate, pwede man ah?
1: Oo ah. Intoon taman to siya. Para lain naman ah. Kahit kung mga istorya lang ta, daw wala kagid padahog sa akon.
0: Oo eh. Wala gid eh. Kaya wala kaya daan gagawadan sa istorya.
1: Mga pulo pa niya kasako yung balon ko yung istorya ya. Isa pa lang ganing nabuksan ta.
0: Siya na sa jail, no?
1: Wow!

0: ipos man rimulta?
1: Ano man, Yusop Castre?
0: Si Mr. Presidente Baby Eng.
1: Ano man ang nakita mo? Nakita mo naman siyang nagagamit sang kok? Kokwa? O nakita mo siya, babay, ilang daa? Iya man na trip.
0: Kwan, ibos man rimulta. Hindi amo sinang buot ko nga ihambal.
1: Kagano man galing imo ihambal?
0: Ang party bala sa Soma.
1: Di anong party dra?
0: Hindi maghambal sa Soma si Mr. President.
1: Ano?
0: Oo. Ang gusto niya ko no, ma-pre-record lang siya. Basahon niya na lang kuno ang script kay Ginobra para siya. Tapos, iparecord kay Chief Michael Aparicio gamit ang cool edit kag editon sa Adobe.
1: Animal. Kung lang gusto niya samtang gatipo na mga congressman kag senador kag iban pang mga bisita, i-play lang baya audio ang iya ihambal kag hindi siya mag actual report sa Soma?
0: Mismo. Ano lang napalibugan sa ulo ko? Kaya hindi siya yung maghambal.
1: Yeah. Oh. Kaga ako no, how?
0: Ah, damo. Siya balibad.
1: Ano gani iya mga balibad?
0: Una ko no. Gasakit ang ulo ya. Kung magsaulo sa, kagalak Diyos ako no kung maglawig ang balanay. Kagbasi mag-alamano siya. Hindi gani ang mag da da da best best best da da da da da.
1: Hindi niya pwede. Dapat siya gidya aktual ang ma-report sa Soma. Bilog niya nga nasun ang gahulat sang iya Soma.
0: Tani eh. Kay gusto ya mas Soma lang siya. Sang unod sang maleta. Hindi siya mag-report sang iya Soma.
1: Sadya-sadya ino.

0: na, Ern?
1: Long time no see, but now here we are again. Nagkita rin ulit ang ating landas. Kamusta ka na, Angelina?
0: Nagutom po ah. Wala ka na pagkaon.
1: Hala, bago palang ganita nakita na ipagkaon na dayo ng pangita mo sa akin ba?
0: Wala pa ko bala kakaon na rin kanginas ng aga.
1: Okay lang na. Hindi ka pa man na dali-dali magniwang kit. Kag hindi ka pa man na mapatay.
0: Mapatay na ko gani isang gutom.
1: Nagwanta lang ah.
0: Hindi ko na gani magwanta.
1: Bago palang tagay na kita ay tapos gutom ka naman dayon.
0: Oo ah. Bisan hindi pataya magkita ay ah. Pero may mga kuya gutom. Nagdugang pagiganing gutom ko pagkakita mo si Mo eh.
1: Nala. Ama na.
0: Kay pananawan ko si Mo pagkaon.
1: Marami ba? Wala ka kitya chapon pagbago, no?
0: Nga, abi mabago ko. Kahit food is life, gani, bay. Wala na inaya pagbago pa.
1: Ala! Grabe ka kitya, Angelina, yo.
0: Oh, eh. Mas pakamayon ko pa nga makakaon sang sa mag-upot tanga gutom ko.
1: Ala! Kalaw ay say mo.

0: murog. Pagpalayo di sakon, palayog lang.
1: Eh, nga man magdali naw.
0: Wala, naging kuya na hulugan ka skater. Oh, so gusto nagsulod ka di.
1: Ano? Eh, ako yung pasibangdan mo yaw.
0: Ay, oo eh. San gabon kaya nga daan pag-abot sa panahor?
1: Ay. Eh, wala bala magdali na. Kabalo ka nga pala daog kuya sa una kung manahor ko.
0: Kagano nga panahor?
1: Bugoy.
0: Animal ka. Eh, bigwato be. Pagkita to storyaon mo. Ikaw kindi no. Ikaw kindi ang malas-malas sa sako no. Pagtupad mo lang. Oh. Lang to, abala ka wala na kayo nalokpan niya.
1: Eh, gusto mo galing malokpan, Magdalena?
0: Natural.
1: Ako na lang mapalupok sa imo.
0: Kung magparuson, takabi no. Malupok ang kamot ko sa ulo mo.
1: Nginit yung gijadayo niya?
0: Ang mga labay-labay ba lang abinasto sa mong imo, no? Abila ka to be?
1: Eh, ginapalin mo na ko, Magda?
0: Oo eh, balik ka na di karo ko tapos na kumpang kag naka-cash out na ko. Oo, lang to abala, oh, naglain ang hampang ko sa nagkanto ka, de?
1: Ay! Eh, ako pa yung nabasulan mo sa scatter mo, hampang?
2: Amo na ganing abatsi na to! Kay ikaw malas, de?
1: Hala, sadya-sadyain, ho? Ay!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mabaka sa mga butika. Exam Food Superman for Men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpot gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: K5 News FM.
7: Shopping the lives of the Filipino.

0: Venus. Ano? Nagbalik pa si tita mo, Marites?
1: Mami? Kuhan sa banta mo, ihan. Sa amo mo ito nga birada sa iya, may dawang pa ito siya nga magpakita si Moliwat. Amo na ito nga target to the point na gito ang pagbira mo siya.
0: Gani ba no?
1: Nan?
0: Kabala na gid siya kung magbalik pa siya. Pagkatapos nga ginpasipalahan ko siya sang maayad ayat.
1: Ay, hindi ayon kaluoy man to siya, mami?
0: Ah, wala na kuya kaluoy-luoy, subong. Kay kun ako lang permi ang magbatsyag sa ilas ang kaluoy. Ako gadya permi ang makaluluoy.
1: Ay, sabagay, mami, asto kagid.
0: Halos tanandi nga tao sa kalising ko. May utang na sa karinderya ko. Pero pila lang kabilog sa ila ang may pag-intindi, kagkaluoy sa akon, magbayad. Sus, kalabanan, mga kabalanggid.
1: Ay, mami, naintindihan ko gid ah. May punto kagid siya, mami ah.
0: Abo gid! Amo na nga subong, cash basis na gid kuya. Wala na utangay ah. Wala na luoy-luoy ah.
1: Pero mami, basi asta man lang nasambal ha. Kagbasi pila kaadlaw, may pautangon ka naman kung may mag-ayo sa imo.
0: Bahala na magkalapanos ang linuto ta. Basta wala lang utangay. Agwantahanay na ni Subongya.
1: Ay, ah.
0: Kay man magutang, migahay. Sukot, away-away. Dala pa na, panaguay. Kag-worst, ha? May dumugay pa na.
1: Sadya-sadya, gini, no?

0: Eh, animalya daw ako pa yung nabasulan sa pagkapirdi ni Magdalena sa scatter, yaw. Ako pa ako nung nagpadimalas sa iya. Ay. Animal man klase babae, ay. Ano wala siya nagdaog sa scatter? Ako na yung himuon niya rason sa pagkapirdi, ha? Po, animal kid.
1: Star, may nga daw!
2: Mayong adlaw man, Bungkulong.
0: Bao, ari naman ang duha ka mag-amigo hayo. Ang isa kawatan na adik pa, kang isa pastor. Mano naman ni sila man?
1: Pastor! Baka sakayan sa langit ng mga taor!
2: Ang pagpanaur, Bungkulong, sa langit ina, kagbawal ina.
0: Ay, galit ka? Sala ko no?
1: Kayaan! Makatom na sa langit ang mga nagpanaur! Pareho sang braha, bulang, kagaskater!
0: Hala, gin pamangkot gin ni Bungkulong ba?
2: Ang mga kaangay nila, Bungkulong, ng mga taho, mapunayan gin niya makasaka sa langit.
1: Doon ka, Pastor! Masigadyo ka lang!
0: Ayan ba? Doon wala piya salig si Bungkulong kay Pastor ba?
2: Matuod gini na, Bungkulong.
0: Uyala, mag-amuna galing mabudlayan gini nga makasaka sa langit si Magdalena. Kay gaskater siya. Ayan ba? Nananan, hala nyo da, sa mga nagahampang na scatter da, kabatik amun sa ngabal ni Pastor, tapos ikaw mo, budlayan ka mo kung magsaka sa langit. Sadya-sadya, you know? Kaya ba?

0: Lolo,
1: Animal. Amo na ning katigulangon ang iya mangilalabas siya.
0: Bumungol kami niya. Siling ko, mangilala ko.
1: Ay, gali ka lo. Mangilala ka kidya.
0: Oh. Mangilala ko sa imo. Kapag ulan ko ka, kuha pensyon.
1: Pag ulang ko siya ka kuha pensyon, dumayo ni Hao. Ay,
0: Kanugon siyang ginwigro ko. Kung wala man lang ako, may mahagad na makaon sa McDonald.
1: Animal, ginapaila-ila ako, Hao.
0: Eh, ikaw ginwigro ang maswerte niya, babae. Gailibre ko subong kung magpasugot ka lang.
1: Ay, tutuod ka lo? Bago ka lang kwa pension mo?
0: Oh, baligwa pa. Kag-please, hindi lang ko pagtawagan na lolo.
1: Ano man galing tawag ko sa imo?
0: Tawagan lang ko, Mr. Guapo. Kaya na namian ko na.
1: Nay! Ala, sadya-sadya, no? Ha?

0: Antibiotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Forbiotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: ating memorya
1: ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko. Dapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong mata.
0: TTX 500.
3: Istoryanta, Dr. Ramil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX kag Mighty C, agud ma-maintain ang integrity sa aton nga blood-brain barrier.
4: Mm. Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado, ginasiginoo nga inisya protektado.
3: Mm.
4: Sa tanan nga vital organs, amulang niyang may isanon nga space kag tuman kadamol ang kuan, Sir JP, kag-protect sa tulan, sa skull. Tikon nga DTX 500 ka kag Mighty C, ini ang makahatag sang duga nga protection from inside.
3: Mm-hmm.
4: Tiang arada nga bagol-bagol na tawag na outside na nga protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Ramil.
4: Mm-hmm.
3: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
4: Mm-hmm. Oh? Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF, ang mm-hmm. lunsay effective protection against sa gituag kanang mahulog ka, malampus ka, mabunggo ka, mm-hmm. or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood-brain barrier.
3: Mm-hmm.
4: Pero wala sang barrier nga makapugong sa kwan, free radicals.
3: Oh.
4: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free radicals sa sulod.
3: Mm.
4: Sulod mismo sang brain. Amo na nga, importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals. Meaning pa, para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain.
3: Mm.
4: Amo na ka-importante nga mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Agod nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
3: Husto. Ini ang nag-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence sang blood-brain barrier ang nadiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician na si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga.
4: Mm.
3: Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organ sang lawas nag-color blue.
4: Mm-hmm.
3: Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gidyo nalatnan sang color. Meaning to say,
4: why kasulod?
3: Why kasulod?
0: TTX 500.
5: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko, sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa pila ka maginan?
5: Sa pila meron katatlo sa subong kaduan na.
2: Subong kamusta?
5: Huwag ini ko ginabatsyag maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
0: DTX 500!
4: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat-soluble molecules.
3: Mm.
4: Ti, munulaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue.
3: Mm.
4: Ang glucose, bisandako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500.
3: Mm.
4: Nga may phenolic compound. Sulod na. Polyphenol sa sulod DTX 500.
3: Man.
4: Sulod na. Ang flavonoid sa DTX 500.
3: Sulod man.
4: Pasalamat na, Sir JP, kay may mga access ang aton brain sa mga antioxidants.
3: Mm.
4: Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sa free radicals ang brain, bangod sa sobrang nga demand sini sa oxygen.
3: Mm.
4: Anything nga gagamit sa oxygen, may free radicals.
3: Hosto.
4: Ang brain, gagamit oxygen, may free radicals. Ang imosilula, gagamit oxygen, may free radicals na.
3: Pronto.
4: So, the only thing nga pwede ni mo siya mabuligan, padulungi, hatagi sang antioxidants. Amo na ka-importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga itutay sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa Unoy Tagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Daywang ka-estudyante rung naninahan matapos maguntad rung sa ka-insidente at pagpamaril sa sugodit Ateneo de Zamboanga University High School Campus sa Savannah, Barangay Tumga. Makaroon niya agahon ita Martes, Agosto 18. Sunod sa pinaka-initial nga report, estudyante sigon niya grade 7 rung ginaturo nga shooter nga sa likod kara ita pagpang-atake. Inkumpirma ni Police Major Shilami Chang it Public Information Officer ita Police Regional Office 9 na presente pang ginaimbisigahan ito otoridad raw identity na sambit kara nga shooter. Dayon man rong investigasyon ita pulisya kung paano nakasugod rong arma sa sugod it universidad sa piya kara it mahigpit nga seguridad samtang padayon pa nga ginaimbestigahan padayon pa nagabawit dugang impormasyon na angot kara sa presenting medical condition it daywa kara ka mga biktima gindaga sa ospital. Presente man nga naka-lockdown rong nasambit nga eskwelahan samtang nagapadayon rong investigasyon it Zamboanga City Police Office para matumod rong motibo kara sa pagpamaril. Inyo batiano K5 top of the hour news. Inatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant para makalikaw sa nagkasari-saring masakit ka para high blood diabetes. Maginom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kanjaming mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026.

lingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Sean Saka Libo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpapaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma nang gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Kapoy.
5: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: D3

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina Energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Energy.
1: DTX 500!
0: Masalika!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
4: Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal
3: sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si baby, masami ko gina-allergies. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
7: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga para de kalidad kag aprobado sa mga eksperto.
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey! Five! Galinga!
11: Paring Ranggo.
12: Pare.
11: Tanungin mo ako ng English, pare. Sasagutin kita ng Spanish.
12: Uy, sigurado ka? Matatagot mo kagad ng tanong ko?
11: Anong sigurado? Siguradong sigurado.
12: Sige nga, what is more important? Heart or mind?
11: Spanish.
12: Ay, ay, ay.
13: Station
14: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Mm-hmm. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Mm-hmm. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Mm-hmm.
1: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon.
2: Dumduman mo sa...
1: Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oo.
2: Kung di hindi silang Marawi.
1: Mm.
2: Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, naway kong kaon to. Luluya, paano ko pakadagan?
1: Ang muling ipigoy ko, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3, Sir Boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Mm. Kapin pa corn lang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos, ha?
2: O resitahan liwat.
1: Mm.
2: Why magyapong kabakal?
1: Mm.
2: Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan ka gid, ikamatay mo gid na yan. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance.
1: Mm.
2: So, bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa, blado, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
5: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong iba lang ginaandaman sa aton kabuhi, ang aton kabataan. Anong una ginatag sang Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi.
2: Mhm.
1: Magunin no? Nga kablo ka nga puti ang lubi.
2: Way ko kapi para sini.
1: Nagsulod na mag-usa akon uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no.
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto. It's because sa bacteria.
2: Mm-hmm.
1: Sa ayurvedic treatment blah. How important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imong ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakpan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 2 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

makasagubo nga agahon mga kipaib sa mga taga Ateneo di Zamboanga University. Medyo kanugang, binugan niya, no? May sangbugan, sarang, sangbugan siguro masubra. Nga natabo sa may party karat Leyte, runday ka nga shooting incident, gagin kamatay man, itatlo ka mga inunga man. Here comes again, despite the fact nga rong gobyerno nag-intragon, nga punggan, ag hindi mauman, nro makaparehas nga kaso, it's sad to say, napakasubugid. Nga ginaharuman, nagbalik kuman kita. Ginumpisahan human, may natabo human, mga kakipipe. Nga shooting incident sa suod mismo, itandang karang eskwilahan. Kung nagatanawa ko kayo na sa rundaya karang agin post, it rundaya karang makara, biktima o limaw, nangin suspect, biktima nga si Mohamed Nail Halani, nga grade 7 student. Grade 9. So, third year. Medyo nagkakuan mo ah. Nagahampang imo itrundaya karang kwa, no? Counter-Strike, no? Call of Duty. Ay, sus, grabe. Medyo kanyang, hampangan niyang rana ginaubra sa zone. Itrundaya karang mga classroom, mga kakipaib. As of this time, mga tatlo nung reported ah. Initial pa man doon ah. Nga mga nagmatay sa runday karang mga estudyante nga ginpangsuod na sa mga classroom mga K-5 dara ako nga ni ginaobserbahan ay kung nagtaliwan niya tong binugan tag nataborong shooting sa may parte nga to itrundaya karang Leyte ruwaton nga mga eskwilaan iya sa probinsya Taklan nagpanirado kanda mismo nga mga classroom o ginpangsara bisan ito sa amon na nga ba ako, thumbs up ako makon ay kaparte kabahin doon, kinatawag na ito nga protection. Ay buko niya, mga active shooter na itong ginalikawan karon mga K-5, especially kit kung, imagine ah, private school nga nira. O, private school. Huwag mo gina-expectar nga may una nga magsuda, magsaka nga mga magain ito, nanday karang espiritu. Magain sa randang nagain doon na mismo karang utok. Okay, bigyan sa mga public in particular nga open na nga gate. Kung may una man nga gate sanda, bao kadali gilang takason ay bukon man gate it mahambay naton gid nga press kubay naton nga gate ron nga abihay nagatakas para mga suspect kung sino gusto nga magsuod sa eskwelahan. Abo tabing mga incident sa mga eskwelahan nga ginasugod. May mga bit-bit nga mga sanduko, kutsilyo, kunano una. Ag usually, normally, bisan katong chimpo man sa among time nga kami hay sa elementarya, bukas na permiro pertahan itaton nga ron nga mga classroom, di ba? O mga batang 90s, so, di ba, bukas ro classroom karon. Haman di ba, buksan ro classroom ay una-una, madanggat ro classroom. Ay watangan ita aircon, ay electric pan malang, kung electric pan malang, ay wapat siling, wa ita kisamiro pertahan ro rubungan. Magtiniis na si Mamunag, si Roaton nga mga estudyante, marasasod classroom, di buksan kita ron. Ay, tuwing ko naman, delikado kita ron. Ay pa, kung isuod ka, abit, may bit-bit o ng sanduko at kutsilyo, ano rin ubrahon, abi? Ikaw, abing teacher, estudyante. Di ba ga? Ay, sos, mabudlay mo nga rin nga, ito na, ihat-hat naton do mga tips kara. Ang mga form of, ginatawag kara nga self-defense, hara, uman-uman, nga nabuhi, erong kaso nga raag, akong nasubuan pilang bugan nga nagpundugon pilang bugan nga nagpundugon nangindugaan yung dengarang shooting incident ay parang ningas kugon yung traton nga pagtratar ko nagtabo nga to ay bumalik ka mata riba wanit na security guard pero papasood sa mga eskwilahan baliwala lang riba on what house nagabantay pero mga piratahan ginpang buksan lang man. Iwa abe, tapos nando ko na eh. Tapos ron insidente. Kaya grabe tarang nga ho. Na ito, makasubo ka nga. Mismo sa sugod ko yung classroom, ko yung eskwilahan, may una tang nagadagat baril mga K-5. Now, ito na aton dong istoryahan mga K-5. Pero inisali anay, natabo ron nasabitan ka nga insidente kina mga pasado alas 7:45 rong oras krat agahon. Ay ray pagay kanyang makarandong tanawon, in terms of security. Ay sayod naton, rank Ateneo di Zamboanga University, ha?
pag inaba mong university, so bukon yamang it college. Bukon yamat mga college student, may high school, may, I think may basi may elementary pa nga ni Sandaray. Magko universidad, pares ko aton nga nga Auckland State University, di ba? Magkuan. Abo, maabo ro mga estudyante, hayos bisan nga ni sa nag-ROTC, do i-issue ro pinakaabo nga number of ROTC student.

siyempre, pag inambar mo Ateneo de Zamboanga, Ateneo School, mga singag-eskwela sa Atenista, mga Atenista, mga may kaya doon mga kakipay, manggaro nun. Ah, unlike kung bisan pobre ka, kung mga scholar ka siguro, pero makasood ka man. Pero mostly, gaban nakakotse, gaban, tanan, mga luxury vehicle. Now, sumud ko noon dahil karang si, kwan nga ra, si Muhammad nga ra, si Muhammad, ag rumabudlay, wat na ginharang it gwardya sa arang kotse nga gina, kung siya nagasakay ron dahil karang unga. Nga dapat is opit at tanan-tanan dapat the moment ka nagkasol sa eskwelahan, regardless kung teacher man o estudyante, dapat may mga ginatawag, may unang ginatawag nga detector sa sagakyan, nga detector ron kung may unang nga, kung ano mga metal sa solid sakyan, sa guwa. O dapat, kung mga makarangan na kunta, ay dapat ay rikisahon, dapat ang bag karan, nagkasugod ay. Iwa ko no, ay medyo nakagapos, tara, nakadiritsot ay agito sa solid eskwilahan, ag nakapanaog, rason nga, daywat at baril ha. Pero nakita nga ron, ay pa naghahambag M16. Mahaba, abi, M16. Ito ginatawag nga, 9mm submachine gun. Actually, 9mm nang bala kara. Kung imo nga i-detach sa rasana nga ron nga pinakidamot 9mm, 9mm gita imo ron. Pero may usabi makaroon doon mga ginatawag nga assembly nga ron. Gina-attach ka ron doon sa long firearms nga ron, long barrel na na. Agod bukot mabudlay mag-operator aton nga, especially nagamit ra ko aton nga PNP. Kilaya nga to, may anak ra. Ay, so may mga operation nga medyo magawig-gawig, so gagamit at makaroon. Agod nga makaposisyon ro nagabuyot ro holder napigid anang bat nga makabulig sa holder tunday karang baril. So kanda submachine gun nga design mga bag-o ra makarang model ay katong chimpo pag inambay mo tabi nga long firearms M16 ano pa M1 Garand rifle carbine Armalite M14 di ba ay makarak usol makaro mga attach detach nga ron nga classic firearms mga renovation man sa atong firearms. Ag may anak pagid nga sa bilog pagid nga baril nga 9mm pagid. Mga Glock o mga bag-o. Agray nga rang kwan nga ra si Muhammad nga ra dati gali rang unga it custom chip it Zamboanga. Ag maaga ma o oh, nakita ko sana ginpost nga ra hay with highest honor. Naro pangutana gid kara ano orong madawom nga motibo haman it imo hay nagpangbaril. Ha? Ay mostly na itong nababatian sa mga suspect nga nagag sa mga CICL nga nagahimot krimen ay ginpigo sanda, ginbully, o ginbagsak sanda ko andang teacher, ha? Ginhibaygan sanda ko andang mga classmate. Ano medyo na low moral dahil nga rang tinuga. Hey, why? O, with highest honor, ay makarabing chimpo, with honor, with higher, ano pa ni? With honor, with highest honor, napamilog? With honor, with high honor, like with highest honor. So pag kinabo mong highest, gaskol ka tingkot mga 95 pasaka. Ay hamakon mo ron do imong grado. Pinaka, kung baga, kandidato ka for valedictorian. O, kandidato ka for, ano, for cum laude. O, ano pagid? May Latin honors, di ba? So ano pa marugin na uso, abi, kung ako nagatanaw rin ka ra? Ano ro nangin problema ko nasamitan nga ng unga. Galing ro problema nga ni karang mga K-5 ay right after korunday karang NCTT kaina ay nagbaril man imaw, no? Initially ha, nagbaril man sa nakarang kaugalingon. So may una agad nga madawom nga problema ng ginaangkon runday karang unga mga K-5. Dahil makaroon do subject for investigation itaton karang PNP nga itugo, no? Actually, may induna, ipabati na itong mga series at mga ginpatagayin karang press conference. Parang joint team ra itatong nga tanan yun. Ano? Actually, medyo maabti ko tangan naman sandaman makara dahil itong chimpo nabubuhayan pa bago magpatagayin mga press con nga ra. Abutan pat sang adlaw the next day pa. Akong minunapuyap kayo na alas 7. So, pag-abot it mga alas 10 sa may una o tagid nga kumbaga joint team nga nagpatagayin ito press conference. At the same time, rong presidente itunday karang Ateneo de Zamboanga University nagtauman itunday karang statement sa anda mismo karon nga iskwilahan sa natabo nga rang insidente mga K-5. Ito na aton dong pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton karang

0: pag ililiba mga kaki-five.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kaki-five, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil-gate nga utro adlaw sa aton nga mga soke, sa aton nga mga pinalangga karangatag programati. Iya sa kabilugan, itaton karangang probinsya Taklan, Kabukusan, ito Western Visayas. Abuman ng mga ginikanan o ginakubaan makarangat simpong ra. Ihaut aron na siyempre. Bakatek soko-soko matuon nga ginpadaya mo taring unga sa eskwilahan. Okay, pag uli utana na hay bangkay na taimaw. Ibaga? Ako kung ano, kakinatabo makara sa atong pangabuhay ka no? Buot at ginapili, maaga man o bukon, basta sangaga naton nga mga estudyante mga ulihing tubo, o oh, puparyas ang galimandaan na karang mga piniino. O dahil ba, mahambay naton do epekto it paggamit ko aton karang teknolohiya na sobrahan sa paghininampang right mga mahambay naton masyado ka-graphic ng klase it mga pahampang ra. Kung sa siin ay nakot yun, danda ka ng atensyon. Hindi yung sana maka-focus. Oh, pero bilib ako karay. Saranday ka ng unga, oh, maagap imaw. It means to say nga balansiro ana nga pag-eskwela kung may anaman nga mga mahilig pag-abot, saranday ka ng shooting. Or either nga, kaya unga ba nga ay nag-shooting ba imora? Dahil hamat may anang mga baril, di ba ka? Orang pakarundutan awon man karon. Pakarundutan awon kita kara kon anyong balda basta ko ba nyo man ako hay basta glock nga nga 9mm nga hay medyo posilo ka panag-ana kara hay mga uniform personnel man aton. Wow. Sabayang konta nga bukon da ita white pamilya kara white pamilya nga imbulbado nga mga poses kara hay government employees ko aton gobyerno ha. Sa posibleng makasuhan for liability. Mga paghambaw na ito nga, ginbringkaw man turo anang lakir. Kasi natapo nga ito last time sa ratong ito nga sa Leyte nga ito nga. O dipinsa itong pulis nga abugada ay ginbringka kung turo anang itong lakir at ginburo baril. Pero napangutana kung pwede matuan mabringka. At dapat aron, simpre, kung may mga makaroon nga mga armas nga ron, ay dapat ginabutangan kita ito nito, grabe or mahamba na ito nga. Kung bakat, kung kinanga mong isood sa bolt, ay isoodong sa bolt. Ayot, aron, ay may kunta kung robaril nga ron ay nakakabuhi. Aron ay. Ay baril tabi yun, nakadesinyo at aron nga pumatay. At baril nga ganun nga-design para buhion ka, abin ninyo ay. Sanan, kutob, kaya nga na nagadakat baril ay para pumatay ka. Ha, di ba ya? Bisa nagadipinsa ka, pero may tendency kagihapon, may intent kagihapon nga posibleng mamatay. Aro imong ginabaril mga kaki-five.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kaki-five, Romy Kahiling, 11.
0: Ay, medyo nabiliban ako sa anang kwan, sa anang pagbuhit at firearm sa mga kumon, nag-live mo sa Facebook, ang sigida sa nang pagtinira. Medyo kanimaw, sanay mo magbuhit at magpaupok at baril. Kumagaro anang Ruana ba nga pisik it anang barrel ay makita mo kita nga medyo kon kita imo naka-zeroing o target na na maabot ro anang target wa ba nga likaw-likaw kun ano una kun in caso nga magupok no barrel hay may impact kay consider matura anang puntay it barrel way medyo masyadong professional ag mahamis ra nga pagpaupok parang ito ba imo nagahampang sa competition ba ga? Nag-shoot imo to sa competition nga halaga nga pag binaril no? Grabe mga kaki-five.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kaki-five, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: O, basuhin nyo man daton karang presidente yun man. Babuan basun, o ba, umana. Sa timpo man ni Marcos ay makarayong man do atong sistema nga ra. Makarayong man datong sitwasyon ay matod man o. Amang katong chimpo sa chimpo ko aton nga mga previous nga presidente matuwa tay. Ay tao hindi man kita makasabat ha. Pero ako, sambilong ra akong masabat karon ay. Huwag gihapon sa disiplina. Disiplina malang pinaka-importante ka ray. Pero nagkakatabo sa aton nga mga high school. Ay kung ibalik ninyo ro si 18 nga ro nag-ROTC, gapati kitang karon. Absolutely na uwa ta siguro at magmamakaroon doon. Why? Masyado nga hindi nga ni mas madisiplina ro aton nga manginunga sa panimoy pag-abot pa sa eskwelahan di man disiplina nati ano lang sanda sa uling nadlaw magbaho sanda sa andang pagiging minor nasanayan nanda nga makaron dandang batasan ti kung sanda mag sandaon nga mag-abot sa ginatawag nga majority aid ay makaron man lang practice o arayat akong binahugan ay inubrahon tanakon da makarata di ba ya? Eh, unlike taron kung nag-agis at ginatawag nga transformation character natawag kay ma-build up ag ma-enhance ron ang karakter nga mangin malimpyo agud pag-abot ko andang majority age ay sanda ay bukon ita mahambatong bastos o kunana una nga nagakontradict sa mga norms sa standard ko aton karanga pagpangabuhi bilang mga Pilipino ya sa Pilipinas mga kakipaib
1: high speed na balita optic fiber na komentaryo kasama ang inyong kakipaib Romy Gahili 11 Mbps.
0: Ang dapat gid sa aton nga mga teachers raw tarong minatod-tod din naton makaranga chimpong ra. Maraton nga mga teachers nga dapat ay mag-practice yung kamo ita self-defense sa inyong mga classroom. Ha? Ay kato kamo ro unang responder pag-abot sa makarangarang mga senaryo. Ang dapat triningon ninyo ro mga gagaki pag-abot sa makarang sistema nga ra. Wa siyempre pag-abot abi sa makarang sitwasyon nga ra, kumbaga ay nadugaan yun ba ita fighting spirit ng mga estudyante nga ra. Pero teacher, si ma'am, si sir, doon na karong makadepensa bukon ita magpinanago ka mo ag kunsin ka mo maad to papayan do estudyante na kaya malang ito nga to kung mabulay gahambat mahambaga siyempre nagasalaw na abi ay ito nga ni ito nga tong mga ginapractice katong mga active shooters ka to kung nakabulig to nakapractice man din yung mga eskwelahan parte sa mga active shooters ngaron. Eh okay lang siguro ibang atong nakapractice ay may andaw tanga mahambang nga plus one, may training na sanda ay paano rin ibang atong nga medyo naghuhibayag during that time ah, oh, kuha man lang manaron ah. Maroon natabo, ha? Natabo. Di ba nag-umang? Nagsala? Bukod nabit condition, siyempre, ro, aton nga manginuha nga bukod condition pag-abot sa mamakarong senaryo. Kaya aton nabit ginasanayan ay linog at pirmi. Di ba? Drop. Oh. Kuhay sa ugo. Kamang, panago sa daw lamisa. Yun na itong practice. Pero kung ginasanay na itong gina-enhance ron, pag-abot sa makaroon, kung baga may ginatawag nga classical conditioning o ginatawag nga operant conditioning. Di ba ga? Eh, Rose Dante karon masanay. Masanay nga masanay, di ba ga? Hasta nga magbaho imaw, pag-abot sa makaroon nga mga emerensiya, maaptikot imong mag-response. Anangin proactive di mo pag-abot sa mga makarong senaryo bukon it kinatawag nga mga passive ka bahala ka muna ay sige mga K-5 well ano naton karang nga mga minute ni mga balita mga lokal nga mga taupang don nga aton karang nga pagkatutukan niya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba makarang adlaw nga right Martes nga edisyon babae nga PWD ag may psychotic disability nga nakakadina nagpangikarat tabulig sa K5 News FM Kalibo. Actually, rayang ni Macord atong nga ginatukib at ginapaabot naton sa aton na mismo karang otoridad. Partikular yas aton nga DSWD sa aton mismo karang sangguniang bayan. Eh, makasubo ba nga makita mo sa picture nga nakakadina ra ng sike tapos ay PWD pa imaw may diferensya pa matood aga pangunta na haman gin kadina. Sa iman aton sa atong laye, regardless kung ikaw ay may diferensya, bisan imong pamilya, hindi mo tayo ginapili ibutang ron sa mga ginatawag nga mga condition facilities nga makonsider nga subhuman condition. Bisan preso nga ni, bawa ron ay. How much more pa nga imong pamilya mga K5? So atong sayo na kung ano baga, asin baga ra aghamat makardo sitwasyon side naton, narong pamilya kara ay dahil ang pinaka-recourse ka para masolusyonan ng problema, talaga naman bulay sa Pilipinas ka ay may mga makarakitang klase ng problema sa itong pamilya, hindi kita makasustain. Siyempre, financially speaking, magasto ay hangkig, kapabuhong sa particular ito sa may party karat pututan, di ba ga? Hindi mo tanan o gastos karon tanan. May mga buong paron tanan, vitamins, baw. Kung wala ka trabaho, yung pamilya ay problema lang, di paano ka makasustain? Di ba? Pabayaan mo lang sa kalin nga maglibot. Imong gapuson, di ba ga? Dapat akong tayo sa bilog sa problema makara sa Pilipinas. So atong ginatawag nga mga rehabilitation and detention facilities para sa atong migmanghod nga may mga problema mentally, tanda karon nga kabuhi. Samtang limang oras ka nga brand out sa Banwat, Kalibog, pila nga porsyon kong probinsya at Aklan. O ginkaki, gita pila ka mga konsumidor, itaton ka ng Aklan Electric Cooperative. Ano tama na nag-brand out ka mo at schedule. Ah, di ba ga? So nga ni, hey, usual a given man nga nagihapon doon, makaroon mga kinatabo even before. Samtang dugang gihapon nga tao pang doon, IP tribo nga nagareklamo sa pag-uba, kanda karang mga infrastruktura. Sa Boracay, bukon ita legitimate. Nasuno sa aton karang nga NCIP. Agin kumpirmara ko aton mismo karon nga barangay kapitan ita Katiklan. Kaya punong barangay Ralph Tulusa, nga uwa ta sanda it record. Itranday karang nga grupo. Iya sa aton sa Katiklan, sa Malay, sa Region 6, at even kara sa Region 7. Pasi sa runday karang suwat, itaton karang nga in CIP mga kakipay. May nagahambay pa nga ni Katon nga base man na may una ta sa likod karang magko nga tawo nga nagaubra kurunday karang mahambay mudos o mahamba naton nga tikang agod nga siyempre itawaan sa nat paborit gobyerno ayro sa likod mismo rin ka pa di bugos doon doon tanawon ka na. Agbalikan tagi hapon na wala ton haplastar ka hapon rayang tikang nga ginahimo katon ka nga pook ka barangay Captain Ludi Pinos. O sa gihapon ha, mga inunga gihapon, mga teenager gihapon atong karang istoryahan, angot gihapon sa paglinaway, may danang inaway nga rahe, bato sa bato. Ah, diba, inumok sa inumok. Okay, taron, matang problema. Inumok sa inumok, basta induangit mga hinangiban. So, siyempre, ay bukon at manami gihapon kung ay mamatay ka man gihapon sa inumok kung may daring kontra magamit inumok, di ba?
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kag-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Dahil aton ka nga pakistoryahan iya sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba, broadcasting kita live iya sa aton ka nga broadcast center, makita kita sa Port Florida Garcia Building 2, Capitol Site, Banway, Kalibo. Nag-broadcast man kita pinagay sa aton ka nga Facebook Live, Bistahirong Live Programs, K5 News, Kalibo. Aga siyempre, of course, sa aton nga mga nagagamit ito website, sa tayong www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton man nga magmanghod nga nagagamit kanda nga mga transistor at nakarang mga digital radio, nakatulin ka mo sa 94.5 MHz. Medadgid nga utradlaw sa aton nga mga panimagay, sa aton nga mga restaurant, sa aton nga mga baraka, kamusta ka muna? With the hope nga ready na aga preparado na, may maulian, may makaon aton karang mga pamilya nga halin sa mga trabaho, sa mga eskwelahan. Ag siyempre sa aton nga mga transport sector nga busy man. Sa biyahe makarang adlaw nga rat Martes, mostly sunny day ro aton karang nga panyimpo. It means to say nga mainit-init. May imbisan magugagom pero dominantly gapon tong init. Ag madanggar atong panyimpo. Ag siyempre sa maabutan ko aton karang pag-ililiba, welcome, welcome, welcome. Standby man kamo sa mga report aton karang mga news team katon nga mga patrol nga magabasyada man ko anda karang mga balita iya sa kabugusan ko aton karang pag-ililiba mga kakipaib. May dahil gid nga utradlaw na kay Sir Edwin Aguelo nga piramigid nagamonitor. Makara nagamonitor samtang imo ay nagagahaon ko anang ilabas. O pa imo katapos ay namat pag text ni Sir Edwin nagailabas yun imaw. Sige, importante ay nagaumpisa na. Nagapanumbalik kita iya sa aton nga pag-ililiba. Pagkatapos siya mang, it mga reminders, kindly stand by.
1: Ang kakampiyon is istasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas. Nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapatats mga butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita. Pagpaday niya sa itong nga pag ililiba maya 37 minutos yun doon nakataliwan sa oras karang alas 11. Bago kita magbalik o makadto sa itong karang mga tao pang doon, ato na nga papaskugunda itong karang ikaing gawas. Inuman na kita vitamin C. Arong Mighty C Alkaline na vitamin C ay nagabuligid nga protektahan kita sa atong gawas agud mabaskog raton karang resistensya kontra sa mga common makarang mga buhatian dong ubo, sipon, agrunday karang trangkaso. Ginababaskog gid raton karang immune system aga protektahan kita sa unday karang mga viruses sa mga bakterya nga nagadala karunday karang bagatian mga K5. Siyempre atong simpong rahay pilang adlaw mainit, pilang adlaw maugan, no, di ba? So may mga virus, may mga bakterya nga nagadaga sa aton karong palibot at sa aton nga gawas mga kakipaib. Rong Mighty C Alkaline Vitamin C, anascorbic acid, nanacidic, kag siyempre aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Available sa aton karang butika, magbisita yang sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga magkita-kita iya sa Repenors Building, Osminia Avenue, Kalibo Aklan. Bukas rong butika, adlaw nga Domingo sa adlaw karang Biyernes, ag may libre karang konsultasyon. Usoyan ninyo si Doc Robert Impinado, una sa aton karon nga klinika mga kakipay. May aton nga 38 minutos yun, nakataliwan sa oras nga alas 11, good AM. Madaling nga pagpumateo na kay Sir Mike Delatore sa CBM Phone Shop sa Otorong. Ag kama naman sa nagabaligya ko na Santo sa likod at simbahan kay Kuya ng Ede Villarubin. Ag same religious article. O, sige, thank you, Sir Mike, ha, sa pagpamati. Makarang pang orason na sa imo karang area. Okay. Sa aton karang pagpadayon, iya sa aton karang pag-ililiba, nabalikan naton mga K5 na tabo nga kaina, no? Ay panibag-o mandang mahambay naton dagok sa mga Tagalog. Sa part ko aton karang, makaber gihapon kararo aton nga Commission on Higher Education. Ay dati, DepEd ay. Si pero kung pag-inambar mo nga state, university, and colleges, hay, anderon sa aton nga Commission on Higher Education yun da. bagin tawupod ginanda. Natapos yung taga-DepEd, taga-Ched yung man kararo, ubrahumat panibag-o man karang mga precautionary mission yung man kung ano man nung ubrahon kara pag-abot sa eskulahan. Although nga, rayang-rayang mga imbulbado nga ra, hay siya daong gihapon daw atong Department of Education at ang ginatawag nga curriculum, mga high school pang sandara, pero siyempre eskulahan ay sa Ched na mga K-5. Now, atong kayong ipabati kay ina, ro again buyan karang statement kung ang mismo nga presidente ay basta Ateneo nga ra Atenista gaban kara puro mga pari no mga pari man pinya sa atong sa kalibo sa ACC gaban nga mga pari do tag-ana so Ateneo nga ra pari Santo Tomas mga pari do ano pa ro mga religious institution so andaron nga ginatawag naton nga parang branch man doon sa kwan sa Sambuanga no ro Ateneo. So, rin nga rin makaroon rin ginahimo ko aton nga mga opisyalis sa Sangguniang Bayan sa Kalibo, nga especially kay Vice Mayor nga ginaplano gid nga mangin sentro kita tinatawag nga institution niya sa Kalibo. Dahil, simpre rin mga magko nga rin mga eskwilahan to sa national, to sa central, ano, sa NCR, sa Manila, ay may andaman kunta man niya sa aton doon, di ba? Eh, sikat patabi kung nang-eskwila ka sa may mga pangayon bang eskwilahan, di ba ka? Ay pag-abot sa trabaho na siyempre, unahon gito rin itong medyo mabahaw-bahaw nga eskwilahan. Agkilaga, na di ba si Carl, bisan low performance ka, basta halin ka sa eskwilahan nga manami ay kered gihapon do, di ba? Okay. Now, pamatian naton, kung ano nagtabo kay na, ano rin nangin tika nga ginahimo, makara itaton karang o pamunuan, itong tayo karang eskwilahan, and I know nga, siyempre, makarangara, suspendido nda. Okay na, nakita natin to, rohagos, raton nga mga kapulisan, raton nga SWAT, raton nga PNP. At may ginpatagayin sa nakarang press conference, parang joint briefing sa natabo nga insidente, at panibag-uman nga shooting incident. Sa soju man, ginatawag nga active shooter yung man, ay mabahabay, huwag kita makot naka, o nagabinaktas, roonga nga ra, huwag kita pamanip sa subgang abihay, gwardya or teacher. Pero delikado ay. Makarabi, nagatikang ka sa labi, tapos subgang mo ay may tendency at matood, katiruhon, katiling matood, kid. Oo, oo. Maka mo pilang classroom, mura na karang kasudlan. Oo, mga ka-K-5. Aga, okay. Ipa-plaster tabi, K-5. Balik kami sa una, sa pinakauna nga video, K-5 Oliver. Ipamatian taro portion. Although nga gin-blurred natin da, no? For the sake man nga, siyempre, iba natin do, aton nga meta ay, hindi pwede nga mangin graphic ro aton karang sa post nga sa runday karang nga Facebook siyempre pero ro mga nagauba nga ron ay halaw tagihapon no sa Meta. Okay, mamatian tabi ro mga ro una nagkatabo kara o umpisa kay tabi kay Oliver.
6: Magandang umaga po sa inyo lahat. Inadulungkot po namin sabihin na nagkaroon po ng isang insidente dito sa aming paaralan sa campus po ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School building sa Barangay Tumaga ngayong umaga po ito. Ang mga detalye po ay patuloy pa namin pong inaalam. Gusto ko pong banggitin na noong nalaman po namin na mayroong insidente po dito sa campus po ito, sa pakikipagtulungan po natin sa kapulisan at sa local government unit, agad-agad po tayong nagpunta at tinignan kung ano ang nangyayaring sitwasyon. Ang pangunahing kagustuhan po namin at that time was to make sure that all our students who are at the main building, this campus, junior high school, at saka po ang ating mga elementary or grade school students, be properly evacuated. Sila po ay na-evacuate papunta po dun sa mas malayong covered court kung saan ang kanilang mga guro at ang ilang pa po natin mga empleyado ay nakasama po sila at inaalagaan at binibigyan pansin. We recognize that this incident could cause a lot of deep, deep concern and worry for our parents, for our families, for the guardians, for the students, your loved ones whom you've entrusted to us. And we're deeply, deeply saddened by this incident. Prior to this, our security team has been preparing even for simulation exercise precisely because we understand the value of keeping everyone, our students and our personnel, safe. This is our primary objective. And that is why we are deeply saddened, deeply, deeply saddened by this incident this morning. We are confirming that there are two fatalities. We are in the process of working with our police for us to be able to identify them so that we could communicate first to their loved ones. We do not have any other information as of this time, pero we would like to share them as responsibly as we can, as soon as we have them. Ngayong araw po na to, ang ating lahat po ng antas po ng mga pag-aaral po, all of our classes in all the different levels at the Ateneo de Zamboanga University are canceled. All the way from kindergarten to grade school, junior high school, college, and professional schools. Tomorrow, we are hoping as a community, those among the personnel at least, to come together in prayer and in mourning for what had happened. We will remain cooperative with our government officials and with the police. We hold ourselves, obviously, to accountability when it comes to these matters. And so we also request that people, the public, understand that at this time, at this moment, we still do not have enough information for us to make any very clear conclusions. But we would like to assure the public that we will share with you information that would be helpful in understanding what truly happened. As of this time, I'd like to assure everyone that those from the grade school who are already here ay nasa proseso na po na sinusundo po sila ng kanilang mga magulang o kanilang mga guardians. And we're doing that very closely with our city government officials and with PNP, of course, with our own security office. Likewise for our junior high school students who have also been evacuated. At no particular time when they've been evacuated have they been left alone by themselves. Our very, very diligent and very, very caring and compassionate administrators and faculty members and teachers remained with them. We also have on standby, actually, our personnel from the guidance office, including one Jesuit, Father Joel Iwana, who is part of our team at senior high school and also the higher ed, to be able to provide an immediate psychological first aid for those who need them. For those parents and guardians who are very much concerned with your children, we truly understand kung gaano po kahirap matanggap po itong balita po ito. No one would want this to happen. Kung nasa campus na po kayo, nandito na po kayo, maaari niyo pong sunduin, katulad na po ng ginagawa na po natin ngayon, ang inyong mga anak sa isang paraan na orderly. We have our security and the police waiting at the gates so that your loved ones, your children, could be released properly and endorsed to you and be reunited. Again po, nalulungkot po kami sa kaganapang ito at hindi po namin ninanais na ito po ay hindi lang po maganap. No? Hindi po namin ninanais ito na maulit pa sa ating mga paaralan sa ating bayan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
9: Ag sino man abiro na gusto nga matabo rumang makarang klaseng insidente nga ra sa mga eskwelahan, ay bisan katong timpo nagkatabo ay dero promisa ko aton nga mga otoridad, rato nga PNP, rato nga mga school head, rato nga DepEd. Before ay sa DepEd ro una nga mga insidente nga hindi mauman, di ba ga? Taw nga ni ratong atong ginahire nga tong mga guidance counselor, mga almost mga 10,000 ag approve sa atong nga Civil Service Commission. Taw kun hatigayon to ba nga ma ma-deploy sa aton nga mga pampublikong eskwelahan. Ang side naton dayang rang eskwelahan nga ra mataas nga anak rang kalidad it nga klase ta learning institution na makon mga Jesuit gilero kuno na ro mga pare ri karang nagakwan naga administer sa ronday kanang eskwelahan. So in terms of mahamba naton psychology, in terms of mental capacity, hay advance ayagi sandara ang eskwelahan nga ra. Pero ang pangutana hamanit na tabura ay gaban nagakatabo gamang dumamangarang kun siyempre do ato manginunga kun agside na kun may andat ang ginatawag nga quarterly ra, may andat pa nga ng mga recollection ginatawag ka ra, may ano paro term ginamon sa private before recollection, may basta mga may andang mga quarterly harus karon may mga makaroon nga aktibidades ro na eh. Ngayon, unlike sa ibang eskwelahan nga especially sa public nga wata kita gahimot mga makaroon nga aktibidades, so puno-puno sandara maagang paraunga pero haman ito makaroon nagkatabo. Okay. Ratoro presidente si Father Anthony Andal. Agararo, gipapagawa nga statement man ko aton ka nga city government of Sambuanga. Ito kita ra, no? Parte sa natabungan ng insidente. Basahon ko lang, no? Bagong ginpapagawa rang official statement. The city government of Sambuanga is deeply saddened by the shooting incident at one of our prominent school, precisely ay kilang-kilang kitang eskwelahan da. We closely coordinating with the school management, the Sambuanga City Police Office, and concerned authorities. We assure the public that the situation is under control and appropriate security measures are in place. The safety of our students, teachers, and school communities remain our highest priority. We appeal to everyone to remain calm, vigilant, and responsible. Please refrain from spreading unverified information, rumors, photographs, or videos that may cause unnecessary alarm or interfere with ongoing police response and investigation. We encourage everyone to rely on our official advisories from the city government, the police, and the school management and other authorized authorities. Our thoughts are with everyone affected. Let us remain calm. Let us remain united. Let us remain vigilant as we work together to keep our school and community safe, and safety and well-being of our people remain the highest priority of the city of Sambuanga, mga kakipay. So, ginpapagwaron it Sambuanga City Government Public Information Office, salin sa takaroon nga Office of the Mayor, raya nga ron nga official statement mga kakipay. Paano ra? Ay, perming kita, vigilant perme. Makaraman lang abing manda atong perming pamano karon ay vigilant kita perme, bantay, kalmado, pero natabo ang insidente mga kakipay.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: So mga, so makara, hay rato makara nga actually siyempre raton karang namatayo na biron dahil karang biktima, no, after ko natabo nga rang shooting nagbaril man imo sa nangko galingon naro aton karang usoyon ag dangon kun duna makabalik kita sa aton nga next nga second part ko aton nga pagiliba ay magin petegayen karang press conference to aton parang jud nga ay ro medyo mahina pero gin andang audio ba medyo bukot manami bukot audible. So medyo bulok pamatian pero mausay kita at manami nga audio ay joint to ay tanan parang task force nga gin I think siguro ba sigin clear before pang in caso magtuhaw ro mga karang active shooters shooting sa mga eskwelahan hay automatic gagi nga mag convene gi no ro pwede maton nga mambaw nga security council or peace and order council, grabe security council ba ato kita sa UN, no, peace and order council it munisipyo or siyudad automatic ba deploy agi ag meeting agi akanda kagit press kon agod nga masayran kon ano go no ay may nga biron hay ni man mo na hamba abi nga nagpakamatay mo ko anang kaugalingon pero sempre hay kuntaan na mangigin sabat ag sempre ro pamilya kara ro imbestigahan kon ano ro background ano na tabo sa ronday karang unga nga mga K5 despite the fact may kaya, may una, tanan, hagos. I think kung makarang pangabuhi mo nga rang may kotse ka, kay eskwila ka sa mga eskwilahan, pribadong, private school day. Hindi nga rang ato ninyo di Sambuanga, sumahagong daan ako ng tuition fee. Siguro iya sa aton kung roaton abing mga private school, akong kila nga private school ay nagabayad sa natin mga 20 mil per semester, ha? Bukon at 1 year, per sem pa yung high school po yan. So, probably, basi mga 40 at nakarang first semester. Nga naman, granon da. Well, todo familiar, anang ginikan, halin sa dating custom official. O, di ba? May kaya. So, rin, nahambay natin nga... Okay. Balikan natin da. Ayaw natin nga mighty si Network News.
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
12: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, nang pagkaubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-exer ako nga mata.
10: TTX 500.
13: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karoon nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
14: So good plan, Sir JP, ang pagdako sa Tiana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
13: Oo, choice.
14: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Sinundim dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisyan paano, mabuligyan ang metabolismo.
13: Correct.
14: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500, ba ito sa dako dyan eh.
13: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
14: Kung dako imo buyon, Sir JP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
13: Gusto.
14: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
10: DTX 500.
15: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500.
13: So kung ga DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
14: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir JP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Posto. Ang matabo, Sir JP, sigi bubo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas. Ti goodbye. Here comes mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sigeon pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas, Sir JP, mabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pancreas ang insulin.
13: Gusto.
14: So maulat ka nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir JP, kun di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir JP, siyempre pawayanan mo agud ni bataman gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir JP. Dapat lifestyle modification importante na, inikon mamati pa.
13: Gusto.
14: Oh, kung maumpawan pa.
13: Oo.
14: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na nasasang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir GP.
16: DTX 500.
17: Imo pangalan na partner.
18: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
17: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
18: 470.
17: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
18: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
17: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
18: 160.
17: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
18: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
16: DTX 500 DTX

0: sama Tin Long at Go.
1: GTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay.
1: Happy kanunay.
0: GTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: GTX 500.
0: Para sa matinlong at dugo.
1: GTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Each stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
1: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, mahigit 50 mga barangay sa lungsod ng Iloilo binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Isabela State University President rank 4 sa top SUC leader sa bansa para sa research output. At petisyon kontra sa palpak ng mga serbisyo ng Palawan Electrico Operativa inilunsad.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 50 mga barangay sa lungsod ng Iloilo binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Umabot sa 56 na mga barangay sa lungsod ng Iloilo ang binaha kasunod ng malakas na ulan gabi ng Agosto 17. Ito ay base sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Sa report, ang distrito ng Haro ang may pinaka maraming binahang barangay na nasa 29 sa Labas at ig-apat naman sa Lapus, Mandoriao at Arevalo. Nasa 1,517 na individual o 479 na pamilya ang naapektuhan, kung saan 221 na mga families ang nasa loob ng evacuation centers. Suspendido naman sa ngayon ang face-to-face classes sa all levels dahil sa pagbaha sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Samantala, Isabela State University President rank 4 sa top SUC leader sa bansa para sa research output. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Umang-apat si Dr. Boyet L. Batang, presidente ng Isabela State University o ISU, sa mga nangungunang leader ng State Universities and Colleges o SUC sa Pilipinas, batay sa kanyang kontribusyon sa pananaliksik at academic output. Ayon sa pinakahuling ulat na inilabas ng UGH University Excellence noong Agosto 13, 2026, kinilala ang kausayan ni Dr. Batang matapos makapagtala ng 16 na Scopus Index Publications, 46 na kabuang citation at H index score na 4 sa isa sa mga pinakasikat na pandaigdigang database para sa mga peer-reviewed research paper. Ang tagumpay na ito ay pagpapakita ng epektibong pamumuno sa ISU upang palakasin ang kultura ng pananaliksik, imbensyon at pagbuo ng bagong kaalaman na nakatutulong sa pambansa at internasyonal na antas. Nagpaabot naman ng taos-pusong pagbati ang buong pamayanan ng Isabela State University para sa panibagong karangalang ito na lalong nagpapatibay sa layunin ng universidad na makamit ang global academic recognition.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
1: At petisyon kontra sa palpak ng mga serbisyo ng Palawan Electric Cooperative sa inilunsad. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
6: Inilunsad sa Palawan ang isang panawagan online na lagdaan at ibahagi ang isang petisyon na humihiling sa Kongreso at Senado na pakinggan ang mga hinaing ng mga Palawenyo kaugnay ng mga palpak na serbisyo ng Palawan Electric Cooperative o PALECO. Sa social media post ng Palawenyang si Noriam Gabo, iginiit nito ang mga reklamo ng mga consumer hinggil sa madalas na brownout, mataas na bayarin at umano'y mabagal na pagresolba sa mga problema sa billing. Kabilang din sa inireklamo ay ang pagsingil ng source charge sa mga delayed na bayad. Kahit 2 araw lamang ang lumipas, bukod pa sa regular na bayarin batay sa konsumo. Iginiit din sa panawagan ang pagkakaroon ng stoppage memo mula sa Department of Labor and Employment na may kaugnayan sa Paleco, na ayon sa naglunsad ng panawagan ay nagpapakita ng mga problemang dapat tutukan sa sistema at kaligtasan ng mga line worker. Samantala, layunin ng petisyon na maipaabot ang mga isyong ito sa mga kinatawan ng Palawan sa Kongreso at sa Senate Committee on Energy na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Para sa YTC Network,
5: Sika K5 Grace Velostrino, para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: The Network News. YTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Local 911 inilunsad sa Bacolod. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
7: Upang matugunan ang problema sa lingwahe o dialect, inilunsad na sa Bacolod City ang Local 911, kung saan maaari nang makipag-usap sa operator ang mga residente sa Bacolod gamit ang sariling dialect na Hiligaynon. Ayon kay Bacolod City Mayor Greg Sataya, may language barrier sa 911 emergency hotline dahil hindi Hiligaynon ang ginagamit ng operator sa pakikipag-usap sa mga residente. Bagaman nakakaintindi at nakakapagsalita ng Tagalog ang mga Bacolenyo bilang national language ng Pilipinas, pero mas maipaliwanag ng maayos ng isang caller mula sa Bacolod ang kanyang nais ipabatid sa operator ng 911 hotline kung ginagamit ang sariling dialect. Sinabi rin ng alkalde na suportado ng Department of Interior and Local Government o DILG ang proposal na gawing localized ang 911. Dahil wala ng language barrier, inaasahan na ang mabilis na pagtugon sa mga emergency calls mula sa mga residente ng Bacolod City. Samantala, nagpapatuloy pa ang training ng mga rescue at responders sa lungsod upang mabigyan ng magandang serbisyo ang mga residente na humihingi ng tulong sa 911 emergency hotline. Nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa publiko na iwasan ang paggamit ng 911 hotline sa mga prank calls. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Samantala, PRONIR matagumpay na naisagawa ang operasyong pansiguridad na para sa pagbisita ng Pangulo. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
8: Matagumpay na nagpatupad ng komprehensibong siguridad ang Police Regional Office Negros Island Region sa mga opisyal na aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Central kahapon. Madiskarting ipinosisyon ang mga operasyong pansiguridad sa mga Dumaguete City, bayan ng Dawin at Tanhay City sa pamagitan ng mahigpit na pakipag-unayan sa Presidential Security Command, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na unit ng pagresponde. Sinuri ng Pangulo ang mga lokal na proyekto sa pag-unlad na kigpulong sa mga tauhan ng militar at namahagi ng tulong mula sa pamalaan ng walang naitalang kaguluhan o anumang hindi kanais-nais na insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si RK5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: YTC Network News.
9: YTC Network News.
1: Gayun din, Barangay Katikla, nagbabala laban sa hindi kinikilalang IP group sa bayan ng Malay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
10: Nagbabala ang pamunuan ng Barangay Katiklan sa bayan ng Malay sa mga residente na mag-verify muna sa opisina ng punong barangay bago sumali o magbayad ng membership fee sa mga grupong gumagamit ng pangalan ng Indigenous Peoples o IP organization. Ito ay matapos kumpirmahin ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP Region 6, Region 7 sa kanilang liham noong September 3, 2025 na ang grupong Panay Bukidnon Ati Tribe ay hindi rehistrado at hindi kinikilala ng kanilang ahensya. Nilinaw naman ng barangay na wala silang ibinigay na pahintulot o endorsement sa naturang grupo. Pinaaalahanan ang lahat na huwag magbigay ng pera, personal na importance.

0: Yan ang balita, Vice Mayor ng San Miguel Leyte at advisor nito o sinampahan ng patong-patong na kaso. Balita hatid sa ate, Deka K5, Carlo Arisgado.
1: Sinampahan ng mga patong-patong na kaso kabilang ang Derrick Assault, Grave Threats at Attempted Murder si San Miguel Leyte Vice Mayor Stanislao Sabdo Jr. at ang kanyang advisor consultant na si Hil Tamayo kahapon itong Agosto 17. Si Tamayo, na isa ring media personality, ay nauugnay sa umano'y assassination plot laban kay San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao at ang kanyang executive assistant nito. Ayon sa opisyal na pahayag ng National Bureau of Investigation Regional Office 8, si Tamayo ay naaresto noong Agosto 13 sa isang entrapment operation. At batay naman sa nakuhang impormasyon ng K5 News FM Tacloban, isang dating empleyado ng munisipyo ang umano'y binayaran upang patayin ang alkalde. Ang gunman mismo ang nagturo sa mga nag-utos sa likod ng tangkang pagpatay. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na aabot sa 80,000 pesos ang ipinangakong bayad sa gunman para sa bawat biktima. Nakatanggap na ito ng initial na 10,000 pesos habang ang karagdagang 10,000 pesos ay nakatakda sa ng personal na ibigay ni Tamayo. Nabigo ang tangkang pagpatay matapos ikasa ng mga otoridad ang entrapment at kasunod na hot pursuit operation na nagresulta sa pagka-aresto ng mga suspekta. At maliban kay Tamayo, nahaharap din sa kaparehong reklamo ang nakababatang kapatid ng alkalde na si Vice Mayor Stanislao Sabdao Jr. matapos ituro ng mga investigador na isa umano sa mga mastermind sa likod ng plano laban sa alkalde. Mariin namang itinanggi ni Vice Mayor Sabdao ang mga paratang laban sa kanya at nagpahayag ng kahandaang humarap sa mga isinampang kaso. Samantala, naglagak si Tamayo ng piyansang nagkakahalaga ng 160,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Gayun din, 5 motorsiklo na pinaniniwala ang kabilang sa mga ginamit sa pagkarera sa Sibalo, Mantique, inimpound ang pulisya. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni KK5 Jojen Morillo.
4: 5 motorsiklo na hiniinalang kabilang sa mga kalahok sa karerang inireklamo ng mga ilang residente ng Barangay Udyong, Sibalo, Mantique noong Agosto 14 ang kinumpiska at dinala sa Sibalo Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Major Jolly Canindo OIC ng Sibalo MPS, kanyang ipinahayag na ang lahat ng mga motorsiklong kanilang nakumpiska ay iniwan na lamang. Posibleng tumakas ang mga nagmamaneho nito at bagaman hindi nila mapatunayan kung kabilang ang mga ito sa mga sumali sa karera, ibinatay nila ang mga paglabag sa mga dokumento ng mga sasakyan. Ayon kay Police Major Canindo, sa 5 motorsiklong nakumpiska, 3 ang nabawi dahil mayroon itong mga kaukulang dokumento habang ang 2 ay nananatili sa Sibalo MPS. Kaugnay nito, mahigpit na ipinapatupad ng Sibalo Municipal Police Station ang pamamahala sa trapiko sa mga kalsada lalo na sa mga checkpoint kung saan mahigpit na sinusuri ang mga dokumento ng mga driver at mga motorsiklo. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: Mga K5, para naman sa detalye ng ating balitang abroad, ipipatupad ng Singapore ang mga bagong batas laban sa online sexual abuse kabilang ng paggawa ng AI-generated intimate images ng walang pahintulot. Sa ilalim nito, maaring makulong ng hanggang 2 taon at pagmultahin ang mga mapapatunayang lumabag. Mas mabigat naman ang parusa kung menor de edad, lalo na kung wala pang 14 years old ang biktima. Maari rin kasuhan ng mga suspect na nanghihikayat ng mga menor de edad sa ibang bansa at nagsasagawa ng sexual offense. Para sa biktimang wala pang 14 years old, maaaring umabot sa 7 taon naman ang pagkakakulong. Layan ng batas na mapalakas pa ang proteksyon laban sa online sexual abuse at mapigilan ang paggawa at pagpapakalat ng AI-generated sexual materials.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: Marka K5, sumain nyo ang kabua ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod at Iloilo, antabayan na ng pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso.

0: at kay K5 John Sapio sa programa 11 MBPS. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: Ang hilpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka K5, Romy, Kahiling, 11 MBPS.
3: Okay, padayon kita iya sa itong kapag ililiba may 18 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Bago kita magbalik sa aton karang mga tao pang doon, happy ilabas kid may dalgid nga otro adlaw sa aton nga mga nag-ilabas ang nag-pupahuway sa makarang panyimpo. Asin man kamo sa makarang apang orason, nagsiyempre importante gid ay nakailabas na. Ready na, no? Riba ka naga pupahuway, naga padupilok, o di ba? Padupilokan. Okay, sige, basta niyang madayanan ay basi pagbugtaw nimo ni hindu na ag alas 5 ta ba? Ay nang uli uta pa man, di man budlay ay. Mabudlay taron. Okay, sige. Bago kita magbalik sa itong mga tao pang doon, rong DTX 500, no? Kilala ron bilang super antioxidant ag makabuligid sa kinatawag karang infertility, no? So it means to say nga bukot fertile, no? Hindi man na makabilog or may problema sa pagbilog, it familiar unga mga K5. Rong kinatawag nga infertility, amorong inability nga makahimo ita unga or bata abiron matapos so sang kadag-on nga pagtinguha using unprotected sex. Abo nga mga mag-asawa bisan ano nga ginaubra, no, nga makabilog hay nangin mahamaton unsuccessful, no, nga makababy. Ag abo nga mga factors nga kun indi makabilog sa mga inunga o mag-asawa, either nga may problema ro nga gaki or either babayi mga K5. May mga diferensya. Rin mo lang sa daywa ron ay. May anak man nga mga kugang pag-abot sa proper timing. Wata kita kaside ko mga proper timing ra. Ano pa man nga mga rason nga makabulig man sa regular karang pag-inom, wrong DTX 500 mga kakipay. Wrong mataas nga level at oxidative stress ay nagresulta at pagka-damage ko aton karang DNA. Aton nga RNA, transcript, agrang-rang telomeres sang ka sperm nga consistency hay numero uno ra nga causative factors para sa mga male sterility mga K5. Wrong nga oxidative stress ay abo nga mga kabangdanan sa pagka baog man sang kagaki. Una, wrong tuman ka taas, masatong mataas bang level itong day karang mga predicals ag nagahinay nga sperm motility o paggangoy its sperm sa ginatawag nga seminal fluid, no, ay kaya nga ginatawag nga mahina, it is because nga apektado kun dai karon nga mga free radical sa gawas itang kagaki. Kinahanglan abi karon hay pag gangoyagi ko mga sperm nga dapat hindi maabot-abutan imo ita kubanga masubra sa mga minuto, segundos, otherwise ay magmatay sanda mga K5. So mahina, no, mahina agwa ita persa mga sperm ang riba karon di uta makaabot to sa kinatawag karon nga egg cells, it babae hay nagakamatay sanda mga K5. Ay kumbaga pagwagi sa gagaki hay dapat gid nga makatransfer to sa kumbaga sa egg cell it babae agud nga mabuhi sanda kundi sa pwede nga ma-expose mga K5 ay sensitive man. Wrong female infertility man abuman nga mga pagtuon itaton karang mga eksperto nga napamatud-an nga apektado man gihapon karon dai karon nga oxidative stress abo nga mga kabangdanan rason nga pagnaba it nga tawag nga female fertility ag ginaguba rota runday karang oxidative stress rong timing man ag maintenance it mga ginatawag nga viable pregnancy dai man hay magresulta man it pregnancy complication kanga it tinatawag nga preeclampsia nagatambok ro mabaye kag nagapigaw ro pag tapik sa ana mismo nga uterus or womb itong dai karang nga abo karon kun amat no dahil sa sobrang tambok hay hindi man na makakapit din yung mga term na mapatay naton sa aton ng mga OB-GYN, no, di ba nga? Aside pag ito natawag rin nga pregnancy complication or free eclampsia ang natawag rin mga kibayo. So yung mga factor doon, ito rin natawag naton nga female infertility. Rong goal management, ito rin ka rin nga female infertility, ay pagpanaba, ito rin ka rin nga oxidative stress. Gynecologic environment, raman ay pag-inom itong dahil karang mga antioxidant, mga food supplement, bangod kugang sa prutas o mga source, runday karang mga vertical scavengers. Mabaho kito may bulig itaton karang DTX 500 no plus pagid no kung aton nga brahon nga duo rayang mighty C alkaline vitamin C. Mataas ra no, superior nga nimong antioxidant, ginapabakod, tanan do mga sperm cells, itarunday karang agaki, ag ginaprotektahan kontra sa epekto kung rin ka oxidative stress mga kakipayb. Nabigay sa mga may asawa, ag kama naman ay rin mga pagahilo nga ra, sigarilyo, bisyo, ay mataas gito inyo karoon nga antioxidant sa inyo karoon nga gawas. Kung bisyo ka usually, ay hindi ka makabilog, apektado. Ay siyempre, rin mong gawas na bukong polyote yung katanan it mga chemicals nga bangod mga abo nga mga puro oxidant. So, dugangan pa nga wa ka man nag-inom it DTX 500 or any mga antioxidant ay kanyan doon, totally good nga makaon tanan kong mga pro oxidant. That's why nga, ribahay, hindi makabilog mga kikipayb. Ang sambilog pagig na mga advice ko aton nga mga eksperto, nga makaimot itong day karoon nga unga ay dapat good nga healthy lifestyle. Nga niyo, dapat malimpyo bukod malimpyo ng yawas kundi malimpyo gid ro aton internal man dapat naga agud ipaguwa dapat tanandong higko dai mga daga ita free radicals mga oxidative stress no so dapat healthy so paano mangin healthy halikaw ka sa mga bisyo at the same time hay tumar kita ita DTX 500 ag sempre una ro pagkaon it mga healthy nga mga pagkaon mga prutas tinuga ag sempre ro pag exercise no pag ehersisyo tama nga pagpahuway, tama nga tugog, di ba nga? Agud tananda, ha, mangin manami ratong pamatsyag pre kita sa runday karang mga oxidative stress mga kakipayb, no, madasig. Ag siyempre ay may balik, no, ro tama lead nga level. Kun ano ginapangayo, pagabot sa ginatawag karang sperm account, no, para makabilog ito nga makompleto ron kon, ro nga gaki mismo hay malikaw. Isulay bay. Kung sa mga gaki, bisyo gito anak pinakauna karon. Aside sa abe ay yung trabaho, in nature, yung trabaho, apektado, posible man doon. Sa mga kabinahan, usually, ay bangod sa sobrang baho, no? Matambok sa mga kakipayb. So, agung mapadasig, kung tayo nga rin kapag rong proseso, may balik kong tanan, ha? DTX 500. Ag, may anang arang power do, nga mighty C alkaline vitamin C mga kakipayb. Okay? So, magbisita yang sa aton karang butika, yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
3: May dad gate nga utro adlaw kay Sir Rosenison Delphine nga nagamonitor. Iya sa aton karang programa.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
3: May aton karanga 26 minutos yon doon nakataliwan sa oras karanga alas 12. Now sa aton karanga pagpadayon mga K5, hay barikan tat umana, ro parte nga sa tabong nga nga incident nga rat shooting incident no ito sa may party ka rat Ateneo di Zamboanga University no aga nasera naton nga regaling nga ambang ara nga bukot-bukot naglit dati ra nga kwan bukot dati nga custom chip active kita lama karang nga kwanda custom chip it aton nga kwan ho custom ron bureau of custom so nakabaton kita information nga ginkwan imura ginrelieve sa ana karang posisyon bangod sa tabungan ni karang insidente sa ana mismo karang unga ginrelieve mo sa pisto ay siyempre tayo awon pa karon dahil singit abi makabuit firearms ro ana karang unga abi di ba ya kundi sa bagay nga nakatago hindi man mahamba ni mo ron nga nagbaka imo it baril ay makarang at simpo nga rahay masyadong hugot kita ro atong gobyerno sa ronday karang layi nga ra sa pag-possess kunday karang mga firearms no, ababo tatlo ka mga resibo papilis or ID ro kinangani mo nga ma-qualified ka ngani hay hindi basta-basta pero siyempre kung may mga pamilya nga makarangara may una-una ang may mga firearms dayrong sambilog nga mga leksyon no sa aton karang mga ginikanan makarang at simpo nga ra kaya bigid sa aton nga mga uniform personnel last time ngani may katong simpo pa mga istorya ko akon nga mga barkada ay katuabi naga kumbaga parang boy-boy mo itsang ka politiko at the same time ay retired dating sundalo ay katong chimpo akong barkada ay siyempre ito ka na ito permisa ng bagay dayang retired nga ng sundalo ay bisan magulit ako ni mo karahay or ana nga rang anong malayad 16 ay ginabutang o tauna ginakabit sa ng panimagay tapos nakakon pa naka-intact pa mismo roan na nga rang magasin. Oo. Eh, delikado at anong simpre kung mga maunga, mga maintok, bisan ang pangan mato, daghi, squeeze roan na karang trigger, ba? Hindi naman matamahambal, hindi mo magupok roon. Diba ga? Kasakasahon, tama ito ng dauna, no? Nagtapos ay tutistingan ta, diba ga? Ay, doon kakatabo ko naman. Ay, katupat ang simpo man doon. Dahil matatabo man nga nga mangkaroon nga shooting or nabarilan sa pamilya o aksidente ay makarang at simpo nga ra. O, may ginatawag tang intentional kita nga buon. Ag, I don't know ha, kung ginpahugam. Hindi ako magpati nga ginpahugam ra. Ay sino man nga ginikanan doon magpahugam it arma sa unga. At the same time, may mga previews na nagkatabo sa Pilipinas nga makaroon doon mga senaryo nga ron. Mapahugam kapasing unga ay. Ay kung may imong ginatago ay mostly, hindi mo taron ipagpahugam unless otherwise kun nag-shoot piece mata, hampang mata, it-shoot piece ron dahil karang unga, nga parang kumun sa mag-tatay man ang pamilya nga bihay haratong firearms, baril, makarabuga, ay pili ron. Pero nagapati kita nga may unang disiplina ron ay. Hindi ba ga? Oh, sige. Magapanumbalik kita, dugang gihapon ha. Balikan ang kapunan na natabunga ra sa may party karata, Ateneo di Zamboanga. Pagkatapos sa may dugang pa ng mga reminders, kindly stand by.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatags, mga buti ka.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 天龙一度高
1: GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅 type
1: GTX 500，
0: 我是 GTX 500，
1: 我系 Matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿木阿妈，
1: 我系个天龙生意冇阿太
0: ，Master 天龙阿太
1: ，Happy 嘅 Luna
0: GTX 500
1: ，Master 李卡
0: ，Epic
1: 天波
0: GTX 500
1: ，GTX Coffee Mix，
2: Eric Ladies mas mataas ang ako niya sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: GTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: GTX Coffee

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini ako gitay luwan. Bao kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok.
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
7: Pabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Cell, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, balik kita ya sa itong nga pag ililibat. 37 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Aga sa kahapon, may dadgid nga pagmateo na kay Sir Jose Nelson Delphine nga always kid nga monitor iya sa itong karang nga programa na sa Aklan State University Banga Campus. Agwa naman kay nung Stephen na sana karang, ano mga karang oras, sa panimawin ni mo karana na. May dadgid nga utradlaw. Agwa na kay Sister Susan, nagkama naman kay nung Ifren, may dadgid nga pagmateo na sa Poblacion Leso. Ag mga Rebester, ag Kabindol Family, o may dalgid nga pagkamati, ag kay Bro Arman Tamayo, una sa Poblacion Leso, o soon lang dali lang matapos na amon tong gym ni Bro Arman. O, sa kwan, sa mga gusto karang magsugod no, sa aton nga mga estudyante sa Taekwondo, o, bukas kami bilang adlaw na sa Leso kara sa aton karang nga gym, o, ni with Bro Arman, atong partner sa anak karang nga gym. Aga kama naman, of course, kay Auntie Anami Martinez o nasa Barangay Bagto ag sana karang mister, may dagid nga pagpamati. Kay Bro John Crispino na sa Leso Multipurpose Cooperative, may dagid man nga utradlaw kay mo bro. Now, balik kita sa runday karang sa gihapon update na ginasundan naton nga rin kaso nga shooting incident ag base sa pinakalitesyon makarang report. Daiwa nga lang gid, no? Kumpirmano ang daiwa ro nagkamatay, no? Ag siyam oro mga naninahan mga K5 ag ro anang tatay karang aktibo gali makarang hepe at Bureau of Custom hygiene relieve sa nakarang apisto ay hot aron ay base kita nga nagapati kitang anag itang baril to no hindi man doon maka gamit unta nga unga kon sige na buwan ta ang grade 7 gali ra no ami stand corrected kay na grade 9 grade 7. So it mean to say second year high school dati kun atong kanay grade 6 ay 7 second year high school ag kun imo makita nga ni sanang itsura nga ra ay sino abi ro makahambal nga imorahay killer ay sino makahambal nga may ginatawag nga killer instinct di ba ga ag aron tanan hay una gon ang man nga medyo spoiled gihapon den unga nga ra di na tumasay ra no di, mga K5. Now, sa bilog man dahabaw ko kaina nga mahambay naton nga kwandon, wake up call para sa aton kara nga mga eskwelahan yun man. Balik naman kita kara sa aton nga mga eskwelahan. Balik naman kita sa aton kara nga mga otoridad sa atong PNP nga dapat gid siguro hay may measure kitang himuon sa mga eskwelahan naton, especially gid ang pagsirado ko mga pertahan nga ra, no? Ay kato nga chimpo kami ta sa amon nga sa akon dati nga ginakwan, gina tun-an sa pribado ay private school. Sirado taro eskwelahan. Gina siraduhan ko ta, no? Hamaan. Agbisan man sa mga private school ko ako na experience, sirado. Dahil the moment abing bukas sa eskwelahan, masangag mga estudyante. Oh, masangag. Kung ano pa lang kikita sa guwa. Ngayon kung sirado, exclusive pa mo sa sudot eskwelahan, classroom, ay makapukos and that at the same time. Di ba? What sabag to sa guwa kung mas kapin kumapit sa karasada rin mong eskwelahan ay puwait ang hinuyap to ko sa yakin doon, nagmang nag-aagi. Ay, hindi takapukos mato dron. Sa private, ha, doon yung kakatabo. Pero sa public, hambag ko bukas. Agsambilog ngin nga factor doon nga makatawa kong that protection ay siyempre hambag ko gid okay lang kung daaton nga mga teachers nga daaton nga mga ma'am agser nga rahay kantigos nga pag-abot sa ginatawag nga self-defense. Although may una kita sa may mga teachers mo na kita nga nakantigo, pero rupangotana ay randang kinaagman bagahay well adapted sa mga sitwasyon nga mga ginatawag nga real fight situation ba mga K-5? Di ba? Ro mga senaryo ba nga kung yung kaso nga umabot troon ay hindi ka ba magsala sa mo kung anong himuon? Di ba? Ag una kita dapat nga dipinsa ka rin doon nga mga teachers. Hindi ta pwede nga mag like muro otoridad at ginikanan sa solid classroom. Ha? Kung may una nga teachers nga mamatay ay mahambay naton nga naghimo imo ka anang trabaho to protect ro ana mismo nga mga estudyante bukon ita masig ati apgag ka muna magdagan, di ba? Ro una gidabi karon himon kung paano masagang mapunggan, otherwise masapin kung baltangor na ay pang hindi ipunggan doon ay sos para nagapapusit ka tubig karon sa bumba ba?
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
10: Takamot sang kering ang mga tips siyang, no? Nga makabulig-bulig sa aton nga mga estudyante, sa aton nga mga teachers, ag, kumbaga basic na yung pinaka-importante, basic ba yung mga sundanan, makasurvive kitang ginatawag eh. Kung sa masal aton ginatawag nga may ginatawag kita nga 5-step, 7-step in order to survive in actual fight nung kinangan ko ano pa nga mga disenyo, mga tactics basta sundang ro 5-step nga ron in order to survive sa imo nga perpetrator during the time nga una ka sitwasyon nga ron. Pero pinakauna kara raro pinaka manami dagagan kamo, no? Dagagan ka mo sa pinaka-safety gid nga lugar kung may una nga mga active shooter. Ag even sa mga inaway nga ra, no? Sa mga inaway, habi ninyo ay pesko ibang aron nagapabuga nga, oh, mga lima ron. May tasiki, oo. Oh. Ay nagapabuga yung masanda, instead nga manago or madagagan ay nakipag-away pa. Ay te, ano matabo? Ikasuhan ka pa. Di ba? Nag-provoke ka pa. Naging agresibo ka pa. Okay, run away. Dapat dagagan do pinaka-safe pag pinaka the best nga self-defense kung makadagagan. So, dagagan ka sa attacker una mismo ato ka sa mga lugar. Aywan ni ro mga gamit karon ninyo una. Ha? Kung ano man imong ginadaga nga nakadagagan ka emergency ro nay. Tambay nga balikan mo para yung mga gamit una, yung cellphone in particular, balikan mo na o pagbalik mo patay ka yon. Dagagan ka. Gamit ka kung dahil ka ng mga exit doors, mga bintana, mga escape route, nga kung sa siin, bukon man ba't delikado eh, base kung nakayong puwas ka matod pag-abot sa shooting, pero nahugog ka man sa building. Na useless man, gihapon, di mong ginpagagiwan, di ba ka? So, don't wait for everyone else to agree or to leave. Haron, dahil kung naman itong mga sitwasyon. Madagagan ka mo, hindi. Ano na na? Ha? Kung naman, nagabirahan pa ka muna nga madagagan o hindi or managaw kung hindi. Safety first ang ginatawag. Pag may chance, dagagan gida. Ini paghuwat na una, ay kabuhi rin yung ginahingabot karon. Ha? Bukon ito, mahamba nga, time first. Di ba ga? Hindi naman gawat mga unga. Hindi pwede ron. Dagagan yun. Kung makadagagan. Once, nagawa ka mo, keep moving to the safe location and follow police instruction. Kung halimbawa, may police yung haabutan sa lugar, mas mayad, no? Keep your hand visible when the police arrive. Especially gidron. Siyempre, huwa masayaran it aton ng mga otoridad kung sinoro active shooters nga to. Ay base kung yung tinago mo tas yung likod yung alima, gibangdan ka pag hibarilan ka pa. Pwede hands up ka. Dagagan, hands up. Agad ma-identify nga wak kahit ginabuitan yung nga mga bagay. Pagkabot, abis sa makarang-arang sitwasyon ay sa eskwilahan, di mo tamasaran kung sino orog gabaril. Di ba ga? Ay, siyempre, kung mas kapit kung ginatago, matanan ng short firearms, di mo masaran. Rin mo nga subang galing ato, may bit-bit yung tagaling baril. Okay, di ba? Run. Pinaka the best nga klase it depensa ron. Likaw ka, dagagan ka. Agbisan sa mga martial artists nga ra, pero pinaka the best kaon, ay dagagan kita. Dagagan. Wabong gamba, kwan man na. Puti man na ng kwan kaon, nahadlok man na. Oo. Ay hot, aron. Ay man, magsugal ka ting sika buhay para alin. Para alin nga makipag-away kayo, waka manggad nga mabuo kung makipag-inaway ka, makipag-puniti ka, di ba? Ay kung kung may imo nga belt or may turo, may corona ka una, may 1 million ka nga patugog mo rin kuntay, okay. Ay mabudlay takaroon kung ikaw pa magasto mismo sa hospital at ikaw pa wakasuhan, di ba? Dagagan. Okay, next. Next nga ubrahon, kung nakadagagan ka on simpre, ay manago ka on simpre, of course. Kaya ang unang magsiningkit ka paghihapon at magpupakita una. So, panago ka, no? That's why ginaubra to kay ina kung mga inungang at okay na nag-aumang, nagapinanago sanda, no? Nag-ausit paagi nga hindi sanda makita, itronday karang unga, agandagin saraduhan yung nakarang classroom. Oh, lock the doors, kinangan butangat barikada o mga mabugat ng mga furniture kung kinangan posible. Parang nakabantaw at pinikula nga may zombie ba yung raho? Binabutangat pirtahan do andang pirtahan agud di makasod zombie. Medyo makaron barikadahan agud nga medyo masangkiri nga pressure nga hindi mabuksan. Ang hindi makasod gyagi at least kung makasod imaw ay manandad pa imo mamunggo o kunano pa una, no? Kung gabi man ang masigaro iwag, supatsyon do iwag, no? Dapat ro mga cellphone hay patsyon ag mga ga-vibrate nga ra. Bisan sa atong panimagay, halimbawa may mga tao nga mga nakikita ng sagwat panimagay, hindi kita ang pasikat iwag. Patsaring iwag, observe kita sa sugod. Kung ano mga tao sa guwaon sa liwan ni ron. Hindi kita maghimo it mga sangag. So makar dapat, kailan tabo abing ito last time ko. Although nga itong natabo nga ito sa Leyte, ay may mga cellphone man, pero mostly yaban ka ito, mga video nga, footage nga ito para nga nag-alive iba ka ito ay. Then stay quiet, and away from doors, haraw sa milo nga problema rin kara. Ay, mostly yaban katon, pag makara nga mga shooter nga ra, sa pertahan naga sandig, sa pertahan naga panago. Tandaan ninyo nga mga bintana ang pertahan nga ron, visible don sa bala, posibleng gumapos, ang dipindi, pero mostly, basta kahoy, nagagapos kidro bala ka ron. So, delikado kita ron. So kung pwede ka mong pasilipod na sa kilid kita pertahan, aguwato ninyo kung kasong sumod, agi takungan ninyo na kung mabugat nga bagay, di ba ga? Doon importante ka ron. So dapat pagayo ka mo. Hindi good magkakalingling man ka mo sa bintana, pero bukon it-expose rin yung mata, yung bilog nga uyahon una. Di ba ga? Then don't open the door for anyone unless you're confident that they are authorized emergency responder. O, ay, kung bukon man lang it naga kung polis, kung bukong malang it mga otoridad nga bihay, kapakilala sa polisyon, nagmakita man yun sa bintana, kung ano, hindi yung pagbuksi, otherwise, base kung shooters yung doon mga K5. Ag, haron, ano pag ito next? Fight only as absolute the last resort mga K5. So, wako chance ha? Won it, haron, ginatawag nga actual self-defense. Ha? Raymond kabuhi rin protektahan ni karon ay una kaon sa kinatawag nga bingit it kamatayon. Otherwise, pag hindi mo protektahan ng kaugalingon, ikaw tarong dumamatay, ikaw tarong lamayan mga K5. So, ginatawag nga do or die, ginatawag ron ay. Ha? Di ka nga, guwa rin yung instinct kon. Di ka nga magamit, tanan mo mga gintunan. Agod nga ma-apply mo para nga, ma-suppress mo ron dahil ka nga mga perpetrators particular gid. Ha? Yung mga active shooters nga ron or anuman nga nag-aamok nga nakasold sa inyong karang nga kwarto. Now, sa bilog karang idugang nga tips mga K5, siyempre karabi rin pag-abot sa pag-panic. Di ka nga ko namat, no? Ay bisan nga kay pag-pumanic, huwag dat na, okay? Negatibo, gito tanan din nyo karong pamanaw. Now, siguro, as recommended sa mga teachers naton nga nagapamatik sa mga parents, nga kung halimbawa sa classroom, majority nung nga ki, tawag nga ginyo tasking. Pagabot sa mga karong mga senaryo nga ron, dapat hindi sa magbuwag-bugag, dapat nangabuligan sanda. Halimbawa, kung mga daywa, sambilog daywa malang doon mga nagkakatabo, nagahimo, it cray may sa mga karon, pwede na daron nga, ano tawag karon, diyang kabuligan baga, oh, maumang man karon do, kwan, door perpetrators, hadlok ka man imaw, kuyugon ko sa mga Tagalog baga, di baga, ay tanawon ta, kundi magkapusa na karon nga ba, o magkabukor, magkagaob na mata karon tanawon ta, di baga, o tanawatan yung mga previous nga nagkatabo sa mga shooting, pag shoot, pag baril, wagon, nagtiap wagon. Wot nagatanaw ka to, ag nagakwan. May ito mga ito, last time ito sa lating ato, kay ratong atong medyo andang sigurong may mabaw-baw nga klasit. O nga, imo mismo ito nang ato sa pertahan, anak kontang punggan. Ay mo isa ga? Tapos pertahan pa? So kuning kaso, sa pertahan, doon yung bantayan, bintana, kuning kasong sumgod, pao magikamo. May matamaan mga sambilog at importante ay na pin down imaw. Otherwise, pagpabayaan ninyo, may kabaabo patang kaswalting matabo karon. Paras man doon sa mga may mga kotilol sandoko, oo, kung nakagabo imaw, pagabo agang. Ay kung imo nga hindi, pag, kung imo taron nga pabayaan nag halat ang niyabo, abo tayo hiyabo karon. Rosang gampos, ang maabangan mo lagi, hindi utara mag-uman. Pero pag gampos, ang di mo maabangan, pangaywa, pangatlo, tamaon, kaon, karon. Ngayon, unang depensa, atake hiyagi kung kinangan. Hindi mo pagtawid sansa. Pag-abot sa ginatawang depensa. Dapat, ro depensa mangin agresibo gun. No? The best defense is to attack. Pag-abot sa ginatawang nga self-defense. Sa sport, hindi pwede rin ma-apply. Di ba? The first defense is to, the first, sa sport, rog natawag sa sport ay, the best defense is to offense. Pero pwede man galing ma-apply sa actual doon. Do, mga mukhang senaryo, mga K5. Di ba? So, doon yung malaro mga tatlo, ha? Run, hide, and fight, mga K5. Tanan nga mga sitwasyon sa aton nga pangabuhi, kung likaw, likawi. Ah, panago kung panago. Pag hindi yun malikawan, hindi karon no time nga mag-exert yung kita kung aton ginatawag nga mga skills pag-abot ginatawag nga self-defense mga kakipaib. Gamito na natin doon. Bangod, either nga kita rumasalbar, kita rumakasalbar, itkabuhi tao mga kakipaib. So yun yung mga sitwasyon natin nga dapat himuon. At mangin positibo ron, simpre, of course. Ah, ay kung magpanik kita, bisan nung kakamayan at magpanik ka, duga tanan doon mga K5. Dapat unang natawag nga presence of mind. Ha? Hindi magsala-sala nga ano ang himuon karayon. Ano ndang halipat yun ako manakara. Ay, wawon doon. Then ikaw sa milog sa mga mabiktima or madisgrasa. Normal yamang rin natawag nga kahadlok ka ron. Pero the moment nga ma-overcome rin kahadlok, agin isip mo rin imong mga dapat nga ubrahon nga positibo, nga magsuko, ay makasurvive ating. Okay, may aton karang 53 minutos yun nakataliwan sa oras nga ras 12. Agbaw kita mag-ano kaya sa itong pagliliba. Rung Clinica D3 Bio ay buko niya mang it supplement kundi isang ka superfood powerhouse nga ginhimo gid para mataon it nourishment do aton karang gawa sa gratong utok mga K5. Bangod sa nakarang medium chain fatty acid, aglauric acid nga nagasuporta gid sa aton nga brain nga mangin manamir aton karang mood mga ka K5. Maya naman karang power of ketogenesis nga nag-optimize ko aton karang emotional ag cognitive health mga kakipaib. Nagapromote man it mga beneficial para sa atong mga gut bacteria, nagapromote man no, may ginang microbiome mastery, nagapacilitate kun dekara nga mga synthesis it serotonin nga directly nga impact sa atong karang emotional resilient, may cortisol man nga nagakontrol sa atong gawas no, agud nga ma-restore do aton karon nga hormonal balance. Ag siyempre of course hindi kita permi makabatsag itong dahil karon nga irritability ag patig mga kipaib. Klinika di Tribayo, aprobado katong karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa atong nga butika iyaron sa Klinika di Alternativo and Medicinal Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang tarik karanay sa itong pagpanabiso makarang adlaw nga rait Martes ng edisyon. Abong asamat kayo sa pagpamati. Sa ngayon ko atong mga partner technical atong mga broadcast engineer K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahiling. Sa ngayon ko atong karang station manager K5 Gloria Villas Manyo. At ko atong nga CEO at President Doc Ramiloy. Sa gihapon ako si K5 Romy Kahiling nakaiwan kayo at may daigid nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM. K5 News.

0: Aiko, salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mga, mga butika.
3: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
4: For me, ang bintaha is nubo gid ang akon viral load.
5: Yeah.
4: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit nga may hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot lang kaso kikinatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
3: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani?
4: The Mono Laurin.
3: Hindi na ma-produce ang lawas.
4: Hindi na ma-produce ang lawas.
3: Kaya kung tugutan man tani nga pano, i-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
4: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
3: Correct.
4: No?
3: Kaya ang rason nga ang lubi is tree of life.
4: Tree of life. That's the reason. Ang Mono Laurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
3: Kina ba lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga-relax-relax.
5: Oo, gapahuway.
4: Kadami, no?
3: Amo na mga benepisyo, lang kung ga-inom gi kaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, miskan, wala mas da. Kaligay tungod sa protocol nga ginasulat.
4: Ga-follow kita.
3: Ga-follow ta. Especially kung aras buwa.
5: Correct.
2: Alright. D3 Bio.
3: Another benefit sa Sir GP.
6: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
3: Correct.
6: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, agin painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Doc Sam, kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay manulihin na siya natagan, lala na siya nga daan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: So mo na nga sa ako niya, adlaw-adlaw gigo gayon ng D3 Bio, sir boy. Number one nga namiyaan gigo na ako sa D3 Bio, nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least lang, at least blabisan edad ko 80, sir boy, CEO gyapon ko sa kumpanya. So, ha? Healthy ang imong mga brains.
4: Six ko ba?
3: Namo nang bintaha kung nakainom ka D3 Bio.
4: Nabudol ko sa
3: ganami ang imong mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, im decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, sir boy. Hindi bla sila nga
4: hindi aburido ka
3: nang ulihano na si boss. And take note, ang D3 Bio pagsulod, sir boy, si D3 makadto na niya, no, sa imong army. And the BCO, mauna na siya daan.
4: Sa mga cells.
3: Sa simo cellula. Para magdipinsa na nga daan. Grabe, no?
4: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrack nga army, marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si D3. Ang another shin kakatrack, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
3: kinangalan na mo backup, kinangalan na mo support.
4: Hindi na kinangalan support, sir boy. Kaya to na sa field mismo.
3: Manghimos na lang.
4: Himos na lang.
2: D3 Bio.
4: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo, pila na nakasilula, tuwa na sudlan sa mga virus.
3: Replication, grabe na.
4: Grabe na replication to. Hindi nakasarang si macrophage. Hasta lang dahil si macrophage. Si D3 Bio, pag tumal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka mo nulaw, rin mo anak na.
3: So, amo nang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
2: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan kong taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
2: Yung may D3!
1: Mga butika!
2: D3 Bio!

sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako.

0: Shaker Gold ka Geiger Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: pakai? Sediin si nanay na kato?
1: Base ato pa kay... kay lula mo.
0: Base kung wala, patoka pa niya pon si nanay tay?
1: Binlanta na lang siya.
0: Base bala kung... tungit naman to sila ni lula tayaw?
1: Totoo munching?
0: Kagbase bala... awayon ka naman ni nanay tay?
1: Amo na gani. Budlay daan ang iloy mo ya. Kung mapirdi kay ako yung ginapasingitan niya.
0: Naluoy ko bala sa imo tay. Ikaw lang niyang kaputoy-putoy ubra di sa balay. Tapos ikaw pang madulon sa akong sa eskwilahan. Si nanay ya, sige lang sa yalagaw ya.
1: Anak? Si nanay mo nag-ubra man ha?
0: Kung magdakon ako, tay, kung makatapos ang akon pag-eskwila, kagang umaka-ubran ako, baklan ta ka sa lakyan, tay. Tapos malagaw ta sa Amerika, tay, ah.
1: Ay, oh, bata nga ini, oh. Ayos na ka, ayos, ah. Maayo man gani.
2: Ferrero! Ferrero! Abrihina na yun! Gagina padlak niyo maniman!
0: Aran na si nanay tayo. Duwakig naman siya.
1: Diri ka lang, anay, ha? Ako nang bahala, ha? Uluuluhan ko lang na.

0: Kagaina pa ako nagapanawag? Bag-o mo lang ginabrihan, ha? Ano ka, bungol?
1: Day, bag-o ka man lang gani nanawag. Kasala man ko gani iya nga magwadi kagabrihan kay.
0: Hay, kauyaya, gisa Ibu Ferrero. Halin pa sa una, uyaya, kagit dya.
1: Ah, sige na, day, ah. Sulod na. Sulod na kay manyapo na kita. Kay na kapag ginapagita ni Toto, eh.
0: Oh, sige. Ano nang sudan tanaw?
1: Ah, may ara, day, ah. Adali ka.
2: Nay, mayong gabi.
0: Oh. Ay, mayong gabi, manak, ah. Kaloyan ka sang Diyos.
2: Dahulo yan ay haw. Kagdaw akig ka haw.
0: Tuto? Makahambal ka sa kundo. Ako ang bata mo ba?
1: Ah, day. Pabahiin na lang na si Tuto, ah. Nagkakabalaka lang na siya si Imo. Concern man ang bata mo sa Imo, ah.
0: Daw pihu-pihu na magsabat-sabat, eh. Hoy, Tuto! Hindi mo gani pagsabton sa amo sina sinanay mo, ha? Kaysa akon ka bala taguang ka naghalin!
2: Nay. Sorry lang.
0: Ara man ang gali na. Panay ka. Ay, Ferrero! Ano nang sudan ta man? Hipon niya sinanlag?
1: Day, kuwanabi. Wala pa abi ang swildo, eh. Ginatipid ko na yung kwarta ta.
0: Ay, sus na! No, maniman! Basta ba'y ginatiganan ka sa kwarta mo?

0: O te ano, pre? Was naman?
1: Oo, pre. Along lang da,
0: ikaw ang pre, apta.
1: Ay, ato na si Parinatan. May ngagaw man ko puli sa balaya. Alasays naman ho. Alasays na sang hapon. Basi, wala pa to bala nakatigang ho. Ay, hala. Wala gali ko nakabakalsudan. Eh, mayo pa. Mahapit ko da sa talipapa sa barangay ha. Mabakal ko da sang isda nga sapsap. Mayo na kay barato. Pasok gid sa budget ko.
0: Ako na nagbalaga. Basi kung matuno ka sang isda, lahaw.
2: Ay, hindi na. Ano ko yung mahadlok na tunok? Dako, padagaan niya tunok ang nagdlok sa akon eh.
1: Do ka familiar, haw?
0: Ikaw palaga, labutaw ka gitbala mo. Abida si Gana daw, kigulat ang mga suki ko.
1: Anay ka. Ito si Lorena man yun, ha? Kag nagkabulig siya baligya isda kay Joel, ho?
0: Kag anong... Kag anong... Kag anong... Kag
1: anong napatihan ko?
0: Oo.
1: Mga animal. Ari nyo ay...

0: Sam, the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend, the food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka?
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
0: Pabakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
0: Clinica Sport Biotics.
5: Mighty C.
0: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
0: DTX Beauty Soap.
5: DTX Herbal Oil.
0: Clinica Deo Fresh Roll-On.
5: And many others.
0: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.

0: Lorena, ano ang buot silingon sini? Ha? Ano?
1: Ferrero? Ikaw galit?
0: Oo! Ako! Daw sa wala lang si Imbo ba? Anong boot mo silingon sini? Ano?
1: Kung ano nakita mo, amo na eh! Ano sa pamatsyad mo, haw?
0: Tunta ka nga sa awa!
1: Ay! Mugas ya! Nganak pa ka kita, haw! Ano ka man, Imo Ferrero man? Nahuluya sa imong klase tao!
0: Ikaw ang nagapahuya-huya! Kang ikaw naman, Joel.
2: Ba?
0: Ikaw? Tunto ka man, no? Asawa ko ni!
2: Ay, Ferrero. Asawa mo gin man, eh. Wala kong naginagaw si mo, ha? Voluntaryo na di siya nga nagabulik sa isdaan ko.
0: Pero ginagubat mo!

0: pamilya ko.
1: Ah, siyang pamakuta, pre. Gagoy, lugay ka di ganis kang dalo sa pisto ko, ha? Damo ka binakalo!
2: Gali, ha? Gali! Ari na sapat kay!
3: Ay!
1: Dalong baghaw! Ari man imo, ay!
3: Ay! Ay, husto na! Husto na, pinero! Husto na!
2: Kinwakli mo ko!
3: Nagkagago sa imo eh! Ano sala sa imo si Joel? Nga agad sumbag mo kinsayahaw!
2: Hindi mahal ka, Lorena. Ginaapinan mo pang lalaki ngayon eh!
3: Oo! Tungod palang gako siya!
2: Ano?
4: Ano? Ano?

0: nak sengguyak ke bapai. Wah, ini ku yang mengundang-undang ke? Dari bayi lu yang bisa anaknya selelaki ke tu?
1: Perero. Ada.
0: Tai.
1: Dah pada saat ku datang bawa. Ya, dah ku gaskan dulu diri sepuruk tak. Dah tabung akan ini ditusah tadi papa saya berangkai.
0: Tai. Kun wala ko lang napunggan na kau kalingon ko kay na. Nakapatay na ako sa tao, tay.
1: Kuwato ako nito, pasi ako pang nagpatay sa wala pulos mong asawa. Ang kirido niya. Man sa guda pala. Ginabalat na ka, hindi ako butos sa iya. Pero wala kang ginabate. Ipati mo ginang gusto mo. Sige lang anak. Ipasadyos na lang ang tanah. Ang bilibid ako sa mabuot mga bata. Ang imuot mo na lang subong. Babayi ang asawa mo. Kag-focus ka sa boss na blags ang anak mo.

0: May pick up nga gray nga nagdulog sa tubang balay.
1: Kay sinuhi naman?
0: Ah, mayo pa. Guaon ko na lang, abe.
2: Tay!
0: Ay! Tutubod sing ikaw. Sa isa no ka lang nakapanaog sa barko. Abi ko anay, sa December ka pa yamanaog.
2: Ang matuo, tay. Ligat pa si mana ko nag-abot. Gusto ko abing supresahon kay.
0: Tutok mo, Jing. Ikaw pala. Kagwapo sa ibu anak. Oo, gali. Kay sino ang salakyan nga inyo sa imo?
2: Imo na, tay. Tay.
0: Akon? Ay, hindi ka gani maglahog, ha? Hindi ka maglahog sa subong sina, ha?
2: Wala ko yan nagalahog, tay. Oh, ariyo. Aring yabi, oh.
1: Oh. Imoy na.
0: Nga, duha ka bilog inito.
2: Ang isa kay yabi, para sa imo salakyan.
0: Oh. Anak. Ay, abi mo. Hindi ko giba ni kinahanglan. Okay na sa akon nga nakapauli ka na.
2: Tay, nakatapos ako sa pagpaninguha mo. Gani ginabalik ko sa imo ang kahayo mo, tay. Pwede hari.
0: Tutok mo, Jing.
3: Tutok mo, Jing. Ferrero.
0: Ikaw?
2: Anong ginabuhat mo dire?
3: Ay.
2: Abi ko gani patay ka na.
3: Patawaran ninyo ako.
0: Lorena. Anong kinahanglan mo?
3: Ay. Ferrero. Patawaran ako. Naghinulsol gid ako nga ginbayaan ta kamo. Gali, iyari ako sa mga para magpangayo sa patawad sa inyo. Gusto ko nga makibalik sa imo. Kung tani, mapatawad mo pa ako.
2: Hindi ka na namon kinahanglan, ay. Kaya ano pag-ibalik mo? Para sa ano?
3: Anak.
0: Lorena. Kung nagbalik ka, good nga, magpangayo sang patawan. Pwes, napatawad ko na ikaw. Pero hindi na ako. Hindi na ako makiguli sa imo. Habi mo, balipayo na ako sa kabuhi ko nga wala ka. Kagkaupon si Toto Monsing, malipayo na ako.

Nakonsensya man ako sa ginpanghambal namon sang anak ko kay Lorena. Pero hindi man namon mabasol ang amon mga kaugalingon, tungod tugtog subong, akigid kami sa iya. Subong, diri na ako nag-estar sa bag-o nga balay nga ginbakal ni Toto Moncheng. Kag si Toto Moncheng may asawa naman. Si Lorena naman, ginhatagan ko sang daan amon nga balay. Gusto niya makiguli sa akon, pero hindi nagid ako. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Ferrero.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Campeón, estación sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagi hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug source sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatsyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
1: DTX
2: Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
4: Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: GC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
7: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, kalidad kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kapoy!
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5. K5 News FM. K5 News FM.
14: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
15: I remember the days when you're here with me.
14: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
16: Secret Memories.
14: Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: August 18, 2026 is the day today. Just in case hindi mo alam kung anong araw o anong petsa na, K5, araw po tayo ngayon ng Martes. Again, August 18, 2026. Nako, parang kailan lang. Magtatapos na naman maya-maya ang buwan ng Agosto at papasok na naman po tayo sa Burmont. Pero syempre, bago yan. Panibagong araw na naman kasi. Kaya naman, panibagong kwento rin ang ating natunghayan ka K5 sa Tuesday edition ng programang Secret Memories sa atin pong napakinggan sa segmento Pages of Love. Ang kwento ni Ferrero. Taray ng pangalan ka K5, ano? Tunog matamis. Tunog suwid. Papaisip ka tuloy, ano kaya yung last name niya? Roche. Si Ferrero. Charing. Anyway, ang kwento ng ating bidang karakter, mga K5, kung saan magkakaroon ka ng realization. Kung saan mo marirealize na thinkers sometimes pala ay doers din, ano? Yung mga masyadong mapag-isip, mapaghinala, mapanghusga. Kadalasan kung ano yung mga iniisip at inaakala nila, yun na yun sila. Na minsan palang mga kinatatakutan nila ka K5 ay sila rin mismo. Yan siguro yung mga sinasabi ng ilan na takot sa sariling multo. Minsan din, hindi sila naghahanap dahil kulang ka, may mali sa'yo, may mga kailangan kang punan. Iniiwan ka dahil siguro sumusobra ka na. At yung sumusobra na yan ka K5, parang doon tayo sa level na hindi ka na nila mabit. Hindi ka na nila ma-reach. Doon ka sa level na parang untouchable na to. Hindi pwede to, parang nauungusan na ako. Kaya naman yung ilan, doon sila sa available, sa level lamang nila. Kumbaga, hindi nila kailangan makipagtagisan, hindi nila kailangan mag-guilty sa mga bagay na hindi nila kaya at kaya ng partner nila. Yung sila mismo ka K5 ay feeling nila hero sila sa feeling na ipapalit nila. Kumbaga, sila yung laging needed. Yun nga, hero. Napaka-vital, ganyan. So, ibig sabihin, kung ikaw iniwan ka K5, not all the time best ang ipinapalit sa iyo. Gahanap sila ng best para may mga ipamuka sa iyo. Kundi minsan, yung ipinapalit sa iyo ka K5 ay yung mga easy access. Yung mga available, ganyan. Yung mga kayang mag-commit sa mga carry lamang nila. Pero syempre, masakit naman talagang maiwan at ipagpalit. Pero kung ikaw naman yung tipo na ayaw mo malugmok sa ganyang mindset, looking at the bright side of life, iwan ka man ng lahat, surely mga ka K5, mayroong ipagkakaloob sa iyo ang langit. Yung someone na kailangan mo. At someone na makakasama mo sa journey o sa phase na yan ng iyong buhay. And the rest is history. Tamang-tama dahil ready na ang ating tanong na ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Ka-K5 in line sa ating kwentong tinutukan. Ang ating question of the day ay, ano nga bang kadalasang dahilan para ikaw balikan ng dating karelasyon? Kasi maraming nagtatanong, bakit aalis-alis ibabalik-balik din naman? Pero usually, ano nga ba yung mga reason behind? Bakit ikaw binabalik-balik? Aray. Ikaw na, sagutin mo na yan. Maaari ka na maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page. In a while, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry, K5 News FM Kalina. Yahoo! Sabi, usually, kapag iniwan tapos binalikan, check mo yung iyong status ka K5 kasi baka nakaka-LL ka na sa buhay. Kakaluwag-luwag ka na, kaya binabalik-balikan ka na. Carry pa naman ba pala ulit? Pwede pa naman palang ayusin ulit? Kasi can afford ka ulit. Pwede din. Wala nang tumatanggap sa kanila eh. Ay, medyo di mo alam ano kung compliment or insult. Binalikan ka, tapos wala palang ibang tumatanggap sa kanila. So, ano ibig sabihin nun? Last resort ka. Last choice, ganon. Parang di ka pa napasok sa option ka K5 kung meron pang tumatanggap. And yung ilan naman, di daw napanindigan ng mga ipinalit sa kanila. Ganon na ganon yung nangyayari sa kwento na ating natunghayan ka K5, siguro di rin na-sustain yung tinatawag nilang long and lasting love. Kaya ang ending, bumabalik rin sa original. Yan tayo. Di kasi mapirmi. Kala laging available pag bumabalik. Pero ikaw ba, anong yung take sa ating question of the day? Again, comment mo na yan sa aking page. Ipopost ko na po yan at babasahin natin ang inyong kasagutan later on sa ating final hour. And for now, back to the music muna tayo. Huwag na maglilipat pa ng radyo. Dalawang oras naman tayo magkakasama at magkakarinigan. Dito lamang yan sa Kampyon Istasyon, ang K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX
1: 500. Yan nga mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanun sa ka nag-start o inom o DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man kapin.
2: Pila imong na inom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha na ka stop? Yun sa amin yung pag-inom.
1: Tumultag o gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oh.
2: Ya pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: TTX 500.
3: Tapos si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa taong nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay nagapanigarilyo, anong delikado sa second hand smoke? Istoryanta ila karon. Kaupunta sa diskusyon Doc Ramil Uy aton CEO. Istoryahan ta ang isa ka bisyo nga makahalit indi lamang sa lawasang nagasuyop. Kundi kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Exor GP siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom di TX 500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang, haklo ah. Wala inom di TX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
3: Ang asusang sigarilyo, ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients, including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Di ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: DTX 500.
5: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.

0: nakaka mo.
1: Sanda Text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: TX 500.
3: Now, ang lain pa ang paghaklos ang second hand smoke, inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
2: Grabe, arsenic
3: poison. May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde, no? Ang pamangkot kapila ka maghaklos ang sigarilyo halin sang pagkabata mo. Halin sa bana mo or halin sa utod mo, halin sa migo mo, no? Ang question, kapila mang gagainom ni TX 500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
2: Correct.
3: Especially ang baga.
2: Oho. So, no, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year. Eh,
3: kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Amo nang dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from fire damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag so, iniman ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and din gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit gid TX 500 kag Mighty C. Lantaw bla, Sir JP, sa balay nyo, aga panigarilyo sa tatay, sa panigarilyo imo uto, imo tiyo, aga pa, haklo mo ng secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kadtukas kapiyan, may atuman.
2: Oh.
3: No? Meaning, halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds, halin sa sigarilyo. So dapat, adlaw-adlaw mo, proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500, kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500!
1: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, kasun akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
4: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ora sa K5 News sa FM Calibo, it's 2 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Back again sa programang Secret Memories. Sa oras po natin, 2:16. Yahoo! And kamusta naman ikaw ka K5 na medyo nagtitiis sa mga oras na ito? Tinitiis ang makating part ng katawan dahil sabi, medyo awkward gamutin sa public place. Nangyayari din ba yan sa'yo ka K5? Yung struggling ka o kaya naman tinitiis mo ang pangangate ng parte ng iyong katawan kasi hindi mo makamot-kamot basta-basta. Lalo kapag may ibang tao, may mga nakatingin, o kaya naman ikaw nasa public place, kakaloka. Kaya yung mga sisting ganyan ka K5, tiis ganda muna. Pero may mga pagkakataon din, ano, kapag may mga makating parts yung katawan niya, just like di mo lang maabot, o kaya naman, carry mo namang maabot kamutin, pero grabe, parang nanunuot hanggang buto yung kati. Na kahit anong kamot mo ka K5, makati pa rin. Well, ayon sa ilang pag-aaral, may mga kadalasang rason daw kasi ang pangangati. And minsan, normal lang naman yan na parte ng pagiging tao. Hindi naman kasalanan, wala namang problema kapag ikaw ay nakakaramdam ng pangangati. Sabi dito ka K5, ilan daw kasi sa mga dahilan na ay kapag ikaw mayroong allergy. Kaya kung may akong manonotice mo ka K5, kapag hindi sa'yo hiyang or allergy ka sa mga pagkain, sa mga ginagamit mo, just like sa sabon, sa pabango, o ano-ano mang mga pinapahid mo, or even sometimes kahit sa gamot, kung manonotice mo, may mga reaction ang ating balat dyan. That's why nagkakaroon ng iritasyon. At yun nga, allergy ang rason kung bakit ka talagang nangangati.

0: Mama, usually, yung mga reason naman kung bakit may mga nangangati din dahil sa dry skin. At yung dry skin na yan, K5, kahit ano pang ipahid mo. Minsan talaga, no, napaka-visible nila. Yung masyado kang maputi, pero may mga lumalampas pa rin sa kaputian mo. At nanonotice yan at na-identify as dry skin. Yung dry skin daw natin, K5, usually lumalabas yan kapag mga ganitong malamig ang panahon. Kaya kahit naka-moisturize ka dyan, kahit naka-lotion ka dyan, minsan may mga hindi pa rin talaga nakakaligtas na part. Lalo kapag ikaw ay nasa malamig na lugar. O kaya naman, baka sobrang linis mo na. Sobrang linis na parang napapadalas ang iyong pagligo. O ya, K5, yung sobrang pagbababad sa paliligo, yung madalas na pagligo, lalo kapag ang iyong ginagamit na tubig ay sobrang init, nakakapag-cause din pala ng dry skin. Kaya kalma-kalmahan mo lang dyan. Sabi nga nila, hindi naman daw nakaka-kill ang minsang pag-skip ng ligo time. Pwede rin, nakakapag-cause din ng dry skin yung matatapang na sabon na iyong gamit. Sa paglalabas, sa pagligo, kung saan mo man ginagamit yung sabon. Or maybe, meron ka talagang ibang sakit na kapag ipinakonsulta mo, yun pala yung rason kung bakit ikaw ay may sakit. Diba? O kaya naman may mga skin condition. Pero kung wala sa mga nabanggit ka, K5, nako, parang kakabahan ka din. Kasi yung huli nating sasabihin, parang eto talaga. Kung wala sa ating nabanggit, malamang sa malamang kulang ka lang sa ligo. Oh, diba? Kasi minsan, may mga tao talagang tamarin maligo. Available naman yung tubig, yung sabon, at iba pang mga kakailanganin para maligo. Ikaw na lang talaga yung hinihintay. Kung hindi pa yan pagbigyan ng panahon, K5, na sobrang init na yun talaga yung magpo-push through. Nako, talaga di maliligo yan. So again, maybe kulang ka lang sa ligo. Kapag kasi daw tayo ay hindi regular na naliligo, kaya naman madalas pa sa madalas yung hindi mo pagligo. Kasi sabi natin kanina, minsan okay lang din na mag-skip ng ligo. Pero wag naman araw-araw isi-skip mo. Kaya naman halos araw-araw hindi mo paliliguan yung sarili. Kasi may mga naiipong germs, may mga naiipong dumi, may mga naiipong bacteria. That is why may mga amoy ka minsan. At yung amoy na yun minsan hindi mo ay ma-identify kung ano. Kaya kung ikaw K5, naghihintay ka na ng sign, this is your sign. Diretso ka na sa banyo, maligo ka na, at dapat ang sabong gagamitin mo, DTX Beauty Soap. Bakit DTX? Syempre ang DTX Beauty Soap, K5, tamang-tama para sa mga nagbabalik alindog program. Sa mga K5 po nating nais magkaroon ng kutis na nakakasilaw. At syempre, skin na malinis. K5, ang DTX Beauty Soap ay mayroon yung whitening power. Makakatulong po sa atin magkaroon ng fair skin. And syempre, makakatulong sa atin na mapaputi ang ating mga balat. Kaya achieve na achieve mo ang kutis artista at kutis porcelana. Not just that, dahil meron din po yan ang DTX Beauty Soap, hindi lamang beauty soap, kundi antimicrobial soap din. Kaya sabi natin kanina, kung may mga germs, bacteria na naiipon sa iyong katawan dala ng hindi mo pagligo, o kaya naman may iba ka pang problema sa iyong skin, antimicrobial soap din. So, sagot ang problema. Kaya go na, K5. Punta ka na sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Check kung available ang Clinica DTX Beauty Soap. And syempre, kung ikaw dito sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari ka magtungo sa Refenders Building, Usmanya Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Bukas po ang ating clinic, Sunday to Friday. Wala tayo tuwing araw ng Sabado. And yes, nag-offer pa rin po tayo ng free consultation. Kaya sa mga nais makasiguro na ang ating mga suplemento at produkto na ino-offer for you ay para rin naman talaga sa iyo. Pwede sa iyo or hiyang sa iyo. Better check ka K5. I-avail na ang ating free consultation. Dahil ang ating clinic hours ay nagsisimula naman sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Woo! 22 minutes after 2 in the afternoon. Later on, when we get back, final hour na po natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating QOTD, syempre as usual, kaka-K5 inline yan sa ating kwentong natunghayan kanina sa segment of Pages of Love. Ang ating tanong, since minsan na rin iniwan ang ama ng ating bidang karakter, tapos ngayon, babalik-balikan. Ang ating tanong, kaka-K5, ano nga ba ang kadalasang dahilan para balikan ka ng dating karelasyon? Alam ko marami kang hugot, spill mo na. Go na, comment mo na yan, posted na po yan sa aking page, that's Sweet Terry, K5 News FM Kalina. And for now, back to the music muna tayo, kasama niyo pa rin.
1: Sweet Terry!

0: sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
3: D3 Bio.
0: Ang D3
3: yung may Vizio.
0: Ang Vizio
3: yung may D3.

0: Remix.
1: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
0: Performance mo pala, maluya na, mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
2: Di pre, musta po lang agabi pre?
3: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Tigasin.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh kada tapos ligo. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
6: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
7: DDX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So na,
8: mag-ed ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
7: sadya na-ed ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
8: Kag
7: naghamis ka nagputik, ged akong nga panit.
8: Salamat, ged, sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories.
9: Kasama si Sweet Terry.
12: My

0: for you.
1: Sweet Terry.
2: Yeah, right. The Sweet Terry pa rin ang inyong kasakasama sa final hour ng Secret Memories. As promised, mga ka-K5, bago tayo umexit, bibigyan po muna natin ang final take, ang kwento ng ating bidang karakter. Nating nato ngayon earlier sa segment of Pages of Law. Kwento ni Ferrer. Yahoo! Di natin sure kung ano ang kanyang apelyido. Anyway, mga ka-K5, dito sa ating kwentong natong hayan, since ang ama ng ating bidang karakter minsan na rin naiwan, minsan na rin nagpalaya, nagparaya, at minsan na rin nasaktan. Siyempre, wala naman daw iniiwanan na hindi nasasaktan. Unless kung yun naman talaga ang kanyang target, yun naman talaga ang kanyang nilolook forward, o masyado niya nang napaghandaan ang mga sitwasyong ganyan. But then, may mga pagkakataon na kahit gaano mo pa i-ready ang iyong sarili, ka-K5, ba nakakaramdam ka pa rin ng betrayal, nahurt ka pa rin. May mga bagay na hindi mo matanggap, but then i-remind ka sa kwentong ito na minsan okay lang din ang maiwan. Sabi nila, iwan ka man ng lahat, at the end of the day, meron kang iyong sarili. Kaya do not lose yourself din. Sabi nga nila, kapag nalagay ka daw sa sitwasyon ng iyong buhay na wala ka ng ibang pagpipilian, marami ka ng choices pero mahirap mamili. Kasi parang yun ya, wala kang pagpipilian. Dapat daw ang iyong pinipili ang iyong sarili. At dapat, marunong kang tumingin sa brighter side ng buhay na lahat ng bagay, lahat ng pinagdaraanan, lumilipas din. Lahat ng feelings, lumilipas din. And syempre sa mga sitwasyon ka K5 na mahirap, sa mga sitwasyon na hindi maiiwasan, hindi ka nag-iisa. Sasabi nga natin, sa tough times, sa rough times ng iyong buhay, meron talagang ipinapadala ang langit. Wow, senti. Tunay mga ka-K5, ano, kung manonotice mo, masyado ka lang nagpe-pay attention sa nangyayari sa iyong buhay. Ipagpapasalamat mo na may mga nangyayari sa iyong buhay. Binibigyan ka ng lesson and nire-redirect ka sa mga bagay na hindi for you. Tulad kasi sa kwentong ating natong hayan, masasabi po natin na di laging machi-machi ang swerte. Na kahit anuman ang iyong pagpapabuti, anuman ang iyong pagpapahalaga, kung hindi para sa iyong isang bagay o isang tao ka K5, darating yung time na kailangan mo rin yan i-let go. Pero again, tulad din sa kwentong ating natong hayan, may mga pagkakataon na siguro minamalas ka sa ibang area ng iyong buhay. But then, nagiging mapalad ka rin sa ibang aspect. Malas sa pag-ibig, swerte sa pamilya. Pwede rin na swerte sa pamilya, malas sa pag-ibig. Binaliktad ka. Na pagmamahal ka K5, hindi ini-impose, hindi pinapilit, hindi idinidikta. Kaya kung manonotice mo sa mga sitwasyon na ganyan, kung sino ang tunay na may concern, siya ang bumabalik. Walang makakapagdikta. Usang susuklian kung ano man ang iyong kabutihan, nang hindi mo man lang siya sinusumbatan. O diba, na hindi mo kailangang singilin ng utang na loob. Ba? Kusang bumabalik kasi alam nila kung ano ang kanilang duty, alam nila kung ano ang kanilang dapat i-provide. Kasi yun ay ang way ng upbringing sa kanila. At syempre pa, ka-K5, ang tunay na pag-ibig siguro ay hindi naghihigante. Pero nagpapatawa. Pero ayun nga, hindi sa lahat ng pagkakataon kapag nagpapatawaran, nagkakabalik. Kaya sa mga umaasa pa dyan, sabi nila, pass. 52 ang ating oras, mga ka-K5. So muli, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong hapon. So muli, magkakasama at magkakarinigan din tayo bukas, same time and same station. And of course, today is Tuesday. Kaya naman, Tuesday with Sweet Terry. Later yan sa ating scheduled Facebook Live. For now, pansamantala muna tayong magpapaalam. This has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Tuesday, everyone!

0: Bio. Health News Every Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
0: Detri Bio. Ang Detri. Yung may BCO. BCO. Yung may Detri.
2: Checklist na kami. Now, okay. Nga nga Detri Bio gid. Mm-hmm. Hindi kaya mag-plain nga Detri.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang Detri Bio with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant effect. Say mo sila nga brain. That these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sila nga brain. Mm. There was a study the effect of medium chain fatty acids. May nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang. Nami man ako pamatsyag. Pakwa ako man na sa init. Pero hindi mahatag ni plain D3 nga hindi ako mag-worry. Mm-hmm. Ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahiko.
2: Kung gani tribayo ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
4: Hindi ka
2: mang malipat. Kung tribayo ka, hindi mo dali ihatag yung manggad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
3: Correct.
2: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, Detribio. The MCT is the ketones of Detribio. Nga wala sa Detri. Next.
3: Ako. Mm-hmm. Okay. Nga ama D3 Bio ko over ordinary vitamin D3. There are 1,000 reasons nga mambal ko regarding that.
2: Pero isa lang ko pa ngayon.
3: Isa lang pa ngayon ko sa buong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of D3 Bio. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of D3 Bio. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas, kung gusto ko fast healing.
2: Mga ringworms. Pwede na.
3: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical cream, topical oil. Topical oil
4: internal kag internal.
3: Antiseptic sa lawas, no? So the advantage na kung may D3 Bio ka sa imo kabi sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo-damo siya mabulong. Pilas man sa sulod, pilas man sa gwa, sa imo skin. That's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
4: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nangligad, alpha-lipoic acid. Mm-hmm. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
2: Mm-hmm. Ang alpha-lipoic acid, Doc Sam, siya na ang gano, ga-recycle sa imo mga antioxidant.
4: Ara sa ato nyo lawas, kag
3: washer.
4: Inikaling ginatawag caprylic acid nga sa D3 Bio, hindi nga magpadamo sa ginatawag alpha-lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy. So, malikawan natin ang...
2: I-increase niya ang alpha-lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin... All your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3 Bio.
4: That's
2: the question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
4: Wala. Sa D3 Bio lang.
3: Sadly, wala.
2: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3, ma-process ang antibodies.
0: D3 Bio!
2: Again, sa mga balatian, Sir Boy, di may mo ginaisakuan mo? Antibodies for your immunity.
3: Correct.
2: No? Amo nang obra ni D3. At least matagan kita sa ano, long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga ara sa D3 Bio, ga-serve na siya sa immediate response.
3: Immediate response. Ara na diba? Yun.
0: D3 Bio!
2: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
3: Patay na yun.
2: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 Bio, Sir Boy? Puro sila kinanglan naton. Ang pulis, kag ang gwardya sa imong balay.
3: Correct.
2: Pero mas need ni mo una ang gwardya sa balay. Ang D3 Bio may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
3: Double barrel shotgun ang D3 Bio.
2: Meaning pa, kung D3 lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
3: Dimulat ka pa sa
2: pero kung ginainom ka D3 Bio, pa may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardya ka pa sa balay, may police station ka pa.
4: Correct, no?
0: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio
2: Health News.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajaming mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: The station sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at

0: kayo.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Mga but-

0: 500 GTX 500
1: ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo atay, happy ka lunay.
0: GTX 500
1: masalikat, epektibo.
0: GTX 500 GTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix,
3: mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.

anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Medical for Biotics.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Namo, gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Noon ako gali si Aital Dioso. Umpisa nga nag ano ro K5 nga pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan ag premis sa launa sa balita.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
9: Wow, my puso.
7: K5 Kalingawan Time!
9: Gapati ka ba lang ang babayi mas gagwapa kung magtigulang?
10: Ah, huuwi?
9: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko?
10: Ah, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga!
7: Kampyon! Kampyon! Na istasyon!
11: K5 News FM!

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: O si Jean Paul Hineroso, storyhanta ka ron. Ano bala ang inflammation? Paano mabuli ka ni DTX 500? Delikado bala ini. Ang tawag niya inflammation sa tunlawas. Kaupunti sa discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
3: Yes, Sir GP. Before ta magsugod discuss about inflammation, kapay pa na inom yun inyong DTX, inyong Mighty C or Pure C, bangod inidako kayo nga mabulig sa ikaayong lawas, especially kung may ara ka mo inflammation. Now, inflammation, ang mga research na naghambal nga inisya isa ka silent killer. Delikado na. Ang tawag sa proseso sa aton lawas sa pagbato sa mga bagay nga nagaguba sinika nga isang infection, injuries, kag toxins agud makarecover. Amo nang inflammation. Hubagon dahil niya, Sir GP. Ang lugar kung diin na may injury, may kagaw,
2: May toxin,
3: may mga toxins, iyan ang hubagon, Sir GP.
2: Bangod sa tion nga ang aton cells ang madamage, ang lawas ang nag-release ang chemicals nga nag-trigger sang immune system response. Kaangay sa pag-release ang antibodies, proteins, pagtaas ang blood flow sa damaged area, usually ang healing process ang nagalawig sang inuras tubtub inadlaw.
3: Sakto. Ina Sir GP kon acute inflammation. Ang problema kon chronic inflammation bangod ini ang nagadugay kag samtang nagalawig ini ang nagatugas ang negatibo nga resulta sa tissues kag organs. Sample na da Sir GP ang cancer. Ang cancer, diabetes, they have their chronic inflammation. May mga studies nga ginalink ang chronic inflammation sa pagdevelop sang asthma, even cancer. Amo na nga kinahanglan gyud adlaw-adlaw mag-inom DTX 500. Kinahanglan gyud adlaw-adlaw mag-inom Pure C or Mighty C. Kay amo nang gatap na sa mga inflammatory substances. Kag ini pa ang gabantay sa imo selula agud nga indi maatake sa mga toxin. Kung bastante antioxidant imo nga selula, indi na basta-basta maatakeng toxin niya, panghaboy na pagsipaon na sa imo ano, antioxidant. Especially ang free radicals nga among gatugas ang chronic inflammation.
0: DTX 500.
4: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabangkalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako.

0: TTX 500.
1: Mapos lang man ma-identify ang acute inflammation bangod sa mga noticeable nga mga sintomas sini, which is pain, redness, kag swelling, amuning dolor, kalor, no? Usually ang chronic inflammation ang mayara man sang common sets of symptoms. Amo ang pagpalangapoy, hilanat, iniblang mga gatubo nga mouth sores, may rashes ka, abdominal pain, even chest pain. Kag ini ang nagalawig nga binulan niya kung chronic, binulan, tinuig, depende sa kaso.
2: Correct, no? Kung nagainom ka regularly sa ang DTX 500 kag MITC, tanan niya sa isang inflammation sir GP, iyan ay correct. No? Isa sa kabagdanan sa chronic inflammation, ito siyempre autoimmune disorder. Amo na sir boy, ya kung may imo nga immune system ang gatake sa parte sang lawas mo, meaning pa daw hindi na amaw. Pag ginapakaon mo, kaunon ka man niya, o na yun ka man niya. Pero may ko na ginahambal sa aton nga program nga ang mango nga immune system ang nag-atake mismo sa lawas imbis dipinsahan ini. Imo na ginang soldado ha. Ang nagpakaon siya, amo may atake
1: hun. Duga kudita siya ha.
2: Na, no, naman. So amo na meaning nga nagamango ang imo nga immune system. Dako gid ang mabulig sa kombinasyon sa Mighty C kag DTX 500. Bangod ginakorek sang alkaline nga vitamin C kag DTX 500 ang mga naga-abnormal na nga immune system. Paano makabulig ang DTX 500? Siyempre, taas flavonoids, taas polyphenols, taas ang pinoli compounds, lunsay na mga powerful antioxidants sir GP, no? Kag anti-inflammatory. So sa pag-inom pa lang sa DTX 500 kag Mighty C, kada adlaw amat-amat nga mabalik normal ang function sang imo lawas including sining mga hormones kag hormone producing organs kag siyempre kaangay sa mga pankreas. Imagine la amliga na hindi na maghubag kidney nimo, thyroid mo, iban pa nga mga parte sa lawas mo mabuligan sa kombinasyon sa DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa manusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangka namun na mga tagpalamati. Padayunong natong subo sa pagsipan-sipan ang pataho makasugpon sa katot drama sa kahanginan. Medyugit baguhan sa leksyon. Jugitatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan. Ako iyang ureg!

0: Bayaan mo kami, Tay?
1: Wala ka man naluoy kay nanay, Tay? Dula na gani niya siya sang paway sang pagluto sa kananon para maibaligay.
2: Te! Kita mo na, Junisha? Wala na sang pagtaha ang bata mo sa akon. Inatungod, kinapakalain mo ko sa ila. Ginabrainwash mo ang kabataan na magkontra sa akon.
3: Hindi, matuodin na. Hindi, matuodin na, Tony. Lakit ko yung nagatudlan sa kabataan niya magkontra sa imo.
2: Hindi ako paghaksa, ha? Kay kabaho sa imo. Malakat na ko. Kag hindi na ako magbalik-balik dere.
3: Tony! Tony!
2: Ang bago!
3: Tony! Tony!
2: Dira na ka mo!
3: Tony mo! Tony na mo! Ay, kapagbuyay! Tony!
1: Nay, gusto na!
3: Mani, mani! Pugin ka man yun! Pugin siya!
1: Nay!
3: Pugin siya to! Mabuhaan ko kung bayaan ko ni tatay!
1: Babayin siya, Nay! Babayin siya! Kung tutuod siya na tatay, Nay, dapat wala niya kita ginpabayaan. Tanawabla na yun. Pagwapo lang, Ubraya. Ikaw na'y tanawabla. Pirmi lang gamang tika ang guya mo. Kagakasunog-sunog ng panit mo sang painit sang luto na yun. Sige lang, Naya. Sarangon tanin nga wala si tatay. Basta, Nay. Hindi lang kami pagbabayin ni Toto Bune. Hindi lang kami pagbabayin, Nay.
3: Ano yan, anak? Ba't kan makaya kung ikaw wala si tatay niyo? Ba't kan masarangan kung ikaw nakulang?
1: Nay,

0: Pasha with highest honors. We are requesting the parents of Manny Pasha to come up on stage to award the medals.
1: Diyos ko! To?
2: Nay?
1: With highest honor ka?
2: Oo, Nay. Ako?
1: Ay, mo, Diyos ko! Diyos ko!
2: Kagparainin sa'yo mo, Nay. Para sa'yo mo, Nay. Aminin balas ko sa mga sakripisyo mo para sa amo, Nay.
1: Salamat.
2: Salamat, Gidaya.
1: Salamat, Mantumani, sa pagtingo mo.
2: Nay?
1: Salamat, Gito.

0: Nay, wala pa si Manong kapauloy halin sa syudad?
1: Wala pa to. Nabalah ka man gani ako eh. Dugay-dugay ko siya ginalahaw dali sa bintana. Dulong na dugay-dugay ho. Base kung nadugayan to siya pagkua-exam balahaw.
0: Ah, ang mayo pa na eh. Eh, preparar akong lang daan ang mitsa na ya. Agod kong magabihan kit si Manong Mane. Apaso na siya sa ubos na eh. Dulong na daan katama o. Oh.
1: At sige.
0: Kagblagata na daan ang sumitay-tay dayo no.
1: Sige, sige na gani. Mayo inang ideya mo. Sige na lakat na. Duha ang mitsa nga dalon ta ha. Kay para tag-isahan ta. Para layo pa makita
0: ang
1: ta
0: na. Ang bagat na eh.
1: Litsi ka karun ah. Si Manong mo eh.
0: Aw.
1: Ano ka man imo yaman. Ang hindi sa gihambas ang bagat-bagat. Kay nadlock maya ko.
0: Nadlock ka man gala isang bagat, nay?
1: Oh, Diyos ko. O bala. Balagaton baya ko.
0: Labay man ako, nay.
1: Ano?
0: Nay, masarangan mo ayan si nga paiskwilaon si Manong sa syudad bilang isa kasiman. Mahal-mahal bala na, nay?
1: Kabalo ako. Ang ambal gani ni Manong Mumani na makadtuto sa syudad kay makuha siya sang scholarship exam. Kag kon makapasar to siya, may allowance pa kuno to.
0: Ba?
1: May libre nga ilistaran, stay-in, kag libre ang tuition. Kag gamay na lang kunong galastuhan ko. Doon ginakulbaan gani ako kay bisan gamay to udang galastuhan pero base bala kon hindi ko masarangan ha.
0: Are man ko na ya. Buligan ta ka bligya sa mga palamahawon. Buligan ta ka nay.
1: Salamat kid Bonnie. Abi mo ginaampo ko gid bala perme. Natani lisuon man sang Ginoong utok sang amay nyo. Kag maluoy man siya sa aton. Bisan sa inyo nga lang kabataan niya. Nga kabay pa nga. Atagan man niya kamo bisan pang balon-balon yun na lang.
0: Nay, hindi na lang bala mag-asa kay tatay ah. Pero hindi ka masakitan. Kita na lang yun ay mabaka-baka. Linaw pa pa nga buhay tanay. Hindi bala?
1: Salamat kid sa pag-intindi mo, Buni. Salamat kid sa Ginoo nga ginatagan niya ako sa mabuot ng mga bata. Pareho sa imo kag kay Manong Mumani.
0: Kay palangga ka ginhamon ni Manong Nay. Palangga ka ginhamon.
1: Salamat kito. Kag palangga ko man kamo. Palangga ko gid kamo.

0: and Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Oh, siya matuod. Hoy, Manay! Mapundok kita.
1: Oh, oy. Chu Junior, mayong gabi da. Ay, Isa, mayong gabi man.
2: Mayong gabi man, Manny. Ay, sakay na di. Nga nagalakat ka lang iha, kay gabi na ni ho.
0: Oh, matuod. Bawa ka delikado sining opisyo mo.
1: Kukwa na, Bichoy. Nagpasyudad abi ako. Kag nagkuha sang entrance scholarship examination. Awan na nga nagabihan kita ko.
2: Damo mo sang tricycle nga pwede makatulong sa imo dito sa ato na.
1: Kukwa na, Bi. Malabi na sukot. Kag... Kukwan, do... Wala na gid ko abis ang inoplitibilin eh. Kag kay na, nagbakal pa ko sang bullpen. Kag siyempre, nagbakal ko tubig. Kag tinapay. Kamahal pa nga daan, Choy.
0: Ay.
3: Sige na. Kidulong ka na muna isa sa inyo.
2: Ay, dili ka pong kumani, oh. Di sa front seat, oh.
0: Ay, dili lang siya sa backride ko, oh.
2: Tupad lang kami.
0: Sakay na, Manny.
2: Ay.
1: Ate, salamat gid sa inyo, Choy Junior, ha? Isa, salamat gid, ha?

0: Oh, ala. Sabi tulog ko pa. Taas na ang dalawa. Ay, kinapagid ako kahapon sa biyahe kag sa exams ba. Ay, Lord. Kabay pa nga makapasar lang ko pa. Para matuman ang handom ko nga manginsiman. Kag makapitan sa barko sa pila kadlaw.
1: Now?
0: Ba?
1: Jody! Gindulong sa kagabi nila ni Isa kag Papaya Junior.
0: Kabalabon, dabuang kabala mo. Ano nga papa man?
1: No, kaya na no nga. Crush mo lang yun si Isabel, bro.
0: Crush lang na yabon. Dawala man tada tsansa kay Isa eh. Kay bata sa kapitan, kag mga maestrang nagapangaliyag sa iya. Kag pugay. Mistisa na yan si Isa? Ako ya? Pirot na mata? Dapa pa ilong?
1: Pero taas kayo nung kagmaskulado nung? Tagisa pa nung? Nakita ko bala nung kagabi nung? Ginimutaran gigid mayo kagabi ni Isa? Tuwatob lang. Luyag-luyag sa bala sa mga panulok yasi mo hao?
0: Be? Tod?
1: Oo. Tuo daw. Kaya ginatulok ko gid siya eh.
0: Bala na pila kadlaw ah. Sa subong. Wala pa ako sa ipabugal. Ipigadigad lang ko anay eh. Pero kung may tinapusan ako, kag may ubra na, diragin ko magdiga. Dira ko mga liyag kay Isabel. Inablang, wala na damo gamo ah. Kung maghangdo sa ngaho, pakasal na yun ah.

0: Pa, may ihambal kung tani ako sa imo.
1: Ano yun, anak?
0: Pa, may pwede ka mapaubra di kay Manny sa balay para kung tani nga maka-income man siya pa. Kay para maidugang siya sa balon niya nga magbalik siya sa city, bala? Para sa enrollment, pagit pa eh.
1: Nga ikaw yung nag-istorya sa akon, ha? Nga hindi siya.
0: Kwan... Wala man abi siya naghambal pa eh. Kag nadumduman ko lang. Ato bala sang naligad nga gabi haw nga nalabyan ta siya sa kilid sang dalan nga nagalakad kay wala siya inupliti. Kanukon kay Manny pa eh. Pa with highest honor pa nabla siya sa nagraduate siya sa public high school. Sige na bi pa. Buligan ta siya. Bisan ibuhin mo na lang sa allowance kung nga ginapadala ni Mama halin sa Dubai. Sige na ba? Please? Sige na,

0: Bio with Vision.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mapakats, mga butika.
3: Sa mga palahubo.
4: The only thing.
3: Tama na nga pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C na kamo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver. Kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko manhi. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee

0: for Biotics.
1: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: DTX 500.
5: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
6: Kanun sa ka nag-start o inom o DTX 500?
5: Mga duha pa kasi man, kapin.
6: Pila imong na inom DTX 500?
5: Pag yun ka sub.
6: Duha na ka stop?
5: Yun
6: sa man yung pag inom?
5: Tumultago gabi eh.
6: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
5: Oh.
6: Pila na may sugar ni mo ron?
5: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
4: DTX 500. DTX 500.
6: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto sila karon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
7: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, botsilingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na, Sir GT, kita mo ginang mga pula, ginailapan.
6: Pula, ya, ilakulor.
7: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato, may isda, mostly puti, pero may isda, mga kanya kwa na.
8: Oh, may pula.
7: Pula-pula.
6: Oo, may araman, ano. So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag-risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
7: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, di sa imong diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas. Damuon mo kaon gulay. Because the only thing nga kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa ning karne, prutas ka gulay mo lang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaon pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan ang kahoy.
9: Patay.
7: Mm. Iwala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, same man na. Kung di malikawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amun ang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
4: DTX 500!
10: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabat siya, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang ako niya.

0: TTX 500.
1: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
2: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein makuha magyapon ng bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Way back, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balatian, grabe ang balatian, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgugid kung kakaong ka karne.
1: So, paano gibala Doc Ramil maka-epekto sa ikang lawas sang tao ang pag-aon sa red meat?
2: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX500 kag may TC, pwede ka makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inom giga di TX500. Christmas kan paano blaw? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano sang karne, ma-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling. Prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX. Kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na ton ginabalik-balik.
3: TX500. Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nang inom sa DTX500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domi-chumi nga, ano na, hindi na ko kakita.

0: Gusto sir, may alibyo git. So bonggi maintenance ko nagit sir ka namin namin nagit sa akong nga mata.
1: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Oras sa K5 News of Amkalibo, alas 4.31.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: Grabe po.
0: Alright!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
1: Ang panggapit sa mga kinapigos.
2: El Castigador!
3: Grabe po!
1: Kampiyon na istasyon. K5 News FM.

0: Grabe po. Maedayad nga hapon, banwa it kalibo. Magagumon raton ka nga kayangitan. Bao kahapon mga K5 high. Nagkagatumbarong raya karanga poste. Agpilang ka mga tanom nga kahoy. Tanom nga kahoy. Pilang ka mga rayang pananom mga kagayon. Karong nadagasait, mabaskog ka nga hangin, buhawit, siguro man na to. Sabi tarong raya ka nga buboy, ugana. Ay sunod sa pag-asa, may daywang ka mga potential nga bagyo mga ka-K5. Rong magasugod sa Philippine Area of Responsibility. Pag-anang ka rin nga pagpabaskogon rong habagat. Ngani hay sa mga nagauli sa mga yo. Nag-star sa mga manaba ka rin nga lugar mga ka-K5 hay maging alerto sa tanan ka rin nga oras. Hasta pa dati December da! Kabay pa nga wat mga mabaskogon nga bagyo rong mag-aagi sa aton kirang pungso dahil aron nga ro aton kirang mga flood control projects ngaron hay kagabanan puro tanan palpak. Nag-uoy mataki ro mga rayang mabahaan o magagusob sa mga kabahaan. Aton yung pagpanamyaw, pag-abi-abi sa aton yung mga suki ng mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahonan, 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan niya, probinsya Itaca. Good afternoon. Welcome mga K5 sa aton karang pagpangalagad. El Castigato. Adlaw kita makaroon it Martes, sa pitsa 18 sa Bugan, it Agosto, Dagon 2026. 8-18? Anong meron? Swerte ko noro 8 nga ron mga K5. Basta mga number nga pataas. Okay mo ba nga isugat hay pataas? Ay suno sa feng shui, hay swerte ko noro. Like for example, 8. Kumbaga pataas imaw. Kung magsugat ka, gapataas imong alima, 8. Ako din nga ni hay 0. Hindi ka kuno magpakasay, hindi ka magpaubrat bagay, hindi ka magtukod it negosyo nga ro... raya kara ka K5 nga numero hay nagapaubos. Halimbawa man na 1, oh, mga 1 nga ron, hay iwasan mo ron, bangod nga malas ko na ron. Dapat ay kat may 0, 10, 20, 30, ay may 1 man gapon, at least may 0. Pero swerte, kita ka ron mga K5 sa daya karang feng shui. Ay raya nga mga 8, 4, pwede man do 4 sa kalagitnaan yung mga. Ay kabanan kara pag 8-18 ay may mga promo mga K5 CN. Lang kita madasig sa mga promo-promo. Well, sa gihapon ninyo karang magiging alagad asala sa isita kagabihin. Ako si K5 Gloria Villas Manuel.
1: Sa katotohanan at tagapagpantay sa katiwalian.
0: Broadcasting kita live sa 4th floor Garcia Building to Usmania Avenue, Estancia, Calibacan. Sarang ninyo mabatian sa live programs K5 News Kalibo. Agin di magkalipat mga K5, mag-like, mag-follow, mag-share. At aton karang official Facebook page K5 News of Am Kalibo 94.5. Sarang maninyo kami ma-download mga K5 sa Play Store. Type lamang K5 News of Am Philippines. Agi install sa inyo karang mga smartphone. May aton nga K5 News FM app mga K5
1: News FM. Ang radyo ko.
0: Wow! May wow, kaabo-abo ro nagkanabo, makaroon nga adlaw it Martes. Okay na ang gahon mga K5 sa ninyo ron kung ano rato niya botsing hangin. Masubo nga balita sa Partikarat Department of Education. Daywang ka mga estudyante mga K5 rong ginkumpirma nga namatay. Sa Rondaya, karang natabo nga pagpamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Junior High School. High School Department mga ka-K5. Rogi na turo nga sospek. Tapuan sa klase. Agunga it BOC Police Commander.
1: El Castigato.
0: Grabe no? Kanugon rong raya kara nga unga mga ka-K5. Pwede maging artista eh. Gwapo. Maagam. Tapuan. First honor. Makarabi, wow, taan na mga first honor, second honor nga ron, mga first honorable mention, king duga, utaron, di ba ga? Makaragot na, hay, with highest honors. With honors. Ay, with highest honor, do yun do top one. Do yun do first honor, mga hakin. First honor, nagpamaril. Ruuna ng binaril. Raya kara mga K5 nga maestro nga miyembro it LGBT or LGBTQ plus A community. Aga to verify. Ina-verify pa hasta sa makaroon mga K5. Although may mga nagagawa kara nga balita sa mga pilang ka mga social media account. Raya maghalin sa mga bloggers nga ra, rung iba ka nga mga news entity, mga local media organization. Karo sa bilog ka nga estudyante, unga si Gon It Mayor. Pero gina-verify pa ron mga K5. May mga report nga up-atro patay. Pero rung ging-kumpirma ka ra, itbahin it aton nga National Police. Daywa mga K5 rung kumpirmado nga patay. As of 4 o'clock this afternoon. So may mga report nga tatlo, apat, pero wa taron gin kumpirma it Philippine National Police. Ha? Daywa pagat-ana ro anda karang nga gin kumpirma nga binawi at hugam nga kinabuhi. Kasunod itrundaya kara mga K5 nga pagpamari. Ah,
2: grabe pud.
0: Masubo kung aton nga isipon nga sa piha kara kita instrikto nga implementasyon it seguridad. Sana tabo nga nauna kara nga mga shooting incident sa eskwelahan. Tandaan nyo katraya kara nga daywang ato nga minor di edad man nga mayad ang mabuyot at barin. Ana man ka nga nanay, hay police. Raya, unga ita BOC Police Commander. Bureau of Customs. Police Chief mga kakaymoy. Pero rumasubo takarahay, top 1 imaw sa anang klase. So ano rumadagom nga rason? Amaan it nahimoy rondaya karang nasambitan nga estudyante. Grade 7. Kung katon ron dati, hay first year high school. Amat nahimo na narong raya karang nasambitan nga krimen mga kakimoy. Rong pinakamabugat nga punto. Para kako na, bukon yamang ita kung paano nahimo itsang ka-estudyante rong raya kara nga pagpamaril. Kundi nga, paano nana nabuol? Aga, hasugod rong baril sa rundaya kara nga nasambitan nga eskwelahan. Ay suno sa iba kara nga mga impormasyon na aton nga nabaton mga K5 sang bilog sa mga baril. Government-issued firearm nga ginapanigiyahan it-ana nga ama nga sangka Bureau of Customs Police Commander or BOC Police Chief. Inaimbestigahan kung paano raya naagto mga K5 sa nasambitan nga estudyante. Sa rundaya, karanga suspect. At ginambag nga posibleng makaangkon itrundaya karanga administrative consequences. Kung mapamatudan mga hakipay na may kapabayaan sa anang karanga ama na ginpahalin yun sa anang karanga pwesto bilang police commander ita Bureau of Customs sa bahin kara it Zamboanga City. May daywang ka mga gwardya ay eh, paghinambay natin Ateneo di Zamboanga University. Branch right, Ateneo de Manila University. Catholic school. Aga, private school. Kagabanan nga nag-eskwela, mga K-5, may mga kaya. Agro anda, takaroon nga security unay, bukod at basta-basta. So, paano hasugod? Wahat check it mayad, naging kampanterong rayang mga security guard. Naging kampanterong nag-checkpoint sa nasambitan nga lugar. O uwa ka na check na. May mga komento kitang mga nababasa, mga K-5. Nagahambal. Ano abimana kung naga-checkpoint ay puro malangman motor doon gina-checkpoint? Waman mana nanda gina-checkar o sakakyan? Ay kadasig malangman mana, madali malangman magtagot armas sa sakakyan kapin pa kung waman ni mo na ginalinglinga at mayad rasuho. Tama ma. May negligence gin. Sarun daya karang apartit security. Doon na pa ron aton nga dugangan mga K5 rong raya karang mga aton nga observation. Sa inyo man karang mga komento, please free mga K5. Feel free. na mag-comment sa aton kira nga Facebook Live, live programs K5 News sa FAM kanino. Ah, syempre, mga ginikanan kira, nagkakahawag. Ako nga ni ginikanan kira, magkakadlo ko na magpadagat. Ako nga sa eskwela ka. Hindi homeschool ko lang siguro. Pagkati mo kasalig, ay bout, anak. Tanugon, takunta, kung isipo naton mga K5, ruputuro, tulong daya, karangan na sambitan nga ako. Ano, tanagsugod sa anak, karangan pa inu-inu. Manit na kahimot, imo, tulong daya, karangan na sambitan nga krimen. Gain live, banana. Oh! Kat makakita ba ka mo nga ron sa hampang nga Counter-Strike ko? May anat ang body camera, ag makitaan mo gida kat anak karang nga baril nga naga, daya karang nagapagupo. Ay, sambilog man sa mga ginatanaw karang, bullying. Nani, hi. Mabaho gidara nga leksyon. Although pasagamat kita mga K5, uwa katot mga makarayang gakanabo sa probinsya ta. Agpuriya. Pasagamat kita nga buhon kita't kaparihot ibang mga eskwelahan sa iba karang nga mga lugar. Pero hindi naton paghugaton. Dapat ay magpatigayon kita daya karang strict implementation o monitoring sa mga eskwelahan. Private yun yan nila na, ay ang unga man ay sa private ko tama na ginapa-eskwela man na, di bali man na magbayad man ako't mahal na. At least man ay safe tama na, may guardia tama na sa entry at exit point. Nakita mo gid lang ron. Ay may guardia man yan ay entry exit point, ay paano kung guardia man ay ginatamad? Ginatamad mag-check. Sabihin pa kung madya close unan daro estudyante, katango-tango at ano rin maghuhibayan. Kampante abi, ay kilaga. Kilaga gon. Kasi naman abi mag-expectar, tapuan ka sa imong klase, tapos may daga kating mong galing kabahaba karang arma. Kapag hinabay ni mga tapuan sa klase, model boy, mahugod magtuon. Tapuan eh, mahugod mag-eskwela. Kung dungong ron, ay waron it honor. Kapanalig ba ta siguro kung raya ka ng mga gwardya kabutanan man ang unga manara sana may balak na galimo ka ng mga K5 nga magpamarilig ko amat inunan at baril rong raya ka ng maestro nga miyembro LGBTQ ngayon pakaroon rong pag imbestigahan mga K5 ang paano ha, panugod na na rong raya ka ng baril paano na agto sa anang posisyon sa dugang paginaton ka ng balita standby Department of Education naglatag itbago ka nga guidelines para sa pagbalik klase matapos rong bagyo ag baha. Wala natapos rong raya ka nga problema sa mga shooting incident nga sa eskwelahan. Nararo problema pag iditdepedo kat mga baha nga na. Baha ag bagyo. Ay kalipay takarat ibang estudyante kung may bagyo ag may baha. Siyempre, what klase? Ano ro bago ka nga guidelines nga ginlatag ita DepEd? Mga K5, hindi na aton doon nga pag-istoryahan. Samtang sa Biakman Kirangabahin, Mendoza, Aguadis, ita Land Transportation Office. Sino spinde it ombudsman? Sa isyo mga K5, ita Stradcom System. Ano rayang karang Stradcom System? Doon na pag-istoryahan natin doon, haman sino spinde? Bilog ro nga LTO nga rag BIR sa pinang ka mga ahensya at gobyerno nga. Hindi na natin alam kung ano ang ating sasabihin. Sa dugang paginaton nga balita, Liviste, Travel, aga Ligarda Leave Extension. Suno sa ombudsman, hi, suspicious. Diya daw hindi amo, tama na. Paano man na kamuha na kamot yaong ngao. Tapos man na, mangayo pagid ka mo makaroon ita extension. Ano man na ro inyong ginabalak, nag-obraw, taka mo una ita inyong karang panaguan sa euro. Bakit ombudsman ay suspicious? Paano hambag ba't ombudsman nga suspicious? Eh? Suspicious matuod ron, ay may kaso ka sa Pungsod Pilipinas. Tapos ay official kahit gobyerno, nag-leave ka. Sugtan ka mag-leave, nangayo kapag edit extension, wakamat masakit. Abay, bakasyon galore. Alas 4.46 sa aton karang oras. Kabulig naton sa gihapon mga K5 sa paghatod ita serbisyo publiko. And the name of public service, mga ka-K5. ATX 500, the superior antioxidant. May Ampalaya leaves with the sugar cane extract. Kaya nagabulig, agud nga i-regulate raton nga blood sugar level. Agud nga hindi maglapot, mga K5. Mabawasan raton ka nga stress. Agi katugugan kita itmaya. Ro, DTX 500, gina-normalize man ro aton ka nga blood pressure para malikawan naton ro hypertension, alta presyon, mga K5 rong high blood pressure. O, sino na ro high blood? Bawo ka, babo ro high blood. Kapin pa kong ikaw man naka K5 ay maugugton ka nga klase tawo. Tapos ay may mga naugtan ka nga ron nga tawo aga susugan kapagid. Ay gataas na man na roahon man nga dugo. Ang mga tawo gida na abing mga makaruyon nga. Sa yun gidandang maugugton. Paawayon. Ah, si Kwan man nga to, man na ho. Ay, gina-high blood naman ako kay Kwan. Yan yung mag-DTX 500 ka kay 5. Bagod nga, hindi madali mag-spike rin mong blood pressure. So, DTX 500, nagabuli, agod nga kita matawaan ita dugang happy hormone. Kumbaga, ay ganami imong pamatsyan. Isan pa nga makaugugot ro imo karanga ka-istorya, ay manami gyapon rin imong pamatsyan. Ay, kung ikaw, nag-inom at DTX 500, malikawan mo rin mood swings. Ano man mana si Kwan mana nga to, kain naman na, lipay-lipay mo. Makarama na. Aming ko, akigot amanay mo sa kalibutan. Kapamugag sa, ut amanay mo, kain naman na, gihinibayag pa ina.
2: Grabe po.
0: May ana, base nga mood swings. O, regaluhi mo it, DTX 500. Huwag amang ron nagatao it, happy hormone, kundi nga ginabuligan kita, good malikawan ro, type 1 ng type 2 diabetes. Delikado ro, diabetes, mga ka-K5. Ruyun rong masakit nga hindi madali-dali mabuong. Yani ay samtang uwa pa kita nakakaangkon it diabetes, ay prevention is better than cure. Aton yun nga i-regulate rong pagkaon it mga matamis. Nagkagasama yun yung ngipon it kinaon it tsokolate. Ay ana nga masunod karon nga sa maron ka K5 hayro imo nga dugo. Ay kung mataas ro aton nga blood sugar level, nagalapot aton nga dugo. Ay kung malapot ro aton nga dugo, nalisdan yun imaw mag circulate it maya. Ibaga ro aton nga arteries, adi ka nga agiro mga dugo, ay kung barado yun imaw ro nay. Ay mana, kalisod gid mana magka-diabetes, ay kung magka-diabetes, inaon mana kimutanan nga masakit. Ani mag DTX 500 mga ka-kaya. So manami karon ay vegetable capsule, organic K5 ana karon nga kapsula hay himo sa tinuga nani mas madasig imo matunaw agway mouth side effect hindi karon magtaas ro imong HGPT sa pihak ginabuligan na paro aton nga atay nabuligan na paro aton karon nga kidney tangod nga vegetable capsule rong DTX 500 abahay naton ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building Osmeña Avenue Estancia Calibo. Aga, syempre harapag ito partner at mga senior citizen. Okay pa ba kayo dyan? Wow, kung mga senior citizen nga kalisod-lisod, yuta na pakanon. Diba pakaroon, hay, rayang muling anon. Aga, sensitive, basan daron mga K5. Madali sanda magsunggod. Tapos, hay, mapili pa sa pagkaon. Kaya nga ni paimno natin it D3 Bio, agad magana ang pagkaon. Pero Klinika D3 Bio, mga K5, may vitamin D3 nga manggaranon sa fat-soluble vitamins. Pero fat-soluble vitamins, nagabulig para mas madasig ma-absorb ro mga vitamins and minerals maghalin sa mga ginakaon. So kung bukod pagkaon si Lula, si Lulo mo, ay paimna it Klinika D3 Bio. Pakanon may mawit prutas ag mga tinuga, agod nga ro, rayang vitamins and minerals, maghalin sa tinuga ag prutas, mas madasig ma-absorb it anang gawas. Agro man namin sa Klinika D3 Bio, mga K5, manggaranon ron sa MCTs. Ano ro MCTs? Medium chain triglycerides. Nagapatay it mga mapanamad nga mga viruses. Ay gaban nga masakit it mga magugang hay pneumonia. Kaman man na namatay, si Kwan man nga to. Ay, tauman na, ay, nag-numunya, malang manay mo, namanas, tamanaan naman ang asikip. Ay, hindi paghugata mga K5 nga mag-abot sa dikaruyon nga punto. Dapat, do mga maguga nga ron, ay ginapakaon doon itprutas ang mga tinugag, paimnon itubi, 8 to 12 glasses of water a day. Bukon pa sa lahat, painop tubi ron. Agpaimnon itklinika D3 Bio. Ay, maton lula, lulo, kung gusto nyo magawig, ruin yung akabuhi. magkaon kamot in chakto. Ayon kamo mag ininom it soft drinks. Ama na soft drinks tama na ako na. Ay diabetison kamo karon. Aben ba ko may edad yon kamo hay ro aton nga kumbaga do function it aton nga gawas ma kay five. Bukon yun it kaparehas it dati nga may edad kita nga may edad kita nga bata kita nga mabaskog pa. Ngani samtang bata-bata pa paspasit amanat kao cheese curl una. Paspasit amanat kao unat mga burgers, mga hot dogs, mga lungganisa. Asa manat kao una ita dayang nga mga chichirya. Ay bata-bata pa mana. Ay makara nga tiempo mga K5 o man nganit ginapili mapabata mapamagugang. Maabot ang edad 50, blessed kagut imo. Makara ka abo-abo ba nga bata pa. Ginabawian yung hugam nga kinabuhi. Ay, rohan bagon karon it iba man ra ni alinon man ay hasta lat amana di karuyon man imaw hasta lang mana di karuyon ro anang mission mana kumbaga hay ruging pahugam nga amanat Ginoo katon babi mana binaway ni matugam nga kinabuhi ay 16 anyo 16 years at amana ruging pahugam karon it Ginoo pero as long as kaya naton nga malikawan mga kaipa ay hindi naton pagabusuhon ro aton nga gawas especially sa mga lolo ag lola sa mga inunga man nga ra ay inyong habaan inyong pasensya sa inyong mga lolo ag lola dapat mga lolo ag lola nga ron ay nagapupungko lat ana ron ag magpahilay-hilay ay may iba kita nga mga lolo ag lola nakikita mga K5 baw gabi naligya pat ana galinibod pat ana at mga baligya kasi tama akong dan ng mga unga karaw at agin akonsensya ha pangayuan palit kwarta ang lolo ag lola karon wala ko ba isa gaba. Ay bakyan mo ron ka K5 at klinika D3 Bayo. Agod nga makalibod ba si lolo at si lola mo? Ay paano man akong wound kami sa kalibutan? Do yun, yaban-yaban karon nga mga ginahambayot mga magulang. Dapat man na magtinguha ka mo. Ay paano man akong wound kami sa babaot kalibutan? Galin man na ka mo. Hindi man na ka mo katiguhan mag-usit kwarta. Kay lolo at kay lola ba kung gusto ninyo ma-enjoy pa rin yung kabuhi sa kalibutan mga K5 mga klinika D3 Bayo kung nga di kamo madali magmasakit hindi kamo madali matapnan it mga trangkaso kayang mga obo no obo nga ron hayro yun rong ginaumpisahan it pneumonia itubi kamana sa imo nga baga ang bautot doktor ay tubuhan tamana ay agod nga hindi kagun mag-abot sa makaroyon nga punto magkaon kat prutas tinugag mag-inom kat klinika D3 Bayo. No, klinika D3 Bayo antiviral antibacterial antifungal specialist. Babakay naton ron sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Defenders Building Osmeña Avenue Estancia Calibo Aklan o so yun yung gamang si Dr. Robert Impinado.
1: El Castigador.
0: Alas 4:55, magapanumbali kita mga K5 sa dugang detalye at aton yung mga ginpang headlines. Pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders, stand by.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
3: Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni no.
4: Siyempre, mega didi mo.
3: Mega didi. So ini siya away ni siya gatan-aw niya figure no. Ang ginatan-aw niya ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So kanan lang kung mag-crave ka mo mga mothers dapat sakto-sakto man.
4: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Correct. Like kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa imo bata hindi nga silingan noodles ang gihapon da tamis mo man ipakaon mo si mo bata daw kalaw ay sir boy kag kisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ila gatas madulaan na sila gatas dere matabo nga maggasto kapagid siyempre mabakal kakuan mo cow's milk
3: so ano git bala ang ginaobra ni D3 Bayo para magdiwang ang babae nga
4: para mabalik ilang a frame
3: mabalik ang figure no? Mabalik ang Coca-Cola
4: ka bagay na sir boy nga pwede mahimo ni D3 Bayo nga hindi mahimo sa D3
3: amuna.
4: Ang MCT nga ra sa D3 Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niyang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga ginadecrease mo appetite.
3: Correct. Correct.
4: Okay.
3: Gina-control ang
4: imo. Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya, tapusan, guro, nami man tani slip tino apil sa iya o brasher boy nang magpili sang nami nga pagkaon kag suplemento.
0: Correct.
4: Na, tani may liptin man tabla nga ang pilion ato pagkaon nga makababusog pero sustansyado. Kag masiling ka nga D3 bio lang ko hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Mm-hmm. Ining hormone nga sir boy nga
5: PYY hormones.
4: Nga ga control nga kung busog ka na gid.
3: Busog ka na. D3.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mga buti ka.
1: Ikatatlong bagay, sir boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
2: Correct.
1: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gaya di tatlo ang mahimo niya, sir boy. May ikapat pa.
2: Ikapat pa.
1: The lauric acid and capric acid nga ara sa D3 Bio. Kapadamo sa imo gatas. Hindi lang drahasta ang D3 Bio makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito. Ginapromote niya ang gut bacteria, sir boy.
2: Correct.
1: And it will be passive immunity for your child.
2: Correct.
1: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo ano?
2: Imo sa basa bata. Remember, baby, ang probiotics sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. No? So kung
1: damo lang kay kung gainom ka D3 Bio.
2: Correct. D3 Bio, gid no? So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
1: Ano pag ibinta, sir boy, sa isa ka lactating mother nga kung gainom siya D3 Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
2: Correct.
1: So di siya makapanglaton.
2: Hindi siya panglaton, no?
1: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian. Hindi man magbalatian imo nga baby. Amo nang bintaha kun ga D3 Bio ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy nga kapadidi ang bata. Pero ang amay hindi, butlang anong sekreto nila.
2: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya, kung ikaw lactating mother, kagainom ka D3 Bio, ang imo lauric acid kuno, kung wala ka pa kainom sa D3 Bio, is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3 Bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast, sa imo breast milk, makadto na sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakadito, bayo ka.
1: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din ninyo ang D3 Bio, sir boy.
2: Correct.
1: No.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.
4: Oras sa K5 News of FM Calibo, it's 5 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
0: Across the land, across the seas, and across the

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. El Castigador.
1: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad El Castigador. May 1 minuto gonrong nagtaniwan sa oras karat alas 5. Saan ka motorsiklo sa Burwanga mga K5? Nahugog sa tunay. Oh, sus, driver garag angkas na ninahan si K5 Sandro. May detalye sa line number 2, K5 Sand, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro, go ahead.
2: Dekang nga ninahan doon sa ka driver ag angkas kara K5 lo, matapos nga ginaaligar nga mahugog no sa tulay kara ro andan nga ginasakyan nga motorsiklo sa boundary nga sakop ita barangay poblasyon aga barangay Alegria sa bahin karat Burwanga takna alas 2:55 kahapon kara itagaaga natabo rong daya karon nga insidente no rong waon din pangayanan kara nga mga biktima hay kapwa ano man sa dala pareho nga nagapangidaron ita 24 anyos kay Pablo ang sa initial nga ni na impormasyon nga aton kara nga nabuo magaling sa Burwanga PNP halin sandara rong daya karon nga daywa sa sangka bailihan sa Barangay Alegria kay may ginapatigayon abi ito nga sa sayawan abi sa nasambitan karon nga barangay Kifanlo agkat ginatumbok unanda kat pauli unsanda sa anda karon nga panibagay kat ginatumbok nandarong daya karon nga direksyon pauli sa anda panibagay ito ana natabo rong daya karon nga accident kay Kifanlo ginasugid nga may giniwasan sandara nga kasubrang tricycle sa nasambitan karon nga tulay rason nga aray karon nga dumiretso no rong daya karon nga sakyan ng motorsiklo ay wala ana na control ita daya karon nga driver ng Manila ita motorsiklo aga sa kabangdanan man yani nga una raya sa idagom ita raya kara nga makahigilong ilimnon no daya karon nga mga sakay rason nga nahugugit asandara sa idagom ita daya karon nga nasambitan nga tulay sa nasambitan karon nga lugar pareho nga nag-angkon ita nina so nagkanari-sari karon nga parte itgawa sung daya karon nga mga biktima aga gas-gas no kita do ang sa siingan ni ginrespondihan man ra it aton nga katapo it MDR Imobuwanda agro sang bilog nga kara gindaga sa Ibahay District Hospital agro sang bilog hay gin na gilayon no nga gindiretso iya gin transport sa aton karon nga Aklan Provincial Hospital para man karon sa dugang pagbugong sa makaroon sa aton karon nga pinakalitas nga pagtawag no nagapadayon parong daya karon nga investigasyon ita aton karon nga mga otoridad angot no sa raya karon nga sambitan na aksidente kay Fred Gloria samtang sa aton pagit no nga mga dugang karang balita nagangkon it daya karang pag-areglo no kumbaga hay nag-angkon it daya karon nga kasugatan nga compromise agreement. Oo, settlement. Magaling sa magsimbang nga parte. Angot na sa kanya karang insidente at pagkasunggab sa bahing kara ita barangay Mabini, sa bahing ita Mabini Street sa barangay poblasyon niya sa aton karon nga Banwa it Kalibo. Kaya nag-angkon ita samad no sa prente karang apurusyon ita motorsiklo matapos nga nairang nga sumunggab sa nakaparada karang sayakyan pasado alas 9 kabi no K5 lo agrong daya nga ni karang motorista isang kampanya ti fresh anyos nga yaki samtang rong driver matay kotse hay 28 anyos nga pareho man yani rang residente ita Dungon West iya sa nasambitan karon niya
1: pareho sa nga taga Dungon ro rider daya nang motor in max
2: Roger K5 lo no ag nagagawa nga ni base sa investigasyon no ipatuntun niya kalibog PNP na nakaparada sa Sangkabar una sa nasambitan karon nga lugar sa may Mabini sa may unahan gid si Pedro Itaya kon no hospital na nakaparada no sa atubang ita Sangkabar do daya karon nga kotse kat gulpi kat ana man sinunggaban ita raya kon nga motorsiklo ro likod nga porsyon ita bumper ita daya kon nga sayakyan. So, pareho man sana nang nag-angkon itlaya karon nga minor nga damages ng motor. Tamang nung daya karon nga siya.
1: Wow, wasak taro printed motor ho. Madasig na siguro anang padagagan.
2: Roger, no? Kay Pedro, ay siyempre isipon mo api, nakaparada. At kaya pat manudagan karon si Pedro ay morning panyani ni Karo yun dun eh.
1: Nakainom, imaway.
2: Huwag man din mention, no? Nakainom, pero sunok sa karang initial na informasyon kay may una no sa ilalong Indaya karon nga nakahilong ilong influenza pero kung nag super inom ari ko niya ilong
1: nakainom gang
2: nakainom gang kung daya karon nga driver pero bukod imo ilong kat matabo rong daya karon nga accident. So, sige na matangani rin ang kinduspundihan. Itatong karoon na katapos mga puridad. Gahatong nga ni, no? Kaina ka ra, nagdango pong daya ka niya magpimbang aparte. Itatong karoon niya payatapan. Ita kalibu PNP, agod niya mag-settle. So, no, nga ni, sa daya ka niya pag-iyan, no? 28 anos sa pag-iyan sa yakyan, ay magbayad lang, no? Rung daya ka rin niya pag-iyan motorsiklo, agod niya maikapakaayad, no? Anda ka rin niya kasamaran sa pareho karon nga big ikulo kay Gloria samtang sa aton pagid no nga mga dugang karang balita nagangkon man it daya karon nga nagatubang no iya sa aton karon nga tagatapan ita kalibu PNP ro nga magtimbang nga parte aga nagkasugot nga magabuligan ngon lang sa gayastusan no sa medical fees kara angot ra sa daya karon nga aksidente kay nakita ko taga estudyante karang habungguan itdaya karon nga multicab sa
1: Tinkercan. Lupi, no? Nakainan karon ba K5 Sando, printe ita multicab, baskog, da siguro anang pagkabangga sa Ruyon nga. Unga, babayi ron, di ba?
2: Roger, no, kita 10 years old, daya karon nga unga nga babayi, at yung daya karon nga driver at multicab, ay 55 anos na taga Kawayan ni Washington, at sunungan ni, no, sa atong karon nga duty investigator no itara son traffic investigator na rin kay Pedro na nagatubang rumagtimbang karang aparte at sa makamnya ni presente pa na iya sa dayakal nga pribado nga ospital nagapamayad pero nga dayakal nga unga ay sa kabastugon nga ni ita impact kay nakara kay tutangani no nakaangkon ino dayakal nga nina sa anak niya iba't iba karon ni parte ita yawas ni Pedro ay minahan ito ay makay kay nakarayang gin ita agaw na tabu abe daya karon niya aksidente sa may kahabaan ita highway nga sa Brani Kaano aga harun nga ni no kat nagatabok rung daya karon nga napuong dagon nga unga matabok rung daya karon nga aksidente agi sige da matangani rang gibus kubihan ita atong kanya DSP agi na daya no sa daya karon nga ospital kay Pedro para magintaron sa dugang na pagbuong man no aga ginrelease mataro daya kaon nga bihikulo ito nasabitan karon nga driver ay nagabiyahe nga ni no gimaw lang man magpagpasayad aga dung daya kaon nga driver magabulig gimaw ra sa medical fees no ita raya karon nga biktima no kung daya kaon nga napuong na dagon nga unga si Pedro samtang sa dugang pagin naton nga mga balita no sa aton na nga pag-check sa aton trangabahin ita Libagaw ba si Pedro na aresto ita Libagaw police no rong sangka wanted person sa sitio proper ita barangay Lugtuga sa Banukarat Libagaw no kay mahal niya mang karon nga adlaw kay Pedro na dapok imaura rong dayo nga akusado sa bisa kara it warrant of arrest para sa kasong simple arson no na gin-issue ita atong karang RTC, no, Regional Trial Court Branch 2, sa atong kanya kalibu aklan. Naroon sa siin nga ni Waman, it din rekomenda nga ni nga piyansa, no, so atong garoon niya korte para sa temporaryo karang kahilwayan ita nasambitan to niya akusado. Presente in maong nga una makaroon sa kustodiya, ita atong karang Libaka Municipal Police Station, nung daya kang nga arestado nga individual para magkaroon sa proper documentation, no, aga proper disposisyon. Nagpasayamat mataro aton karon nga mga katapo at kapulisan no sa bulig ita aton karon nga mga komunidad aga padayon karang ginainganyo rong publiko nga i-report to mga suspicious baga mga kahinahinala nga mga aktibidad sa anda karon nga lugar agud nga insigida ya ginanda karon nga marespondihan aga matawaan at nagkaigo karon nga aksyon kung in kaso per kaso abing no nga may mga magbuntag nga mga krimen una sa nasambitan karon nga lugar sa particular no sa mga nabukid na parte ita aton karon nga Banwa ita Libagaw kay Fred Doria. So dito aton karon nga report no magaling sa aton karon nga area of responsibility ka naman sa aton karon nga pag-check dugang sa pipinan natin sa mga municipal police station angot sa mga insidente aksidente. Sa makaron man gid no it mga na report makaron nga pang orason iya sa aton karon nga pag standby no sa mga aksidente insidente kay Fred Doria. So dito aton nga report with the K5 Kenneth Chica Ako man si Peter Santos Rosar, para sa Kampun ng Balita, Servisyo Publiko Kalingawan, sa Bilog ng Pilinsya Taklan, K5 News FM.
0: K5 News FM, Kampun Report!
1: All right, thank you so much gid kay K5 Sandro Zalazor sa anang karang balita. Aron do ginahambag mga K5 nga kung sa idagom gid ita rayang nga makahilong ilim noon ay bisan pa nga bukon it kahilong-hilong hay hindi gid magmaneho nga wat kaibahan nga wat ininom. Good nga may nagagiya kay mo ay maton pre ayon maton mag magdaga itay mo karang motorsiklo hay nakainom kaon maton. Oh, hindi ba kang masabat gida? Hindi, pre. Kaya ko tara, pre. Kaya ko tama na, pre. Oh. Ay, tapos lang yun. Pag-abot sa unahan, nagpangdugo mo, tagaliro pa na naawan. Ay, di. Oh, resulta ka gay-fi by disgrasya. Ay, wabi kita at pariha sa Amerika. Baga nga ron nga breath analyzer machine. Oh, wa mat may nag-duting, kumbaga, ay nag-check ito sa Amerika. Wa ta ito ta Hollywood actor ngayon o artista. Pag hidakpan ka timo igtong nagamaneho kang nakainom ag mahumgan kang sa dagom makahilong ilim noon. Hay imong violation rayon karon hay driving under the influence of liquor. Kaya katon sa Pilipinas mga K5 hay sige ha. Ay kung inaon nga ni rayon ay magnuuno-uno undayin kita. Si K5ville bow harama K5 bow update kahapon baga. May raya ka nga babae nga kat ginahambay namon nga mendya may kaya manyani. Oh, nga nanakaw to sa sang kaukay-ukay itbag. Bao nakit-an man gali imaura, nagpamuog man itron daya ka nga helmet. Oh, isang ka rider bao hadakpan man imo sa CCTV. Sa dugang karon nga detalyat na sambitan nga balita sa line number 3 K5 Val Rose Quals standby.
0: K5 News FM Live Report.
1: Sa kampyon nga balita, K5ville.

0: Siri Sandara, A5 Glo, di karon sa may bahin, ita Toting Reyes Street, sa Sakop Mata, ita Barangay Poblasyon, no? Kaya, actually, buko man din yanit mabuhay, Sanda, sa sugod itay ka nga grocery store, K5 Glo, nga kung si Inyani ay siyempre panaligman kay may CCTV man matuod ka sa area, ag nutshell man lang kun eh. O man siguro gidit nag-ano ka on,
1: nag-interest
0: kunta, pero hay nakita kita sa CCTV nga ang katading babayin niya ka nga ginakabigman niya.
1: Makagamit sa, lima.
0: Yes, K5 Glo. Imaw kita kung sagip man sa CCTV nga gin-post ng gali 3 days ago man. Mm-hmm. Ita dahil ka kang rider, K5 Gloria, kay kung nga, siyempre, hey, bukod at imo ko ni, may nagpanag-iyat at ako nagbinuo mo at kamagan.
1: Manakaw.
0: May mga buko niya isang beses, sabi K5 Glo, kung complain niyo takana eh. Agin na nag-guwa uman kung dahil karang mga CCTV bangod sa nga ni sa atong karang report kahapon na siyempre din compare nanda o siklo parehas K5 Glo duwa ng panggawason ag duwa ng color nga ka nga buhok K5 Glo kaya blonde mo ka nga buhok K5 Glo ag naka ano man imaw naka
1: gayon man siguro ng susok nga helmet nga to pag panakot bag sa okay bukong matatawa
0: yeah. K5 Glo daya itong helmet nga sinuktot na na kay color ano ka silver mo K5 Gloria kung dahil ka nga helmet nga hatuman ko nakita sa CCTV nga kung si In ay actually makaroon may mga info kita no nga nagasugod ka itong K5 Glo nga may nakakilala sa dahil ka nga babagi
1: ay tapos ni Mao
0: ginaverify natin pakay dumutong siklo nanda dahil ka kang gamit nana kaya
1: takaw man
0: bukod matawa.
1: Abi ko tinakaw na ba?
0: What information yung ako yun. Pero nakikita kung si Inaga Park iya around Calibo. Ang somewhere sa mga pizza sang apartment in Five Gloria. Okay. Dali natin pag-divulge. Kay
1: patayin pa natin kung manago pa yun.
0: Oo, patayin pa natin kung ginausisa gido information nga nagagapit ka ton kay Five Gloria. Kay so far, abi, wagit ka pa-record man niya sa ato niya Calibo PNP. Doon man nga nito atong gina-convince nato, encourage naton kung dahil kaya nga mga nabiktima K5 Glo. Agod nga siyempre, bakit ado otomitin
1: natin? Hindi man ima ron, maano ron, madakpan, madakpon doon na iwa man it may nagareklamo.
0: Yes, sakto good, K5 Gloria. So, actually, gina-open man natin niya sa atong Calibo PNP kay buko niya bit sang bilog eh, or some beses kaya kaya nga incident nga involving kaya ka nga babae nga nga hindi pa nga nato makilala no kung sino gid or taga si Ingrid ra imo basta nagagamit it motorsiklo aga kun nga nino nakikita ta na sa sapult sa CCTV nga nagapambuo ta imo bukod ana nga gamit sapult ta imo ya kita gita kay Five Gloria aga based man sa mga complain ay imo gid ako do dekra nga ginaturo man nga responsable kay Five Gloria sa dekra nga pipila ka mga nanak awan nga mga establishment K5 Gloria kapas nga dahil ka nga ukay-ukay nga rubag o anak ka nga ginbuo K5 Glo nga nagabalok ita 499 pesos. So, managa-comment nga ni ay ibaylo na gitamana o anak ka nga dignidad sa dahil ka nga presyo.
1: Ibaylo na nga ni ranang dignidad sa nutshell nga helmet na to.
0: Doon yung ginagawa ni K5 Glo. So, di pa natin masayo kan makakon kung alin dang klase nga or alin tagasiin mo ka, alin do anak ka nga status abi no K5 Gloria kung no kung mali mo ka nga
1: anong klaseng tao imo ra
0: oo K5 Glo kaya bukon ita normal ta nga kung taabot taing na bibiktima K5 Gloria at hindi ginakabangtan man
1: pero malangat-yangat pa nga ron K5 Glo base kung may unga ta imo ra
0: do yun pa may anang ginabuhi abi matuod nga unga K5 Glo at doon na tagalikiran nga mga ginapakaon ka na yaling sa takaw ay doon tado kasubo no nga
1: nagaling eh bag pagang man ka na ro ha discovering nga tinakaw nag helmet din na pa mapakaon sa unga to
0: ay ba si ano man nga ibaligya oh, duple presyo pa kay Five Glo may
1: basi mata na
0: ay kung diskarte magdiskarte mo sa makakuyon nga ano nga pamaagi bulok nyo pamaagi kay Five Glo so hindi pa natin gid masayo kano kung ano gid ako ana man kira nga tuyo kay Five Glo kaya kun mabangan na tumiga mention man nagahamba nga ba si mentally ill o kun mentally challenge kan dai kira nga babayi aman ita kung normal kan matud di mo gid maubra da paulit-ulit baga aga aware ka man eh kung ikaw nga

0: lasing nga tao buhay abuot ang CCTV nga naka-install diyan sa aton nga Banwag Kalibo. So amo kon maubrahon mo dun dahil karang pagpanakaw kay Five Gloria aga bukman gin ganit ano no kon yan ni 499 pesos nga balukit bag ag nutshell. So naalin mo dun dahil karang mga kagamitan kay Five Gloria. So aton gidron nga ano nga usisaon pa kung mga duga nga detalye angot sa kanday karang nasambit ni insidente pero makakon hay pagulit man nga gina-remind din pipila ka mga incident na matapos sa day karang incident kay Five Lo o mga negosyante naton nga syempre hay kung awat mo ka matawaan ni sa leksyon kay Five Lo hay adlaw-adlaw tay mo ka nga may unang mabiktima kay 14 na tabo ko sa nutshell pag 15 may ana man din takawan. So ginakabangatan man ra ita pipila naton ka mga negosyante ron kay Five Lo kaya
1: ana baga karon kay Five Lo makakita bagay mo at katapat ag higapos bagay mao
0: duyan pa kay Five Lo kaya sa disgrasya na pa kung anak ka nga ginahinimo no, kay Five Gloria. So, at ang gito ko nga no, i-follow up pa kung mga further information no, at mga dugang nga detalye angot sa dekara nga babae background kung na may nakakilala din man na sa kay karang identity ita ginasugid nga babae nga nakita ganyan ni sa CCTV kay Five Gloria. Samtang dugang nga ito nga report no, kay Five Glo at man karang nga gina-try nga buton ko linya that at karang ba nga PNP kay kahapon may natabo nga aksidente kay Five Gloria. So may bahin kaka ita tabay yun no? So nasa Banua ita ba nga. Mm-hmm. Nga kung sa inyo ni tatlo karadugin na sugid nga ninahan. Matapos nga sumunggab, kung dahil karang motosiklo kay Five Glo sa e-bike no? Nasa may tabay yun nasa Banua ita ba nga kay Five Gloria. Nga kung sa inyo ni base sa aton karang report no? Kung na information, natabo ko nga insidente mga 5:30 hapon na kahapon ita Lunes kay Five Glo di ka kung sa atubang it barangay hall no ita nasambit nga barangay na kung siin nga ni haya nagtuga pa nga nira ita naghinay baga do ano do traffic kay Five Glo kaya bangod nga ni sa kaya kira nga nasambit nga aksidente nga base sa aton kira nga information na ipahalin or paadto no ita direksyon ita balete kung di kira nga motorcycle nga ginamaneho ita sangka writer doon nga taga Arcangel Balete kay Five Gloria ag di ka kautin mo bumunggo sa e-bike nga ka nga naghana nga mag-U-turn kay Five Gloria. So bangod sa deka nga impact ay pareho sa deka nga nag ano ba nga na sumimplang sa kakasada natin kay Five Gloria kung di ka motorcycle ag like e-bike kaso nit ang deka nga pag-angkon it deka nga last ko no sa andang kagawasan kung di ka mga tatlo ka mga biktima kay Five Gloria. So sa pagdahil pa makarong ginabugong sa atin ka nga hospital kung dahil ka nga mga biktima pero do driver itry ka nga e-bike kay Five Glo ay nagpamalibad mataman ni Mau nga mag paano admit kay Five Gloria sa atin ka nga hospital. Samtang nakataga na man nga magdangop uman sa atin nga banga PNP o magtimba nga parte agud no pag istoryahan ko nag-iigo nga pag-areglo ko ng settlement man sa natapong nga ka nga aksidente kay Five Gloria. Samtang yaman sa atin ka nga Banwa ita Kalibo may natabo man niya ka nga actually wa man maswerte nga wa man ita habuo kuna naduwa nga pagkabutang sa dekra nga coffee shop kay Five Gloria nga kung siin ginapatihan sinugod hindi pa makilala nga individual no iya sa may bahin kaya ita capital site istansya sa Banwa ita Kalibo bali natabo o dekra nga insidente aga-aga ita Lunes kay Five Gloria nga kung siin niya ninatupang ganun lang ita tag-iyan na ka ita coffee shop 29 anyos nga negosyante kay Five Lo nga sa madut ako anak kang doorknob aga sa main door ita anak kang coffee shop na kung siin niya ni maswerte nga wa baga na duga matakuan ng mga staksig to, mga kinangan ba sa anda ka nga negosyo nga ka. Uwa sa buong mata man eh. Uwa mata ita dahil ka nga naduga ang kagamitan kay Five Gloria. Pero ang ginakangawahan, hamaan ita ginper sa handa nga sinama doon doorknob. Alindutuyo baga kay Five Gloria, hamaan ita sinuod. Kung dahil ka nga coffee shop ita sangka, 29 anyos nga negosyante. So, recorded rin sa ato ni Kalibo PNP at basin sa sa dagkarang pag-usisa ay may tatlo ka mga, I mean, dayuwa ka mga individual o na, ano ba, na obserbahan, ito yung karang aga-aga mga lastas nga kong K5 lo, nga nag-aaligid sa area, baga K5 Gloria. So, ginasugid o kung na ginadudahan nga posible sanda kung sumugod na ka or sumama dito dahil karang doorknob at sinugod kung dahil karang coffee shop K5 Gloria. So, makako nag-gather pahit duga nga mga CCTV footage, ratan karang kalibo PNP, agud nga malocate kung sino, kung makilala, kung dahil ka nga ginasugod ng mga responsable na nagsugod sa kung dahil ka sangka coffee shop na sa may Capitol site sa may barangay Estancia sa Banwa Ita Calibo K5 Gloria. So far, no, kung ito mga balita nga natipon niya sa atong kira nga pag-usisa man sa pipila ka mga municipal police station agiya sa atong kira nga Banwa Ita Calibo K5 Gloria. Ako man si K5 Bill Rose Qual para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon report!
1: Thank you so much kay K5 Val Rose Qual. Sana man karang balita. Alas 5.24, mga K5, aton yung oras. Magpanumbalik kita pagkatapos yamang itpalang ka mga reminders. Standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Bayo ng paninisis, sandi tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mangabuti ka. Mataas bala ang ibo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rikard. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
9: You're listening

0: Alas 5.32, mga K5, baton ka nga oras. Balik kita sa aton yung pagpangalagad, Al Castigador, oras atod ka aton, it mighty C. Rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C, rong mighty C, mga ka-K5, ay nagabulig it collagen production. Sa aton ka nga gawas, aga raya ay nagabulig man, agud nga maproteksyonan kunta, kita kontra kara sa mga daya mga K5 nga mga trangkaso, ubos, ipon, yagnat. Pagpaganakit, it aton karang tutunlan mag mighty C. Mas safe imaw, bukon it kapareho, it ordinaryo nga vitamin C. Bangod nga rong mighty C, hay pure nga alkaline. Alkaline-based vitamin C nga ni banayad sa tiyan, non-acidic. Bisan pa kita may problema sa ulcer o hyperacidity. Rong mighty C man, nagatap na it iron deficiency, nagatap na it anemia. Mabakay naton ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Oso yun naton si Dr. Robert Impinado at si Ma'am Abigail Impinado. Aga, syempre may free consultation mga K5 every Sunday to Friday. Alas 8 agahon hasta alas 5 hapon, libre una karon rong konsultasyon sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center gamit rong mga makabagong teknolohiya. Oh, what bayad mga K5? What bayad doctor's fee, consultation fee, or professional fee? Ro yun ay servisyong may puso, hatod kato ni Dr. Ramil Uy. Alas 5.33, aton karang oras. Sa aton nga pagpadayon mga K5. Raya makaroon rong, kumbaga, makabig naton nga pinaka-trending nga balita. Sa pungsod Pilipinas, may bag-uuman nga natabo nga shooting incident. Sa bahin ra, ita Ateneo de Zamboanga University. High School Department. Junior High School, grade 7 rong raya karang suspect. Rupi nagkaiba, sa iba karang mga natatabo nga shooting incident sa nasambitan karang mga eskwela. Maabo rong nagapangutan na karabanwa. Bangod nga, rong raya nga suspect. Top 1. Saan da karang eskwelahan? With highest honors eh. O nga, paimaura mga HK5 ita. Bureau of Custom Police Commander. Bureau of Custom Police Chief. Ano ro natabo haman ita? Naagto kara sa punto nga rong rayang nasambitan nga estudyante mga ka-K5 ay nagpamarin. Daywang ka mga estudyante rong binawian it hugam nga kinabuhi. Kaibahan rong raya kara nga gunman. But si nga nun, sambilog sa estudyante, ro pangaywang namatay, hay imaw. Gimbaril na ro anang kaugalingon matapos imaw kara magpamarin. May mga report nga up-at, pero daywa kararong ging kumpirma it Philippine National Police.
1: El Castigado!
0: Sa casualty, it natabo karabanwa nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga High School Campus, kaina nga agahon. Raya nga biktima, ginkilaga kay Patrick Dylan Wee, grade 10 student. Raya nang binaril, raya rong binawi at hugam nga kinabuhi. Si Patrick Dylan Wee, grade 10 student, ro suspect nga binawi at hugam nga kinabuhi, si Muhammad Mael Halani, grade 9 student. Grade 7, doon na karang report, grade 9, tagalimura. Ginasugid nga top 1 sa anak karang nga klase. Eh, di ba, katong tiyempo, first honor, valedictorian, second salutatorian, first honorable mention, di ba, mga makaroon dati. Ang imbailuhan yun makararon, with highest honors, with honors. With highest honors, yung mga top 1, saan da ka na nga klase? Suno sa mga otoridad, sa initial nga investigasyon, mga ka-K5, nagpagupok si Gon si Halani. Itrundaya ka nga baril sa sugod it classroom, bago nagsaka sa ika-5th floor, ag igto imaw nagpakamatay. Daywarong gin-report nga naninahan sa insidente. Gani ay rokapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. RokBP, nag-aapila makaroon sa pilang ka mga media organization. Sa rundaya, karang mga vlogger nga maging sensitibo mga kakayfive sa Rundaya kara nga pagpahayagit na sambitan nga balita. May kaangtanan sa Rundaya kara nga natabo sa Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Di naman na pag-i-exaggerate. Sa ginpagawa kara nga statement, itkapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: El Castigador!
0: At kung ano rong raya karang ginapagawa ng impormasyon it aton yung mga katapot kapulisan. Di karon yung anay hasta. Ngani dapat ginmata na active makaroon rong KVP nga ray. Parang kumbaga magiya rong tanan yung mga katapuit media. Sa ethical standards mga ka-K5 it pagpahayag it mga balita. Bisan pa hambago na aton ron nga karumaldumal nga. Awa kita kasayod karon kung ano ro sa likod. Ay ro iba pa gina-post para itsura, kitang-kita para itsura. Oh. Oh, wa siguro nakabuog it KBP examination eh. Basta mga minor, mga K5 bisan anuman karon ro anang kasalanan. Dinyo pagipakita ro anang karon nga identity. Oh, gina-blurred ay mauron. Bilang respeto ron sa anang nga pamilya. Ag bilang pagsunod sa Rundaya kara nga KBP Code of Ethics.
1: El Castigado.
0: Ngayon, kung ikaw ka K5 wa ka man kagubot it Code of Ethics. Oh. Imo to ay makapa-viral kat imo kara nga balita. Ay ruyon karon ro magiging resulta. Now, nasa yuran mga ka K5. Nga rong suspect unga ra it Bureau of Customs Police Chief sa Zamboanga nga ginpahalin sa anagon kara nga pwesto suno sa BOC sambilog sa mga baril nga gingamit hayrong government issued firearm nga ginapanigiyahan it anang ama kapariot na tabo man nga to sa Cagayan mga K5 sa Cagayan sa Tacloban. Tacloban gali nga di ba nga, baril tot anang nga tiyaman nga pulis. Paano makarara i-regulate it, pamunuan it Philippine National Police? Ayro mga service firearms nga rat, ibang mga pulis, naiintrahan tat andang nga mga unga. Kinagamit sa Rundaya, karang bukot manami nga butang. Ginamantsahan mga kakayfive rong raya nga baril nga gin-issue it gobyerno, to serve and to protect sa mga pumuguyo. Ano ro slogan at police ay, di ba? To serve and to protect. Ginaimbestigahan makaroon mga ka-K5. Kung paano nabuong aga nakasugod sa campus rong raya karang baril. Bangod, posible karabanwa nga magapangatubang sa administrative charges. Rong ana nga ama, kung masayuran ag mapamatudan nga may kapabayaan sa pagdumaga ag paghupot itrundaya kara nga government-issued firearm.
1: El Castigado!
0: Ayasta sa makaron, hindi pa matumod it mga kapulisan, mga hakifay, brong motibo itrundaya kara nga unga. O kanugon. Kanugon kung isipon naton mga hakis. Top 1 sa klase. Tatay mo may posisyon sa gobyerno. Hamat na obra mo rong raya karang nasambitan niya krimen.
1: El Castigado.
0: O, ginatanaw makaroon nga sambilog sa mga motibo hayrong bullying mga hakis. Paano ma-address at mga eskwelahan kung minatuod gidman nga may mga bullying nga nang nagkatabo sa eskwelahan? Ay base kung may mga ginabully una, gasugid ro nga ginadedma it ibang mga maestra o maestro o pamunuan at eskwelahan. Ay ro bullying nga ra, seryoso tarang kumbaga mga K5 seryoso nga issue sa komunidad. Pero ibabing mga unga nga mga watbatasan. Pero oh. Pagpabaho ba, ay madyaging pabayaan. Tabaga, pag abot sa eskwelahan ay halat ang pinangbuli. Oh. May classmate ako dati, partner, bulihon, ginaan na imot among ibang mga kaklase. Kada buli ka na, may taguon raan na nga bag, ipilak ana nga libro. Oh, kada buli ka naki, gatininangis lang gid imo to. Ay kulihi. Siguro ay nagsugid yun imo sa anak karang nanay, nagagtuturo ana nga nanay ba, siga pabira nanay ka to. Patawag sa guidance counselor. Ay kung ruo nga pa ibukon pat sugid-sugid, oh, ginabinuli tagali imo sa eskwelahan, ginadinagadaga kat anana. Ana tang ginasarili ro ana karang problema. Ngani sa mga ginikanan man doon, o istoryahon man natin kung amat atong maunga, ay kamusta man maton nakro imong status to sa imong eskwilahan, o kamat imo ginaawaya. Sino man akimo, kimo, igturo, raya ka nga mga nagamalit, basi kung may mga nagamalit, man akimo ito. Ag nagahinipos, kagating. Ay malisod mga K5, bro, mga tao nga ron nga nagakinimkim ita kaugot sa anang tagipusuhon. Ay pag sumabog ron ay. Hindi, sabog kita nanda yun. Raton bang butsing hanon ay. Nakakabahala kung sa Tagalog pa. Makakabagaka. Bangod rong eskwelahan mga ka-K5. Dapat duyon dong pinakaguwas nga lugar para sa aton nga mga inunga.
1: El Castigado.
0: Agmas makabagaka kung mapamatud-an nga sang ka government issued firearm rung gingamit sa nasambitan nga insidente. Ro, mabaho nga pangutana makaron mga kakipan. Paano naagto sa sang ka minor de edad rung baril? Ah, agpaano raya nakasugod sa sugod it campus? Hindi dapat ruyon matapos sa paghambay nga sang katrahedya gamang rung ruyon nga natabo. Kinahanggan masayuran kung siin mga ka-K5 nagkugang sa paghupot it armas, sa siguridad it eskwelahan, o sa iba pang parte karat sa sistema. Ag hindi man dapat kita maghusga mga ka-K5 sa pamilya trundaya karang suspect. Pero kung may kapabayaan, dapat manabatrong sinuman nga mapamatud-an nga responsable.
1: El Castigado. Sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigado.
0: Bangod rong isyo nga ra, bukon nga mangra ita sangka insidente mga ka-K5 with pagpamaril. Ha? Issue ron mga ka-K5 it gun safety, school security, ag sinoro may sagabton.
1: El Castigado.
0: Kunta ro mga nagakatabong aras ibang pungsod maging leksyon sa tanan nga pamunuan it eskwelahan mga ka-K5 nga hindi kung dapat mauman.
1: El Castigado.
0: Ya sa aton nga probinsya Taklan na ginapangutanan naton katurong raya mga K5 nga Aklan Police Provincial Office. Good nga hindi kita mapareha sa iba karang mga eskwelahan manami taro andang nga tika. May andang nga group chat. Oh, ginamonitor ng raya karang mga estudyante. Ginamonitor dos atos it mga eskwelahan, may police visibility. Kamusta ro police visibility? Magapit sa mga eskwelahan, dapat do eskwelahan kara agaro ang otoridad nga buligan mga kakita. Dahil nung ginahambag sa mga mag-asawa man ngani, nga it takes two to tango nga ni kuno eh. Di ka man kasaot, itanggo kung ikaw malang man isa nga. Ay, dapat may partner kagid imo karon ka-K5. Saot ka tanggo ron, imaginary mo nga saot-saot. Pero dapat may partner kagid. Agro yun dong dapat nga obrahon mag-partner rong raya nga mga otoridad ag eskwelahan. Sa makarang nga tiyempo, mga inunga nga ra, masyado sa nang expose abira sa mga hampang nga ra. Kaya nga social media, kung ano rin anday itong mga nakikita nga ra, andang nga na-adapt. Ay kung aton nga isipon ay, dapat sa mga inunga nga ra kunta, sandara rin mga future nga politician, nga bukon at kurakot. Sandara rin masunod kunta nga mga doctors, Malay natin, kung hindi siya namatay, mga K-5, di ba? Tapuan ni Mao. O, base kung imo parang masunod yung presidente at Pilipinas. Maging mayad nga engineer, mayad nga accountant, mayad nga doktor. May anag-ana ron nga ginakigan. Nga, kung baga mga K-5, hay, what anana hagamit ro anang karang agam? Sa iba't anana hagamit ro anang agam? Paano tanana karahabuo ro barilit anang atong ama? Agagamit karang mga K-5 sa rundaya karang nasambitan nga krimen? Tama pa bagarong raya nga hinunano ni Dr. Jose Rizal nga ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan?
1: El Castigado!
0: O ang kabataan ang siyang sisira ng bayan?
1: Tahimik ang gabi.
0: Alas 5:48 mga K-5, baton ka lang oras. Hasta ko lang katadikara sa aton yung pagpangalagad, El Castigador. Thank you so much, kids, sa aton ka lang mga naging partners sa field. Kay K-5, Val Rose Kual. K-5, Sandro Salazar. Aton ka lang navigator, K-5, Kenneth La Chica. Partner naton sa technical side. Broadcast engineer, K-5, J.R. Unayan. Sa kagan manit, amon yung president at CEO, kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako rin yung karanga naging alagad, inyong castigador, K-5 Gloria Villasmanio. Para sa kampiyon nga balita, sa bisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K-5 News sa Fang.

0: DTX 500.
1: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
2: Sa mga pagtuon, o sa mga rason nga aga kapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang kuana, gakontribute sa pag-develop sa pubis. Kan mga kuana, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
3: Baka epekto na si muskin, okay? Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya, kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
4: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulau eh.
1: Pulau. Aside nga pulau, grabe pakaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakaan. Magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
3: Correct.
1: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagkakaigong lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis, ang bukin ang paborito sa mga bataon sumog, sir boy.
3: Correct. No?
1: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo slawas mo. It's all about antioxidant.
3: Antioxidant
1: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
4: Kakas ng punggod.
1: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
3: Correct, no?
1: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
3: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
0: DTX 500.
5: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
6: Sa kapila ka maginan.
5: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
6: Subong kamusta?
5: Huwain ko ginapatsyak maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ng DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500!
1: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinloan mo atay sa tanan nga mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
3: Correct, no? Kay collagen
1: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage kag mga collagen nami.
3: Puting datos ang DTX 500.
1: Hindi dali maghubag imo kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
3: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung saan po sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pag pala inom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
3: Ang extension.
1: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak balyo, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat niya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
0: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at Streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Kalibo, impunto alas 6.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Different Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
8: Headline sa ato niya balita lokal, wanted person sa kasong simple arson sa Libacao, arestado.
9: Dugang headlines, balitang lokal.
0: Balitang lokal.
9: Pondo para sa Presidential Scholarship Program sa mga barangay sa Aklan. Posible ipagawa goon makaroon ng Setyembre.
8: Sa dugang natong headline, balita lokal. Nakaparadang kotse, silong gabanit motorsiklo, driver sa idagong mitaga.
9: Dugang headlines, balitang lokal. Saga nga segregation ang pagpilak ituwa sa tamang schedule. Posible rason sa mga uwa na kolekta mga basura sa Kalibo. Nasamad niya garbage truck, ginadahilan man.
8: Headline sa atong balita national. Ateneo de Manila nagpaabot it simpatya sa mga biktima it Ateneo de Zamboanga University shooting.
9: Dugang headlines, balitang national.
0: Balitang Nick Headlines.
9: Ateneo de Zamboanga wugwasgon sigon clearing operations nagapadayon.
8: Headlines sa ato nga balita international. IVF clinic sa Northern Cyprus ginaimbestigahan sa saga nga sperm ag egg donors.
9: Dugang headlines balitang international. China ginakontrol rong online content sa pagkamatay ni Xu Rongji.
8: Headline sa aton nga balitang negosyo.
0: Balitang negosyo.
8: Lokal nga produksyon it gatas nagtaas sa 21.2% sa unang quarter it 2026.
9: Dugang headlines balita sa patagat ni Gordon. BOC ginstriktuhan og seguridad sa mga nabuo ag abandonadong goods.
8: Headline sa aton nga balitang sports, NBA wait nakitang ebidensya nga nagpagusot it kwarta si Steve Ballmer para kay Cahill Yonor.
9: Dugang headlines balita sa patag itinampa. Benedict Mathurin ginaagawan gihapon it IBA nga iba pa nga mga NBA team.
8: Headline sa aton nga balitang entertainment. Edward Barber engaged yon sa non-showbiz girlfriend.
9: Ag Queenie Pacquiao magagastos it agos 5 million pesos kada dag-on sa US college.
0: News FM. Yan ang radyo ko.
10: Wow! May
8: puso. Maayad-ayad nga gabi Banwaid Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi probinsya Itaklan. Good evening, Western Visayas. Welcome, mga K-Fine, sa ato niya pagpangalaga, D3 Bio Evening Newscast. Adlaw kita makaroon it Martes, Pitcha 18, sabugan it Agosto, Dagon Dusmel 26. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmaitis. Rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, maghalin sa broadcast center at 94.5 K5 News sa FM Calibo. Kami ro inyo nga mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manio.
9: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
8: Sa detalye at aton yung mga balita. Una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balitang lokal.
8: Naaresto di Bacau Municipal Police Station rong sangka wanted person sa sitio proper Barangay Lukto Gali Bacau. Makaroon ka nga adlaw. Naaresto rong akusado sa bisat warrant of arrest para sa kasong simple arson nga may criminal case number 18599 nga gin-issue ni Judge Jobel Barrera del Muro at Regional Trial Court Branch 2 Calibo Aklan. White ginrekomenda nga piyansa para sa kahilwayan karan. Presente makaroon nga sa kustodiya at Libacau PNP rong ginaresto nga individual para sa dokumentasyon aga disposisyon. Nagpasamat matarong pulisya sa buligit komunidad. Agpadayon nga gininganyo rong publiko nga i-report rong mga kadudadudang aktibidad sa andakarang lugar.
0: Balitang lokal.
9: Dugang detalye sa itong balitang lokal.
0: Balitang lokal.
9: Posibleng maipagwagon sa unang Domingo at Setyembre rong bulig halin sa national government para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo at bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholarship Program sa mga barangay sa probinsya Taklan. Suno kay Ralph Tolosa, board member at presidente at Liga ng mga Barangay Malay Chapter, nakapagsumitigon at mga dokumento ng mga barangay ang itugon raya sa accounting para sa verifikasyon. Nakaangkon man si Gunraya at sangkiri nga delay bangod kinahanggan niya mag-agi sa proseso agud niya maayos ng liquidation at pondo. Ang otyaragin pasiguruman ni Tolosa nga nasunod at mga barangay rong guidelines sa Department of Interior and Local Government o kung DILG sa pagpilit mga benepisyaryo para sa 20,000 pesos nga bulig pinansyal sa limitadong slot at pang estudyante.
8: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal. Nakaangkon it kasamaran rong printi karang porsyon it sang kamotorsiklo matapos nga sumunggab sa nakaparada nga kotse. Alas 9 kabi sa Mabini Street, Poblacion, Calibo. Rong motorista isang ka 23 anyos nga gagaki, samtang rong driver at kotse ay 38 anyos ang parehong residente Dongon West, Numansha. Nagagawa sa investigasyon at Calibo PNP nga nagapundo sa atubang isang kabar rong sagakyan kat sunggaban sa likuran karang porsyon it nasambitan nga motorsiklo kung sa siingin kasama dit bumper. Parehong nakaangkon at minor nga sa madrong motorsiklo sa akyan kaya sigida mang ginrespondihan at kapulisan. Nasayuran nga nakainom rong driver at motorsiklo kat matabo rong aksidente.
9: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal.
0: Balitang lokal.
9: Saga nga segregation ag pagpilak sa bukon itama nga schedule o posibleng dahilan kung habanit may mga naaywan pa nga mga basura sa pilaka kanto at Banwang Calibo. Suno kay Herlin Samo at Solid Waste Management, tubuan pa et Hunyo ginpatuman rong no segregation, no collection policy sa nasambitan nga Banwa. Ginakolekta si Gondro biodegradable kada Lunes, Miyerkules ag Biyernes, samtang sa kada Martes, Webes ag Sabado man rong non-biodegradable. Nagwas ka na sayuran man kay Rekonya Samoy nga nagkaaberya rong daywa kaanom ka mga garbage truck ag present ang ginahugat propyesa nga nagaliin sa Manila para sa raya ay maayos ag magamit. Ang karagin pa siguro man nga yaginandang pag-usuyan at pamaagi agud maaksyonan rong nasambit nga problema.
8: May 7 minuto ngon rong nagtaliwan sa oras at alas 6 ag sa aton nga Balita National.
0: Balita National.
10: Balita National.
8: Balita National, atod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa. Pero DTX Coffee Mix, may chia seeds, disugar, sugar cane powder extract, may ampalaya leaves, nagabulig mga K5, agad malikawan naton ng constipation o kalisod sa pagbawas. Manggaranon sa fiber, nga nagasunog at LDL cholesterol, agad natural ro aton karang pagniwa. Rong organic coffee, nga DTX Coffee Mix, ay halal certified, approved at FDA, associated sa USA, sa RTI, at sa AUN, nga mabakay na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang National.
8: Nakikipagsimpatiyarong Ateneo de Manila University sa mga estudyante, teachers, ginikanan, agbilog nga komunidad it Ateneo de Zamboanga University matapos rong pagpamaril sa Junior High School Campus sa Zamboanga City. Daigwang ka estudyante rong namatay sa insidente. Kaibahan rong ginasugid nga gunman. Something may mga gin-report man nga naninahan. Sunod sa mga otoridad, sang ka estudyante rong gin-baril sa sugod it-eskulahan bago nagpakamatay rong sospek. Nagapanawagan rong Ateneo de Manila. Ngayon sigidang imbestigahan agod matanaw o matawaan itlinaw. Rong nasambit kara nga insidente ag masiguro rong kagawasan it mga estudyante sa nasambit nga eskwelahan. Nagapadayon parong pakikipagbuguligan it Ateneo de Zamboanga sa mga otoridad para sa nagakaigong imbestigasyon.
10: Balitang National!
9: Dugang Italia sa itong Balitang National. Ginhatod kato ng D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial special.
10: Balitang National!
9: Ginpasiguro ni Zamboanga City Police Office Director Police Colonel Fidel Fortaleza nga wet threat sa palibot it Ateneo de Zamboanga University matapos ang natabo nga pagpamaril kay inakaratagahon. Suno kay Fortaleza nagapatigayon yun lang i-clearing operations from mga otoridad sa lugar ang pagabisitahon ng mga estudyante nga nagpaganaw matapos ang insidente. Samtang nagapadayon ng investigasyon it pulisya agud niya matumod ng bilog ng detalye ag matumod ng motibo sa pagpamaril.
10: Balita International.
8: Ang sa aton man nga balita international, balita sa guwait aton karang pungso datod gaton it extend the food supplement for men. Nga may makarot ag klavawaska sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon itong nga mag-extend food supplement for men. Kaya mga K5 nagabulig sa fertilization ag nagatap na it erectile dysfunction sa mga gagaki. Mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan.
10: Balita International.
8: Hindi magnaba sa 30 ka mga unga kabuan ay British. Rong ginapatihan mga K5 nga ginunga matapos maggamit sigon. Itsaga nga sperm o egg donors sa IVF treatment sa Sangka Fertility Clinic sa Northern Cyprus. Sunod sa investigasyon it BBC, ginpilit mga ginikanan ng donors base sa medical history, hitsura, personalidad, edukasyon, naghabis, pero makataliwan kararong pilang ka mga inadlaw, nagduda nga rong napili na nga donors ay gingamit yamang sa andang karangang treatment. Katunga sa 30 kakaso ay magalin sa Dugos IVF Center kung sin tatlong ka mga staff rong nasangkot sa pag-alaga sa pilang ka mga pasyente.
10: Balita International.
9: Ang Italia sa itong balitang international. Natod katon it mighty serong mas impabaskog na alkaline vitamin C.
10: Balita International.
9: Hugot na ginamonitor at ginakontrol it China rong mga online post angot it pagkamatay it dating Prime Minister nga si Xu Rongji sa edad nga 97 anyos. Ginagubong imaw pamaagi it cremation sa Beijing nga ginatenderan ni Chinese President Xi Jinping ang iba pang mga mataas nga opisyal. Sa pihakara, wa pa it maginpakita nga footage it nasambit nga seremonya.
8: Alas 6:11 mga K5 aton karang oras ag sa aton nga balitang negosyo.
10: Balitang negosyo. Negosyo.
8: Balitang negosyo nga atod gaton mga K5 with DTX premium coffee nga may stevia, agaricus mushroom, sambilog pagid nga organic coffee nga malikawan naton rong palpitation, agarong prebio coffee, prebiotic plus probiotic ag may malunggay. Tanan mabakay naton ron sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building Osmeña Avenue, Estancia Calibo.
10: Balitang negosyo.
8: Nagtaas si 21.2% rong local production it gata sa unang anum nga bugan ni 2026. Suno sa National Dairy Authority o NDA. Umabot sa 25.38 million liters rong produksyon. Maghalin sa 20.94 million liters sa kapareho karangat siyempo ko 2025. Kadungan ka na nagsaka man it 6.5% rong dairy herd sa 165,785 heads. Nagtaas man sa 1.69 billion pesos rong balor it dairy production. Paghalin sa 1.36 billion pesos kung nagtaliwan nga dagon.
10: Balitang negosyo.
9: Dugang Italia sa itong balita sa patag it negosyo.
10: Balitang negosyo.
9: Ginstriktuhan it Bureau of Customs o kung BOC rong monitoring siguridad at pagproseso sa mga na-recover. aga forfeited ag rekon nga abandoned goods nga sa kustodiya kara. Iban sa matikang rung pagbilog it real-time monitoring dashboard para masubaybayan ang status ag hugag it mga kargamento. Dugang CCTV cameras ag personal sa mga storage area ag pagbakait body-worn cameras para sa mga tawuhan. Ano mit biusing insigida nga madispose sa mga forfeited ag abandoned goods na kompleto gon sa mga kinahanggan na proseso agud malikawan rung paggutok. It bodega
11: K5 News FM.
12: Yan ang radyo.

0: owner Steve Ballmer para kay Cowhill Leonard agad makaiwas sa salary cap rules. Sa piyakara pa dayon yung ginimbestigahan ni Liga kung may ginbayolara rong Clippers sa mga rules matapos ginpakilaga si Leonard sa mga business partners it team. Natanaw man kung napasigawan rong team nga maayos nga idumaga rong mga empleyado kara.
1: Balita Sports.
2: Dugang nga detalye sa itong balita sa Fatag itinam.
1: Balita Sports.
2: Nagapadayon rong negosasyon para sa restricted free agency ni Benedict Mathurin nga pinagka-interesan gihapon at New Orleans Pelicans, Chicago Bulls ug Milwaukee Bucks. Posible man o pagbalik ni Mathurin sa Los Angeles Clippers bisan uman nga nagpirma rong team kay guard Bradley Beal. Posible sigon nga ibahon ng daywa sa playing time bilang mga wing player.
1: Estasyon K5 News FM. Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: At sa aton nga balitang entertainment, balitang artista mga K5, hatod kato ni DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista, kutis malapor sila na mag DTX Beauty Soap ng organic antibacterial soap nga mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa mga permingin ng allergies, aga prone mga K5 sa mga gugus-gugus, DTX Beauty Soap. Organic antibacterial soap.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Ginbunyag it aktor ug pastor nga si Edward Barber nga engage ni Mao sa anang non-showbiz girlfriend nga si Ricky Umali. Sa saka church gathering ginpakita ni Edward drong litrato nanda ni Ricky agin pahayag nga bukon nga mang raya it anang girlfriend kundi anang fiance matapos si Mao nga mag-propose. Ginpakigbahin man ni Edward nga mabuhay yun anang ginapangamuyo rong pag-angkon it sangka manami nga relasyon.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Agpara man sa katapusan nga detalye at pagpangalaga dito by Evening Newscast.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Ginabana-bana nga nag-aabot sa 4.73 million pesos kada dag-on rong kabilugan na gastos ni Queenie Pacquiao sa pagtuon sa Loyola University Chicago sa United States. Mag-aumpisa si Queenie makaroon ng Agosto bilang forensic science student. Base sa ginpagawa ng estimate at universidad para sa school year 2026-2027, kapin sa $77,082 rong annual cost na kaiba ng tuition, mandatory fees, housing ag meal plan. Inabana-bana man nga kapin sa $56,930 o kon 3.49 million pesos rong kada dag-on para sa daywang kamanga semesters.
0: Sana all. Wow! Alas 6:17 mga K5 baton karang oras ag sa aton nga bantay panahon.
1: K5 Bantay Panahon.
4: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Meron po tayong initial update patungkol po sa ating minomonitor na bagong bagyo or tropical depression na mayroong local name na Neneng. Kanina nga pong alas 2 ng hapon, yung low pressure area sa may Philippine Sea sa loob ng ating area of responsibility ay na-develop na bilang isang mahinang bagyo or tropical depression. At huling namataan, itong si Tropical Depression Neneng at 1,025 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Si Bagyong Neneng na po ang pangatlong bagyo for the month of August at panglabing apat naman po for 2026. May taglay na hangin ang Bagyong Neneng na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran at 20 kph. Base sa ating latest satellite animation, wala pang direktang epekto ang nasabing bagyo, subalit asahan yung unti-unting paghila nito ng southwest monsoon or hanging habagat na siya nagdadala pa rin po ng mga pamisa-misang malalakas na ulan sa susunod po na dalawang araw habang binabagtas itong si Bagyong Neneng ang northern Philippine Sea. Samantala, patuloy din nating minomonitor ang isa pang low pressure area sa labas pa rin ng ating park. Huling namataan nito kaninang hapon at 460 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. At base pa rin po sa analysis natin, mataas ang tsansa na ito'y maging isang tropical depression din kagaya nitong si Bagyong Neneng sa susunod na 24 oras. Nakikita nating movement nitong low pressure area within 24 hours, mabagal na kumikilos palayo ng ating kalupaan. So ibig sabihin, kahit ito man ay maging bagyo, maliit ang

0: chance na magkakaroon agad tayo ng ikalawa or pang-apat pa na bagyo for the month of August anytime dahil kikilos ito towards southern portion of China. At wala rin direktang epekto itong LPA sa alimang panig ng ating bansa. Again, yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas dahil pa rin po sa hanging habagat. Base sa unang forecast track po ng PAGASA regarding kay Tropical Depression Neneng, ang general movement nito sa susunod po na dalawang araw ay northwestward or pahilagang kanluran simula dito sa may northern Philippine Sea. So ibig sabihin, maliit ang chance na ito'y magla-landfall or tatama sa ating kalupaan given nga itong medyo makipot po na kanyang cone of probability, bahagyang aangat or bahagyang bababa yung kanyang sentro dun sa ating mga susunod po na issuances. Posible itong dumikit or mag-landfall dito po sa may Ryukyu Islands sa Okinawa, Japan, Thursday ng madaling araw. At pagsapit po ng tanghali or hapon, maring nagla-landfall na po itong si Bagyong Neneng sa may northern portion of Taiwan kung saan may chance na maging low pressure area na lamang ito at hindi na tuluyang panlalakas sa mga susunod po na araw. Nakikita natin, based din sa ating latest track, nasa hanggang 380 kilometers po yung kanyang radius, yung pinakamalawak niya at yung pinakamakipot naman is around 200 kilometers. No? So ibig sabihin, the moment na lumapit ng bahagya pa itong si Bagyong Neneng sa ating kalupaan, ay maaaring mahagip po yung outer rain bands itong Batanes and Babuyan Group of Islands sa mga pabugsubugsong hangin at nisang malalakas na mga pag-uulan. Pero inulit natin, yung direct effect naman dito sa may mainland Luzon, including Metro Manila, hindi po natin nakikita habang binabagtas ng bagyo ang Northern Philippine Sea. As of 5 p.m., meron po tayong heavy rainfall warnings pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Meron tayong red warning over Occidental Mindoro, gayon din po ang Calamian Islands at Batangas. Ibig sabihin, torrential rains o lubhang napakalakas po ng mga pag-ulan ng mararamdaman sa susunod na 3 oras o hanggang mamayang alas 8 po ng gabi. Meron naman tayong orange warning sa malaking bahagi po ng Zambales, gayon din ang Bataan, dito rin sa may western portion ng Pampanga, sa bahagi o timog na bahagi ng Cavite, natitirang bahagi ng Batangas, at itong Oriental Mindoro, meron pong intense rains o napakalakas na ulan sa susunod na 3 oras. At meron namang yellow warning pa rin over Metro Manila, gayon din ang southern portion of Bulacan, ilang bahagi pa ng Pampanga, western portion ng Tarlac, hilagang bahagi ng Zambales, hanggang dito po sa hilagang bahagi ng Cavite, malaking bahagi ng Laguna at western portion pa ng Quezon Province. So ibig sabihin, heavy rains or malalakas na ulan pa rin po posible sa susunod na 2 hanggang 3 oras dun sa mga nabanggit natin na lugar. Laging tumutok sa ating updates regarding ito sa heavy rainfall warning. Every 3 hours po ito, 5 p.m. yung kasunod po alas 8 ng gabi, makikita natin dito sa panahon.gov.ph, ang isa sa mga official websites po ng PAGASA. Para naman sa mararamdamang hangin natin sa susunod na 3 araw, yung southwest monsoon, meron pong main effect no regarding dito sa mga nararamdaman nating pabugsubugsong hangin hanggang sa araw po ng Thursday at yung sa periphery po ni Neneng, lalo na dito sa may extreme northern Luzon. So for tonight, most of the country, possible po yung pabugsubugsong hangin. Pagsapit bukas at sa araw po ng Thursday, malaking bahagi ng Luzon and Visayas, meron din mga gusty conditions, ganyan din sa Buanga Peninsula, northern Mindanao at Davao Region. Para naman sa mararamdaman nating mga pag-ulan sa susunod pa na 3 araw, kakaiba po ito dun sa tinatawag natin kanina na heavy rainfall warning. Ito naman yung weather advisory, yung kanina real-time warning na sumasagot sa mga tanong kung posible ba magkaroon pa ng mga malalakas na ulan sa mga susunod na oras. Ito po nakikita natin within a 24-hour period, posibleng umabot pa rin sa hanggang 200 millimeters ang dami ng mga babagsak na ulan. So hanggang bukas po ng hapon, dito po sa may Zambales, sa may Bataan, ganyan din sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at dito sa may Oriental Mindoro, especially overnight, posible po yung umabot sa hanggang 200 millimeters. So para ma-visualize po natin, kung dito sa Metro Manila kahapon, umabot po ng 240 millimeters yung 24 hour na mga pag-ulan. So more or less, halos ganun po yung posible bumagsak na ulan dito sa mga nabanggit natin na probinsya. Habang pagsapit naman, sa ibang lugar pa dito sa Luzon, meron namang nasa 50 to 100 millimeters ang dami ng ulan sa susunod na 24 oras. Kabilang pa rin dyan ang Antique, gayon din ang Laguna, Rizal and Metro Manila, possible po ang paminsan-minsang malakas na ulan. Gayon din sa may Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, paakyat ng Pangasinan, Benguet, La Union, hanggang dito sa may Ilocos Sur and Abra, may mga delikadong ulan pa rin po na aabot ng hanggang 100 millimeters. Other areas, pagsapit po bukas, may mga kalat-kalat na ulan din and thunderstorms. Generally, mga light to moderate rains po ito. Over the rest of Luzon, yung mga hindi natin nabanggit na lugar dito sa Luzon, and din sa natitirang bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region. Habang natitirang bahagi ng Visayas plus buong Mindanao, asahan pa rin po ang fair weather conditions at yung mainit at tuyong panahon for most of the day at maliit lamang ang chance ng mga isolated thunderstorms. Yung heat indices sa maraming mga syudad, posible pa rin umabot sa delikadong antas na 42 degrees or higit pa. Pagsapit po bukas ng hapon hanggang Thursday afternoon, ito yung time kung saan lumalapit ang bagyo sa may Okinawa, Japan, na dito rin sa may Northern Taiwan. So habang nandun po ang bagyo, meron pa rin tayong habagat na siya magdadala pa rin ng mga delikadong ulan dito sa may parting La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, pababa po ng Bataan at Occidental Mindoro kung saan nasa 100 to 200 millimeters ang posibleng 24 hours na rainfall. Mataas pa rin po ang banta ng mga pagbaha sa mga low-lying areas or maging yung mga hindi na gaano binabaha, no, posible po kayong makaranas ng mga flooding dito rin sa mga malapit po sa mga ilog, posible yung pag-apaw po nito. At sa mga kabundukan naman po nakatira sa mga mountainous areas, posible ang pagbuho ng lupa. Habang meron naman tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan simula po bukas ng hapon hanggang Thursday ng hapon sa may Ilocos Sur, Abra, dito pa rin po sa may Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, pababa po ng Metro Manila, gayon din sa Rizal, Cavite, Batangas, hanggang dito sa may Oriental Mindoro. Delikado pa rin po ang mga pag-ulan, pabugso-bugso pa rin sa susunod pa or after the next 24 hours. Whereas the rest of Northern Luzon, gayon din ang mga lalawigan ng Aurora, Quezon and Laguna, meron pa rin paminsan-minsan na mga light to moderate rains. Yan po ay dahil din sa southwest monsoon. And yung mga hindi natin nabanggit na lugar, dito sa may Bicol, sa may southern parts ng Mimaropa, Visayas and Mindanao, fair or bahagyang maulap at madalas maaraw ang panahon pagsapit po ng Thursday. At pagsapit naman ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, meron pa rin mga delikadong ulan pero kung mapapansin po nila, mas kakaunti na yung mga lugar at mas kakaunti na rin yung mga posibleng maramdaman na mga pag-ulan. So meron tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. The moment na nandun na sa may parting Taiwan or Northern Taiwan, itong potential na low pressure area na lamang na si Bagyong Neneng, ay meron pa rin tayong mga delikadong ulan sa Ilocos Norte or basically the entire Ilocos region, ganyan din ang Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Paminsan-minsan pa rin po may malalakas na mga pag-ulan. Habang sa araw ng Friday, that's August 21, possible pa rin po yung scattered rains and thunderstorms over Metro Manila, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, ganyan sa mga probinsya ng Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, pababa po ng Cavite, at Batangas. So make sure na kung lalabas po ng bahay sa araw po ng Friday, magbawang pa rin po ng payong or kapote, just to be sure. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala tayong nakataas pa sa ngayon or maybe in the next two days po, no, regarding po sa gale warning or yung mga delikadong alon. However, given po na meron pa rin tayong malakas sa southwest monsoon, posible pa rin ang maalon na karagatan dito sa may western seaboards nga ng Luzon hanggang 3 meters po, lalo na kapag malalakas ang mga hangin at ulan doon. Delikado ito for our small sea vessels. Mataas din ang mga pag-alon dito po sa baybay ng Mimaropa, ilalim na bahagi ng Quezon and Bicol region, hanggang dito sa may eastern Mindanao, posible rin umabot sa isa't kalahati hanggang dalawat kalahating metro ang taas ng mga pag-alon. At yung mga hindi natin nabanggit, within the next 12 hours, nasa kalahati hanggang isang metro lamang ang taas ng mga pag-alon, maliban pa rin sa mga thunderstorms. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ang next update natin regarding kay Tropical Depression Neneng ay mamayang alas 11 ng gabi. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
1: Thank you so much sa ato niya PAGASA DOS. Mga K5 inyong nabatian, Roma nagapangunang balitaan sa ato niya pagmangalaga D3 Bio Evening Newscast Tuesday Edition, August 18, 2026. Kinatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmighty Serum, maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, itaton niyo official Facebook page, K5 News of Amkalibo 94.5.
2: Agin ni pagkalipat ng sundan kami sa aton official website, www.k5newsfmkalibblogspot.com, ag sa aton mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man niya makitaan ng mga nagapanguna ng mga tourist attractions, yes, aton nga biro, Binche Taklan, bisitahon nga mga rong biyaheng K5 Aklan.
1: Sangangan at bilog ng website, K5 News of Amkalibo, sa aton nga partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unay. Sangangan man, itamon nga President ag CEO kay Dr. Ramin Itang Uy, kami ruin nyo nga mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manio.
2: Aga ko man si K5 Santos Luzon.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Mga kapamilya, kamusta kamo? Kamong tanan nga suki sa aton nga palatuntunan. Perming nag-upod sa aton. Perming nagasubaybay sa aton palatuntunan. Tinig ng Reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamay pa nga kamutanan, yara man sa kayong lawas. Labi na sa tining managasulod nga bag-o nga tuig. Kamay pa nga kamutanan, yara man sa aktibo nga pag-alagad sa Dios. Kay kawalo na kita nga ang aton kasiguruhan sa sini nga kalibutan amo lang gid ang kaangtanan sa Dios. Samana nga sa sining aton mga palatuntunan, gabay pa nga dako man ni nabulig sa pag-uswag sa inyo espiritual nga kahimtang, espiritual nga kabuhi. Kay sa pirmi naton ginaliwat diri ang pag-uswag sa aton espiritual nga kabuhi dari sa kalibutan, amo lang gid na ang pinakasikrito nga makabaton kita sang kalinong, makabaton kita sang paghagiya or guidance sang Dios. Kaglabaw sa tanan, iya kita proteksyonan sa tanan ng mga nagkaltabo, mga kakugmat na nagkaltabo sa kalibutan. Amo nang hindi tagi na siya pagkalipatan, mga kabiyanan, mga kautoran. Importante katama. Amo nang kamusta kamutanan, ang aton pangabay nga yara kamo perme sa inyong ikayong lawas, espiritual, physical, mental, protection, nga permita na ginapangayo sa Dios kay amugin na ang first priorities kay ang mga iban pa ng mga helikoton daw secondary na lang siya. Manang permita na ginaliwat diri ng mga pagpagkamayo sa Dios nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Mag-obdanay gina sila. Importante katama. Nang lima, kung ato na siya mahimo, ang ikalima, protection sa Dios mana. Pero ang pagpagkamayo, financial, sa Dios mana gyapon. Pagpagkamayo ka na. Tanan ang pagpagkamayo, halina sa iya. Manang ibalik ta sa Dios ang mga pagdayaw kag pagpasalamat kag dakukid nga kalipay sa Dios nga malipay siya nga magatipan sa aton iya suguon ang iya mga anghel agon nga kita mayara perme nga protection ang aton anghel ni Dagwardia mo nang aton guardia sa bilog ta kabuhi sa bilog nga pamilya man nga mauna amo na magbantay. Sige, amo lang na ang aton nga pag extend sa inyo sang pila ka mga pagpangamusta kag tanan nga mga aton nga ginahasili nga mga pagpagkamayo na aton na baton halin sa Dios. Samtang kita magparayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ubong, pero antes sa tanan, mga muyo kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali mo ito, kami ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan. At pinasalamatan po namin, dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo, kami po inyong pinatnubayan sa taon pong ito. At ito ay patapos na. Nawa pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines, gayon din ang CEO Rukamino Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. At kaming lahat, nawa, kami yung karapat-dapat sa paglingkod sa inyo, lalago ang aming parambalataya at pananalig upang kami man aming karapat-dapat sa lahat ninyong binisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisyos. Amen. So magpadayon kita sa buong magaturan sa aton nga pagtuon. Si Hari nga David, may ara siya pangamuyo nga tani ipakilala sa iya ang iya katapusan. Ano na kaangtanan sa aton nga pagtuon diri? Kung masahon ta ang balaan nga kasulatan, ginhambal gina ni Haring David nga sugiran siya sulo sa 90 bersikulo 12 sa Salmos nga pabaloon siya sa iya nga mga adlaw. Ya? Nga man, kay kabalo na kita maguturan nga kita, wala kita kabalo kung saan o kita papahuwaya sa Ginoo. Pero nga ang daw amuna kakulba man, no? Kung aton lang taon. Kaya nga aman, bangod nga ang balaan nga kasulatan, nagklaro gina sa aton. Sunok nga ato mabasa, pamasahon taman ang Old Testament, sige na siling ko na, nga sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga Salmos, Pablo and David, sa mga Salmos, nga nagasiling sa iyang mga daw naghambal siya nga daw may mga tinaga. Nga man, hambal niya, tudlo ay kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agod ang imo kaalam mangin yara sa amon nga tagipusoon. Nami no? Nga man, hambal riyo, o Ginoo, tub-tub pabala san o ikaw malugpayan. Kaluyan man ang imo mga alagad. Una kami sa tagsa ka aga sang imo mapinadayunon nga gugma. Agod, magkanta kag magkalipay kami sa bungus namon nga kabuhi. Hatagi kami karun sing tuman nga kalipay subong sang ginhatag mo sa amon nga mga kalisod sa sadtong mga tinuig nga kami nagantos. Na? Kita niyo ni nga mga pulong kanami sa mga ginabal ni Apostol ni Hari nga Solomon diri. sa Salmo Kapitulo 90 mga bersikulo 12 hasta sa bersikulo 15. Manang ato ni si ginabasa bangod kay kung lantaon ta mga kuturan. Ang mga kabuhi ta lipot langit katama dari sa kalibutan. O ano kalipot? Amal ni Hari nga David. Lipot siyempre kay biskan mag-edad pa kita dari sang isa kagatos. Ikumpara ta na siya sa walay katapusan, walay katubtuban ng kabuhi. Adi wala. Nubo lang yun katama. Kay si Hari nga David, babasa taman sa Salmos 39, versikulo 4. Amal niya, o Ginoo, tubtob pabalasan o ang akon pagkabuhi. Na, namangkot ka bala utod? Labi na nga bago na kita nga, nagbago na nga tuig kita. Kay, na, Maldrio, san o bala ako mapatay? Ayay, suguri ako kung san o matapos ang akong kabuhi. Versikulo 5 sa Kapitulo 39 sa Salmo, daw, ano kalipot ang kabuhi nga ginahatag mo sa akon? Para sa imo, ang akon bugos nga kabuhi daw, sa wala lang. Matuod gid ang kabuhi sang tao kaangay lang sang isa kahuyop sang hangin. Kaangay siya sang isa kalandong matuod gid ang tanan nga iya ginahimo wala sing kapuslanan. Nagatipon siya sang manggad pero hindi siya makaibalo kun sano sini ang magapulos. Muna nga diri sa mga daw tinaga nga mga pulong ni Hari nga David sa Salmo 90 bersikulo 12 hasta sa 15, sa Salmo 39 mga bersikulo 4 hasta sa 7, diri mayo unami katama ang mga tinaga nga daw palamangutanon nga kun aton nga ato ba nga binagbinagon aton intindihon ano lang kalipot ang aton nga kabuhi. Naghambal pa siya nga ipahibalutan ni sa iya kung saan o siya mapatay. Kayo ay maging nakabalo kung saan o mapatay. Pero ang importante dere nga tani, wala man kita kabalo kung saan o kita papahuayon sa Ginoo. Amo nang ginhambal nga kamatayon. Pero kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, kari kita sa bagong tuig, nakabalo kita nga ang Ginoo may lista sa tanan nga mga hinimuan ta. Tananta mga binuhatan ato sa libro sang Andumanan. Ang tananta nga mga pangalan kung kita tutum nga nagalagad ato sa libro sang Kabuhi. Kag ang tananta nimuan nga sala nga paglapas sa kaubuton sang Dios ato sa libro sang sala, libro sang kamatayon. Ayay. Naman nga magsulod na kita sa bagong atuig nga may matinlo tani nga record. No, mga nga may tani. Okay, kung kisa, hindi talang ni siya ginabinagbinag. Wala kita kabalo kung saan o kita matapos, saan o kita mapatay. Pero ang nabalaan ta, gani, nga, kung kita mapatay, may ara kita destinasyon. Ang mga tutong nga napatay, sa langit sila. Ang mga toto, mga hindi tutong, sa impyerno sila. Kay walay kasiguruhan kung kita magpati nga kung hindi kita kayo matarong, hindi man kita kayo malaot sa purgatorio. No way. Kay walay paglaom ang aras purgatorio nga pangadyaan mo na siya makakalabot pa sa langit. Wala na siya sa Biblia. Amo na nga tugutan ta nga magtadlong ang mga kasipanan. Tugutin nga matadlong tani ang mga kasipanan. O, kaya bago na nga tuigo. Pabae nga gabuton ang kapaitan kagalainan. Himua nga magdaog ang husto batok sa sala. Dulaan, dulaah ang kahisa kag mga nabalang kahisa tapos inang imo nga nabatyagan sa tunga sa mga magulutod. Wala na siya pulos kay amo gina kung gahaman kita. Gahaman ang tagipusoon tampad nga pagkumpisar mag-aayos ang grabe nga mga kabudlayan niyan hapod ang gugma sang Dios sa kalag Mahimo nga mag-iligikan sa sinsiro nga mga bibig ang panamyaw. Yan ang pangamuyo naton nga ang kada isa sa aton maging paglabot sa tiyo sa bagong tuig, maging isa kamalipayon nga bagong tuig. Manamo nga mga kaupon naton sa pagsugod sang 2026 nga wala diri sa pag-abiyabi sang 2025. Sa patuwal nga dalan sa pag-alagad sa Ginoo, amo na ang aton Dios Dios. Amo na nga lidad sa simbahan man or sa gobyerno. Kay ang Dios labi nga nagalantaw sa aton kabuhi. Sino ang labing nagunahuna? Nagabatyag sing labing dongganon, nagahulag sing labing maayo. Ang Dios lamang. Amo na nga ang isa pa kada tuig sang kabuhi karon magligad na. Ang bagong atuig nagabukas sa aton nga tumang anuman ang mangin record sini. Kay simple, sige na siling ko na. May ara mga record permi ang kada adlaw nga aton ginahambal sa aton na mga pagiho kun pagpaghulag, pagobra, tanan ta binuhatan, malain man o maayo. Ta may record na siya tanan. Ano ang isulat batok sa aton? Tani dito sa langit ang masulat dito sa anghel ang wala sig dagta nga mga pahina. Bag-ong pahina na dito sa langit nga sulatan sa anghel nga tani kita man makabaton sang walay dagta nga record sa sining palabutan nga tuig. Ang paagi sang aton paghinguyang sang tagsa kaadlaw nga nagaligad amo ang magadesisyon sini nga pamangkot. Mga amay kag mga iloy, samtang ginahandom ninyo ang inyong kabataan sang malipayon nga bagong tuig, magatinguha bala kamo sa pagkahadlok sa Dios nga himuon ini nga isa ka malipayon nga tuig. Kaya natubo sa aton mautoran, mga balikita malipayon nga tuig. Oh, happy new year. Pero nga isa pilala o isa o pilalang kinadlaw nga malipayon, pero the rest ang nabilin sa pila ka inadlaw sa mga tuig way nakalipay. Hindi na siya mo. Kaya mo gani ang maghambal ka gani nga happy new year. Tani, pinsarun nga ang iyong ginmit lang year, hindi week, hindi month. Di ba? Importante ka tama. Dayon, mga kabataan man, tinguhaon naton, gintinguha bala naton nga tuituyan ang aton mga pinalangga sa matuon nga tuboran sang paghidayat kag kalipay. Sino pinalangga ta? Ang banahon, siya asawahon, ang vice versa, dayon ang kabataan sa ginikanan, ginikanan sa kabataan. Amo na ang importante kayo nga man, tinguhaon ta nga tuituyan ta ang aton mga pinalangga sa kabuhi nga mangin isa ka kalipay ang ilang baton sa palabuton nga tuig. Dayon ikonsagrar ta nato ng aton kagulingon nga mga tigipusoon sa Dios agon nga makahimo kita sang isa ka nagapakabalaan nga influensya sa aton mga anak. Ipain naton sa ila gikan sa sala kag mga magsasala. Utambalon aton nga ihiwalay sila, aton sila dalun nga hindi na sagad himo sang malain sa tubangan sang Dios. Amen. Kaya hindi malipay ang Diyos. Kung maghimo kita New Year solusyon, inabalang bugos gid nga pag-alagad sa Ginoo. Dapat mangin buluhaton sang tagsa kaginikanan ang pagpalambo sang tanan nga maayo kag matuod kag dungganon sa iya mga anak. Katungdanan sang ginikanan nga tadlungon ang ila mga kasaypanan nga punggan ang ila pagka matinas taasong subong nga ang Ginoo nagkinanglan kay ilay or ili nga punggan ang iya mga anak. Mga amay kag mga iloy, imuha ang pulong sang Dios nga inyo giya sa edukasyon sang inyo mga kabataan nga pirme nagabinagbinag kun ano ang mangin para sa ila palabuton nga kayuhan sa baylo sang kun ano ang para sa iya inyo karon nga kasayon. Ang iloy mahimo maghatag sa iya mga anak nga babay sing edukasyon nga mangin hamili gid paagi sa paghanas sa ila sa pagdala sang ila bahin sa mga lulan sang pamilya. Amo na gali ang pinaka-edukasyon tani sa babae, kaya kaangay sa anak ng babae. Damo, mga anak subong, hindi gani kabalo magbala, maglabah sa ila underwear. Oo, oh, sabisan gagmay lang. Nagsalig sa ginikanan. Nagsalig, labi na kung may mga timbang. Nagsalig sa timbang. Ano ang matawuayhan kung maminyo na? May bata ka na. Ada yun, hindi mangid tama ka kwartahan. Ay di ikaw na mismo ang mag-iho. Ay di kabalo maglaba. Hindi kabalo magluto sa mga pagkaon sa balay. Hindi kabalo maglimpyo sa balay. Ah, kadamo bulaton. Ay di matabo. Wala mo na nga. Mga ginikanan, kung wala man o hindi man makabalo ang atol makabataan, ang may sala dira, hindi sila. Kundi kita nga maginikanan, napabayaan ta ang pag-edukar sa ila, nga tuduan ta na sila sa practical wife, life. Practical way of life. Importante katama. Muna nga, tandaan ta siya. Dayon, mga amay, mahimo maghatag sa ila mga anak, lalaki, sing kapital nga mas bilidohon sang sa bulawan o kon mga kadutaan pagi sa pagtudlo sa ila mga sa ilang higugmaon ang mapuslanon nga trabaho sa baylo nga mga pangita sing kalipay sa wala sing pulos nga mga kalingawan o kon pag-usik-usik. Amo na subong kasi subong nauso na gid. Halimbawa sa nag-eskwela, bangod kay walay klase, nagsilang lagaw-lagaw, bangod kay ang Christmas or New Year, wala klase, lagaw-lagaw. Imbes nga makahibalo tani sa mga bulhaton or magbulig tani sa bulhaton sa panimalay, mayo lang kung manggaranon gid nga may ara timbang. Ila kabilog timbang, ha? Okay lang, pero bisan ka, bisan pa. Kay kung ang mga anak o mga kabataan hindi makabalo sa bulhaton sa panimalay, sa panahon nga maminyo na sila, wala pulos ang kabuhi. Naman, ang banahon, wala idea sa bulhaton sa panimalay. Ang asawahon, bana kagasawa, pariha sila nga wala kaibalo o di hindi makaibalo sa bulhaton sa panimalay. Ano ang matabo? Ah, wala. Kabudlay. Unagini, magini kanan. Karon ang mga atiun nga pormahon naton ang makabataan. Pormahon naton ang mga batasan sang mga kabataan kag tuduan mo sila sa industriya. Pagsalig sa kagulingon, pagpugong sa kagulingon, sa pagpalambo sang ekonomiya kag taktika sa mga pagpangabuhi. Kung negosyo man, halimbawa, taktika sa negosyo. Kung obra man, taktika sa lain-lain ng mga bulhaton o sa obra. O kung mag-uma man, taktika paano mag-uma. Amo gina. Pero nang tiyon sa pagtudlo sa ila sang pagkamatinahuron kag pagkamaayo sa ila isig katawo kag pagtahod kag gugma sa Dios. Importante kay kun aton mahimo ni mangin Dios no nang aton kabataan may minimize madyutayan ang problema sa publiko nga sa subong perte kag grabe nga mga kadamo sa mga adik kag damo sa mga kabataan na wala o napabayaan sa ila magidikanan. Wala sila may dokar sa tanan nga gingin kinahalan tani, basically. Ama na nga, mahimo tahimuon ang isa kamalipayon nga bagong tubig para sa aton kabataan. Kung matutom nga ginatuman ang aton nga katungdanan bilang magidikanan. Ang puluyan dapat amo ang pinaka masinaron kag pinaka matahom nga duog sa duta. Kag mahimo ini nga himuon pinaagi sa or paagi sa makalilipay nga mga pulong kag mainayuhon nga mga buhat kag sa dalom sang tanan isa ka malig-on nga pagsunod sa husto sa kaubuton sa Ginoo. Paagi sa pagpatumbaya sa paggamit sing na kay gaigo nga pagpugong madamo man nga ginikanan nga nagatugas sing dako nga dil indi malipayon para sa ila kabataan. Ang mga pamatanoon nga ginapabayan nga padayon nga nagapangita sing kalipay sa kalingawan ukon makagod nga pagpahimuot indi malipayon kag indi mangin malipayon samtang nagasulod sa sininga dalanon. Amo na nga mga amay kag mga iloy, tudloy ang inyong mga kabataan na amo lamang nga sa amo lamang nga paagi agud mangin matuod nga malipayon amo ang paghiguma, kag pagkahadlok sa Dios, kag pagtuman sa iyang kabuton, kag ipatuman ang leksyon paagi sa imo halimbawa. Ang ginikanan mapakita sa maayong halimbawa agud nga ang mga kabataan mag-aalagad man nga tutum sa Dios. Ipakita sa ila ang mga paghidait ni Kristo nga nagagahom sa imo tigipusoon, kag ang iyagugma nagapalapta sa imo nga kabuhi. Amo na ka importante ang buluhaton sa ginikanan para sa kabataan. Ang praktikal nga reliyon amo ang kinanglanon sang aton nga oras, aton nga panahon. Praktikal nga reliyon. Indi ninyo ini matudlo sa inyo mga kabataan, luwas kun kamo mismo ang nagapanag-iya sini. Amo na ginikanan kun ara sa aton kabuhi. Kita may ara kita practical religion sa aton nga kabuhi. Amo na ang halimbawa para sa mga anak. Kagamo na ang nami itudlo sa aton mga anak agon nga makalikaw sila sa malain nga mga nagakaltabo sa kalibutan subong, babae man o lalaki nga mga kabataan. Wala na makita siyang timpo mga padayon pa sa aton nga palatuntunan. Sige hapon, aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami. Muling dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin na nagkailang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natalakay ang mga bagay na kung minsan nakaligtaan ng mga magulang at ang mga anak na papabayaan. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan po ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang siyoro, Rukamila Oy at pamilya. At ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpapalaan na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At lalago nawa ang spiritual sa darating na taon upang sa ganun. Kaya po'y malulugod at patuloy at gabay magpatuloy sa aming lahat. Patawaran mo lamang kami sa aming mga pagpulang pagkasala laman sa inyo. Ito ang hiniling sa pangalan ng Pinesos. Amen.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
2: Mabakal, sumang buti ka.
3: What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobra ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-ibot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both gapikto sa collagen production.
4: Aside sa collagen production, sir boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw, bla nga, hindi mo maano, basta-basta mapatay, sir boy, sa guwa.
3: Oh. Exactly.
4: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
5: Fungus.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika!
3: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Mm. Meaning to say, tapuson anay isang lawas ang kontra sa infection.
4: Kagamo pagkayo
3: ano
4: niya.
3: Ano pagkayo niya.
4: Niya.
3: Hindi siya kaubladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
4: So, nami ang himoon, sir boy, may nungin siya D3 Bio.
3: Kampiyon.
4: Tapos, patuluan pagin niya ang sa guwa. Kaganakan namin, sir boy, once siya ka inom D3 Bio, siyempre, ginaboss niya ang production sa collagen.
3: Mm-hmm.
4: So, hindi ka dali magtigulang eh.
3: Correct.
4: Oh. So, tapos ang absorption sa calcium, nami.
3: Nami.
4: Kaya siyempre, nag-combine na mo.
3: Combine na, oh.
4: Ang BCO, kag D3, makakompleto ang calcium absorption. Nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production. Wala arthritis.
3: So, pagpatulo mo sa extra virgin coconut oil nga rin sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala ka na daan.
4: Inside and out, sir boy. Yeah.
3: Inside and out.
4: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo, makumbat infection. May ara pagid ka sa buwa.
3: May external effect pagid.
4: So, ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek, mangyapo na. Kaya gainom ka D3 Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
3: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically, kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
4: Kabalo ka, sir, boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento nga D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, sir boy, hindi na ako magmas-mast. Ah?
5: No.
4: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, kaya man, gainom ka D3 Bio mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mast,
5: pinasunod na lang ito.
4: No? Oh, sunod balay? Wala na mast. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yung kapati nga amuna ka-importante ang D3 Bio sa atong kabuhi. Basta importante, sir boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
3: D3 Bio mo na.
4: Every 4 hours, D3 Bio mo na.
3: D3 Bio na.
0: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
7: Oras sa K5 News sa FM Kalibo. It's 7 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

sakali kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing

Oras natin 7:23 at syempre pa isa magdamag Metro Calibo, Provincia ng Aklan, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kalising kung ngayong araw na ito ng Martes. August 18, 2026, mga ka-K5. Uwa kita, maka-arangkada. Abaw, arangkada. Tabi eh. Dahil nga ni nga, buhawit eh ya. May buhawit eh sa amon karon nga studio, mga ka-K5. Ag nag-brown out. Blackout, gali. Nag-blackout, Ana. Oo. Grabe taro hangin, makarano. Gagulpig at ang pabugso-bugso, mga ka-K5. Magkaiba ang mga panahon na nararanasan sa tatlong main islands ng Pilipinas. Kung sa Luzon ay nagbaha rito, mga ka-K5, dahil sa bagyo. Yan sa Visayas ay halo eh. Maugan, masilak. Diba ka? Kapin pa kahapon, ano? Grabe ro init sa Truadlaw. Pag abot it mga alas 4, alas 5, bumunok rong ugan. May kaibahan pang pabuhawi. Ato nagkatumba to rong kahoy to sa may andagaw to, mga ka-K5 ho. Nga nangin rason it pilang ka oras nga power interruption niya karon sa may bahin it Banwa it Kalibo. Sa Mindanao matana, mga K5. Kaya init-init! Oo. Oh. Aga nagasuspend agani ito it mga klase bangod sa kainiton it panahon, which is very unusual, ano, kasi August at ara, mga ka K5, masugod niya na irong bare months mga nangan. Una ang ginatawag nga simoy ng Pasko, naghuyop po ng habagat. Pero matuod man bisan iya sa aklan, mga ka K5, aton nga mabatsagan nga kung masilak ra aton nga panyimpo. Hayrong init, hay medyo summer season tabaga. Gain ta man ka tong maagwanta mo pat, ah? Makaray magwanta mo man, pero may dala nga ugtas. Tabaga. Anyway, yun pa, nadagdagan pa yung init doon sa may Mindanao, mga K5, dahil doon sa nangyaring shooting incident na naman sa loob ng isang private school sa Ateneo sa Zamboanga, mga ka-K5, na kung saan dalawa ang nasawi. Sa dalawa na yon, kasama na doon yung mismong shooter na sinasabing, ito hindi pa confirm ba, kung may nagsasabi kasi grade 7, may nagsasabi naman grade 9. And according to reports, honor student, average ka na, nakita na ako sa post, 95%. So, ruyon pa, rung ginausisa sa makaroon. Kung ano gidbaga, rung rason, kung hamaan ita nagpanirot yung mga ito sa so, eskwelahan, mga ka-K5. Aga sa una, kung nakita ninyo rung video, nag-live stream tabi mo, gin-live na naroan na karoon nga pagpamaril, mga ka-K5. Hayaan at akarang target ko una ay sangka maestro, mga ka-K5. Which is doon niya niron another angle. Saraya karon nga masubo nga natabo. Ha? Iya karon sa pungsod Pilipinas, particular sa may bahin karon ita Zamboanga. At syempre raya nagakwando, nagatuga ita kakuba, para sa mga parents. Nga syempre ginadaga mo ani si Roy mo nga ron nga unga sa eskwelahan para makaangkon it manami nga future. Pagkatapos ay kumabalitaan mo lahat ng hawakasan roana karon nga future bangod sa rundaya karon nga mga violence, ano, nga nagakagatabo sa sugod at eskwelahan. Isog daro mga estudyante makaroon, ha. Makon mo kung minatuod yun man nga grade 7 na to, mga ka-K5, bagong graduate siya elementary o grade 7 nga ron, first year high school sa aton karon nga panyimpo. Diba ka? Sa doing panimpo, nagkuhan pa gani. Atong problema, kita ka to, ay bagon nga ta. Adlock pa kita sa aton nga teacher kung pangisgan kita, kung gina-threaten kita, nga ginabagsak kita. Makaroon mo ito, habin adlock ng mga estudyante. Aga, doon niya na-exposed sa akong nano-nano nga mga butang sa social media. Aga, sa cellphone, ano. Gani, doon niya na ginabalik sa gihapon naton.
aron daya karon nga mga issues sa aton karon yung mga pinalangga nga mga ginikanan nga please monitor. Please monitor your children. Diba ga? Bukod it ginamonitor nyo ang inyong nga mga unga sa andaman nga social media. Diba? Eh, kita ko man na masadya man na mo sa anang Facebook. Nag-my day pa nga na mo. Basi wot ako mo nag-istorya sugod pa ni Magay. Ay halaman ka mo, busy ta ng cellphone. Diba ga? So, rung pag-giya sa aton karon yung mga unga. Hindi kita mag-expect nga ubrahon doon nanda sa eskwelahan. Second parents at asan daron. At hindi kita maka-expectar nga mafokusan gidro aton. Nga nga, sugod sa sugod at sa ka-classroom mga ka-K5. Ah, masobra 30 sa mga estudyante. Rung gina asikaso karot mga manugturo. So hindi gid mahambag naton nga matutukan gid tigsang bilog rin nyo karon nga mga inunga. That is why sa mga parents, hindi lang abi gamot unga kung hindi nyo malang mamonitor. Kung hindi nyo malang magiyahan, di ba nga, hagad-hagad pa kamot ilinunga mana. Kung hindi nyo man sanda matawaan ita insakto nga guidance. Anyway, samahan nyo ako sa ating programa hanggang mamayang alas 9. Mag-comment na sa ating live stream. Hanapin lamang Papa A. At pwede kayong mag-comment ng inyong mga requested songs, pagbabati, at kung ano-ano pa yung gustong i-comment dyan. Tuloy-tuloy ang ating sound trip tugtugan natin sa ating paboritong kape ni Papa A. Walang iba kundi ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Ito lamang sa kampiyon na istasyon, K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pampaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Itry Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanag gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang Itry Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itry Bio.
3: Itry Bio.
1: Ang Itry Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Itry Bio.
1: With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: D3.

0: dahil ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Mugali si baby. Masami ko bina-allergy. Kaya magwalaan ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C. Mababakal sa mga butika.
6: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
10: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabalik. Lumanusik?
12: Performance mo pala? Maluya na?
13: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
10: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
11: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si misis ni.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasi.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Klinika Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh. Available now.
17: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
7: For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. For Biotics. Bulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka.
1: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
17: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
18: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kumpleto sa mga suplemento.
18: Clinical DTX 500,
17: Clinical D3 Bio,
18: Clinical Sport Bionics,
17: Mighty C,
18: DTX Coffee Mix,
17: Free Bio Coffee,
18: DTX Beauty Soap,
17: DTX Herbal Oil,
18: Clinical Deo Fresh Roll On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: may free checkup ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
17: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: You're listening to 94.

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: ¡Sí, papá! ¡Ey, na!
2: 7:51 ang ating oras. Sa pag-uusapan natin kanina, no, na yun nga, naka-cancel yung mga pasok doon sa Mindanao dahil sa sobrang init. Gano'n ba kainit doon sa Mindanao, mga ka-K5? Limang area sa Mindanao ang naka-record ng danger level na mga heat index. Ang apat dito ay pumalo sa 43 degrees Celsius. Kung kita man ay ginagagnat, no, ay daya ay kat kwanta ginaano kauting. Ginabiling kauting kada sa kainit, mga ka-K5, kung ginagagnat ikaw, no. Daya ay sa anunsyo it aton karon nga pag-asa. Ayon sa Pag-asa Mindanao Regional Services Division, computed heat index monitoring as of August 16, ang Dipolog City sa Zamboanga del Norte ay naka-record ng 43 degrees Celsius. Ganon din sa Lagindingan International Airport sa Misamis Oriental, Surigao City sa Surigao del Norte at Hinatuan sa Surigao del Sur. Bago mga makaraya rong kainit, mga ka-K5, 43 degrees Celsius ag mag blackout pa man, ha? Eh, grabe siguro rin yung ugtas kon. Madyana, medyo magamig-gamig raton nga panyimpo. Ay, daritsa, tag-ihapon rin pag-implement, mga K5, itakil ko, manual load dropping. MLD. Oo, nga kung sasiin, hay pila ka mga banwa karon. Rong nga naka-experience siya it power interruption, mga ka-K5. Ay kabay pa nga hindi man mag-init iya sa Visayas. Kaya piniya sa Aklan, no? Ita marundo yun kainit, mga ka-K5. Nag-expectar kita nga mag-gamig-gamig utaraton nga panahon kasi rainy season na. Pero sa pilang ka mga lugar, nag-experience na sa mga K5 ita. Sobrang init nga panyempo. Dayaw doon ay cautionate El Nino ag climate change, mga ka-K5. So iya kunta sa Aklan, ay hindi man kunta. Man kunta magdungan rong blackout aga pag init ita panyempo ay basi mag abor maglitik ugo. 5 minutes pa nga ni ngaron nga naga power interruption, mag-announce do akil ko sa nakaron nga Facebook page ay abo nagpagkamago sa comment section. Kapin pa kung dugangan mo patduyon, mga K5, nga mga kalamidad aga mga unwanted naton nga mga sitwasyon, ano. Anyway, pagtanom abi kamot, maabo nga puno agunto magamigro inyo karon nga environment. Hindi man mana magiguro puno karon sa among kwarto. Doyon ay pilosopo kamo. Oo, pagtanom kamot abo nga puno. Agunto hay kung naga-blackout, hay ina ko magduyan-duyan sa likod inyong bagay. Presko pa. Oo. Di ba ga? Manamit ang magkatugog, mga kapin sa hapon kung ruhangin bahay presko. Ngani do yun, ha? Para mainyo ka nga ma-enjoy years from now nga mga pahangin-hangin kapin pa kung ruadlaw. Kung mag-retire ka mo, hay manamit ruhangin sa inyong bahay. Magtanom gamot puno sa palibot. Okay, batiin natin mga nakantabay na katutok sa ating programa ngayong gabing ito. Batiin natin si Mamelda Baiz, first honor sa Gyapon. Thank you so much again, Mamelda. Kay Mama Bibing, nga nagpa-shoutout. Ay nag-ano man, nagpamantaw man makara si Toto Hans. Oh, good evening kay Toto Hans at kay Mami Hana. Yan, Toto Hans, miss ko ano ni Mama Bibing. Si Claire Hanson, wa man nag-absent sa aton nga program. Ba may ako nyo matang Pasko kara sa aton nga mga solid nga rang mga kwano, mga viewers naton. Kapin pa si Ma'am Melda Baiz nga ray number one gita berme. May Pasko gita kakon kara si Ma'am Melda Baiz. Si Sir Jose Nelson Delphine perme man nakatutok sa aton nga programa. Si Ma'am Liberty una kan sa Alaminos Madalag. Magandang gabi at maligayang pagtutok dito sa K5 News FM. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito sa Kampiyon na Istasyon, ako si Papa A. Ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto. Pacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
2: Kabuntag na o gabi eh.
3: O, nakaroon pila naman yung sugar?
2: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
4: O si Jean Paul Hineroso, istoryahanta ka ron. Ano bala mga sikreto sang pungsod nga ang ilang mga citizens, lawig, mga kabuhi? Istoryahanta na karon kaupod sinang nga diskasyon. Ang aton CEO, si Doc Ramil Uy, diin bala nga lugar sa kalibutan ang may pinaka-healthy nga lifestyle. Kagamay ang porsyento sang mga nagabalatian.
5: Kung kampan nilang B, Sir GP, no, ang ginapangita mo, sigurado guro ang Klinika de Alternativo Kagrayo ang damo healthy nga empleyado. Simple lang sabat. Kung nga, simple, adlaw-adlaw ginumiya DTX 500. May TC, adlaw-adlaw ginumiya pure siya. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sining powerful antioxidant, combination sang DTX 500 may TC or pure C, ang nagatap na mostly sa mga balatian sa tao. May diabetes ka, may high blood ka, layo, heart disease, kidney and liver diseases, wala problema basta naka-DTX 500. Lung disease, arthritis, impotence, wala impotence sa samo niya.
3: Wala impotence din.
5: Ano pa? Damo pa nga balatian nga malikawan sa DTX 500 kag by TC or pure C kung nagainom sa adlaw-adlaw sa GP.
4: O si saunta ang mga sikreto sa mga pungsod nga may pinakadamo nga healthy nga population. On the top is Israel. Ang ila diet primarily rich in vegetable. Kag isda unsaturated fat.
1: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong.
3: Pilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
1: TTX 500!
5: Isa sa pinakadamo, Sir GP, nga nakita ko sa Israel, isa sa pinakadamo sa Israel, ang kadamo sa ilang ano, olive tree. Kung i-research mo ang olive, isa sa mga pinakadamo antioxidant.
3: Grabe
5: yan. Amo na ang mga sikreto dito sa Israel. Number 9, Norway.
3: Norway.
5: Matinlo nga hangin kag mineral filled water ang ila sikreto. Kag sila ang may pinakamataas nga life expectancy at the age of 83.
3: Grabe.
5: Ang isa lang si ginainom ko halin sa Norway, Norwegian Spruce. Antioxidanta from pine tree nila. Kada inom ko sa pinya na ko kagkarot, ginapatuloan ko na tag 20 katulo. Aside nga nagbutang ko ya DTX 500, tag 5 kablog DTX 500 sa ako nga Diyos, may Norwegian Spruce pa ko ya.
4: Sa Singapore anyway, number 8 sila dok ha, mga Singaporeans. Bangod ini sila, grabe ang disiplina sa mga katawan. Istrikto ang panggobyerno. Bawal to ya manigarilyo
5: bawal kay
4: sa Singapore. Sa
5: tapos may,
4: gusto
5: may
4: lang.
5: Area gina sila nga para lang diha sa magsigarilyo.
4: So sa ila to dok, ang ila ya disiplina, grabe. Matinlo nga hangin, matinlo nga pangginawi, kag of course full sa antioxidant nga pagkaon, sikreto sang Singapore.
5: Ang Sweden, Sir JP, ara sa ika number 6.
4: Number 6.
5: Bala ko ano ang sikreto nga adamo healthy sa Sweden? Low carbohydrates diet. Amo na ila sikreto, amo na ila to. Mostly la average sa average. Gaabot sobra 82.
3: Grabe, 82 sa life expectancy.
5: Te, nami na ya. Muna ang target aton, Sir JP, kung adlaw-adlaw tagay nom DTX 500 kag by TC, nagakaon ka sang damo nga utan, damo nga prutas, tapos gaiwas ka sa mga matamis, ga-intermittent diet ka, tapos di ka makaabot itito. Sobra paguro, Sir GP. Basta adlaw-adlaw ka, binakainom DTX, tapos utan, likaw ka, wala ka bisyo. Abot ka 100 ah. Pero gusto ka nga healthy habit sa mga taga Japan, aras last number 4, Sir GP. Ang oldest population sa bilog ng kalibutan
4: silang
5: aras sa Japan.
4: Damo tigulang sa Japan.
5: Tig 100 years old mong edad mo kag healthy pa. Kaya ang sikreto na, Sir GP, kabalo ka, exercise kag diet Japan.
3: Diet.
5: Puno sang antioxidant. Kag seaweeds, kag tofu.
4: Number 2 ang Italy. Kabalo kag ilaman, pareho sa Israel. Olive oil olive rich oil diet.
5: Mga extra virgin olive
3: extra
5: oil.
3: Virgin oil.
5: Puno sang ano, antioxidant na siya.
4: Anong number 1, Doc?
5: Number 1, siyempre Spain.
3: Grabe.
5: Sila ang pinakadamo, lawig nga kabuhi. No? Pinakadamo nga healthy nga tao. Tungod sa sikreto, always presko ang ilang gulay. Ikaduha, damo sila olive oils. So kung lang taon natin, Sir GP, ang sikreto sa good health, number 1, pure nga fresh air. Tapos, fish, vegetable, fruits, kag healthy fats, exercise. Kag madamo nga antioxidants halin sa prutas kag kalibutan. Mm-hmm. Mag-DTX 500 ta, mag-MyTC, mag-PureC. Mm-hmm. Kada adlaw. Mm-hmm. Mangin healthy ka na, nagahubin ka pa.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Si Papa ei na!
1: Hey, 21 na ating oras. Hatid pa rin sa atin ng Mighty C ang Alkaline na Vitamin C. Sasama pa rin ninyong papay sa ating programang Tambayan sa Kalisingko. Kumusta ang inyong mga hapunan dyan? Hello sa

mga kakatapos lamang kumain. Hello sa mga ready ng matulog. At syempre, kasama palagi sa ating pagbabati ang mga walang balak kumain. Dalawang klase yan, by choice. O kaya talaga namang walang choice. Syempre, kung choice mong huwag kumain, syempre baka diet, or wala lang gana, broken hearted, yung walang choice, eh, alam nyo na. Ay nako, tuloy lang sa pagharap ng mga hamon sa buhay. Pasasan ba at kung makaroon, hey, isang bisis o dawang bisis kang kakaon sa isang adlaw, hey, maging tatlo gidron ah. Basta hugod yang ha. Hugod nga may kaibahan nga diskarte. Ayan. Update muna sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga, mga ka-K5. Itong data na ito ay as of 6:30 p.m. So, hindi pala siya grade 7, hindi rin pala siya grade 9, gaya ng ating nasabi kanina. Ano? Huwag ito mama, ha? Grade 8 po siya. Ayun. Nangyari ang insidente sa nasabing paaralan bandang alas 8 ng umaga. Nakapasok sa paaralan ang shooter bandang alas 7:30 ng umaga at kinumpirma ni Deputy Zamboanga City Police Director for Operations, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Baka apelido ko pa ha? Cortez. Na dalawang short firearm pistol ang nakuha sa crime scene. Dalawa ang naiulat na sawi sa insidente. Binaril ang isang grade 10 student at ayon sa mga otoridad, binaril din umano ng shooter ang sarili matapos ang insidente. Naka-live din daw ang shooter sa social media. Ayan, napanood nyo ba yung mga re-uploaded videos noon? Parang very casual lang eh, no? Ayon sa mga otoridad, dini-activate ng kanyang ama ang Facebook account matapos ang nasabing pamamaril. Kinumpirma ng Bureau of Customs na Police Chief ng Port of Zamboanga ang ama ng shooter at nakarehistro sa BOC ang isang baril na ginamit habang personal na baril naman ang isa pa. So, rupang tana karon ay sino ro nagturo sa nasabitan karon nga o nga ay kung rato nga mga baril nga to ay rung may kustodiya ka to hayro ana karon nga mismo nga ama ay ba si rung ama mismo ron o nang turo sa unga kung papaano maggamit it nasabitan karon nga mga firearms mga ka K5. So, Royon, rung pila ka mga verified facts sa natabo karon nga shooting incident sa bahin karon ita Zamboanga mga ka K5. And oy. Bago tayo tumuloy sa ating sumunod na tugtugan. Etong awitin na ito, masasabi natin na talaga namang ilang henerasyon ang umibig sa awiting ito. Basta makara sa baylihan siguro. Hindi matapos ro binayle kung uwaray ginapatunog mga ka-K5. Familiar ba kayo sa awiting Wonderful Tonight ni Eric Clapton? Ito ay sinulat at na-record ni Eric at inalabas noong 1977 bilang bahagi ng album niyang Slow Hand. Ang kanta inspired kay Patty Boyd na girlfriend ni Clapton. So ito ay awiting based on real life mga ka-K5. Ito ay kalaunan ay naging asawa niya. Eh? Ayon sa kwento, naghihintay si Clapton habang naghahanda si Patty para sa isang event. Paulit-ulit daw nitong tinatanong kung okay ba ang suot niya hanggang sa maisip ni Clapton ang linyang "You look wonderful tonight." Yan. Yan pala ang pinagmulan mga ka-K5 ng nasabing awitin ha. Interesting kasi simple lang ang storya ng kanta. Isang lalaki na humahanga sa kanyang partner habang naghahanda sila at habang magkasama sila sa isang gabi. Pero dahil sa melody at lyrics, naging isa ito sa pinakasikat na romantic songs. Hindi lang tungkol sa physical beauty ang dating ng kanta. Sa bandang huli, makikita rin yung
comfort, intimacy, at pagmamahal sa ordinaryong moments ng isang couple. Ayan. Kaya si Patty Boyd ang naging inspirasyon sa ilang sikat na love songs, kabilang ang Something na inuugnay kay George Harrison at sa mga kanta ni Clapton gaya ng Lila at Wonderful Tonight. O dahil si Patty Boyd sa music history, naging asawa rin niya si George Harrison ng The Beatles, mga ka-K5, bago naging partner ni Eric Clapton. Ayun pala yun. Hanggang ngayon, Wonderful Tonight ay madalas pa rin marinig sa mga weddings, anniversaries, slow dances, romantic occasions dahil timeless at madaling makarelate ang mensaheng ito. So if you were to dedicate this song to someone, kanino mo ito i-dedicate, mga ka-K5? Again, song came from Eric Clapton, Wonderful Tonight. Dito lamang sa Kampiyon na Estasyon, ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3X 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inong D3X 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: D3X 500. Mabali sa mga buti ka. Mataas pala ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compound. Yan ang kapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Rikard Epektibo. DTX 500
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: DTX.

0: joyride man to, big
1: wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sa gad nga driver, extend, love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: base natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
4: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Biotics.
4: Mighty C.
5: DTX Coffee Mix.
4: Free Bio Coffee.
5: DTX Beauty Soap.
4: DTX Herbal Oil.
5: Clinica Day of Fresh Roll-On.
4: And many others.
5: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: may free check-up ka pa.
5: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Your

0: Si Papa ay na!
1: 8:46 ang ating oras. At oras na rin para ako'y pansamantala magpaalam. Thank you so much for having me on your radio ngayong araw na ito ng Martes. Again, today is August 18, mga ka-K5. Madaligon lang, no? Raton yung mga ginahugat-hugat karon nga Christmas bonus, 13-month pay. Kumbaga, hay, nag-akwan yun. Nagatika-tika yun. Si Jose Marichan, hay, nagatika-tika yun, mga ka-K5. Ay, less than 2 weeks from now, matapos yung nabugat Agosto, makabatikot akita karat mga Christmas songs sa mga K-5. Are you ready? Matutibahay. Teka lang naman. Bare months na. Hindi pa kami handa. Diba? Ang bilis, no? Parang, ako, kailan lang magtatapos na yung taon na naman ng 2026. Agbati ko ay sa 2027 ay basis sa kupon yung takit at AI. Charot! Hindi pa man ko, no? According sa mga sources, agatan yung mga nababasahan, ano, yung mga, ano ba taron? Mga reliable statements mata coming from mga tech giants. Mahambay natin yung mga tao nga makonsider natin mga ka-K5, mga prominent individuals pag-abot sa istoryang teknolohiya ag artificial intelligence. Doon yan ni Ron, may possibility nga ma-wipe out rong tao sa kalibutan. Kung hindi natin mapunggan rong pag-develop karon it ginatawag nga artificial super intelligence or ASI mga ka-K5. Mabuhay pa man ko, no? Mga kwan pa man. Nagpas pa man siguro ko na't mga 10 years. Oo. Pero, naklaro ko mataba si kubaan ta ka mo, that's just a possibility. Posibilidad. Posibleng hindi matabo, pero, makagadlokard, posible man imong matabo. Oo. Eh, syempre, kung makahimo na sigla tawag nga ASI mga K5 or artificial super intelligence ay mas maaga mo't ang maya drone sa tawo. Oo. Para ma-explica rin mao sa simple nga mga tinaga. Hay kung kita abi man na makaroon, kita ro mga human species. Hay kita ro makonsider yung pinakamaaga makaroon sa kalibutan. Hay ro atong pagtrato sa mga mas manaba katon nga mga species. Hay aton nga mga pets or mga ginaalagaan naton. Hay paano lang mana kung maabot rong time nga syempre rong AI super intelligent nga mahambag naton nga species nga kita man mismo ro nagobra, tawo man na nagobra. Hay nag-exist iya sa kalibutan. Hay basi maabot rong time nga ro AI rong magiging tawo tay ya, mahari-hari iya sa kalibutan. Agita nga mga tawo ay andal at ang mga pets. Do yon do mga again ha. Hindi sinasabi na yan ay talagang mangyayari. Pero nakakalungkot na according sa mga experts, may posibilidad na mangyari. Let's say 10 years from now, more or less, 'di ba? Oo. So, do yun. So, ready na ba kayo na maging pet na lang ng mga robots or kung ano man nga mga artificial intelligence nga mga machines na ay matuod man kung AI rung pinakamaagam nga species. Iya karon sa kalibutan. Aba masugot sandang kontrolon sa gapon naton sanda. Ay pinakamaaga mo niya sanda eh, ginobra niya abing pinakamaaga man. 'Di ba? Sino ko lang nagobrang pinakamaaga? Tao man. So parang ginigisa tayo sa sariling mantika. Doon na ginahambang mga K5 nga wabit ka kontentuhan rong mga tao, no? Kaya kung ano-ano pagid arong gina-develop para makwartahan, para sa ginatawag nga kapangyarihan, poder Diba? So, tanawang taron sa ulihi. Ah, kabay pa mga muyo kita, mga K5. Nga kunta ay mahimasmasan. Raya nga ra mga tech giants sa mga powerful nations. Nga tama gud i-halt yun nung development pa. I-try nga artificial intelligence. Tama gud sa aton nga kwan makara. Asa ang mana di kara, no? Nga syempre nako-control pa naton. Diba? Although may mga reports nga may mga new models at AI nga nag-escapot sa mga laboratorio ag nagpang-hack ato it ibang company mga K5. Reports from Meta AI, imamando anakart Open AI nga mga models mga K5 naka-escapot sa anda karon nga laboratorio. Hi, how much more kung makadevelop pa kita at mga ASI nga ginatawag? Kumaga medyo wout at pugos kita rin yung mga tao, haman. Ay, obsolete yung takita. Rumo trabaho nga kaya natong ubraon sa sangbugan, hay maubra tanandat mga sang oras at amana, or less than that. Diba? O, magiging pets na lang talaga tayo. Ayan yung saga. Ano man nun ito, tao may daro mga bilyonaryo nga ray. Naghihimo at asanda nga mga ginatawag nga mga bunkers. Ay kung anything catastrophic ko nung matabo mga K5 because of this AI development, ay padasig-dasig abis na makaroon. Ay may andahot ang paganaguan. Oo. Ay kagawin na kitang mga pobre, pero swerte matigapon rin mga nasa bukid nga ra, no? At least ay sandaro mga ulihi nga mga maapektuhan. Di karon mo ma-appreciate mga K5 kung nag-i-star ikaw sa mga yo nga bukid. Kaya mga nag-uugtas kita sa transportation, di ba? Mga yo sa aton karon nga mga sa serbisyo manat aton nga gobyerno. Mga yo sa sibilisasyon. At pag-abot sa ulihi, ay mapasagamat gid ka moron dahil kamuro mga yo-gayo sa rondaya karang makonsider natin yung mga aliens nga ginhimo man ita katawhan. Okay, ah, sige. I see you in 2035. 8:53 ang ating oras. Oh, yeah, wako takamo ginapakubaan. Ginaistoryahan ko mula takamo it something posibilidad nga matabo. Iklaro ko nga that's according to some expert that's just 5% nga matabo. Ha? Sa current situation makaroon, 5 to 20%. Oh, di karon. Pero baho niya ni Rano. Di ba? Hay nako. Oh, ay siin ka mo manago. Mayad aro mga ninong ag mga ninang ara ay expert sa sanda karon. Kung siin sa na manago. Ay nako. Ay, bisan siya kita manago, makitaan man gabo kita at AI mga ka-K5. Oo. Yan yung maswerte kita ng mga batang 90s. Na ano ba na to? Na experience na to? Dudewang magkasiparar nga henerasyon. Pero henerasyon nga pahagos technology. Ag sa makaroon nga, siyempre, sa tanan nga to nga hugag hay ginagamitan yun nato technology agraya pa nga advanced technology yung kita mga K5 with artificial intelligence, so at least na experience nato, di ba tanan, di ba? So kung ano mata boy, oh, ready. Nothing to lose, kumbaga. Basta na experience mo taro mga manami ng mga bagay sa kalibutan. Anyway, ako magpapaalam na adios here around. Maging kaibigan sa Facebook, hanapin lamang si Papa A. Angelo Cortez. Ay, ruwa pa talaga galit na ako may experience mga ka-K5 pero mag-saot it Brazilian dance. Hindi pa tanggapong kantigo. Oo. Christmas party ko tadali. Lato Christmas party. Oh, hi. Saot-saot sa nakarat Brazilian dance. Hindi, ako antigo. Ay, kamo antigon ka mo. I'll believe you, this song came from Jimmy Bondoc. Magandang gabi sa ating lahat.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio.
3: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin hindi nakasulod sa imong selula nga ah. Amone ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
4: Thank you Dr. Ramil, no. Ini nga insulin resistant
3: amon. Kilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy. Eh?
4: Mm-hmm. Ano ba lang
3: insulin? Si insulin.
4: Ang insulin is a kind of hormone.
3: Kung
4: no?
3: Sa central siya ang track.
4: Siya ang track tagadulong. Kung sa central amon siyang tracking, ang glucose ikarga sa tracking, ang tracking
3: dulong niya to central.
4: Dulong sa
3: ang central amang selula.
4: Amo ang selula.
1: D3 Bio.
5: Kung, no? Kung sa amon niya doc sa laboratory si insulin niya daw abridor. Kumbaga ang selula sarado. So para kasulod da ang kalamay sa sulod,
3: upod na si glucose kag si insulin.
5: So masulod na to si insulin, iatuslokon ang selula para abrihan.
3: Para ipasulod niya si
5: ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter nato.
3: Masiling ka glucose mga pagkaon sa imo selula para may energy ka. Glucose. Tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
4: Correct.
3: Anong kakatabo kung may insulin resistant?
4: Babe? Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin. Kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
3: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang ang imong insulin?
4: Matinil na lang si imong
3: dugo.
4: So mataas ang imo blood sugar.
3: Kag mataas imo insulin?
4: Correct na.
3: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imo selula? Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
4: So belly fat gid, no? Ang ba nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
3: The shorter your lifeline.
4: The shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign that your cells are already insulin resistant.
1: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon. Dason ko noon ni mga balatian is
4: insulin resistant.
3: Diabetes.
4: Na
3: insulin resistant.
4: Pag diabetes na, ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
5: Kaya mga complications.
3: Di paano makabulig si D3 Bio, da?
4: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imo selula sa insulin, wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy, which is medium chain triglyceride.
3: So meaning pa, ang una mabulig di D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
4: Correct.
3: Ang ketones nga ara sa D3 Bio.
4: Nga ah. Kikibiskan mo, ano mo kakaon.
3: Wala na sa D3, Sir Boy.
4: Ha?
3: Wala na.
4: Wala na sa Boy.
3: Kung may nung ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
4: May ketones.
3: Na. So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
4: Correct.
3: Ang isa pag isnabasan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, ginakorek niya ang imo selula para makilala na dayon niya si insulin.
4: Liwat.
3: Kung ang imo being mga selula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinluan.
5: Tinluan.
3: So, meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
4: Correct.
3: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man
5: maga
3: niya
5: daw pa. Shower sa dok.
3: So, in short, Sir Boy, ang target, amoni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amon nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amoni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imong ginakaon.
4: Correct.
3: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fiber. Because fibers isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
1: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo daw po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. D3 Bio. Health News. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong

na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Seryoso, ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa atong nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas, si Brad Paul, and of course, si Sir Boy Solueta. Dali natin pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga suplemento nga makabulig sa atun, maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag-take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solueta, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500? Himaloon ta kon ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas ang tumor? Kulol ba an engineer may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga diskusyon si Sir Boy Solueta. Ako si Jean Paul Linaroso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Sir Jean Paul, good morning, Engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500. No, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no? Para makabatok ang immune system, no? Karon i-discuss na ito upod kay Sir JP. And of course, kung masakit ka na, nakasulod ng mga mikrobyo nga gadalas ang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa nga masakit, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sa akon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day kontra using your computer and your tablet, mag eye care drops. Tandaan ang alan, eye care drops available na sa Mamon pharmacies and leading drug stores.
1: Ano nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciar mo. Sumong kapalaw ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa po to sumong daw hindi na. Storyantang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan pa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktanggit. Daw lugits naman ang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor, amuning bukol sila ko gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa, okay na natubo bukol kisa sa imong pan, nga
1: maskulo?
2: Panit o di
1: okay.
2: Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: aba, oh.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Uh-huh.
2: Naguro, mabalgagin nga tawgon mo tanan nga mga anghiles mo.
1: Uh-huh.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. E magitubo nga bukol, kinimo sang doktor, nalantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka bing a bukol engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kun hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kun mangin cancerous ang bukol, kun ini siya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo,
3: no?
2: Oo, nag-metastasis na. That's why.
1: Nga nagalaton ka panglaton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka panglaton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano antin nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiya mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Ini bala cancer. So hindi tanan nga bukol o tumor cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, amo nang cancer,
1: uh-huh,
2: or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, ikompress ang organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom ka hubin ka pa. Indi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na da ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanan nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May ibang benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unod dya. Kwan inang ano bla hindi yabla tissue kundi it could either be water, could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas so cyst dawag.
1: Okay.
2: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boyce di tribayo karon ba. Mm-hmm. Ining role of apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis kay dapat ang imong cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may araman reproduction dayon sa mga new cells.
2: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa- Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila yung koloni. Compound amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals?

0: So, ang pinaka nami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer. Mm-hmm. Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
0: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 becomes 16. 16 becomes 32. 32 becomes 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
0: 256.
2: Ang mo ito ginausap ko mo, 256 plus 256.
0: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
2: Sige na.
0: 2048.
1: Dugay-dugay.
0: Ikaw may mamagutong po.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napitwa.
0: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo ginapin pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinang lanon tasang antioxidants para buligan ang aton cellula.
2: Prevention.
0: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permiutan. Amo nambal permis ang mga doktor, kaon permiutan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan yo tong imong tinai, hindi ka tong magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas ng antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kag parisan gid permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imong immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
0: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
0: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
0: Mikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Okay. Amo kinang lanta, maging healthy kita.
0: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
2: Mayroon ako. Alin niya sa famous man nga, ano, nga saying, alin kay DC.
1: Okay. DC?
2: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
2: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir GP, nami ginpapasan.
0: Namunang ginaulat ko gito.
1: So, apoptosis
0: na? Ang role ni Ditribayo.
2: Okay. Doon na encourage kung magkap mo. No, so, nagkanto din sa Sir GP, preparado sa iya cancer lecture.
0: Memorize na iya ginggaan
2: niya ko sang ginatawag niya
1: impromptu
2: pangpagana
1: hindi na impromptu kaya reading naman
2: memory na iya pangpagana kung anum naman bala mabulig ni Ditribayo kung iupod mo ang Ditribayo sa DTX 500 kontra cancer.
1: Oh, correct.
2: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Super Trio kay may mga synergistic effect na they help each other and enhance mag Ditribayo every day. No, hindi lang kontra tang kaso ubusin po ang kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang nga ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tang kaso ubusin po ang kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka Ditribayo. Gusto ko mag-ayo, mag Ditribayo.
1: Salamat Sir Boy, ang Ditribayo makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise, kag i-manage mo ang imong stress. Amuning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang Ditribayo adlaw-adlaw.

0: Sige. Before anything else, sir boy, kinanglan taman maging healthy ang atong skin. Dapat pugi ta, medyo maganda ta, kag maayo ang atong abiran, sir boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara sir boy ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa atong skin, moisturize kag maging healthy, sir boy.
1: Mhm. Kay nga, kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties, kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX Beauty Soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kin mismo ang source ang pagbasa mo lawas, gintap na singininga habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sa imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. Lalo na kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
0: Pero kinanglan taman, sir boy, ining speaking bila sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok, sir boy. Mm-hmm. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon, sir boy, kag ara hormonal changes sa mga atong mga binata, bla sir boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor, labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si sir boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok, sir boy. Ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginakuha natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh, sir boy.
1: Kay may VCO man nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor, you know. That's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok, kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision, layo ka sa pagkaburon, ha? Doon si engineer ka, layo pa lang, ka makita ina kung medyo kangay-angay ka o hindi kung ikaw naka eye care drops.
0: Okay nang lanta, no? Maging daw hindi bala dry bala sir boy ang aton nga eye. Kinanglan taon man ta kung mga healthy foods man sir boy.
1: Kanami mas carrots. Eye care pa ka eye do ka lain how. Ha? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
0: Correct.
1: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban ka pagpagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
0: Sa balay, sir boy, may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
1: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pa da, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imong food. Mm-hmm. Dapat mag-Clinica Spore Biotics 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together no in improving the reproduction of your gut derived B vitamins B1 B2 B3 to B12 and of course your happy hormones your serotonin dopamine and oxytocin nga amo ni ang gapanamin sa aton mood no and of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo payalayo kasi ginatabag ng mga neuropathy nami man ni sa imo brain health and of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo na ang ginahimo amo na ang gapalipay sa imo no. And pinag-importante kidaya for me, nami imo digestion ko naka-Clinica Spore Biotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-Clinica Spore Biotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinica Spore Biotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman liwat. Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower. Uh-huh. So kung may mga melon amoy, ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amo na yung sabat, no? Mag-Clinica Spore Biotics. Basically, ginabalik ka niyang natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
0: Ang introduce ko man, Sir Boy, extend food supplement for men. Mm-hmm. Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desire, Blaster Boy. Mm. Best supplement pa ni para sa atun nga stamina kag energy, Sir Boy. Ti para sa mga lalaki, labi na gid sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, Sir Boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sang Extend Food Supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, Sir Boy. Natural testosterone supporting habit, Sir Boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang dalo, isang dugo. Ah, ang dugo ni mo, amo ang pinaka-life kuno sang tao, Sir Boy mo. Mm. Ah, ang dugo, kaya nga, ah, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, Sir Boy.
1: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki no in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no? Para makuha na ang inangin habang ginahimas ka na, ginamasahe kada
0: sa
1: DTX liniment oil no kampiyon man ng aromatherapy so kung may mga medyo may mga biyahilo ka ang gilingilingin ng ulo mo simutan mo lang ang DTX liniment oil matamat ga relax sa imo brain so kung gusto mo kampiyon nga Balanyos mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan
0: galing Sir Boy uras ta medyo bitin na gid ay mo mga parting words, Sir Boy.
1: So, hindi ka maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng silila, hubin ng silila, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system na matamat ka paputi, nami pang ang imo skin. Mag Eye Care Drops, no? Ang Eye Care Drops, amun ang ginatawag natin para maandaman ang aton mata, mag-usas ang Eye Care Drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
0: Okay, lunis nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao. I-albaw mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanan dira nga Barangay 35 nga mga senior citizen mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang eye care drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug source.

0: Ether Bio.
1: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga butika. D3X 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Upong ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa D3X 500, akong gindubol dos o nakakapsul sa buntag, mga sagadi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Salika Epic Tibo. DTX 500
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.

0: Superman for Men.
1: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, kabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: mga kababaihan.
1: Sforbiotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sforbiotics.
0: Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na kung ginapublima ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500,
8: Clinica D3 Bio,
9: Clinica Sport Bionics,
10: Mighty C,
11: DTX Coffee Mix,
12: Free Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
15: Clinica Deo Fresh Roll-On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free checkup ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
21: You're listening to 94.5
22: K5 News FM.
23: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mil Uy. TTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
2: Sa kapila ka maginay?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduana.
2: Subong kamusta?
1: Huwain ko ginabatya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ng TTX 500?
1: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes base blang taas sugar niyo bulag kamo bala no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy ang amon CEO. Base sa statistics ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron dok.
4: Grabe no. Wala lang kita kabalo sa feeling Sir GP mm-hmm. sang isa ka bulag. Sigurado ko Sir GP hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, husto. No?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero nang nabulag ka tungod ay, sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag Mike C or Pure C. Imagine bala hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
3: Amo na ta.
4: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500!
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
6: May budget sir JP sa tamis pero sa DTX wise ang budget.
4: Amo gidang tao no? Toy, bakal na mo na DTX pure sige kag BTC.
3: Gusto gid. Ang diabetic retinopathy Dok Sam, Dok Ramil or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod ha. O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kon malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik dok, no? Kon mabulag ka bulagin.
4: Kung may kumpisa na bakal ka bag umata ka islan mo.
3: Islan na, no? Wala na chance ang
4: mabalik na amo na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na pero amat-amat na galito ginakapatay ang imo mga nerve sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May baluan na lang nimo kay nga diabetic retinopathy kung do pigaw na imo panlupan.
3: Sugod na buro na no?
4: Gaburo na.
3: So mo nang masubo actually doc no? Kalabanan, ulihin na ang tanan.
4: So kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom may TC.
3: Bisan hindi pa dok diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes. So good ka na.
4: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid inom ginya DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo sir GP ang ano, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Agree ko da dok.
0: TTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: 超サカリボアクラン 94.5 K5 News FM I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Mabakal sa mga muti.
0: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masalikat.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Oh my god, ang dami kong rashes at pimples.
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan.
0: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
3: I recommend
0: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kag mga hinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman. Superman.
4: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman. Superman.
5: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: Kumanta na sila at ang ating memoria
1: ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
0: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica, Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
0: Kumpleto sa mga suplemento.
1: Clinical DTX 500.
0: Clinica D3 Bio.
1: Clinica Sport Bionics.
0: Mighty

99.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.9 K5 News FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo 94.5 K5 News FM.

0: Kwento Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, asma ko, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin dayon ang akong ulo.

0: ay kaayong lawas.
1: Mga sukinat mga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Informasyon sa Ikaing Lawas. Constantly, I am reminding everyone to please take your daily food supplementation of Mighty Sure Pure C, DTX 500 and T3 Bio every morning. Namas nami na siya kung aga. But if you have sufficient budget before magtulog, after kaon, kampiyon man, inuman ni mo, no? So that 24-hour protected ang imong mga selula, may pambato ka sa balatian kag hindi mag-oxidize ang LDL sa imong ugat nga mangin cause ang cardiovascular diseases. Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon ang mga rason nga dapat ka mag DTX 500. Number one nga benepisyo sa pag-inom sang DTX 500, istoryahan ta kon ano ina. Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa and si Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan naton nga masuki nga tagplamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
1: Nga abala kinanglanon naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Now, why do we need DTX 500? Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila ma tun-an ang mga synthetic drugs, no? Ning mga synthetic drugs, bulong sa taas, sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong, bangod sa kapait sini. Now, inisya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient, isa sa active compound sang DTX 500.
2: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
1: Usto. Mm-hmm. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimix ang function sang insulin, may kataas kilay, ha? Pwede yab lang ang insulin na rin sa amarguso. No, it's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Dari kita sa pait ha, because matingala ka karon nga ang DTX 500, puro pait.
2: Hmm.
1: Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, mm-hmm, ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kaya ra sa pait. Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Steroidal, glycoside, nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why, kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
2: Yawan ka kaon ng puso.
1: Barato ba lang amarguso? Baka inom mahal sa amarguso?
2: Inom ka na lang DTX 500.
1: Oh. If you have amarguso, kulang ka mang gyapon sang protector sa imo pancreas. In the first place ka nagka-diabetes, kakay na bankrupt si pancreas.
3: Wala ka, Sir JP. Ang amarguso, when ipikto kung lutuon mo eh.
1: Isa pa ginagin po tayo pag-init. Itlog, gisawag sa
2: Manila. I-extract mo siya. I-extract, ginsulod sa kapsula.
1: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Tagahilamunan, Barangay 1.

0: 500. Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinaka grabe, pinaka taas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo,
1: sa panit sang tubo.
0: Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imong blood pressure.
1: Husto.
0: Para ma-stay healthy ang kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood to because of polyphenols.
1: Polyphenols.
0: Isa pa sa mga makabulig sa ano sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya. Para nga mag-regulate sang inflammation.
1: Isa man.
0: Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
1: Justo.
0: Ti kurason, subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao mo, balatian sa kurason.
1: Isagid.
0: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
2: Correct.
0: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga amo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500 kag parisan mo mighty
1: sin. Ang filter sa nga tondok nga sa lakyan ginaislanta niya lawas. Dapat change oil mo. Tindi mo na mislan yung imo atay. Ang pinakanami tinluan mong filter
0: kung
1: mo.
0: Kung mayara na islan. Hindi na ako mag-inom DTX 500.
1: Mapailis ko.
2: Pailis na lang.
1: Kaya I'm sure balda naman yung atay ko sang kananay. So ano pa? Ang kidney, Doc, hindi na pagkalipatan.
0: Kunin namin nga pang periodic maintenance ang DTX 500 to my tesis.
1: Gusto.
0: Maintain niya bla. Pagwaig ko, i-self-regenerate yung atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
1: Gusto. Ang pinaka-list na gidlang, pinaka-pigaw na gidlang niya nga mabulig sa imo. Pahubinon ka.
0: Bow.
1: Panamion panit mo. Pinakapigaw yun, ana.
0: Mainom ka, mga pulo katoy, guro.
1: Panamion tulog mo.
0: That's mga 2 years nang kwan, ang DTX 500, sir, boy. Ilan taon na to after 13 years ngayon nanay na to ni DTX 500.
2: Kasi baranda
1: rin. Kaya mo nga sir, ha? 2018 at 2018, first kami nag-inom ni Doc mo.
2: Basta tinlong, basta naming at time mo, tinlong yung mga dugo, Sir JP.
3: Sa mga viewers, to yung screenshot yun ni 10 years after pakita mo sa amin.
1: Dako ang pasalamat namon sa scientist na nag-discovery sini.
0: UA scientist.
1: UA scientist, na hindi niya siling basta-basta. Hindi niya imu-imu lang. Nag-discovery sang disugard sugarcane extract. Ang charantin, okay, given na niya. The polyphenol and polycosanol of DTX 500 will really help you a lot. So ano pa? If you want a complete, a thorough protection against diseases, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, and mag D3Bio.
0: Sir JP, wala sang iban nga rason nga gakapatayan tao. Number one, free radicals. Di kung free radicals, ang kontra, ang ibato mo, DTX 500 kag Mighty C. Pero kung ang...
1: Kagaw,
0: di, wala na sa makapirde sang D3Bio. Kag Mighty C, kag Pure C.
1: Posto.
0: Wala na mo. Wala nang iban gagataki sa ton ko hindi kagaw free radicals.
1: Free radicals. Duwagin ang oxidative stress.
0: Kaso ang problem ni sa free radicals amat-amaton ka. Amat-amaton ka.
1: Killing me softly na, no?
0: Pero ang ano, ang kagaw
1: ora mismo.
0: Ora mismo. Kaya
1: pa tiyon. Kung pigaw imo immune system.
0: Kung pigaw imo immune system kag wala ka pundo nga munulaw rin sa imo lawas.
1: That's why gina-incorporate ta permi ang D3Bio sa
2: atong advice.
0: Pero pinaka the best nga inumon nga kape inang may ara antioxidant ka kape.
1: Of course.
0: Wala sang iban nga may antioxidant ka kape. DTX
2: 500.
0: DTX 500.
1: Coffee mix.
0: Coffee mix. Pero kung medyo kuan ka nang upgraded ka nga may ara Ganoderma nga kape, may gano, may mushroom, may disugard sugarcane, DTX premium.
3: Ay gusto ko lang nugaan yung emphasis no. Ang Ganoderma isa klasika mushroom nga may ergothionine no. Ang ergothionine iniga amo ni isa ni siya ka antioxidant nga pinakadugay sa aton lawas. BFF man ni siya ni glutathione, kaya si glutathione ginapadamo
4: yan man ni sa lawas ta.
0: Medyo mahal sir boy.
3: Amo na medyo mahal siya no.
1: Because of the ingredient.
0: Basta may premium na gani medyo mahal siya. Pero mas mahal pa ng mga ginainom nyo nga kape sa guwa.
3: Dutay ni Prince.
0: Oo, ang iba niya gaya ng 25 pesos nga kape. Amo niya hindi nikabot
3: 25
0: pesos. 20 pesos, premium na.
3: Premium na.
0: Mayara ka Ganoderma, mayara ka...
3: Stevia. stevia.
2: Stevia puro natural. Puro natural.
0: Social mo kalamay. Hindi barat. Hindi barat ka kalamay.
2: Pwede gid sa mga diabetes.
1: Ag biskon may diabetes. Kaya inom ka gid yas ini.
0: Hindi na ba? DTX Premium, DTX Coffee Mix, Kagrayo Coffee Mix. Pili ilang nyo dang kape nga. Kamasawaan nyo.
1: Alright, sige. May isa lang gali do ka bagay hindi kaya sa DTX 500.
0: Ang ano?
1: Ang baho sang ilok.
0: Ati, bisko ano pa nga ino ko. Hindi gila niya makorek.
2: May klinika Diofresh.
0: Diofresh.
3: Klinika Diofresh with VCO, no? Antimicrobial need. So, wala chance magbaho ang imo ilok. Kaya ang bakterya nga kapabaho sa imo bala sa imo ilok, ginatap na nasang VCO, no? Alright. So, dapat mag-klinika Diofresh.
1: Istoryahan ta, ano ba lang epekto ni D3 Bio for blood coagulation kag ang relationship sini sa vitamin K?
3: Ang story ato sa mong is vitamin K. Ang vitamin K amo ni gabulig sang palapuyot sa atong dugo kung mapilasan ka, no? Dasig magmalangin mo pilas, kigalapuyot dayon ang imo dugo tungod okay ang absorption ni vitamin K. So kung nubo ang imo vitamin K, wala ka K nga mapilas kay basi mapatay ka sa bleeding, no?
2: Taas siguro vitamin K ang balungkay kag ano kag daong kabayabas.
3: Correct, that cause those
2: dasi
3: are...
2: Dasi mo tatang dugo eh.
3: Green, may green leafy,
0: all green
3: no?
0: Leafy vegetable.
3: Oh, dala na siya, no?
0: Namin na siya.
3: So,
0: pero, biskan, pila pa kasako nga ikaunon mo nga vitamin K kung wala ka sang precursor, sir boy.
2: Oo, oh, may precursor.
0: Ang rason nga ang absorb siya, kung wala kaya gainom di tribayo, useless dya po ng vitamin
2: correct. K. Correct.
0: Oh. Muna nga, kung mag-change oil ka, pili aman ang oil nga. Ano.
2: Ang good nga oil.
0: Oo, hindi nga puro trans fatty acid. Oh. Ang mga mantika lang nga makita mo sa price, mantika makita mo sa litso, mantika makita mo sa mga mantikaon yung pagkaon. Wala na yung pulos
3: yan. Wala na,
0: hindi na namin nga mantika. Ang pinaka the best kung mag-change oil ka sa imulawas, it's the VCO, sir boy.
3: Correct. Mm-hmm. It's the VCO.
0: Ang VCO, isa sa mga precursor para ang mga vitamin K sa imo nga ginakaon mo magamit.
3: Correct.
0: That's why nga mag-ilis ka na sa imo nga vitamin D3. Mm-hmm. Ang vitamin D3 nga may upod sa manami nga mantika. Mm. It's the BCO.
4: 27 lot, 57 akong edad.
1: Ano kinabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
5: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumpayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: So let's go back to vitamin K. Ano pala si vitamin K? Ano pala ka-importante ini? Vitamin K is important for blood coagulation. Mapilas ka. Siya ni sa taga-reclute sa mga platelets mo, mga fibrin mo.
0: Mapilas ka, sir boy. Gulpi lang na yun, ma-kipotensya.
3: Ang kipotensya dahil.
0: Meaning pa, bastante na ditribayo yung mulawas.
3: Correct.
0: Mas parisan mo ginasang mighty C or pure C. Mas dasig pagid.
3: Mas dasig pagid.
2: Oo, pero dasig mag-ayos.
3: Ang vitamin K, isa ni sa ka-precursor man nga manami ang imo bone. Mm-hmm. Ang iya...
0: Bone formation.
3: For bone formation. Mm-hmm. Ang iya partner, si D3 Bio. Gapo nga si D3 Bio, may vitamin D3 nga paaman. Mm-hmm. Ang vitamin D3 ni, pag mix klani sa vitamin K, nami ang absorption of calcium and phosphorus sa imo brain, sa imo bones.
0: Ang bone formation, ang bone metabolism, mayo, sir boy.
3: Yes, doc.
2: Kung naman, sir boy, pigaw ko na ordinaryo nga vitamin D3 at lang. Kaya wala isa sa upod eh.
0: Kung ako may papilion, doc, sir, D3 Bio, tapos plain lang nga D3, nga ma-plain D3 ko man, kaya sa D3 Bio.
3: Nga, pagid, K and D3 Bio,
1: may ala ginatawag na medium chain triglyceride, lalo na si lauric acid, no? Mm-hmm. May himo ni si lauric acid monolaurin. But before ni siya may himo monolaurin, putik tahan niya ni si probiotics or ang akong good bacteria sa aton tiyan nga ga-synthesize sang vitamin K. Without probiotics, hindi ka maka-form vitamin K. Ano ang ebidensya sini? Ang bata nga ang infant no nga bag-o bunyag no bag-o pa lang nagwa siya mother hindi pa ni siya ka form sang vitamin K niya nga that's why the reason kina injection ng vitamin K pagwa gid kay wala pa siya good bacteria siya chan he needs to eat solid food para maka form probiotics sa chan so amo na ka importante sang probiotics yang probiotics nga ini ginapadamo ni D3 Bio nami ang formation sang vitamin K sa imo chan.
0: Ang vitamin K, siya ni ang ga-regulate sa imo blood calcium levels.
1: Correct.
0: Mm-hmm. So meaning pa, anong buti pahangop nga i-regulate niya? Kisa kung sobrang calcium imo
3: si dugo,
0: dugo gataas imo blood pressure.
1: Mm-hmm.
0: That's why, ang tao nga nami ang absorption sa vitamin K, kay gainom di tribayo, sir boy, malayo sa ano?
3: Malayo sa
0: hypertension.
3: Hypertension, correct. No?
0: Isa sa mga kwan, ginarecommend sa mga naturopath doktor, resitahan lang vitamin K. Kaya ang purpose gali, para ma-regulate ang blood calcium. Di ba kung di mo na ma-regulate ang blood calcium, makakuha ng imo ano?
1: Makonstrict.
0: Makonstrict. Ang muna katagan ka sa doktor sa ano? Calcium,
2: calcium
0: channel blocker.
1: Yung vitamin K, natural calcium.
0: Pero kung gusto ka nga natural nga paagi para makontrol ang ano blood calcium, ma-regulate ang blood calcium, vitamin K.
3: Ah, natural.
0: Pero, dapat may sakto ka nga precursor.

0: buluwa. Mm-hmm. Amo nimo isa na sa mga simptoma nga kulang ka vitamin K or ang vitamin K nga maginakaon mo wala maabsorb kay wala ka gainom di tribayo. Ang magaling na himuon sa mga babae nga may ara hibi menstrual periods.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Nablang, nablang damo, ginapkin ang gabi magamit.
2: Masyagan mo sakit na baladok.
3: Masyagan mo dugin ano kay dugin ihaw ka no. Nagabot ng gili ang himuon station. Gabi ang dugo no. Meaning to say, may ara ka na vitamin K deficiency. Correct. No? So, kanalan, mag D3-bio gid no. Para makuha na. So, D3-bio regulates blood coagulation. It helps your body nga magpilas ka, maayo ka dayon.
4: May mga tao, sir boy, nga ginasunggob la permi.
0: Mm-hmm. No? Mm-hmm.
4: So, pwede sila galing makagamit sa D3-bio. Kaya kapag tanan, sinakulang sa vitamin K.
0: Di ma-absorb ang vitamin K nga ginakaon. Mm-hmm. At least kung magsika D3-bio, wala magagakaon. Mga pagkaon nga vitamin K, ti wala useless Japan.
4: Oh.
0: Ma-work ginaslatanan. So, kaon mo damo sang colitis.
4: Colitis. Mm-hmm. Mga broccoli.
0: Broccoli. Mga green leafy vegetables.
4: Bang.
2: Lugati.
0: Litos. Sir Boyo, lakaon ka bigulay. Pero ang imo mantika, hindi mga virgin
2: coconut oil.
0: Coconut oil or virgin olive oil. Kasayang lang sa
2: kasayang. Sila ganin nila. Naplakaon man kuutan nga ga-deficient ko sa vitamin K.
0: Kaya yung mangyap ko high blood.
4: Kulang.
0: Wala ka inom di tribal.
2: So, ana may galing ni Doc siguro ano, nga prevention sa dengue. Pag magting dengue, kaaw ka gidya utan, kag di
4: tribal.
2: Nami gid.
5: May isang popular nga dietitian nga balya. The secret in life is not the food you eat. The secret in life is how your body absorb the food you eat.
2: Gusto.
5: So if you have D3-bio,
0: kinala ka balok ako anong mga precursor?
5: May mga precursor. Ano ba na ang gabutong sa mga minerales?
0: Tanan nga addict.
5: Tanan nga addict, ano gabutong?
0: Vitamin A, D, E, and K.
5: Pati minerals, no? Pati ang zinc, pati ang phosphorus, calcium, and phosphor, ano pagid, magnesium. Sino gabutong sinapasulod si imo lawas?
0: It's the good fats in D3-bio.
5: It's D3-bio.
0: It's a matter of combination. D3.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: D3-bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Bayanong paninisis ng D3-bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3-bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Checklista. Ang D3 Bio, i-compare mo sa ordinaryo lang plain D3, mas gusto ko ang D3 Bio, Sir Boy, nga. Mm-hmm. Because it has a thermogenic effect. Mm-hmm. Sinika thermogenic effect. Sa sigin mo inom sa D3 Bio, ang tanan nga mga excess fats nga ara sa imo lawas, ginagamit niya. Okay. Tungod kay gainit imo lawas eh. Mm-hmm. Kung gainit imo lawas, tanan nga sobrada nga mga tambo. Uy. Amat-amaton na niya sunog.
2: Hindi ka magbuyo.
1: So, ang lawig, sa lawig mo nga inom sang D3 Bio, ang isa sa mga benepisyo, Sir Boy, compare mo sa plain lang nga D3 nga wala thermogenic effects, ang D3 Bio, makapa-slim sa iyo.
2: Makapa-slim?
1: Oh, hindi okay. Lang sa isang semana nga inom.
2: Aha. Uh-huh. Okay.
1: Makapa-slim, no? Ang research siya, nagtudlo, at least 6 months to 1 year. Uh-huh. At least siya, kung nag-exercise mo na, nag-jita mo na, kung gainom pa mo D3 Bio, mas kampiyon ang kombinasyon. Okay. Okay. So, amo na ang binta, nga mag D3 Bio ko compare sa plain D3 lang, Sir Boy.
2: D3 Bio, check.
3: Nga mga D3 Bio ko, Sir Boy. Uh-huh. Sa plain D3 lang. Uh-huh. Sang 1981, uh-huh, may study ginhimo ang populasyon sang Tokilaw. Isa ini ka, uh-huh, island chain sa Tokilaw? Pacific. Tokilaw. Uh-huh. Uh-huh. Ang ilang nga kaso sang heart disease, 3%.
2: Wow.
3: Sa 100 sila kabili.

0: log, tatlo lang ang may heart disease. Generally healthy nga.
1: The reason why?
0: 60% sa ilang food, lubi.
1: Correct.
0: Pero, sa isa ka lubi, no? Kung imo na ang gata kwaon, kung makaproduce ka 1/4 sang baso, isa lang na kakutsara da ang lauric acid. Oh, meaning to say, the more nga lauric acid, the more nga protektado ka because of the MCT sang lauric acid or medium chain triglyceride sa monolaurin. So ginahimo ang D3 bio, gin-concentrate ang lauric acid, ginbutang sa isa ka soft gel nga pag inom mo bastante ka.
1: Inom ka lang
0: D3 bio, wala ina sa plain D3.
2: Correct. Oh, kag aton nga D3 bio, no? Kundi habal na to nagapadamo sa aton nga gut bacteria. Inang gut bacteria nga na server nagaproduce na sing natog nitric oxide. Oh, nagbula na sa iban, ha?
3: Oh, na sa iban, ha?
2: Nagapanami sa aton nga blood circulation.
1: Ay, tapos pa rin siya pagid mo extend.
2: Ay, ang kampiyon pa gid.
1: Ha?
2: Kampiyon pa gid.
4: Ang gusto ko gid sa D3 bio, ang paborito ko gid sa tanan effect niya. Being a researcher is ginagaan niya energy ang akon brain. Biskan wala ko kakaon. Nga, kay ang MCTs ko, once ma-turn na sa ketones, it feeds my brain. It gives my brain 2 to 3 times more energy compared to glucose. And another thing,
1: diba sir, 60-80% good fats ang ara sa imo brain.
4: Correct. Kakalan ng good fat skin.
1: Paanong rason nga kaong ka mani, kaong ka nuts para sa good brain? Actually, ang churi behind na is the good fats sa mani kag sa ano.
4: Correct.
1: Galing lang ang mani subong, pinirito na, wala na good fats. Ang mani na ginabali lang ang makaong ka mani, itong priskagin nga mani.
2: Oo, hilaw ganyan mo.
1: Hilaw. Buinas ni mga gapananong mani. Ang lain lang gapananong mani, ibaligya nila ang mani, kag ibakali la uga. Dapat ibakal yung D3 bio.
4: Ibakal yung D3 bio, no?
1: D3 bio. Ka, sir boy, nami ito, sir boy, ang bintaha sa D3 bio again sa plain D3, hindi ka basta-basta mag-uli anon.
4: Hindi ka, correct. Hindi, basta, oh, Diyos ko, lalo
1: na kang siya na edad, dumduman mo pa ang kakatabo sa imong life sa edad ka pa bata. Kung medyo malipaton ka na, it's high time mainom ka D3 bio. Ang ketones nga ara sa D3 bio nga wala sa ordinaryo nga D3, amugi na ang mabulig sa imong aman. Kung pabayaan na ni mo, makadto na nga mangin madiabetes ang imong brain, sir boy. That's Alzheimer's disease or even dementia. The only thing nga pwede nga makaon, kay once nga may diabetes na ang brain, sir boy, hindi na magsulod ang glucose.
4: Correct.
1: Mas masulod pa ang ketones.
4: Agad ako mo tip. Kung medyo ulipato na kamo ng brahon nyo, tumala ka mo D3 bio, kaon ka mo abokado. Hindi ka mo alay magkaon bilong adlaw. Kaon ka lang good fats lang, nuts, abokado. Amulan na ni kanon mo.
1: Isa sa mga tip ko, sir boy. Dapat ya 12 hours nga wala ka kaon, unahon mo gininom D3 bio.
4: Ay, kaon
1: naman. Abokado.
4: O kaon abokado.
1: Kay sigurado, ang una makaon sina ang imo nga brain cells.
4: Agawon nga sa brain mo, ako na. Ang kanto na, that will repair your brain. Kasi kung malipaton ka na, chances are nga wala na gasulod ang glucose sa imo brain. Ang ginakaon mo nga kanon, hindi na napag-aseptahon sa imo utak. So dapat good fats
1: may
4: lang.
1: May chicle si Sir Kevin. May intra si Sir Kevin. Narinigid pa
4: rin.
1: Nga ang D3 bio kay Sir Kevin compare sa ordinary nga vitamin D3. Kaya ang D3 bio may ara extra virgin coconut oil. Ang plain D3 wala. Nga taas ang iya nga phytohormone called cytokinin. Ano nang cytokinin? It slows down aging process.
4: Cytokinin,
1: ha? Nag-TX mo ba?
4: Ati, amo na gid niya. Amo na gid niya ang sikreto ni engineer ya.
1: Amo na gid
2: niya.
1: Then it will protect cells from premature apoptosis caused by oxidative stress. Daw halos papareho sila sa DTX. Meaning pa may DTX ka pa, may D3 bio ka pa, may MITC ka pa.
2: Go kampiyon.
4: Ambali engineer, can't wait for Thursday. Can't wait for Thursday.
0: Wala si Doc papapanay.
4: Dua.
0: Hindi sa kabalos.
1: Hindi sa kabalos. Hindi sa kabalos.
4: Anyway, makadto na ta sa imo, makadto na sa pinakamayuhan, no? Mayuhan sa inyo load.
1: Wala pa. Napay na bilin nga 1 minute. So, it means nga, kung gainom man lang kada nga ordinaryo nga D3, mag-change ka na.
4: Upgrade
1: ka na. D3 bio, isa sa mga masaligan based sa research. Kaya nga man, imagine lang ang D3, gi-on-off-dan mo sa BCO. Tapos ang BCO, ginpaamanan mo D3. Tantawa bala na, sir boy.
2: The symbiotic effect, no? Mas, that combination.
1: Ako pa sa inyo, mas nami piliin mong D3 bio compare nga mag-ordinaryo D3 ka. Correct. Kaya nga man, save ka sa kwarta, sa benefits, hindi matupo.
0: Daog ka. Do, pari na nilang bakal ka, Sir Boy, Baboy, may paman idik. Daog ka gidyang.
1: Daog ka gidyang.
0: Duwa mo.
1: Duwa ganyan.
0: So that may one take one.
1: May one take
0: di
1: one.
0: Ka na, be?
1: Oh. Kuan amo ning impikto gitsang bay sa D3 Bayo no. Amo ning lecture namon almost 6 months na. Way gapon ka wad ang topic kay amo na ang benepisyo
0: na
1: makuha nyo sa D3 Bayo. No? So this is the benefits of D3 Bayo. Adlaw adlaw lain-lain na. Cause we want you to know the advantage of D3 Bio kontra sa ordinaryo nga vitamin D3 da COVID. Mas may mas value ang kwarta nyo sa D3 Bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: hapon.
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas.

0: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Yeah, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
4: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Bionics,
4: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
4: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
4: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Deo Fresh Roll-On,
4: and many others.
6: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
4: may free check-up ka pa
6: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
6: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: You're listening to 94.5.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, natong oras sa alas 4:38 na tagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: Michael Solorio sa Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
1: Well, mga K5, good morning. May danya gahon gid sa ating mga suking matag pamati sa kabilugan niya probinsya Takan Banua Itay Kalibo. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning, mga ka-K5. Makaroon ay Miyerkules ng adlaw, August 19 na 2026. Good morning sa ating mga suking matagpangamati, mga ka-K5. May dahil yun yung agahon kayo tanantanan, mga negosyante, mga dayang, mga tricycle driver, may mga karenderya. Good morning. O, sa mga nag-chat yun makaroon, no? Si Prano, kayo, sa na nag-abogaw, sa na may klasik, may opisina. Anyway, good morning kayo tanantanan yung anchorman K5, Michael Silorio. Makita kita sa Bilog Kalibutan pagi sa ating official Facebook live sa live programs. Das K5 News FM Kalibo, i-follow, i-like, i-share para maging updated sa balita, lokal mga balita, national, mga ka-K5. Sa ating paglilibah, umpisan tagagir ang mga balita. Ano makaroon dato nga mga nagapalang mga balita, gato nga headline. Para makaroon sa ating mga nagapangunan ng mga balita, mga ka-K5, mauna kita sa ating karoon ng mga headlines sa mga balita lokal, mga ka-K5. Libreng pagana sa electrical installation safety and maintenance training sa 16 ng mga barangay Kalibo, Ginaayo, at SB. Provincial agriculturist aga provincial local government unit naghiwat at consultative meeting sa Irrigators Association sa Aklan. Pondo para sa presidential scholarship program sa mga barangay, posibleng ipagawa makaroon nga buga ni Setyembre. Rawa na kolektang basura, hayrawa manabi nag-segregate do ibang arat at magsininggit din kamo. Mga balita nasyonal. May ato man karang mga balita ani sa atong Newsom Department at sa atong karon nga balitang police. Mga balita nasyonal kita mga ka-K5. Madaguman makaroon yung investigasyon sa natabo nga pagpamaril sa Ateneo de Zamboanga ginmando it presidente. Halin tara mga pamatanon nga ra kato. Kami kato mga edad it mga mako mga grade 7 nga ra namo yung tang ubra kato gahinaboy ta kamit mga santo nga ra. Magbunga kato mga lansunisan nga giaga namo ginakuhit-kuhit namo nagdumagagan baga. Dinya ta ho mga binugoy kato baga. Daya ta may mga PCC to sandakara o daya karon nga pistol pistol pero gin may anang kaha baga. Oh, pistol caliber carbine da tawag gan ay. Samtang namatay sa leptospirosis makaroon nga dag-on. Ano pang kita baka na gusto? Umabot yung tana sa daya karang 220, mga ka-K5. Balita international, balitang abroad. White pag-istorya sa tunga ita, Iran ag Amerika.
2: Headline.
1: UAE na detect rodaywang ka mga bombahalin sa Iran. Nako, naloko man do Iran nira. Grabe nga pagsaka it produkto ang petrolyo umpisa sa kubugan pa it holyo. Ay mga balita ginatod gaton makaroon ita DTX Coffee Mix mga ka K5 sang ka healthy nga klase ka pinakakape ko naka detox ka pa may anang chia seeds ang may ampalaya may ana pud nga DSU di sugar sugar cane extract sang kamapait nga party tubo para masukwan natin yung mga diabetes. Mabakayron sa itong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Iyaron sa itong Refender Building, Osmania Avenue, Calibuaclan. Sa prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5. Sa ating pagpadayon, una kita sa mga gilpang headlines sa mga balita international. Kanami torn do DTX Coffee Mix. Balita international suno kay President Donald Trump o wakarat pag-istorya nga daya karang nakatagana makaron sa Iran no. Sang adlaw matapos ginahambag na itaana karang administration nga may anda karang ginaplanong back channel o pagkipag-istorya baga sa Iran mga ka-K5 sa Iran Islamic Revolutionary Guard Corps. Pero hambag it Iran tao, tama na hambag ko Iran. Iran denies any talks were taking place. Sabay na sa ingin English. May aman mataman ng back channel to. Kung kato nabi, may ato mataman ng mga maura kung anong klaseng back channel. Kasi may mga negosyador ay pambat Iran, ni mo ron. Straight to board. So no, sa report, do President, si Trumpismo nag-post ka right sang ka-picture, nagpakita nga dodaya karon nga Strait of Hormuz ay ginatawag karang new U.S. territory after Iran reiterated key demands for its reopening. Nag-post karon Amerika man ay new U.S. territory. Gutaray, nagpamalibad, abi karon do Iran nga buksan taro, nasabitan nga lugar. Kung dato, tayagi siguro bago nag-umpisa ro gira, ginsecure taro Strait of Hormuz nga ray, wat siguro nakapasagasagar o Iran, no? Dugangan pa ko mga oil company sa Pilipinas sa igto taga binakakita langis kara sa Middle East nga may mga nation man nga oil producing country iya o may mga ginatawag ron nga nation nga may mga langis man igto sana sa Middle East oh. Tapos kung magsinaka presyo at gasolina dagahigun kita tanan pati raton nga inflation oh, presyo it mga prime commodities dagahig dayo pati ro sa karinderya go tay 70 utas ang order may mana ro gasolina. Ay, ako tawag yung katama ko na ako 50 eh. Ayaw, tapag butang yung gasolina. Good brato ta. According sa report, makaon mga magagkupayagan sa CNN, mga ka-K5. Expanding conflict man na United Arab Emirates said it detected two ballistic missile launched towards the country from Iran. Ay, naloko na. Ano ko no? Sa ibang kabumba nga, ginpadaga ko na-detect nanda eh. Halin ko no sa Iran eh. Dugang pa natin yung mga balita, US ginbatikos kararo pag atake ita Israel ito karoon sa Syrian airbase. Ag daya man ay ginatawag na ng unnecessary escalation mga ka-K5. Alat ah.
2: K-K5 sa umaga.
1: Pero sa ibang balita man ay medyo nagmanamin ko na restorya makaroon ni Jared Kushner kata umagad ba ni Trump. Mahaba ba ng istorya karan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu mga ka-K5? It was a very good meeting. Bangod sa rondaya nga ni karong plano nga peace plan it America ina karon sa Gaza.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Alas 4:45 na ratong oras. Dahil mga balita ginatod katon makaroon mga ka-K5 ita extend food supplement for men manggaranon sa amino acids at phytonutrients gisang kapanit makarot at klavowaska nga makabulig para masolusyonan dong frigidity rectal dysfunction nagapatas pagdit potensya ang passion. Mapagayaki man ako ng mapababayi, nagatama na itikstrang enerhiya, nagapataas mat libido, nagatama na itikstrang performance. Mabakag sa itong klinika, de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibuaclan. Sa prente dating Garcia College of Technology, ag mga pitman sa EBL Sports Complex. Una, iyak kita sa atin yung mga headline, Balita Nasional. Ginmando, makarot presidente. Randayang madaguman ng investigasyon sa natabo karon nga pagpamaril sa sugodita Ateneo de Zamboanga University. Sunod sa presidente, importanteng masairan man narutanan nga detalye insidente. Agkon ano ro mga tikang obrahan para malikawan doon sa bitan nga insidente nga. Pero anang baril ko datong gingamit yung grade 7 nga to ay ano ho, daya mga ka-K5 nga may ding PCC o pistol caliber carbine. Oh. Din yung mga modern nga klaseng armas, pwede karon ay NMM, pwede man do 45 pero may ginabakas ng kaha baga. Oy, manami tay kasi ra may una-una ro daya karang suspect eh ang top 1 sa klase.
2: Balita K5.
1: Grabe no, ano tabaro sa likod garay. Ag dapat ng mga eskwelahan, dapat yung ginamag mas kapin ng mga private school may guardiya ta kamog i-search para mga estudyante. Sa natabong ara sa Buangga o mga eskwela niya sa ato na no, sigurado ron sige makaroon do dayang pag-check with mga bag maka no pisa. After mga sapilang Domingo wa guman. Mas kapin mga private school, putang ito ni Gwardiya, hindi ka mo mahilak ay dahil doon ay safety ko inyo kong mga estudyante. Naghigpitan nyo ta pati Rodaya nga mga medyo mga bugoy takita ko maka ng mga college, mga bugoy wat at bugog. Kami ta kato ginaanggugan ta, ananggugan kiti mo kato, mas kapin kong mga high school ka, anggugan kiti mo kato. Wat at gariklamo. Makaunay dapat ay ano tay ay kat may si 80 kato si 80 ang anay kato ay datot ro gabantay sa ano sa gate kato may isog ta oh hay baka nabe may estudyante nga ragot ana iba hay matiga man nya gitugo ag suma kabuabong layingon nga ragabong mangin mangin agamon nga raday no ay ko may guardiya ta ag mahigpit ara guardiya hindi ta kasugod ng mga armas nga ra. Pares ka ni kon suhoton dit kuratsa ra piniin mag pinabarak tay mo pares ko natabo sa Buangga natabo sa Leyte nga tama ibalik para kabuhi it estudyante.
2: Lita K5 sa umaga.
1: Especially mga private school ha, dapat may inyong guardiya gid ha, taas kinyong mga tuition nga ni. Pay matuod man taas gid mataro tuition. Dugan na to nga mga dali ang yani kita mga mensahe nga ra kay Ronilo Bahero Montejo. Good morning ka K5 Mike. Kapi kita. Sige, thank you, Gitsira. Colin Maming Fernandez, good morning, Sir Michael. Good morning, John Ryan Brostao Bagabaldo, good morning. Elinor Placido, good morning, Sir Mike. Kapamatiyon kami adlaw-adlaw. Aga, doon natin yung mga mensahe haling kay, ano ra, kay Sir Isagani Retiro. Good morning, Sir. Pabot man nimo kanang mensahe hindi kami man ang indigid manaboya sa aton do sa Sambuanga ipahilayo lang gid amin amoy tama daron no ngani higpitan gid especially mga private school nga ra oh Edwin Aguelo good morning ga monitor na ako sige good morning dugan naton nga mga mensahe mga K5 dai medyo mabahaba dai dali ang hoy mabahaba dai ang araw dali ang harari imo sige
2: Balita K5 sa umaga.
1: Good morning, K5 Mike. Gapamati. Gapamati man ako kimo permi. Gapati ka man ba yan? Aro kwarta ay makataumat kalipay? Ay, siyempre. Mas kami ko na po. Tarang kwarta, malipayon. Takron dun, hay. Sa kaso ko, abi, medyo bukon eh. Nag-asawa ako at medyo may edad ka. Akong 40 plus pang ako. Ag minsan bilong nga nga. Hiwalay ako sa akong libin nito. Ginakulata na ako kato kon mahilong. Tapos may medyo may edad nga nga nagpangasawa takakon. Ay, may nag-a-advise matakakon nga. Bisan may edad man ha, agpalangga, kag-stable, go man ha. Ay, bao, go. Ayo, oran, alin mo, rubata nga to. Kung ginakulata ka man lang, guwa, patubra. Karakating sa medyo may edad, what? Sa edad dun kung palangga mo eh. Stable mataabi, ag medyo may pension mataimaw, no? Agraan mo, nga, igdot sa abroad. Raw, problema ang karamakon K5 Michael. Sunod mata ako sa layo pagkabot sa financial at sa material nga bagay. May isang kabutang nga nga kinahangan sa mag-asawa sa intimate relationship naman. About intimate. So, yun. Sanang edad nga nga 60 plus. Ay kung amat doon, umpisa pang kami galabing-labing, ay ginahapo ut. Ay mo, ado yun, taro, bukot mayad. Oh, mukot mayad. Dapat akan may imot ang nebulizer gaging haom. Ay kung maroon ang ginahapo, galing ho. Ang bag ko ay hindi lang anima kon. Aga, gaban ay maroon tabi. Ay kung amatag magkukablit naman, hinahambag ka mong siguruha ni makon ay. Pero palangga, kumantay mo, K5 Michael. Nga ni bukon niyang satanan nga bagay, kwarta ga palipay sa tao. Tama man, ho. Pero kung palangga mo, malipayin ka imo kon, ho. Eh kung hindi, ungid man galing ka to kasarang mo, kung ginahapo, ungid man ay mag-uistorya lang ka mo. Pwede man nun, let's drink it over, let's talk it over with a glass of coffee lang, magkapi-kapi lang ka mong daywa. Importante palangga, kati man na, ag palangga mo man, imaw. Eh, galing mo, may edad yun, wak ka man pagdayangan, naghambang yung mga persado, pati imaw, di ba ga? naalin mo mando masawa kat bata tapos mag-ininom mo ba't obra to sa pangkulatahon kapag mabuyog raugo hay iramatod ang gugma hay nga pabaskog tagihapon ng kinyo di ba ga oh. One time man may nag-istorya ka kumusta man mana mari ay rey mo taman ang asawa nga tayo mong kustintahon nyo taman na mari kumusta man mana ro pag abot abi mana ron sa inyo nga panghuli dyan yung sex life kumusta man mana si pare. Isaan ang edad naman ng mga 70 plus ito, tiga pa ba taman na? Oh, yung mana mari si pare. Pero nagatiga lang mana kanara ng ubo. Pero nagatindog lang mana kanara bugahibo. Pero naakig lang mana kanara ng uyahon. Ay maalin ka pa kabikan eh, kung nagatindog lang kanira bagahibo lang ay nagatig alang ra ng ubo lang ay pirmi lang na ng ubuhan ron dun ay importante palang ga mo ah. May kwarta ka o may bata maning asa ko latahon ka wakapat na tugon karon ka lang karon lang kita sa may edad basta importante palang ga ka oh di ba ga ay sa kapobrehan sos makaron mga KFF kalisod ta oh dugan natong yung mga balita makaron ya 2026 220 na matay sa leptospirosis na i-record makon sos leptospirosis kat ihi halin don sa do bacteria ihi ron sa halin sa ihi tianggam sa record makaron Department of Health leptospirosis death halin iniro sa August 8 ay 220 suno kay sa DOH sa Disease Prevention Control and Medical Officer karang si Dominic Assis Matuba. May kabilugan makaron leptospirosis nga 3,440 makaron nga dagon mas madaba ra kumpara sa 5,318 ko 2025 pero naghambag makaron do DOH nga dapat magdahan pagidro publiko mas kaming ko may bahag siging binaha sa Manila bisan iya sa aton mga baganaw nga ra mas kaming abong basura hindi taka mo magsuksok ta mot buta ay kun ako ni gapaninda nagabuta ta ko ay dahil nga ning hindi kating kasalig makaron sa baganaw kami katog pinaligos ta kami sa baganaw kato sa mga suba. Makaron ay pagandugaw ko tayo sa leptospirosis nandun ay kalisod pa yung magmasakit rin sa Pilipinas kamahag-mahag pa mas kapin sa private hospital one time ko to may dinaga akong tao pinang kagap magapit gina ka akong tao ay pag-abot pa sa private hospital yung mana rukwarto mana is 2,000 o 1,800 baga to tapos mana ay makarama na rugi na pang doktor ko mga 30 mil patang mga man baga ay sige makon fights mga what problema. Di mako mo kaubos ko sang bugkos ng raon. Pero what, takot dayang kwarta ron. Usoy lang akong pagkaagas ang isip. Kaya emergency yung kita, rotabo nga to ay. Oh, ay, kalisod tay, no? Anyway, alas 4:44 na tagahan do oras. Gracia Libanez, good morning. Agway, weda inan. Hello, mana, good morning. Good morning, man. Nga niya, dahan gida ka mo makong tingugan maliban sa dengue, leptospirosis, pasos. May managachat ka ako, no? Limang adlaw na ospital, limaw. Kilaga ka man sa dengue man ko, no? Ayon kamot agi sa mediko pag dinagnat kamo makarayang redirection sa ospital ba si dengue ko taon. Galing ay doon yan eh. Kaliso dabi yung magmasakit sa Pilipinas kamang mahag tako. Dayang ano ra? Dayang magpabuong yan sa Pilipinas. Some basis may daya na ba na kita ko sa Facebook man. May daya ka na magawang pobre baga. Ay ginahina po perme. Magtuman ako sa doktor. Ay kabuhay nga hindi nga nihagos mga agdo sa doktor sa makakon mga uwa-uwa man baga. Agtay mo sa doktor. Tapos ay gin pa x-ray imaw. Pag what x-ray? Ay nambay man ako doktor man na kolay may TB kating. Sinabat ko na umang naman na rin mong dok. Kapobre-pobre yun kakon. Nga rin, baon ba ako may TB? Haning bisan radyo nga niwa ako. Banana? Ah, umuli man ako. Tapos yun mo sa TB nga to. Kay Sir Jex o Kati Terrazona, good morning. Nakatunin nyo kami sa imong programa ang Ag Mga Jokes. Sa atan karon nga pagbalik, daya mga ka-K5 mong talakayon, taron daya nga pondo para sa presidential scholarship nga sa mga barangay. O agro pag rumiting ka sa Irrigators Association, balikan natin pagkatapos ang mga reminders mga ka-K5. Stand by.
5: Little K5 sa umaga.
6: Hit
5: D3Bio Health News. D3Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Mapagat, sumagabot ka.
8: Ano ba lang binipisyo ang makuha mo sa D3Bio para sa imo atay, si imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahimo ang atay 250 function sila. Dungan-dungan. Nula untaw tontat. Habang gatulog ka, gapisan pag iniin mo atay. Ang tanan ginakaon mo, ang tanan nga giniinom mga bulong, ang ginainom mga whiskey, ang ginainom mga soft drinks, si atay ang ga-detoxify sina.
9: Imagine mo, Sir Boy, mag-inom ka soft drinks, no? Pagwas ang ihi mo nga tinaw.
8: Correct.
9: Tungod nga si atay nga yawan na sala.
8: Ay, yawan sala, no?
10: Ano man lang filtration mo sa imo balay man.
8: Oh,
10: filtration ka sa kwan, sa tubig.
11: Inom ka tuod soft drinks pag wa iyo tinaw.
10: Tinaw, oh. Inom ka kanang orange color bla, mang pula color. Ginigwa puti.
8: Ang filtration process ang atay pertika grabe. That's why it also need the help of the kidney to do the filtration process. So, ang atay taga process man enzymes, ga process amino acids, ga support vitamins, no? Lalo na mga fat soluble vitamins, vitamin A, D, E and K ginatago sang atay ta. But ang atay ta ginabombard ta oxidative stress. Every time we abuse ang aton atay, kung mag-inom ka,
10: siya ang isa sa mga pinakadamo free radical, Sir Boy.
8: Free radicals.
10: Nag-aagi da siya, gatiner.
8: Tantanan, damo, gatiner si iya, damo, gasupot. Hindi lang gasupot sa sulod sang atay, pati sa guwa sa atay, makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo, kung palakaong katambok, damo man siya fat deposit.
10: Kaya namun mo na lang hindi ako, ani, D3Bio. Kaya may mga antioxidant, Sir Boy.
8: Ang D3Bio has also its own antioxidant.
10: May supportive antioxidant.
8: May supportive antioxidant process, no? Ang antioxidant sang ginatawag sang D3Bio is called ferolic acid. Halini siya sa extra virgin coconut oil, no? Nga ara sa D3Bio. Ang ferolic acid may ara kapabilidad nga magtinlo sa imo innate antioxidant called glutathione. Ang ginatawag ni ferolic acid niya, tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
5: D3Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio.
10: Talking about glutathione, Sir Boy, damo na sa avocado. Yeah. Tapos sa pagtuon, Sir Boy, ang glutathione nga aras avocado, kag iban nga mga essential oils like omega-3 and another nga mga sustansya nga sa avocado, ihalo mo sa D3Bio, mas powerful ang epekto. Halimbabi, mamahaw ka avocado. Before ka na mahaw, nag-inom na ka sa imo nga D3Bio, tatlo or lima ka soft gels. Then after, mahaw na yung ka sa imo avocado. Suno sa pagtun, pag nag-combine ini ang mga essential oils, nga ara sa D3Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawas, Sir Boy.
8: Good fats from avocado, rich in vitamin E and
10: glutathione.
8: And
10: many others.
8: And many others of dan mong pag-ed sa ngayatawag D3Bio, nga gabulig absorb sa vitamin E sa avocado sa imo lawas, nga gabulig absorb sa magnesium nga ara man sa avocado, kampiyon ang epekto sa atay. Ang D3Bio duwa ka antioxidant iya. Superior.
10: Aside sa ferolic, may gallic acid.
8: May gallic acid.
10: So makabulig ang gallic acid, Sir Boy.
8: Ang gallic acid, may ala sige na tawag nga inhibitory effects sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3Bio, kung may depression ka, way lang nabot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusar mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3Bio regarding your liver.
10: Basi may mamangkot, Sir Boy, ah. Triglyceride man gali na ang D3Bio. Take note, medium chain triglyceride. Hindi na magtiner sa imo nga atay.
8: Oh.
10: Unlike sa sobra mong kauntam is, matchins to long chain triglycerides. Amo nang gapadako sa imong buyon. Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imo tiyan. Pero ang sobra gid nga kaon nga tamis, Sir Boy, amo ginang grabe.
8: Correct.
10: Lala ginaya.
5: D3Bio.
13: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na amon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
5: D3Bio.

0: Balik kita makaroon sa mga balita. Alasing ko dos na itagahon. Alasing ko una na itagahon do oras.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Magaka K5 dayong mga balita ginatod katon makaroon ita klinika di Tribayo. Ro klinika di Tribayo gina ibaro ko baso git cold pressed extra virgin coconut oil like vitamin D3 sa sangka gel capsule. Ro dayong ka mga sangkap di Tribayo nagabarat napaka importanteng papel nga sa pagkontrol nga hindi magbawro cellulite cancer bisan da pagbuo mismo it cellula ko cancer dong di Tribayo hay bukon yamot manggaranon sa vitamin D3 ginapanami man dong absorption it mga vitamins magalin sa atong yung mga ginakaon ng rofat soluble nga bitamina sa bilog sa nagapangon ng sangkap kinangan para makaproducer kita it mabasog ko klaseng protina nga maga suporta kara kontra man aga makabuo karon ita cancer mga ka K5. Mabakay ron sa aton yung klinika de alternatibo medicine and wellness center. Iyan ron sa aton yung Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa printi ang dating Garcia College of Technology, ang magapitman sa aton yung ABL Sports Complex, mga ka-K5. Sana makaroon yung pagpadayon. Wapa man si K5 Romy, no? Basahong tanay ron mga mensahe nga. Elinor Placido. Sige. Tama sir, iba gidaro mga pamataanon makaroon kaysa dati. Kagayo, ta? Kami katakato ay kanya ta kat mga although may mga kilaga man kita mga bugoy gaba, pang bayo-bayo man kata pero bukon na makon malala ta may mga armas na makon. Mila Macaldo Natalio, good morning Sir Mike, happy watching from Tambak. Oy, good morning na sa Banua, ita New Washington, particular sa barangay Tambak. Gain ta makaron dutuboy mga o nga preska ra may mga baril tas may mga baril pa pero ginikanan nanda. Ay dapat ewa tataxes karon do mga unga dahil bukod natutboyt anang piniino bisan unga ninyo sandaron ay siyempre dapat may limitado ta sandaron nga access pag abot sa dunya mga delikado nga mga armas ay pres karon no abot ang kabuhi ra nang Binuo grabe ta sige sara makaron nga pagapadayon iyo si K5 Romy sa aton karang nga kampion nga mga balita buo nato no kampion nga mga balita ni K5 Romy. Standby
1: K5 News FM live report.
0: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning sa akong karang mga tagpamatiya sa kabugusan ng karang probing sa Taklan. K5 Mike, sa akong karang nasipon ng mga balita. Iya sa akong karang Calibo PNP Station. K5 Mike, nag-abot ng suporto karang mag-settle rong magtimbang karang partido particular. Kung ay karang multi-cap driver at multi-cap, K5 Mike, na nag-bunggo. Karang dahil karang sangka minor de edad, no, samtang nagatabok karamismo sa sakop is sa barangay Kaano. Iya sa Banua karata Calibo kahapon na Kipay Mike. Natin karang nga ma-recall na rinday karang estudyante na 10-year-old karang babae ay na bungkuan tayo samtang imo para Kipay Michael ay nagatabok ni karang sa reposyon nga itinday karang nga barangay Kaano is sa Banua karata Calibo at bangod na rinday karang nga pagkabunggo Kipay Michael ay medyo nagbanog ito na para naranaran niyo mo karang nga ugo na pagkabungko ag gindaya sa may privado karang hospital. Kaya sa aton karang panway sa Calibo pinagiron sa pag-respondi ko aton ng mga katapo in the Bureau of Fire and Protection kaya by Mike. Kung ako na nga driver at mong pick-up nga sang ka 55 anos nga driver at ka New Washington at by Michael ay nagpaad ko kung tarong itong karang panway sa Calibo sa kayo na karang multi-cab ako ako tapos ito ang area ay wa tara para matau pang di siguro nga tabok pur sa bitan karang nga biktima aga duan at kunsol nga mapunto na aga hapong kuan ta pero kung tumatog kipo yung Mike bukong nagit masyadong matasig of course nakapino pa man imaw pero haabot ni hapon no tayo karang nga minor di edad ng kipo yung Michael so oh. Matapos nga gindihan sa kapribadong hospital ay subject para yung kipo yung Mike for CT scan no ay bangod nga ni Sipan di pa masiguro kung ano ro epekto kung tayo karang nga pagbunggo hindi karang ang boltikat. Pero matapos ro accident ni kahapon yagi ay ginigaan na yung kaya nga ng driver nga sa kali ay sa mismo nga tatapan at after kay Michael no, ay nagtupang man doon na parang mga ginikanan ang nagpumisa man sa karang nga driver na magkasabataran ng mga medical karang nga testusan itong dahil karoon nga ang biktima kay Michael. So, nakulong sa mga kaso pag yung suportahan na buwan sa ginatapos na magmayag karon nasabitan karon ng biktima kay Michael. I'm speaking gihapon kung dahil karang activity kay Michael sa public school at teachers magka karon nagdadang upang iya sa atong karang traffic section matapos ng mukarahay masagi man samtang nagpatayagan ko na mismo karon nga motor aga na ulit ang alas kay Michael sa ginatawag karang hit and run ay bangod karon nakabunggo na ka na karang wakin mo pagbulig ito makas na kay Michael ay nakahapon na tabo ng sabitan karang aksidente. Ika na mismo si may corner ita Martelino Judge ag Andagaw o corner Judge Martelino Road Andagaw kalibok kay Michael na kung saan kaya nga 30 anos karang sa Republic School na teacher ay nagdangok na record nga kung saan samtang imo nagsakay ko anak karang Mati Black karang Yamaha niyo gratis kay Michael ay gukibot imo kay Mike na gulpit imo karang nasagi kung dahil karang nasang ka motorista man ag sa pagkasagi karang kay Michael ay natumbang gitin dahil karang nga maistra kay Mike instead nga magpundor dahil karang driver ng motor nga nakabunggo ay ginpabayaan tayo kay Michael ag nagtakas agiron dahil karang nga motorista nakaagumray mo it kasamaran sa nangismo karon nga agawas aga siyempre mga taskas malangman aga samad sa nakarang side mirror aga rin ni kay Michael nasa makara pinatanaw pa sa aton karang CCTV footage ay huwag kita pa ma-identify o plate number kay Mike kung dahil karang nga nakita drag ka na kung sino ro sa plate number kung start sa prakadating kung siyempre what chance nga mag-picture pa si ma'am that's why nga what sa Marika pero plate number kung sino pero kung i-trace out ka na so anak karang CCTV ay kasi ito nakita ron ag ma-identify ang sabto na dapat to anak karang sabto iya sa pagkaroon nga Kalibo PNP Station. Sa tugang gihapon nga balita ni Pai Michael, update na gihapon development siya na karang kaso mga gihapon na ito tayo karang pagpanakaw sa mga department store. Ay kung nagtali mo itong adlaw nga itong report kaya tayo karang babae nga nagpangbumar at bag sa mga department store. May anak pagalit karang mga nauna pa nga, may mga kasugpon pagalit ni Pai Michael sa rin tayo karang CCTV footage na nagpangbuo pagalit mo mga helmet at Pai Michael karang nga kinbuo ng helmet di ka lang mismo sa area kung siya di mo para naka
0: ay buko niya at simple nga manakaw ginangos to galira kung mara na yung babae nga
2: sang kapan ay sa kalagyan ay puto may agyan na siguro ay buo na kay Michael kumpito sa na nga grocery niya na pangakuan mga kita kapitakitan pa manakaw kita doon siguro kay Michael
0: gusto ta rin panakaw ta gusto rin
2: kung bukong at manakaw ay man it nakatakaw ko, masanakaw kapag ginagat si Pai Mike. So, kasi may mga record ha, pero sa gihapon, makalaki Pai Mike. Huwag gihapon, identity. Kung si Toro dahil ka ng babae, at saka si Inda, araw dahil ka ng babae ng hamaan. Ang usually na si Pai Mike, base mong buwat, mga taga-iya may nani siguro na, dahil nga ni, kung taga-iya ka sa Kalibo o sa Aklan, ay muya ka man siguro matinakara. Unless kung tayo ka, or sa isang nga probinsya, base o either nga kung iya ka man sa Aklan, ay base kung may history ka man siguro nga ito ang panakaw kay Pai Michael. Samtang sa lugang gihapon niya balita kay Pai Mike, bata mo kita sa mga balita sa guwa, patong tarang nga panwa ita kalibo, angin, wa manggit na butang sa katayagmat nito. Pero dahil ka nga daywa ka ng mga motorista matapos ka nga karang pahugupta sa nag-inasaksen ka ng motor, di ka natin mo na bypass nga na ito. Dahil ka nga Alegria, puro wangga si Pai Michael. Natapura abil ako ng taliwan para aga makapihay sa gihapon. Patayin pa gihapon makarangin na natalauman ko atong karang otoridad do natabo kita kay Pai Michael ay do mga biktima nga rang nagkahugog base man sa essential information ay nakainom ni Pai Michael at may kasubuang sa takarang at rasikal along sa daron sa rutaikara na karsada ang medyo bilat at sobrang likaw kay Pai Mike ay o at matapang si Coran Driver at sa nag-hook ang daywa sa ang dahil karang apil as yung nakaagom at kasamaran sa nanis mo karoon nga nagkakasari-sari ng party karat sa iawas sa kay Pai Michael. Kung karahay din respondihan po ato nga MBRMO matatang yung tintawan sa itang dahil karang first aid sa nang dahil karoon nga mga biktima kay Pai Michael. May isang ka motorista man kay Pai Mike na tumumba man sa center ng motorsiklo ang hindi patay kita karalo ayam matapos kayo nga mungkuan man di karan sa may parking karan sa Diversion Road na sa ako paano makatong kay Pai Mike no? Tapos mga kahapon sa right hapon ay madati man siyempre Diversion Road at highway di karan si Pai Mike at manamit akong karumpid ko ay maraman di mo bahog-bahog dadaling yung sobrang ito sa katasigur at nakatapok sa karong area at wala pa break on abisan habong buwan niya si Pai Michael ay maghihapon rin nga ng motorista maghihapon nga nakaagap kasumaran sa anak karong nga gawas no ang hindi man sa punta rin nga pribadong house ang ka atong karang hospital itay respondi karon nga MDR in occupied Michael para sa nagkaigo nga pagbugong. Sa katapusan nga balita nangin madilayag po do pag-serbi karaita warrant of arrest sa tangka tinugas si Pai Michael nga makusasin ay may kasura nga arson no naguntad karon sabitan karon nga insidente na mismo sa may Banwa Karta Libakaw bigla nga suspektado ay gin-serbihan na kahapon kapon karang Libakaw PNP kamay nagkaparte ko na karang intelligence driving operation sa may sityo Loktuga o parang kay sityo Loktuga parang kay Loktuga Libakaw kay Mike takot na karang kay karang nga pagkasarunog sa karang intersection 3 sa paragraph 2 ito sila sa degree 613 1613 na kung sa inisyo ron kay karang nga warat o pares ni Honorable Judge Jovel Barrera del Moro bagong karang nga Special Judge 6 Judicial Region Branch 2 iya sa Banwa Karat at Talibu. Wa talaga at piyansa na kay Mike sa nakarating tayo. Wa talaga makarag arason tabi ay nanbilabol talaga si Kay Mike. So makarag presentera na kapulong sa
0: ako. Arason nga nun nanbilabol tayo ta ron eh.
2: Oo, nanbilabol. Simple tanga na, simple arason pero nanbilabol nga nang mabula kita sa panunog sa lingara. Posible katingit nga ni katipa kapiyansa si Kay Mike. Agor nga ni Kay Michael ay presente makararang na nakakulong ag subject for it over sa ito mismo karon na natungtan niya korte. Mga inisya niya mga balita, halin niya sa ito niya Kalibo Police Station, makikipin sa ito ng mga municipal police station. Kaya po na ako si K5 Bro, may kahilig para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Abos kamat kay Fe Bromi kahilig sa kampiyon karon nga mga balita no ag sana makaron nga pagpadayon bago ra ibabaw natin yung mga balitaan dali ang mga K5 ba okay sa aton nga pag ililiba anay ara na yo pondo para sa presidential scholarship program sa mga barangay sa Aklan may posibilidad nga igapagawa sa bugan it September mga ka K5 no ag kunsa si ingani ron para sa mga kwalipikadong benepisyaryo it bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholarship Program ag kabay pa nga maadto gid ara sa nagakinangan baga kading uwa-uwa gid mga ka K5 ay sa interview karon kay Raph Tolosa board member karon ag presidente at liga ng mga barangay Malay chapter na siya rin yung nakasumitingon doon mga itmakinanganan niya dokumento pero mga barangay ag na ipasagon ro daya karon niya ray sa accounting para sa verifikasyon no na ba ni Tolosa nga medyo na delay ra ay kinangan niya i-check and ay kumplitohon do summary of expenses para masiguro nga maayos sa liquidation it pondo ginpasiguro man na nga ginasunod it mga barangay ro dayang guidelines nga ginpagawa it Department of Interior and Local Government o kundi ay ILG sa pagpili it mga beneficiaryo no ay mayon na bigkarang report nga tong nagawa nga o nga ta mismo at kapitan to sa Negros ro nakabaton it daya karon nga mingko 20 mil ano ta na nga ano ta ba do aman dat imo taro nakabaton nga to ayo gakip sa mga prioridad ng mga graduating student, makaroon nga school year, nga wa pa iba karon nga scholarship, aga sugod sa limitadong numero it mga slot. No? Sa idagumit programa, limang fourth year college student, halin sa nagkasari-saring barangay, sa bilog karon nga nasyon na pwede nga maging beneficiary ita 20,000 nga bullying financial. No? No, bagong Pilipinas sa Barangay Presidential Scholarship Program nga program at administration ni President Bongbong Marcos nagatuyo karon matawan financial nga suporta ro mga ginpili nga mga estudyante para mabuligan yung makatapos sa kolehiyo. Med ang ani may mga maurat ah no. Kato sa among time wa tahagos. Wa tagid no. Ngani ay kun baka graduate ka kato sa paghimakas na king ginikanan. Oh, pero ska ako naghimakas mata ako makatapos ako. Siyempre, oh, pobre man kami, uwang-uwa gid eh. O oh, ay makaron. O oh, iwa man gihapon dan. Ba ngani sa mga unga ay eskwela pa kamo mintras sa may naga pa eskwela ta kinyo. Mintras sa kaya pa. O oh, ni papa nga magbugtaw itag-aga yan. Ay, kinangan mag-eskwela gid kasi sa ninyo ay isa kalisuran it pangaboy kinang pa-eskwelahon gid mga unga. Agi sa ginauman ko nga ni kun wa gid abi kay sanday ginatan-aw ro tawo kimo ay medyo nanul at kimo ro pamantawan. Bisan ka pamilya mo pangani ko na nang pamantawan medyo wa-uwa ka kadang naisip ba na nang hindi ko tingid ka bangon. Oh. Kira nang pamantawan kimo. Grabe na ba mga ka-kefib kasubo gid no? Nga dapat sanda kontak imo ro magbulig may una ta karon. Sanda pa kayo mo mauman at libak kon. Pero kon mag-asinso ka doon, maka-abroad doon mga unga. Ay, manang unga rakat ka. Unga, gina paborito ko, gina manara. Pero katunga, katuwa-uwa, para ginikanan ka. Ay, manang unga rin, inagi-agir ya. Buman ang bisita ka, anghit-anghit manay. Naka-experience ka mo, nakakita ka mo karon. Hindi man ako mo, sinara-sara ro na, may mga bisita man. Pagpagaligos ka mo to, uli. Uli, nag-engineer dumaong. Ay, manakahalin, pag naman nakatungong aray, kagwapo, gina ang paborito, gina man ang guman kunda. Nano, kagidmakon ka rin, ning urukan man, ning plastic. Anyway, good morning kay Claire Eaton. Good morning, bisan burnout, ay tuloy gihapon sa pagpamati sa programa mo. Shoutout sa tanan nga Bates W. Morales, Arcanel Balite, kanday ng Lani Ricardo, aga Rosalie Cuatres, Villanueva de la Cruz, Irene Fuentes Quinicio, Uncle Tickboy, ag Auntie Aida Cebuano, Bibing Ambrosio, ag sa tanan nga Councilit Morales Balite. Oh, good morning na sa Banot Balite, ah. Kung dumagagan siya ako tiyanggo niyang panilawigan, abot ang gabuto na sa Balite. Roddy Cagoynera, good morning kay KFMX. Shoutout sa mga barangay Tanod, Balaktasan, barangay council, ag sa akon nga unga nga nagagaha. It bagon sa school yun. Very good ang unga na nagagaha. Ta, no? Anyway, saan makaroon nga pagpadayon? Balikan tayo mga school lang at pagpamaril nga dapat ay kung sa mga public school may mga Tanod man. No? Sa mga barangay, butang igida ninyo Tanod. Ay kung do motoro may guard man do mga private school kaya nga ni mga taas ng tuition kan dapat sa nagabayad guard. Hay mayad akong may guard kasi naghambay tayo to kung do mga army man na hay we strike anang mga moto sa scout ranger baga sa Marines ay mga first to fight sa Navy nga ron no retreat no surrender yan sa mga Air Force abimana nga ron hay daya karay nga no guts no glory yan medyo mga moron. Ay kon ana matat guardia, no ID, no entry. Oh. Dita nimo mabasta-basta matarong mga guard. Dita kasod estudyante ron. Ay rutanod mas matindi. Ano man ra mo to, wala kape, wala jote. Anyway, sa ating pagpadayon kay 5 Fred buong tarong mga balita sa ating newsroom department sa ating niya pag ililiba makaroon niya agahon. Sorry, dugan natin yung mga balita. No? Pagbago ito school calendar, hindi pag i-recommenda ito EDCOM. EDCOM sa piyak ito mga class suspension. Aga 20% discount sa load ito mga estudyante ginaduso sa Senado. Kampiyon niya balita. K5 Teresa, good morning.
3: Hindi mag-recommend itpagbago sa school calendar rung 2nd Congressional Commission on Education 2 o kon EDCOM 2. Apisar nga makapilang beses won nga nagsuspender it klase sa mga eskwelahan sa Pilipinas. Sa buwan it Agosto, nasa Iran nga makapilang beses nga nagsuspender klase sa mga public schools sa nasyon. Bangod sa mga mabaskog nga pag-inugan nga dinadaga itbagyo aghabagat sa pehakara, ginpahayag it EDCOM 2 nga dapat likawan ng pagbago sa school calendar bilang sabat ay sabukon it manaming dagagan it siyampo sa nasyon. Kunsiin, ginagauman gidman sigon nga epektoray at climate change. Rason niya nagadaga ituman kay init at shampoo ag mga babaskog nga bagyo. Ginpahayag padugang nga padayon nga makaapekto sa mga estudyante rong kalamidad. Apisar pa nga bag-uon rong schedule it pagbukas it klase o kung pag-umpisa it school year sa nasyon. Dugang biliting national na ginaduso man makaroon sa Senado rong isang kahagna nga nagatuyong matauan i 20% nga load ag internet discount rong mga estudyante. Yante, bangod sa pauman-uman nga pag-shift sa online classes, daga itmagain nga kondisyon ni Champo. Suno kay Senator Erwin Tulfo, rung Senate Bill Number 2275 o kung rung Student Load Discount Act ay makabulig sa mga estudyante. Saan da karang mga gagastuson para makasunod sa alternative.

0: antibacterial antifungal specialist. Ako si KK5 Teresa Igid para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Yun nga istasyon, K5 News FM.
2: Abosayamat K5 Teresa sa Kampyon ng mga Balita. Sa ilo sa mga balita international, Trump ginapasurrender o Iran para matapos yung runggulo. Aga 620 ka drones sinalakay ro Moscow, presidente, pilang residente ninahan. Kampyon niya balita kay Febrio Trico. Good morning.
3: Gininganyo ni US President Donald Trump rong Iran nga mag-surrender yun lang ag magtaas it white flag para dagayon nga matapos rong nagapadayon niya gera. Suno kay Trump nga tinutuyo it Amerika sa bakbakan hay para masiguro nga hindi yun mag-angkon it nuclear weapons rong Iran. Matandaan nga napasyawan rong nagtaliwan niya negosasyon matapos nga kansilahon it magtimba nga parte rong andang kasugtanan para kunta sa ceasefire ko Hulyo. Apisar nga bukas rong tiran nga makipagkasugot, nagpanindugan rong White House nga bukon raya it bastante. Sa ginadihon niya kondisyon, rason niya gininganyo rong Iran para mag-surrender para sa mas madasig nga solusyon. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, ninahan rong pilang ka mga residente matapos maglunsar it hindi magnabasa 620 ka mga drones pagto sa rehiyon it Moscow. Target it pagsalakay rong kabisera it nasambit nga lugar ag rong mga kaiping karang mga banwa rayaon rong ginakabi nga pinakamabaho nga drone strikes sa kasaysayan it gera sa rehiyon. Sulo sa parte it Russia na intercept ng darong kapin sa 180 ka mga drones bago magtama sa gugta. Nagangkon man ni kasamaran rupilang ka mga residential buildings sa mga infrastruktura ag nagtuhaw man rupilang ka mga sunog sa gintamaan it mga drones. Balita alin sa K5 News Center hatod kanton it DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa oxidative stress sa sakit niya cancer diabetes ag nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio the natural antiviral antibacterial ag antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Abang siyamat K5 Rio sa Kampyon man nga mga balita. Dahil mga balita mga K5 hi. Of course, daya nga rahay ginatao katon makaroon ita DTX 500 sa kasuperior antioxidant supplement nga abong binipisyo sa atong ikayong gawas. Nagapaw ng epekto ginasukan oxidative stress ang kaproseso kung sa siin nagkakasama do sili labang sa sobrang mga free radicals sa mga molecules nga nagataot premature aging ag madali rang nga masama dag nagaguyar atong immune system. Maliban karon nung DTX 500 may potential nga masuportahan do tao nga may type 1 nag type 2 diabetes. Bago sa anong mataas ng antioxidant content, nagnabad inflammation, nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level, parang importante para masukan doon mga diabetes. At sa kabilugan ng DTX 500, huwag ama nagabulig sa pag-detoxify at gawas, kundi nagaserbing natural nga suporta para sa healthy metabolism, mas malimpyong gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapresko diabetes. At of course, anak rin yung partner is vitamin C. Makaroon niya tingugan, kinan mabaskog ratong resistensya, mag-inomit vitamin C, pero manami kung di mong vitamin C is alkaline. Makita ni moron sa Mighty C, alkaline yung vitamin C. Mas pinabasag yung klaseng vitamin C, protektador atong tuga ng kasukasuan, gindugangan do collagen production katong nga gawas. Agi na pabasag atong resistensya kontra man sa chronic disease mga ka-K5. Aga, hindi pa kita pagsipunon at pag-ubuhon mga ka-K5. Mabakayron sa atong klinika de alternatibo, partner sa DTX 500. Mabakayron sa klinika de alternatibo, medicine and wellness center, iyaron sa Defender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Prente, dating Garcia College of Technology, magkapit man sa EBL Sports Complex, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Sana makaroon nga pag-apadayon, ato na bikarang ginahinyo, buligan atong do local government unit ko ba noit Kalibo, mag-operar abiro mga pumbuyo, mag-segregate kamot basura. Ay sambilog sa mga ginatanaw makaroon nga ang gulo, according sa interview akaroon kay Ma'am Herlin Samoy, it's solid waste management. No? Ag mahugod eh, mora. Oo. Ayro pagpilak rusaga nga pagpilak itaron daya karon nga o rusaga karon nga pagpilak ubo kon sa tama nga oras sa pagpilak itpagpagwat basura hindi ta makolekta ron. Pali halimbawa man naro koleksyon na bi man nakinyo ay hasta bi man at mga alas 10 agahon example lag nagbugaw ka bumugtaw kat alas 12 pinagwa mo ring basura ay saga taron. Aga ang balikon ka imo man lang balikon hugat ka lang it next koleksyon. Pangaywa John pagin implement do daya nga no segregation no collection policy. Ayro, halimbawa, ro gina-collect ng mga basura, Lunes, Merkulis, at Biyernes ay nabubulok. Samtang ro hindi nabubulok, hay Martes, Webes, at Sabado. Ayro, Domingo, on special waste. Hay pag MWF, Lunes, Merkulis, at Webes, hay nabubulok, at pagwa mo taro di nabubulok, ay hindi tabag-collect taon doon. That's why ro ginahambal, saga nga segregation. That's why, undi pagkolektahon. Tapos magtiniyabaw na yun ka mo, wag nakolektaro mga basura sa inyong barangay. Tapos ko na matikakabiriya para sa gakyan. Yan ay buligan naton. Sa simple naton nga bulig, mag-segregate kita at basura, mabaw ro bulig ka sa aton nga banwat Kalibo. Araw mga barangay efficient.

0: Charles, kamo karon sa front line sa inyong mga kabaranggayan. Kamo ra magpaningho ngayong paintindi sa tawo ron. O ay kun magbaho ra atong banwa, apektado karon tanan kita. Do pagbulig gani bukod nya tat obligasyon na bit gobyerno eh. Kasi kada isa ya katon may nagakaigong obligasyon, di ba ga? Mahilig ka ta kita magsininggit abirahin ita kun ano ro gina do serbisyo gobyerno. Ay ginasinalig at anato, magsininggit din kita tabang kun. Pero rato nyo gina obray, wa kita gabulig, wa kita kooperasyon. Di ba ga? Nakatabo ron eh.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Anyway, dugan natin yung mga balita. Sarang nga pag ililiba mga ka K5, no? Haram ako nag-meeting raton karon niya Office of Provincial Agriculturist. Of course, raton karon niya Provincial Local Government at Aklan. May consultative meeting agin patigayan sa Irrigators Association sa Aklan. Kung nagtaliwan karon niya mga inadlaw nga ramaha kay Febro, konsultasyon karon ay isang kapamaagi ron sa mga Irrigators Association nga maipaabot ron ang concern. May kang tanan ag intindi, may kang tanan makaroon sa current status ko probinsya at Aklan, especially sa mga irrigated rice land kung sa siin ay ginakugang ni tubi. Oo. Ay makaron nagpresenta ang dunia at andak ng mga plano propose intervention. Dapat katot agagi kat in advance akong niyaman do andak ron nga proposed intervention nga ginatawag. Ay ro apektado ro mga mangunguma ag siyempre ro aton karon nga presyo bugas sa uli. Ay katot agagi dapat do mga intervention nga ron ginpatigayon. Oo. Ay karon kapag ang makaron kapag nagapangahoy kat nagatugon kagawa ng mga magugang. Di ba ga? Kalimbawa ka, nigausoy ka pang sinsilyo, ka nagabayad ka sa tricycle driver. Pero kung bago ka nagsakay sa tricycle, nagausoy ka ting sinsilyo kung ta. Di ba ga? Intervention nga ni, that's yung ginama, prevention is better than cure. Ano ko no? Anyway, sa atong pag pa rin manami, matrakay ba? Datong yung provincial government to Baclan. Of course, ito ka rin si Governor Joanne Miraflores. Ag, nakita ko mo sa picture, datong yung former vice governor, SP member, makaroon na Attorney Boy Kimpo, mga kakaypay. Raton malataan nakarahay. Doon yung mga advance nga mga, especially sa daya nga mga problema nga sa kaganasan, dapat ma-advance di agiro daya mga proposal karataganiya. Icon, pagabasihan naton makaron, sa interview kay Engineer Apolonio, sa pinakahuling data, may unang at ang sobra 20% gamang it mga uumhan, duhatamnan makaroon nga bugan. Oo. Pero hamba ni Apolonio sa interview ka na timprano pa para mag-declare state of calamity, ina-monitor para sa sitwasyon. Pero siyempre, dapat abi ka rin may mga, kung mga maurat akong tataw, may mga solar water pump nga raho. Doon lang taro i-install sa mga kaganasan, kung hindi man masaligan servisyot niya. Kung ano rumayad ko, kung di na marichannel nga mapasaka o tubi, baga ho. Gangan manabi rin mga irigasyon nga ra. Kung naman napilakan at mahigo ng mga patay nga sapat. Nag-agawa yun sa tubi rin mga ngumay, no. Anyway, sana makaroon nga pagpadayon kay Ma'am Anura ha. Dayang Nancy aga welcome up you. Good morning. Oh sige, kapamati, saan naman ko. Sa atin karoon nga pagbalik mga ka K5, no? Sa ating karoon nga pagpanumbalik, mga ka-K5. Basta ro basura, buhuligan nato na. Oo, di ba ga? Ay tawo kita, madali kita makaintindi. Nakakaintindi nga ni ro sapat nga ro, natutudaan nga ni ro mga sapat, mga turo, mga natitrain nga ni ro mga ayam. O, tawo pa. O, magsigrigit kamot basura. Sige nga ni ro hamba nga, may theory anay kita ka to. May theory ka to. Kita man ang tawo, nagkalin man hamba ni Pedro, kita man ang tawo pare, hamba nakahiwan. Halin, tama na kita sa amo. Sa theory man sa science. Bagamat ani, ni daya karang Pedro hindi sa Biblia man naging tugat kita Ginoo but taniwan hindi man halin kita sa amo so mabat si Pedro ay kung halin man kita sa amo man man rin kahawig dahil kabayo. Balik kita mga ka K5 tapos mga reminder standby
1: dito K5 sa umaga. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibotlan 94.5 K5 News FM. iCare Gold Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare

0: sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbado sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw bala ang may diabetes. DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikas, epic table. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masami ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa kon paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: sa natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Balik kita makaroon mga ka-KFM sa ating mga balita. No? Alas 5.35 na tagahon datang yung oras.
4: Michael Solorio sa balitang K5 sa umaga.
3: Dahil mga balita, ginatod ka ito makaroon ni DTX Premium Coffee with Garicus Mushroom for Cancer and Heart Disease. May napagid ka ron nga Stevia, Pampatamis mga ka-KFM. Mabakal sa klinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center. Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prentie dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex. Dali ang bawasan natin mga mensahe. May mga reaksyon ni Karakay na siging talakay natin. No? Kay nung Mario Aldiger Pirotso Jr. Kay Femek iya sa New Zealand. Igdabi mo makonday. May schedule pick up. Pero hindi magsunod. Hay may penalidad. Mataas penalidad. Proper segregation gido tama. Oh, may iya man nga ni katon karon kay Sir Mario. Nung may iya sa aton ko ni. Ito, abisandara ka ako niya kampod kay Mrs. na kay ng Josette. Ito, sanda makaroon sa New Zealand. Ay, ro mga Pinoy, mataan na nga niya. Ikon sa ibang nasyon, nagasunod mata. Pero kung iya sa Pilipinas, hindi magsunod. Maname drop ang ani. Kilaga ko man is Maura. Si congressman, si mayor man, si gobernur. The mere fact, ginapatuman no, sang kaordinansa. Ro nagapatuman karon executive, no? Pares ko sa basura. Ang palangga mo imong banwa, mag-segregate kat basura. Ay kung magbaho ro banwa, dagahig kita tanan kon. Ah, di ba ga? Bago maghugag, bago maghugag ro niya, ay tingugan yun ko, summer, wagid san daga-obra. Niya dapat tama nga aksyon. Mature yun ka mo. Sa decision making, engineer, bugtaw. Na, no. Dapat abi matod ka to, prior itdaya nga pagpangumang rin, na forsigot ay aginanda, nga maabot do, kuha niya, makugangan kita. Tubi, ano ratong brahon? Ayan, ma-suggest kita, mabakay kita at mga water pump, karang solar nga ragod, na, sa init, sa tagabog, siging buga itubi para sa kaganasan. Ay makaan pang masanda gamiting. Kung sa mga nagatugon ay, hambay, kung magugang anay ka to, kang lulo, anay si Lulo Pio, nga to, ay, na naman ay, bago magtugon, ay katong kapangahoy. Bait mga magugang ro matuod dagali oh. Mga idiomatic expression baga. Kuuna hindi pat na ako matandaan mga unga bata mo hindi ko maintindihan oh. Janelin Marte Fernandez, good morning ka K5 naka live stream ngon ang gon agdan sharing na kami. Sa cellphone lang nasama dabi ang radyo ka K5 pa shout out lang ganday ni Da Gallardo Soprino ng Adnes Gallardo Doblios WE sigura nong Ramses ag nang Arlene Gonzales. Avid listener, ginimo ron sanda, K5 Mike. Oh, sige. May naghambaw mga nikakon kahapon nga. Nasamad nga ni Manarang Radyo. Ay, hambaw ko, ay naila ka makot radyo. Ay, naila, taman na ron. Ay, ano makon yung gusto? Rechargeable o di battery? Ang hambaw makon ay. At ang rechargeable, yun naman na. Sigurado makon naila ka radyo. Ay, naila, gidang man na ron. Ay, bumaka, gating makon dun. Ila kagali ma akong bumakay karon. Tagbugo lang man imo. Kay paring Alejandro Ikamina. Oh. Good morning ag kay Mrs. mo. Oh, good morning gid ag kay Boy Astig, si Boy Astig ag si Troy Silorio. Oh, medyo inakono kay imo si Kuan eh, si Toto Troy eh. Bahala ka lang karon ha. Akong migoray si Alejandro Ikamina. Oh. Permi gid mo rang aga. Kada lasais gid aga permi tarang garosaryo. Kung mga wat at obraray kung naman tayo pinumitan nimo sa mga church activity mo ra. Kay Resus Tawanito, good morning mana K5 Mike. Oh, K5 Mike yang tawag ka ako no. Hindi ang pagtawag ako idol K5 Michael yang oh. Ay sa Biblia ron hay wa ginapasugti Biblia ang magtawag at idol sa imong ising katawo K5 Mike ta oh. Happy ko ta kami ka basta sa K5 kagapamati ang K5 Mike pa imong tawag yan. Kay Mater Sarabia, good morning. Morning man sa akon nga silingan nga always ga pinamati kay Mercy Pilayo it Polencio. Ay si Mercy. Oh. Sino ani si Mercy? Good morning lang na sa ano ha sa Balete. Makaron mga ka K5 no. Dahil may proposal nga ni kara makaron nga may mga Senate bill aga House bill na ginaproponer nga medyo pagawigon do dayang Iatras do dayang barangay election niran. Bahay. Pabaw pabubas ko grat dayang kuno. Pabubas ko grat nobina it dayang incumbent at dayang gusto magsakar. Nagasakar kon ma-extend sa daray 2028 abi do proposal eh. Pero kung ka ako na, personal ko tang opinion, ha? Ay, ako at ang naila pang ma-extend ro dayang termino it mga barangay officials. Saman, kasi buwan na kita it kinamatarong man nga magpili, ma-deprive kita sa atong kinamatarong magpili it mga new sets of officers ka ato niyong mga kabarangayan. May dyan, anak kunta kung na mga nagapuong ko makaron, although may mga mahugod at may mga mayad ang official it barangay, mahugod aside da ako eh. Pinambilog mo lang ro. Hindi, mapuslan nga ra. Hindi nga ni kasarang magdipara ka ng ano, kanda ka rang daya ka rang komitiba. Mas kapin kon sa environment, ay hindi nga ni hagos na masarangan. Tapos mapailihir pa dahil sa nakaramakon. Ay kon ma-extend ra, iwa dit. Gasto, wa kapat pag-ilihir, di ba? Wa on ito election. Pero kon hindi madayon, ay sigurado ron nga may mga bagong official ka rin ita barangay sa masunod ay November to 2026 rokwa na hero election iya sa aton ay agbay this September may filing at si OC ay kung kamo pabor pa kamang madelay rokwa ando dahil yung barangay election din lang pangutana eh. Alas 5.42 na nahugat natin ng K5 kumustahan Jose Nelson Delphine, good morning K5 Mike ano, i-issue ba nga nakatutok sa inyong magandang programa ag balitang K5 sa umaga kalingawan ka na sige Christy Fulgencio Alfaro. Good morning, ma'am. Thank you gid sa pag-view at sa pagpadaga karot mga mensahe mga ka-K5. O yan, K5, kumusta? Line number 7, K5 is from Visayas. Good morning.
5: Sang Negros Occidental, Bacolod, Sir Babe, Sir Robert, good morning.
6: Mayong morning, Sir Jobert Lago, mga kakevab dira sa kape sa atong siningan mga kasangkayan dira, ha? Mayong aga gid sa inyo.
7: Tayo. Mayong aga man, sa taga-Balasan da, kay lapot gid ang signal mo sa mga Daddy Bus family, kag kay Miss Ninfa Bartolome.
6: Grabe, may tinago ka to, ha? Salamat gid, ha? Kampiyon signal mo niya pang way problema. Problema lang, iban, pero signal mo daw, kampiyon gid. Back to you.
5: Thank you so much, Bacolod. Klabing signal clear kayo, mga K5 balin sa Negros Occidental. Tabok kita ha, sa ako na biyan. K5 Rick sa syudad sang Iloilo. Iloilo, go ahead, please.
8: Maulanon kag mabrubugnaw nga agad sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Hay, musta landa sa taga Kapis. Ah, mayong signal, SM Jobert, balik sa imo.
5: Thank you so much, Rex. Sa probinsya sang Iloilo, mas kugang signal sang Iloilo from Iloilo. Check na ito mga kaupdanan, mga kuan, mga pamatanon halin sa probinsya kang Antique, Crohay. Go ahead, please.
9: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Medyo gaturo tarit hiluan jack naman, no? Marami grami kang amon nga aga, pero nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka nimo, SM Jubert.
5: Thank you so much, Elmer Mar from Antique. Check nato ng probinsya sang Aklan. Kalibo, Sir Michael. Good morning.
3: Good morning, K5 Sir Visayas. Kampiyon ng signal. Naka-DTX Coffee Mix na kita man na yan. Ayang signal di sa banos ang Kalibo kagampanyempo. Morning, liwat sa Taganegros. The babe sa kag si Robert kag sa Bacolod kag sa Antique. Kampiyon ng signal. Balik sa imo, Sir Jobert.
5: Thank you so much, Sir Michael. Basko kang signal sa ang Kalibo. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Mga ka-K5, i-dribble na nato ng bula. Dito ang grupo sa mga aga. Unaho na to ng probinsya sa Negros Occidental, Bacolod. Go ahead, please.
6: Mga balita na Mondria sa Negros Occidental, kag-syudad sa Bacolod, mga ka-K5, ha? Ini may angot sa magtiyo niyo. Ang nakuhaan sang unsit tanan kagramo sang ginaligar siya bo sa syudad sang Kabangkalan mga kakivibe wag dito ginlonsar ang operations arestadong duha ka mga lalaki ginapatigayon ang sangin patigayon sa bypass operation sa isa ka balay sa syudad sang Kabangkalan mga kakivibe kahapon ginkilalang suspect nga magtiyo nga Sanday alias Jivon 29 anyos kag alias Giting, 34 anyos, lonsay tanan ma pumuloyo sa nasambit nga syudad. Na-confiscar sa pag-hinakop sa duha ang siyam ka sa siyang ginapatian siya bo nga may kabugaton nga 11 tanan ka gramo kag nagabolobanta mga kagifab nga yara sa 74,800 nga balor. Yara naman karon sa kustodiya sang kapulisan ang mga nagkaladakpan nga magtiyo para sa nagakaigo ang disposasyon.
7: Sa pihak nga bahin mga kakipaib, ang Department of Interior and Local Government, Negros Island Region, nagatutok subong din sa amon sa Negros, may kangtanan sining kontrobersiya nga scholarship grant sa barangay. Ining bawat barangay makikinabang program o kon BBMP sang national government. May pila ka mga barangay kapitan nga ang nakabaton sang 20,000 pesos nga barangay scholar grant or scholarship grant ginbalik na sa gobyerno kay ang ilagin lista ila man lang mismo nga bata kag base may ara pagidra nga mga barangay officials nga nadala sa listahan ibalik nyo na nga daan kay hindi ini pwede kay mas madamo pa nga mga deserving nga mga pigado nga makabataan nga maka-avail sini mga Kaki 5.
6: Grabe, Jay, ang kapitan, no? Di kong kapitan ka, kamo, latangan magkapitan ka mo na. Saan pa gusto ko mo, da? Hindi na paglabting, ha? Kundi, ha?
7: Honorable Jobert Lago?
6: Back to you, Honorable Jobert Lago.
10: Thank you, Your Honor, pa Wider Wider Lack. Alin sa probinsya kang Negros Occidental? Check na ito natin sa station sa Sudan sa Ilorilo. Sir Rick, good morning. Sa mga balita, please.
8: Mga dalagpong mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, speaking sa mga barangay officials, may apat mga barangay officials diri sa amon sa barangay Dunoy City proper ginpapanaugan sang dismissal order sang office do ombudsman tungod sa kaso nga grave misconduct kag serious dishonesty. Ang ini nga kaso duugay na nito 2021 paninatabo. Matapos sa ginreklamo ining apat ran ka mga barangay officials nga sang una ang ining nagatapungko subong nga barangay kapitan si Jennifer Quisto, kuan pa sang una nang iya sa nga obra secretary pa lang no, kag kapitan the time nga si Anunoy no, kagawad na subong i-dismissal order o ginahulat na lang subong ang order alis sa Department of the Interior and Local Government.
10: Be patient.
8: Agod nga ma-informal ang dismissal para sa ila. Kagduga pa namon nga babalita dire dumal ng pagpatay sa Vice Mayor sa may Banua sa Ngahoy way back 2008 pa. Mayo 22 sa tuwing 2008 inipagpatay sa kaya na Ahoy Vice Mayor Ramon Rojas. Naga-jogging ining si Anay Vice Mayor Ramon Rojas sa Banua sa Ngahoy sang gintiro ni sang riding in tandem. Ang natudlo din ang mastermind amo si Vicente Itik Espinosa. Ay, sa kadugayon na sa inyong kaso na pamatbatan gidman. Pero ang pamatbat sang korte, absuelto. Ang mga madalag kong balita din sa may syudad ka probinsya ng Iloilo. Balik sa mo SM Jobert.
10: Thank you so much, Iloilo Sir Rex. Sa mga balita, mga ka-K5, imagine this si Otso Anyos nga kaso. Alin sa sulat sang Iloilo sa ilo kita sa probinsya kang Antique, Sir Milmar, sa mga balita, please.
11: Mga talalupang donamon ng mga balita dyan sa probinsya kang Antique, rito sa Norte, partikular sa Banua kang Colasi, may nabadilanto nga lalaki ho. Kay Ginsitana ang suspect nga nagatambay-tambay sa tubang kanang balay. Kagabi honron, gatambay-tambay sa nang tubang balay, di Ginsitana gaiwan ka dyan to. Ginsaway niya, tinagsinabtanay sa dadarwaway tanakmaan, ngang ginsaway, ginsita, naglimay, pusil. Oh, tiniro ang diyang biktima na igo sa irak, gindara sa hospital. Kaga ang sospek, gilayo nagpapadalagan ka motor na, hinawidan man bugto, natumba, binili na motor na kang magdalagan, plagyo na lang. Tinapangita ka dyan kapulis ang sospek, kaga nagpadayon ang investigasyon kang mga kapulisan. May nakuryente man sa lawaan, pero mantong ano ho, lalaki kay while nga nag-aobra siya sa balay o kung sa ginapatindo ginaobra na nga sang kabalay na sakding ng sangkawire med lang kahiti why man mapuruhan gid no ang diyang nakuryente rito sa may lawaan. Padayon ka diyan nga nagapa ayad sa ospital ang nasambitan nga lalaki. Amo ra diyan mga balita sa probinsya ka Antique. Ah, balik kanimo Sir Jubert.
10: Thank you so much, Sir Milmar, sa probinsya kang Antique. From Antique, sa ilo kita sa probinsya sang Aklan. Sir Michael Calibo, go ahead, please.
3: Sa mga balita sa Banua sang Calibo, kabilog ng probinsya ng Aklan, Speaking sa ano mga ka-K5 sa scholarship program, adiriya sa amon ginapasiguro sa ni board member Tolosa ang presidente sa Liga ng mga Barangay sa Malay chapter nga ginasiguro gid nga kumpletohon ang tanan nga mga dokumento kag summary of expenses para masiguro nga maayos ang liquidation man sang pondo kag magasunod gid ini sa DILG memorandum nga ginpaguwa para sa mga beneficiaryo mga ka-K5. Kag may wanted person man sa kaso nga simple arson, nadakpan man sa aton kapulisan pagi sa warrant of arrest na ginisyo ni Judge Del Moro sa Branch 2 diri sa Banua sang Kalibo, kag wala sang piyansa nga ginatala na ang korte mga ka-K5. Isa man ka driver sa motorsiklo, nahulog sila sa PILAS mga ka-K5 kahapon, kay ginlikawan nila ang nasugatan nila nga tricycle, kag ginasugin maayo lang kay sa maayo man sila nga sitwasyon, nagrespondi man ang MDR RIMO sa Banua man sang Burwanga. Amo na mga balita ni sa Aklan, balik sa imo Rojas.
5: Di sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas. Kagabi, masubong ang balita isa ka miyembro sang Philippine National Police assigned sa Banua sang Dao na disgrasya sa iya ginamaniho nga motorsiklo dira sa may poblasyon Ilayam, Dao, Capiz. Papuli na tani sa Banua sang kwartero ining nasambit nga miyembro sang PNP matapos ang isang duty mga K5. Disgrasya nga nakabunggo ang motorsiklo sa pader samtang nagadalaga ng motor papuli sa Banua sang kwartero. Patay ang ining wala ginihadlan nga miyembro sang Dao Municipal Police Station nga utod naton nga pulis mga ka-K5 matapos nga gindeklarar sang aton sa ning atending physician sang Dao District Hospital mga ka-K5. Samtang duwaman kasi parado kahapon nga gintiklo sang aton mga kapulisan nga most wanted person diri sa amon probinsya mga ka-K5 isa sa Banua sang maayon si alias Dindin 51 anyos top level wanted person ini mga ka-K5 kag ang ikaduha amo si alias GP 18 anyos ang edad top 8 ini provincial level nga most wanted person nga dira sa may bahin sang probinsya sang Iloilo ang mga ka-K5 nga gindakop sang pututan PNP nga gin turnover kahapon sang hapon diri sa probinsya sang Capiz. Nagpanwa ini sang Dao mga ka-K5 kikiron ara tan sila nakahunong sa Capiz Rehabilitation Center mga ka-K5. Apo na mga balita diri sa akon na area mga ka-K5 daw damo patatani balita dapat pa istorya sa ka-K5 Robert po ay nata oras kita na naman kita buwas mga ka-K5
7: istorya pa ka
3: okay. Nagaman mga ka-K5 inyo karon na batian ako bilogan yung mga balita sa Negros Island Region nagsaaton karon yung Western Visayas no pati sa Negros mga ka-K5. Anyway, good morning anay kay Benji Rotolo no good morning yes amina may solar power irrigated. Hi, Palpak man. Oh. Hi, Paalin. Awa ko no madril, wat agin mapusli. Oh. Dapat abi karon hay ano ra kon gabutang ay siguraduhon kid ay kasi dapat di mga solar power nga ron ay gaburot daya karon nga pwersa sa kwan sa daya karon nga silak. No, manami ta ni sigit ang bugay, tubig, wat at kuryente ba? Dapat sa mga mangunguma, dapat do mga mangunguma daira atong suportahan. Ay, ano ba tong kanon nga bugas nga humay kon di ba? Ay kita abi nga ra ang mga Pinoy gaban ta ginakonsumo nato ay humay. Imagine kun ta kon mga foreigner kita ay tinapay ta kita ay. Ay pares karon ay dapat ay pares kara sobra 20% but ana ro natamnan ko nung pagay ri base matara sa report sa interview kay Engineer Apolonio ay paalin ta no. Ay mag di bali nag meeting on mando dayang ko ano daya karong irrigator na ray tao kon ano ro anda karang daya karang mangin solution abi mga ka-K5 no. So sa masunod dapat gid ana ay unahon gid aron mga mangungumang nga ra mga ka-K5. Anyway, hasang ani kita di karam makaron nga adlaw hinaga guman no Miyerkules makaron no August 19 no hinaga man hilibati kita Huwebes nga adlaw mga ka-K5. Kusa sa pagatod mga balita si K5 Baro mi kahilig sa aton karong kalibo PNP sa Newsom Department K5 Rio Trico Balita International ug mga balita National K5 Teresa igit. Sa aton nga mga nag-view, nagpadagat mga mensahe bugid nyo sagamat basahon ko ro inyo mga mensahe nga promise kita na nabasa ko man nga ni igon hagustanan man no. Ag of course sa aton makaron mga ka-K5 nga ano ra dayang Technical Engineering Department K5 Fred Batoy sangagan man ko aton karon yung station manager Ma'am Gloria Villasmanio ug sa atong CEO kay Dr. Ramilo Ibigin niya sagamat. Sa gihapon mga ka-K5 bilibati to man hinaga. Sa gihapon ako sa K5 Michael Celorio para sa kampanya. publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
13: 27 lot, 57 akong edad.
14: Ano ginabatsyag mo sa una?
13: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
14: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
13: 3 times a day ginakon ang DTX.
14: Okay.
13: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
14: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
13: 180 over 100.
14: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
13: 120 over 90.
12: TTX 500.
15: Tapos si Jean Paul Hineroso Hibaloon Takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
16: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
15: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
16: Yes.
15: So,
16: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nagresulta sa mataas nga level sa uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
15: Okay.
16: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga gakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500 mighty sea or prior sea kada adlaw. Kay kun wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
15: Husto ano? Sang 18th century nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri naghalin ang uric acid. Ang purines ang molecules sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo. Ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duha ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
16: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
15: Mini ara sa sulod.
16: Ara lang sa sulod. But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
15: Correct, ano?
12: TTX 500!
13: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
15: Ang imong sugar sa una, pila man?
13: 300.
15: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
13: Mga duha pa kasi mana kapin.
15: Pila imong nainom DTX 500?
13: Pag yun ka sub.
15: Duha ra ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
13: Tumultag o gabi eh.
15: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
13: Oo.
15: Oh. Pila naman yung sugar ni Moron?
13: 126 na lang taong. Kaluis Ginoo.
12: DTX 500!
16: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
15: So mini magwa lang siya galing.
16: Ingala kang iban nga pala kaon gid ya karne. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka mighty sea kag pure sea, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
15: may
16: produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
15: Ti amo na da.
16: Gadamo na ang uric acid.
15: Palakaon ka tinais ang manok. Kanuha. Isaw?
16: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant. Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500 mighty sea. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas, kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, permi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom nimo sa mighty sea. Sige inom mo pure sea. Ga-prevent nga dali ka matigula. Bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty sea. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mighty sea, DTX 500 or pure sea, dugay ka matigulang.
12: DTX 500!
17: Ako si Princess Jacon Solar, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatig sa DTX 500, taas nga ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko takes ang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dughan, pagpalangguto, kagpag dasig makapot.
14: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
17: Itry nyo get kay naamigid ang epekto, hindi ka mong inulasol, proven and tested.
18: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Oras sa K5 News sa FM Calibo, alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Calibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. K5 News FM.
2: Yeah, ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
4: Headlines. Para sa ato niya mga headlines sa balita lokal. Nagamanehong teacher na biktima it hit and run sa Banwa Ita Calibo nag-report sa otoridad.
5: Headlines balita lokal, babaeng nagtakaw itbag sa ukay-ukay na buuman it ukonag buuman it natural nga helmet it sangka rider insidente na hulikam.
4: Dugang headlines sa ato niya balita lokal. Driver at ginikanan it estudyante nga hasunggaban it multi-cab sa Kaano nagsettle matapos mag-atubang sa Calibo PNP.
5: Tangtang motorisiklo sa Buruanga Akla na hugog sa tulay, driver ag ang kaskarana ninahan.
4: Headlines sa ato niya balita regional. Iloilo City Government ginpasalig na may bastanting relief goods para sa mga naapektuhan it pagbaha.
5: Balitang regional, lalaki ninahan matapos nga ginbaril itanang ginsita sa Kulasi.
4: Headlines sa ato niya balita national. Senado nagapatuman it work from home arrangement para sa mga staff makaron nga adlaw.
5: Nga balitang nasyonal, tatlong ka mga tropical depression ginamonitor it pag-asa.
4: Headlines sa ato niya balita sa Guwait Nasyon, tatlo ninahan matapos rusunod-sunod nga linog nga naguntad sa Granada, Spain.
5: Nga balitang international, Trump kinpahayag nga wa nagka plano rong pag-istorya sa tungait US ag Iran.
1: Balitang negosyo.
4: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo. Presyo itinugan o nag-isda, nagtaas bangod sa habagat.
5: Nga balita sa negosyo, collection ay gobyerno, target nga mag-abot sa 5.5 trillion pesos sa pag-abuton niya 2028.
1: Balita Sports.
4: Headline sa aton nga balita sa Patag itinampang. Kay Soto magabalik itampang sa Gilas, Pilipinas para sa FIBA World Cup qualifiers.
5: Sa balitang sports, so Biana nakabuo it gold ug bumasag it record sa Golden Sand 2026.
1: Headline.
4: Headline sa aton nga balitang showbiz. Pokwang aga Ruby Ruiz, pareho nga nagdaog it Best Actress Award sa Cinemalaya samtang Best Actor man si Martin Del Rosario.
5: Mga balitang showbiz sa ni Austria, anong nga dagungon nga ginasukan rong drug addiction.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. K5 News FM. Yan ang radyo ko.
2: Wow! May puso.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
4: Alas 6:08 ra aton nga oras. Baka K5 dira bati aron nagapanguna nga headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C ug DTX Coffee Mix. Bayad niya agahon na Banwa ita Kalibo. Bayad niya agahon na probinsya Itaklana. Good morning Western Visayas. Adaw kita makaron ita Miyerkules. Petsa 19 sa buwan ni Agosto dag undusmela 20 sa isa. Welcome sa pagpalagad atong programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 ba K5 News FM Kalibo. Yan na rin yung mga newscasters. Ako si K5 Barrio Trico.
5: Aga naman si K5 Regilin Tornino.
4: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
1: Balita lokal.
4: Nagadangop sa Kalibong Municipal Police Station rong 31 anyos nga babae nga teacher sa Itsiang Ka-Public School sa Banwa Karay Kalibo matapos sigon nga mahit andran. Ikaparehok ka nga rider kahapon nga adlaw it Martes sa Corner Judge Martilino Road, Barangay Andagaw sa Banwa ita Kalibo. Nagwa sa inisyal nga investigasyon ikapuliskan samtang nagamaneho rong biktima sa anak ka nga matte black Yamaha Mio Gravis. Nga motorsiklo ay gulpi gamang si Gunraya nga nasagi. Itsambilog pa nga motorsiklo nga nagresulta sa anakarang pagkatumba. Imbis nga buligan, ay iwasigo nagapundoro nga nasambit karang motorsiklo nga nakasagi. Ag nagpadayon sa pagmaneho paagto kara sa direksyon. It Jaime Cardinalsin Avenue. Naswerte man nga nakagawas rong teacher sa ag-anakarang motorsiklo. Ag-anakarang motorsiklo gamang ro nagangkon kara ita kasamaran. Kung sa siin nabuo kararong anakatuo nga side mirror. Aga may samad man anakarang wagang fairings. Samtang nakataga na man niya maghimo it follow-up investigation ng kapulisan para malocate ag makilaga rong driver it nasambit kara nga motorsiklo.
5: Mga detalye at balita lokal, makabig man niya responsable sa pagbuo it nutshell nga helmet rong babayi. Ngaunagon niya na pabalita ang nagdagasa it kinabaligya nga bag sa Sangkaw Kayukay sa party Toting Reyes Street, Barangay Andagaw Kalibo ko Agosto 15. Sunod sa buong CCTV, nahugog rong helmet maghalin sa Sangka Motorsiklo nga nakaparada sa gawa it Sangka Grocery Store sa party Toting Reyes Street, Barangay Poblasyon Kalibo ko Agosto 14. Makita man sa video nung pag-abot it babayi agin puot kararong dark silver nga helmet agin butang sa anak karong nga kaugalingon nga motorsiklo ang nagsuod sa grocery store kung sa siinuwa man raya it may ginbakanga. Makitan man sa CCTV rong nasabit niya helmet niya gingamit it babayi pagkaaga Agosto 15. Kat gindaga sa kararong sangkabag nagabalor it 499 pesos sa sangka ukay-ukay. Ginkaalarma man raya ipilang ka mga negosyante bangod sa posible may iba pa raya nga na biktima. Sa makaroon uwa pa it identity rong babayi nga makitan sa CCTV.
4: Samtang sa piyakabahin na dugang detalye at aton yung mga balita lokal. Nakataga man nga i-CT scan rong napuong dagon nga babaeng estudyante. Matapos karang masunggaban it pampasahero nga multicab sa National Highway nga sakop it Barangay Kaano sa Banwa Karay Kalibo kahapon nga adlaw ita Martes it otro adlaw Agosto 18. Bangod sa impact it pagkabunggo haya may ginabatsyag rong biktima pagpaganakit sa anak karang gawas. Kason nga daghon raya sa sangka pribado nga ospital it nagresponde nga mga rescuers ita Bureau of Fire Protection Kalibo. Madumduman nga nagatabok rong nasambit karang estudyante Nag-aksidente raya nga masunggaban it multicab nga ginamaneho it 55 anyos nga driver nga residente at Barangay Kawayan sa Banwa Karaita, New Washington. Samtang nag-atubang manrong magtimbang karang aparte o partikularong ginikanan karait unga agrong driver sa Kalibo PNP. Ag nagkasugot nga magabulig garong driver karait multicab sana karang gagastoso nit unga sa pagpabuong at iba pang mga medical expenses.
5: Balita lokal. Ang balita lokal, nahandong sangka driver ang angkas kara matapos nga mahugog sa tulay. Randa karang ginasakyan nga motorsiklo sa boundary it barangay poblasyon ng Aligria sa Borwanga. Alas 2:55 ita aga-aga ko Agosto 17. Rungwagon gin pangaganan nga mga biktima ay pareho nga edad it 24 anyos. Sa inisyal nga impormasyon nga nabuhit K5 News Team, magalinong daywan sa sangkabailihan sa barangay Alegria aga-aga ukon nagapauli kun kunta sanda nga bagay kat mataborong aksidente. Ginhambag ginasugit nga may ginlikawan sanda nga kasubgang nga tricycle. Agbangod man nga una sanda sa impluwensya it makahigilong nga ilimnon. Haywagon makontrol it driver ng manibela. Rason para nga mahugog raya sa tulay. Parehong nga nagangkon it lastro sa nagkagain-gain nga party it gawas sa mga biktima. Kung sa sin gindagarong mga raya sa ospital it mga nagresponde nga MDR-RMO para sa nagakaigo nga pagbugong. Sa makaroon nagapadayon parang investigasyon it mga autoridad may kaangtanan sa aksidente.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balitang Regional.
4: Alas 6:13 aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita regional, ginahatod kato ni TTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Iloilo City Government ginpasalig may bastante nga relief goods para sa mga naapektuhan ita pagbaha. May kampiyon nga balita si ka K5 Jenny Kauyuna na please kami.
3: Ginpasalig sa Iloilo City Government nga mayara sang bastante nga mga preposition ng mga relief goods para sa mga naapektuhan sa pagbaha sa Iloilo City. Sunod kay Joy Fanilaga Gorsal, spokesperson ni Mayor Raisa Trenya, sa iya ginpahayaga nga mayara na sa ginaplastar ng mga relief goods sa mga kabarangay ng gudgirayon nga makahataga kun may kalamidada. Magluwas pa dira automatic naman na gina-activate ang community kitchen sa mga evacuation centers sa gudmaghatag sang libre nga pagkaon sa mga evacuisa.
6: Sa karon mga KK5, base sa pinakaulihi nga reports ng city or RMO, nagdangat na sa masobra 500 ka mga pamilya at sa karon temporaryong nga nag-atener sa 17 kabukas ng mga evacuation center diri sa may syudada. Report na gikan sa Iloilo City inis KK5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita sa Dibisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
5: Sa nga Balitang Regional, gagakininahan matapos nga ginbaril itanang ginsita sa Kulasi Antique. Sa kampiyon nga balita ka K5 Eileen Magbanwa, please come in.
7: Pilasa ng isara kalalaki matapos nga ginbadil kang anang ginsita. Ginabanta alauna imedya sa Kasanagan, Agosto 16 sa Barangay Condes, Kulasi Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Oscar, 56 anyos, kasado, residente kang nasambit nga barangay. Suno kay Police Major Paul Kenneth Magan, OIC kang Kulasi MPS, ginsita kang biktima ang sospek nga nagatambay sa agsaran kang andang balay, bangad ana ginsuspetsahan nga basi may malain nga tinutuyo. Apang nagsabat naman ang sospek nga may ginahilat nga amigo, kag nagtuhaw ang komprontasyon sa tenga kang darwa. Gintawag pa kang biktima ang magurang nga babahi nga gilayon man nagwaimaw kang isara na pagidkabugto. Apang anda rin lang nabatian ang sangkalupok, kag nakitaan nga may igo rin ang biktima sa natuong nga bahin kang idalom nga ira kag naglapos sa piyak nga lawas. Gilayon nga nagsakay sa motor ang sospek para magpalagyo, apang nahawidan pa kang bugto nga babahi ang motor, rason nga natumba kag nabilin sa lugar, apang nakadalagan palagyo ang sospek. Sa tulad, nagapaayad sa ospital ang biktima kag sa establiran nga kondisyon. Padayon naman ang operasyon kag imbestigasyon kang kapulisan para sa nagpalagyo nga sospek nga ginaaligara, pangayaw kag indi kilala kang biktima. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita National. Balita.
4: Alas 6:16 ang aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita nasyonal ginahatod gato ni TTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit ya diabetes agdagar regulate ita blood sugar level. Ginapasugtan it senadorong mga aga ang mga opisyal rong mga opisyal ag empleyado nga white direkta nga white direkta nga trabaho sa plenary session nga magtrabaho halin sa anda karang mga panimagay o work from home setup makaroon nga adlaw Agosto 19 suno kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. raya hi direktiba nga ginpatuman ni Senate President Sherwin Gatchalian kasunod Memorandum Circular number 129 it Malacañang rong mga empleyado ay kinahanggan nga mag-report sa Senado para sa plenary session umaman rong mga essential personnel nga gin-identify it kada opisina samtang rong mga work arrangement sa mga empleyado it Senado nga nagadepende sa anda karaka sa nakadepende sa kada senador in-suspend man it senador impeachment court makaroon nga or kahapon nga adlaw it Martes rong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte makon man sa padayon nga pagbuboy it pabaskog nga uga na aga kuhabagat.
5: Balitang nasyonal gina-monitor it DOST pag-ansa ng tropical depression nga Neneng sa sugod it Philippine Area of Responsibility samtang may daywa pang ka mga tropical depression nga gina-monitor sa Guwait para sunod sa pag-asa magapadayon raya nga makaapekto sa dagangan it panyempo kung sa siin posible nga magadaga it pag-inugan at pagbaha nagpanumduman sa publiko nga padayon nga mag-monitor sa opisyal nga weather updates it DOST pag-asa para sa posible nga pagbago sa sitwasyon.
1: Balita International.
4: Samtang sa aton man nga detalye ta balita sa Guwait Nasyon na balita international ginahatod gato ni T3 Bio the natural antiviral antibacterial ug antifungal specialist para sa public balik nga gagnat ubo ug sipon paginumit T3 Bio mabakal sa klinika de alternatibo medicine and wellness center nga makit-an sa Raffendors Building Osmeña Avenue Calibo Aklan. Tatlo ka mga sunod-sunod nga lino karong nag-igo sa Granada sa Southern Spain. Kahapon nga adlaw it Martes nga nagresulta sa malala nga pagkaguba it pilang ka mga building ang tatlo rong na-record karang naninahan. Rong pinakababaskog nga lino kay una sa magnitude 4.7 nga naguntad sa Banwa it Gohar nga may napuong kilometro south it Granada City. Bangod sa paglino, gaging limitahan o pag-access sa mga turista sa Alhambra, isaga sa pinakasikat at makasaysayan nga lugar sa Spain. Ginpasirado man o pilang ka mga museum at sports facilities bilang precaution. May mga residential building nga nagpakita it magapad karang paglitik sa mga dingding. Samtang may pilaman ka mga bahin it fasada it mga building ro nagkagahugog. Raya hinaguntad pilang adlaw matapos rong magnitude 5.0 nga linog sa Granada ko adlaw kara it Sabado nga nagtugaman it pagkaguba it mga bagay ag iba pang mga istruktura.
1: Balita International.
5: Mga balitang international wa ita ginahimo ang kon ginaplano nga pagistorya sa tunga it Estados Unidos ag Iran sunod kay US President Donald Trump samtang ginpahayag man it Iran nga padayon niya sirado rong Strait of Hormuz nga nagakontra sa pahayag ni Trump kabukas sa importante nga agagyan it barko bangod sa naganubo nga posibilidad nga matapon sunod nagahaba pang atensyon nagsakaunman ng presyo it petrolyo samtang nagnabarong stock markets. Nasayuran nga natapos gon kadlaw it Lunes ng temporary ceasefire sa tungay Taiwan ka mga nasyon agsuno sa sangkamataas nga opisyal it Iran nagapreparong andakarang militar sa mas agresibong aksyon pangod sa uwa madayon nga negosasyon.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
2: Wow!
1: Balitang negosyo.
4: Alas 6:20 ro aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginatod kato ni Mighty C. Rumas kin pabaskog nga alkaline nga vitamin C. Nagasaka or nagtaas rong presyo ita pilang ka mga tinuganon nag-isda bangod sa epekto it habagat ag mga bagyo nga nag-igo sa pilang ka mga lugar sa Pilipinas. Sunod sa Department of Agriculture nag-abot sa 1.4 billion rong nangindanyo sa agrikultura bangod sa habagat ag sa mga bagyong Luis aga Maymay. Bangod karay nagsaka man rong presyo it mga produkto ga bilang gida alin sa Cordillera Administrative Region na Central Luzon ag Southern Tagalog. Nagsaka man rong presyo it isda kasi kung siin rong galunggong ay una sa 400 rong kada kilo sa pilang ka mga lugar. Rong bangos ay una sa 160 hasta 320 rong kada kilo samtang rong tilapia man ay una sa 200 rong kada kilo.
1: Balitang negosyo.
5: Uganda, balita sa negosyo, ginagauman nga mag-abot sa 5.5 trillion pesos. Rong kabilugan nga kita'y gobyerno sa pag-abot ang pagtapos si termino ni President Ferdinand Marcos Jr. Sino kay Finance Secretary Frederick Go, ginagauman nga mag-baskong git average nga 9% sa kadadagonong tax collection magaling sa 2026 hasta 2028. Pag-abot man sa 2030, targeted gobyerno nga magagpasanong 6 trillion nga kabilugan nga kita it gobyerno. Bangod kara ginagauman nga pabaskogon it Bureau of Internal Revenue, a Bureau of Customs sa DOC, ro anda kara nga pagkolekta it mga buwis.
1: K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
5: Wow! May
1: balitang sports, sports, sports.
4: Alas 6:22 rong ato niya oras para man

0: Lik ni Soto sa Gilas ginagauman nga magatao raya ikapag-on nagdepensa aga sa scoring team.
1: Balitang Sports.
2: Duga nga balita sa Inampang, uman nga naguli ita kadungganan sa nasyon si Filipino pole vault star EJ Obiena matapos nga mabuorong bugawan nga medalya sa Golden Sun 2026 meet sa Bahin Karay, Poland. Nagpanguna si Obiena sa kompetisyon matapos nga mag-clear rung 5.91 meters nga nagdaga ng kanait bagong nga meet record. Ginagampuas ng kararong pambatid Qatar nga si Saifeldin Abdel Salama nga nakabuog it silver agrong Amerikano nga si Cole Walsh nga naguli man it bronze. Raya rong pangwago nga bugawan nga medalya it world number 13 nga pole vaulter para sa nakarang 2026 season campaign sa Europa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Alas 6:24 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz, balitang artista. Kinahatod katon at DTX Beauty Soap. Pareho nga gindeklarar nga best actress in a leading role sa Cinemalaya 2026 andaya Po Kwang aga Ruby Ruiz. Nagdaog si Po Kwang ita sa anak karang apagbuit sa papel nga 2 valid IDs samtang si Ruby man ay nagdaog para sa pelikula nga Status Rejected. Samtang ginkilaga man bilang best actor in a leading role si Martin Del Rosario sa pagbuit it papel bilang Neil sa pelikula nga Tayo Lang Ang Nakakaalam. Ubos man niya nagpasagamat rung managdaog sa antang karang mga nabaton nga awards at sa pagtao ita pagkilaga kanda sa antang mga nangin papel sa mga ginportray nga mga pelikula.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment. Sa balitang entertainment, kin-compromised veteran actress ng si Ami Austria nga anong nga tuig imaw nga nakikipagbato sa pagka-addict sa droga matapos aga antes nga madiskobrehan rung agagyan sa nagkaroon nga pagbago at pagbangon. Sa interview sa actress, tangin bukas si Austria, may kaangtanan sa madugom nga partita nagkaroon nga kabuhi at kung paano amat-amat nga nakahawa sa pagka-addict sa droga. Sunod sa actress, nag-umpisa imaw nga nakukontrol pa rung paggamit karaapang kuli hay ginausoy-usoy una na raya. Dugang pakaranga nagabot manong inadlaw nga hagos ang dagon raya nga nagtiguha nga magpundo apang kuulihi ro ana karon nga pagtuorong rason sa pagbag-o aga pagbangon.
1: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:26 rong aton nga oras. Mga ka-K5 nyo nabati ano digapanguna nga balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Wednesday edition, August 19, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 ag live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Leonard Viray. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si K5 Rio Trico.
2: Aga naman si K5 Reggie Tornino.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manamin na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
3: Ako si Boyd.

0: Francis, tuma naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Kapoy.
2: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uho.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina Permilanga, hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea.
0: Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, Kabasa na naman?
6: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
10: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics.
9: Mighty C.
10: DTX Coffee Mix.
9: Free Bio Coffee.
10: DTX Beauty Soap.
9: DTX Herbal Oil.
10: Clinica Dayo Fresh Roll-On.
9: And many others.
10: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center,
9: may free check-up ka pa.
10: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
11: You're listening to

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
2: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
3: Ang programa na malayang tumatalakay sa mga isyu at kontrobersya, batas na serbisyo, pagbabalita at komentaryo na walang kinatatakutan. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
3: Tagapagtanggol ng mga planong inaapi at tinanggalan ng karapatan.
4: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Kasama ang inyong ka-Tifay,
3: Yonar, Viray.
4: Foro de los Pueblos.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Yonar Viray.
2: Puro de los Pueblos.
0: K5 News FM.
5: Yan ang radyo ko.
6: Wow! Right, Puso.
3: Komentaryo nga patas. God, serbisyo nga wagas.
7: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
8: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa atong karang palatuntunan.
2: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Miyerkules. Hoy, petsa 19 na kita para sa bugan ni Tadaya karang Agosto 2026. August 19, 2026, mga kaki-five. Aga siyempre sa nakaangdan, rinyong anchorman, K5 Leonard Viray.
4: Leonard Viray!
2: Puro de los Pueblos!
8: Wala siyempre, mag-ililiba kita daywang oras aga tunga sa pagatod kinyo pinanaton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka nga mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Katon tawa nito ra sa ton nga pag-ililiba.
4: Foro de los...
8: Wala partner ko, makaroon sa technical side, yes, sa studio, si K5 Fred Batoy. Kapabot na kamit pag-abi-abi, pagpanamyaw kinyot may niya agahon. Mainuganon nga agahon. Masaw-asaw si ibang mga banwa. Si ibang mga banwa, bunok gid mga K5. Na numan raton makaranga kalbaryo, no? Halin ka BS na makaranga adlaw Miyerkules. Ginoo ko patawarin kita. Di ko masairan kung pasmaron rang ginabatyag sa akon nga rang toong nga butkon. Mapoy-poy nga hindi mo mensindihan. Ipakaagaw matamakon itbaligya kita ko barbecue matuod ay brown out. Anyo man manang saga, anat akil ko bukon. Anat atin GCP gitra eh. Abay ko nga ni, kuwang kita-kita at supply kuryente iya sa Pilipinas yun. Butangan pag itabi man ang atot mga paksilika, tapos yun. Kadahog gararo kinky kasi lang adlaw. Watuog riba. Ay sino man abay katugan, maginot. At unano pa nga maproblema nga nga daw. Di ka man ikatugan ay siyempre nasanay kagiti mo sa electric pan. Pagidamana pero kung sa mga baryo man na K5 nerd, no? Sanay-sanay tanay. Di bali may muskitiro ta. Ako, sanay matangkot electric pan basta may muskitiro. Ikatugan ka tayo kung namatabi nga rami kung may mga sapat-sapat or namok makaro may sindugong gan. Tapos hindi ko tingatugan ka ron. Or kung amat pagid ay gauran man pero maginot man gyapon eh siyempre madangga guwapat electric pan brown out ba tapos gitu nanoy kamusta man yung inyong gabi kagabihon hasta makarang gahon diba pag baagto ko matarya sa aton sa kalibo may kuryente mata kasi pili malang man nga mga banwa siguro ah. Well good morning man sa gyapon ah. Kamusta ka mo mga ka-K5, good morning sa mga negosyante, tanay na sa mga tsindahan, no? Kaya nagpinamati sa aton yung programa magkaroon. sa mga public market naton nga nagasinigabong magkadang oras. Good morning kinyo tanan-talan sa mga bulantero, bulantera ta. Ang nga nag-monitor man magkaroon nga gahon. Sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, good morning. Agdi ka sa may Juliana Market nga nagapinamati sa aton kadang pag ililiba. Agamayad man nga pag monitor mga ka-K5 sa aton kadang mga listeners nga mga driver sweet lover. Nga nagapupamati sa aton nga palatuntunan. Good morning kinyo tanan-tanan mga ka-K5 sa mga listeners naton nga una sa mga terminal, good morning. Sa mga nagapamati while nga nagabiyahe, pagisan na nga mga stereo. Agong kita sa biyahe, ha? Rumata sa kalsada, lima sa Manabela, para iwas kita sa disgrasya, mga ka-K5. Good morning sa mga listeners ba naton, mga ginikanan ta. Oo nga, nagapupamati sa aton nga programa, magkaroon nga lawit na Miyerkules. While nga nagaprepare ipampamahaw, kanda nga mga estudyante. May klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Kuan ng wika, makaroon eh, siyempre Agosto mo. Yung mga nagaprepare, gahon pa mabugtaw ay mapa-eskwelahan. Sige, sa mga teachers naton, nga ginbaso ni Claire Castro. Good morning, man kinyo tanan-tanan. Ayan. Sa mga listeners naton abroad, good morning. Ang sa mga mangungumata sa kabukiran, mangingisda nga nagatutok man magaroon. Sa mga restoranta, o mga kusinero, kusinera, nasa aton nga mga restaurant makaroon nga pamati, especially sa may shopping center. Ag di kara sa may Juliana Market nga mga restaurant, nga pamati man, di ko sa may entrada, kasi nigabong mo. Ag siyempre sa Jassy Catering and Services, yan kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, ilong ganda nga staff, good morning kinyo tanan-tanan.
9: Puro, telos, puros.
8: Aga siyempre, likewise, sa mga nagapamati man, di kara sa may Pastrana Ubos, kay Daddy Harley, good morning. Aguna kay Madam Jim Yap sa Crossing Venturanza. Sa may CEO Listansya, gapamati man. Aton yon nga mga duty nga pump boy at cashier. Good morning man kinyo sa tanan nga kutob. Kumabutan ka aton nga signal. Magkarang adlawit, Miyerkules. Welcome on sa aton karang Wednesday edition. Kita aton nga palatuntunan.
9: Puro, telos, puros.
8: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan it oras, aton nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Ya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal mga ka-K5. Police visibility sa mga eskwelahan. Aga pag-monitor itama sa mga inunga. Makabulig para malikawan rong mga nagakanabo, no? Nga shooting incident. Suno man doon sa anay provincial director ta, former board member sa probinsya Taklan, former army official, okay, board member ni Misyo Ampod ni Ron. Kinbugan tabagat in reaction kara si board kasi nga ni committee chair sa peace and order, dating police, dating provincial director T.S. Aklan, dating official it army. Oh, sa pagkatanaw na baga, ano ruwan nga suggestions? Para malikawan man nato niya sa Aklan doon yung mga gamo like sa Zamboanga ba? Ag sa Tacloban nga mga kumakasugubo ah. Wait, may dapat basugon kita gitotali halimbawa datong namaril, anang tatay, pamilya, wa. Ginapresentar ta malang ning balita no para aware baga kamo. Yan. Eh, kasi nga ni, bukod at basta-basta rin, mao, rin ang kakanabo nga ra, katon niya sa Pilipinas, especially mga shooting incident, agro-involved is mga student na ton. Kasi hindi pa until now, masairan, na may baluan, na kung ano gidro madagong baga nga reason, nga man it nataburo yun, nga man ginubra ron, no? Kuro yun nga mga supposedly ginakabig na ton mga pag-asa ng bayan, isipin mga bata mo, mga kabataan ta, at kagamaagam pa man, kiro, nga nga namaril nga ng estudyante. Saludo ta kita karakunta ka na pag-abot sa pag-eskwela ay makon mo with high honor sa anang karang eskwelahan na sa daya karang Ateneo di Zamboanga man K5. Oh, Ginoo kong Diyos. Nalapamatian taro suggestions kara ni Ampod ni Ron, ha? Stand by. Samtang sa pihak ka nga parte, mga mangunguma sa banga, abay nagapabilin nga nakanganga pangod sa problema sa day ka nga patubi sa anda karang ganas. Ay, nanugon, taga niya. Bugtaw na, bangon yun kamo. Nanugon, ay ko last year, puro construction. Makara, libay nyo man makara nga 2026 eh. Wa man gapot kwarta, kulang. Wow, trabaho nyo ron, nga patubian do mga kagana santa. Ani trabaho nyo, trabahuhon nyo man. Taguoy man kino mga mangungumatag, take note ha, bukot basta-basta ang problema ra. E according sa aton nga provincial agriculturist kay Engineer Alexis Apolonio, last week sa aton nga pag-interview, kung hindi masolusyonan as soon as possible, rin nga nga problema sa patubi, sa ganas, ay basi kung mag-abot dong daya ka nga, number months ka na, basi by November, December, ma'am problema, taka supply, itaya ka nga bugas niya sa aklan. Agbasi kung ipaidagom sa state of calamity, ito mismong kanira, probinsya ta, hindi sa yung problema. Kabay pang hindi man makumanamura, eh paano man nga hindi manabukay pipeline, nga mga yung nga manabukid, ay arang nga waman at may ginihimog, ito taliro in his ing action. Hindi na, balikan taman kung taas anda para maka-explicar man. Ay kung may budget itong kwano, daya kabahol, ay suno abis information ng 200 or 100 plus na naro kinahanggan. O nga budget para nga masolusyonan doon yung problema. Balikan talo na yas aton nga pag-ililiba. Samtang sa pihak ka na nga parte, oro masadyara, PCO Yusek Claire Castro, oraton nga Palace Press Officer, nga si Auntie Claire Castro, ginugan itay ka na nga batikos, matapos basugon, drong mga manununlo, bangod sa pagtudlo, no? Sa mga estudyante, taya ka ng kabastusan. O ginoo ko patawarin kita sa milyones ng mga teachers tiya sa Pilipinas from Luzon, Visayas, Mindanao. Wapa ko nga boto mga nagatudlo to sa sa ibang bansa ng mga kababayan naton ng mga OFW to ng mga teachers nga nagakuan ba ho sa palaran ay sandaman bisan sa abroad naka-react ko ay Claire Castro nga lang nga nangin na pronouncement ino na balikan ta nagpamatian ta iya sa ton nga pag ililiba sa piyak ka nga parte PNP padayon pang ginatumod ng tunay ng motibos itatabo ka nga pagpamaril isang kasudyante sa Zamboanga mga K5. Tropical Depression neneng magadaga ipag-ugan niya sa Luzon agdaya ka nga Visayas. Sabay ka mo i-check naman sa hindi magbuhay pero dagagan ni Tiempo magadaga adlaw itaya ka nga Miyerkules o kung ano bagaro situation ko aton nga probinsya ita aklan kung pag-uganon no? Makarang adlaw ita Miyerkules or mag-apekto gid baga katon si tropical depression ni Ningra. Aton doon, hindi na nga sa'yo ron. Agi sa aton nga pag-asa, DOST mga K5. Well, siyempre, aton nga mga headlines. Tawan ito oras aton nga pag-ililiba. Pag-check ito at dugang nga mga reports. Alin sa aton nga mga K5 patrol reporters, gana ka standby. Unasandang nga mga areas of responsibility. Sa aton ka nga kalibo, PNP. Pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Aga balita sa aton ka nga patrol, gana galibot na sa makaroon ka nga pangunason. Mga K5.
10: Puro Delos Pueblos.
8: Alas 6:50 na raton nga oras. Aga datong nga mga headlines sa yatod gato ni Day Karang Kape nga manamit nga higupon magarang nga gahon. Rong kape nga makapabaskog gaton. Maga-provide ita enerhiya para nga kampiyon ba? Good baskog raton karang nga gawas. Sabay nano paro dapat nga imno naton. Rong kape nga ginausoy-usoy itanan. Rong DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. May sangkap nga ampalayang nga may charantin nga nagabulig out solution para likaw kita sa pagangkonit diabetes. Plus may ula pa nga chia seeds. Pampaniwa nga kape dahil may chia seeds. Pero chia seeds mga K5 may abilidad nga ma-burn ng mga extra fats una sa inyong kanagagawas. Plus may DSE powder, sugared cane extract powder. Rong mapait nga party tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes mga ka-K5. Ikon mat mga marong abilidad yung kape, mabalik-balik ang ginamba ko, uga agon ron sa bintana. Huwag nun sa bintana, mag-switch ka na sa DTX Coffee Mix Prebio Coffee at DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: Yonar Viray,
9: Puro Telos Pobos.
8: Sa aton nga pagpadayon, i-check naton sa aton nga linya, daraton nga pag-asa DOST mga ka-K5. Si low pressure area nga nakahapon, LPA, di ba? Ati nagbaskog, nagdevelop imaw, nahimo imaw mga K5 nga tropical depression, ti bagyo na. Iti ginpaganganan imaw nga si Nining. Ayan, si Nining. Tapos may una pagid nga rainit siyempo sa may western part ita Kalayan Cagayan. Tapos may tropical depression pagid sa liwan itpar. Ginoo kong Diyos, sambilog ro sa sugod, daywa ro sa liwan. Tatlo kamangain nga siyempo ro nagapabatsyag katon. Mga tropical depression, wa pakaron dong inatawag southwest monsoon. Ano ro plastada ka rin ang kinitsek tanay. Naton ka lang ang pag-asa DOST na ka-standby with Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules? Good morning!
11: Magandang umaga po sa ating lahat. Update muna tayo dito sa ating binabantayang bagyong na si Neneng mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Ang pag-asa ay may minomonitor na tatlong bagyo. Lahat ito ay tropical depression category sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Umpisahan natin dito sa bagyong si Neneng na nasa loob ng ating PAR. Huling namataan sa layang 675 kilometers east ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa mga bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, upisahan natin nandito sa may West Philippine Sea. Huling namataan sa layang 670 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Patuloy ito kumikilos palayo ng ating bansa patungo dito sa southern mainland China. Kaya wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung bagyo naman na nasa east ng ating bansa, huling namataan sa lang 3,090 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mataas pa po yung uncertainty na itong bagyong ito, pero inaasahan natin dahil sa bagyong ito, next week, magkakaroon muli tayo ng enhancement ng southwest monsoon na magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So yun po, para sa ating mga kababayan, tutok tayo lagi sa updates na nilalabas ng pag-asa, lalo na sa development na itong tatlong bagyong ito. Yung southwest monsoon natin, patuloy na umiiral dito sa may Luzon at western section ng Visayas. Dulot na ito, asahan natin buong Luzon pa rin at dito sa may Aklan at Antique ang makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa nalalaming bahagi naman ng Visayas, pati na rin sa buong Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para sa ating forecast track natin sa bagyong si Neneng, nakikita natin wala po itong magiging direktang epekto sa anong parte ng ating bansa at patuloy na kumikilos patungo ng Taiwan kung saan magla-landfall ito by Friday dito. Para naman sa ulan na dala ng habagat, inaasahan pa rin natin malalakas na pag-ulan ang maitatala natin sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Dito naman po sa mga color yellow natin, inaasahan pa rin naman natin yung significant rainfall at pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil ilang linggo na rin tayo nakakaranas ng mga pag-ulan kaya mataas na yung chance ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa dahil saturated na ang ating mga kalupaan or hindi na po nakakasipsip ng tubig. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at ugaliin natin makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan nating gawin. Bukas naman, inaasahan natin malilesen na yung mga pag-ulan doon dulot ng habagat. Inaasahan pa rin naman natin mga significant rainfall dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning at inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng pag-ulan. Red warning tayo dito sa may Bataan sa portions ng Zambales, Cavite at Batangas. Orange naman sa portions ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Bulacan. Yellow dito sa Metro Manila, Rizal, portions ng Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Tarlac, Pampanga at Bulacan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalo na po yung papasok po ngayong umaga. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa ating bagyo na si Neneng. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.post.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
8: Thank you so much kay Ma'am Chanel Dominguez. Ha? Tatlo ka mga inyo, Chimpo, tatlo ka bagyo. May southwest monsoon pa. Kani mauraro, Chimpo, Triasaklan, madugom-dugom. May mga pag-ugan si mga lugar. Aton balikan, do mga dugang importante ng mga panumdom, maging pang-headlines naton. Aton noon tanan-tanan plastaron, ha? Ang unahon naton sa tunya pag ililiba first part. Merong pila ka mga may kantanan sa Raya Karama K5 nga action, no? It aton karang government ag anda nga response ko rin nga nanambo sa Zamboanga ba kapon, no? Agro nang in pronouncement ni Madam Claire Castro, balikan tra matapos siya mga importante nga panumdom. Standby.

0: ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamarchak na. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may dagom. No?
2: May
1: gakama nga subay. May gakama nga
3: subay. Matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malanggid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sa ang blood sugar sa imo nga mga nerves.
1: Hmm.
3: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
1: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginmention na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na sa, kwan, sa imo nga nerves.
1: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo, Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa man, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
3: Grabe, no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Bayo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
1: Paano? Ano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides, okay, ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Ginahinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct. Kung
3: nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Ipanamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Pag sir, boy, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dubusog ka bla.
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides yung gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang mangihi ka na lang sa ano?
1: Hindi mo na makontrol,
5: hindi
1: no?
3: Why na? Patay ng nerves nga gapunik sa imong brain kan sa imong urinary.
1: Why na wiring?
3: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio na may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuani mo ang nerves daw kurente bla.
1: Kurente. Patanta wiring mo.
3: May kuan
1: na. May covering D3 Bio ang cover
3: sa nerves. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon goroso.
1: Axon dendrites.
3: That axon, ang axon amo nang dagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerves, sir boy.
1: Correct.
3: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B-vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka D3 Bio, ganaris ang imo nga nerves. Hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka. Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang kwan.
1: Amo na yung binon ni D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanan-tanan, no? Pati protozoans, no?
3: Amo na ang bintaha kung nakainom ka sa ang D3 Bio, yung mga pinaka-importante.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3! D3 Bio Health News K5 News FM Kajami mo sa musikahan sa balita maasahan sa public service always number one number one number one K5 News FM Ang kampiyon na istasyon K5 News FM Yonar Virai Puro Pelos Pueblos
7: Alas 7:30 daton nga oras balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos The People's Forum. Sa gyapon inyong karang anchorman K5 Leonard Viray. Good morning anay ha, sa mga nagapamati no naton nga mga listeners nga naga tutok no. Di kara sa may part ita Bulwang Talipapa. Good morning. Ag may mga nagapamati suspended na. Nanoro suspended. good morning ha. Guafa Khalifa gapamati kay bro Jerry Jr. Imarga nga nagamonitor man sa may istansya sa mga Imarga family, no? Thank you, good morning. Ag kay bro Rap Jan Kahilig gapamati man ag kay Madam Jocelyn Sagibo sa Randona, Zubiaga. Watching live yes, sa may Sibaliw sa Libakaw sa amon nga apo kay baby Amira Jade Zubiaga nga nagapamati man. Nagwapa si baby Jade Zubiaga si Amira nagwapa gapamati kuno mo kana nga apo na kay Madam Maria Lisa na good morning man thank you sa pagmonitor ha. Well, sa aton yung pagpadayon, sa aton ka nga pag ililiba mga K5. Ato na naiplastar, daya nga rang may kantanan baga sa problema naton anay sa mga kwan baga nga ra. No? Inunga. Hindi man tanan nag mahambay naton nga mapa-elementary to senior high school. Ganun gid ba sa naka problema iya sa aton sa Pilipinas. May mga kwan malangman, may mga pilambilog nga lang ng mga inunga. Nga daw, hindi man aton man totally gid nga mahambay nga wa baga makontrolar ko anda karang ginikanan, no? Dahil may una matabing ginikanan nga mahambay naton nga nagatutok mata from time to time sa nang inunga. Rukwan na bima karon do aton nga kapulisan agraton nga mga mambabatas naga isip ko na ano gidmanro mayad-ayad ng himuon yun dahil bukod yung tabi ra it mambay naton basta-basta no nga kaso no ruraya nga ra mga K5 nga may isayang ka-student it isayang ka-eskwelahan nagsugod sa klase nga armado ag take note ha mapatakloban ag zambuanga nga ra nga insidente bukot basta-basta nga mga firearms rung gingamit. Hindi mao mamamahal naton nga loose firearms kundi mga registrado sa sangkatawo and then mga high powered agrumasakit-sakit pa rin yung mga baril ginapanagiyahan katon kara nga government. Oo, ginapanagiyahan katon nga government. In short, aton do yun yaron nga mga armas nga kumitil sa mga estudyante. Dahil raya nga rang ako, ano, armas mga K5, sa akon nga pag-usisa, sa akon nga kilaga nga hindi man daimaw kangid, mamba naton shooter, kundi mahilig ang imaw sa mga shooting competition and then may mga koleksyon imaw it armas, no? Mga K5, may koleksyon imaw it mga armas. Aga, nag-uwin, traman man ako may mga shooting competition, hindi ang yasak lang, kundi ito ta sa may part it, daya karang Metro Manila, no? Imaw re is active member of the Philippine Drug Enforcement Agency or the PDEA. No? Anani ka nga mga baril nga ginapakita ka kon tag mga naga-worth ano imot mga 180,000, 200,000 plus kat mga pang shooting competition nga mga armas may mga mauron imong koleksyon. At tigin pakita ko ka nakahapon tag picture nga naggaptaman sa social media nga haron dong armas nga gingamit itay ka nga estudyante nga 16 years old. No? Or I mean, grade 7, no, unang report ka na, pero nagagawa nga sa mataas pa yung level gali. No? Grade level. Now, rura yung nga armas, oh, mga K-5, ang ba na nakakonkuroy nga ron nga naga ginging pamangkutan ko ba kung saan ang pagtanaw bagahay ano-ano rin makon nga kwan? Ano rin nga klase nga armas sa imo makon nga pag usisa? No? Ano makon dun imaw? Do yun nga kwan makon da? Do yun nga submachine gun? No? Ay, may mga nakikita man ako actually nga makaroon niya armas sa aton niya kapulisan mga K-5 ag rin nga mga armas sa ikuan nun imaw gina daw 45 o 9mm gina insert mo rito sa kuan may kuan nun eh may tawag garoon nga gina insert mo oh, di ba? Dukan na meron eh PCC or pistol. PCC is the pistol caliber carbine. Yan, ditawag karon aron ni Chura na ginapakita ko kon yung partner technical. Rin ni Mauron. So bukon taron imaw it kon gid bagado yon nga daw submachine gun nya pag rat-rat mo ma dasig magwa ro bala. No? Burst fire ang ginatawag. Hindi mo ka ganun gid ka kanggit baga ganun ka pareho sa ibang mga submachine gun. Tanaawo ni mo sa mga yung matod, maroon nakahambaw riba, madyan daw M4A1, no? Or Armalite. Pero kanun eh, magazine nga makita ka mo nga sa printin na kabutan, kung hindi ka na sa handle sa anang grip. No? Ang may una, imoron nga ginatawag naton optics, no? Or kilaga sa ginatawag naton mga scope. No? Tiagod mas magumo ni mo ma target or imo nga maiguan ni mo target may scope ron ngani pang kwan don imaw may usually gina-issue imaw sa mga customs like tatay ko rengera nga suspect or ko rengera nga unga nga namaril kahapon and then kun indi anda sa customs may mga sa SWAT naton kat mga madali nanda ma kwan nga mga armas mabuo, no? Ag maugan kung buitan compared ni mo sa mga mabugat pagid ng mga assault rifle. So, madali din ni mo buitan. No? So, gina-issue rin at government sa mga operations like anak ko mga SWAT, no? Ag sa mga kwan pagid, ibang law enforcers naton yung mga like PDEA, may mga nakita ko kaya maura eh. Unang kita ko na ikaw sa PDEA. Maging kontak ko ng migo nga PDEA nga to from Metro Manila. Haroon na ng hambal. No? Dukan man lang karon, tawag is PCC or the Pistol Caliber Carbine. No? Isang, kung di mao eh, armas, mananaton lang, usually, kung hindi rin mao, ginabalahan it 9mm, no? 45 or caliber 40 tapos ibutang memory ka ron doon daw casing man akong medyo cellphone man na daw din ang casing para nga daw manami rimo nga pagbuyot agodro rimo nga kunbaga paggamit it armas no ay mas madali mo manag ma daw komportable kang maiguan mo ro target maron doon modified imaw ron. Rana nga bat nga ginatawag. Ag kon 45 ti iunat mong gidring botkon. Ay right ama nga ra, although na 9mm ring armas, pwede mo't imo mabutang manaro anang bat di kara si imo nga baga. Na para nga mas namir imo nga pag tira sa mga target mananimo. No? So rin doon do armas. Tinangawa kita. No? Yes, tama ay kaki-5 gym. Pwede piloon matuod rana nga bat, no? Para nga kung daw kwan ba kimo daw medya maawat man mo, gapisik pa ibabaw, pwede mo i-fold imaw. And then, pwede mo imaw butang sa imong hawak. May mga nakita man ako karon nga sa mga target, sa mga shooting competition and then sa mga kwan ba nga ra, mga Hollywood nga kwan ba nga action daw ubos na raan ng assault rifle, and then change kuan imaw instead ng mag-change magazine ayun na tubad ngay kamo kukontra mo para mas madali ro pag switching kimo nga next nga weapon imo nga handgun no tidatura nang ginaubra pag batak na i-fold na ra nga bat ag ibutang sa baga ay daw guwa na ta karon maja assault rifle man pero 9mm tay maura pistol man K5 no kung hambaw ko ani mako na mako amigong pideya daw casing man akon sa cellphone butang mo imaw daw kaha na daw gud pag guwa na karon daw kanon imaw simi masinggan sa masinggan man tawag gud nanda okay ay gina-discuss ko kinyo ra because nga indo mga maura nga ra nga mambay naton klase it armas mga K5 bukon doon imaw it hangal mga gina-discuss ko kinyo ro tawag karon bukon mo't hangal dahil again, gina-issuron ko government ta sa ibang mga law enforcers naton dahil para mas mapahapos randa nga mga operation kung may mga ma-encounter, may mga manabong encounter. Again, hindi rin mo lost firearms. Karata ko ma-focus sa ginatawag naton responsible gun owners naton. Dahil sa ako niya nabati, during the Senate hearing. Gin-question to kung mga senador do tagsatakloban ba yung incident? Gin-question ang daro tiya it datong unga nga namaril. Pinakaunang insidente to ya sa ton sa kwa na, Pilipinas. May namaril yung estudyante sa eskwilahan. Naturong tagsatakloban. Ang baka na nga tiya, ti may ako matama ng ginbutangan karon sa akon man ng kwarto ag unaro sa safety box nakabutang nakayabi pa no eh kaso man naging wasak kita man nakakungguman ko maron yan buo at ano rumismong unit no daw gagwa nga may iba man nga senador daw ga pati man ang konbinsido man sa statement ita tiya ko mismo itong unga na muamat imot kapabayaan. Pero kung mabasi kita sa aton nga kapulisan, may una gid nga kapabayaan man sa datong police officer. That's why gin kwanto imaw, gin patawan man itong ano nga mga kwan ka na pinalidad. Now, sa raya man nga nga situation kahapon, lisensyado ro armas kara, agday nga nga ginatawag PCC, ay issued firearms sa tatay na. And then tagsambilog ng armas ay personal nga gamit ni tatay na nga may license man. No? Registrado. No? Ay pwede matabi ko kaposes bilang alagad it batas. Ay pwede ka kaposes it pilambilog matang unit una or armas. Depende sa kwani mo, no? LTAP. Although ikaw is a law enforcer, ay may kwan man doon, ginasunod ka kung pila ka unit yung dapat maposes. No? Kung collector ka, di mabuabugid. So, dapat makongkara sa ito niya makikmanghuran, ginahagungan, wamatat may ginabasugid nga, be, datong-atong pulis nga nabugaan sa Tacloban, itarmas. Tatay man ko reng subject. Kung matasabay ginabaso ba? Rato mga point, ro pagiging responsible gun owner, tikon may aton nga mga unga sa bagay, ti dapat hindi ta naton pag-ibutang imauron, although nga nasa safety box, no? Diyabi pa, etc. Ginkuan mo pa to, ginputos mo pa to nga hindi mo makita, may imo pagid nga kung ano nga lakid na nga mayabi pagid. Hindi mo gid enough doon kasi kung ginabutang mo malaman sa idagom nga dali ma-reach ko aton ng mga inunga. Ipagid kung may halimbawa like haron kwan ka doon nga pulis ka or kaparti ka ita law enforcement iya sa Pilipinas eh dapat may mong siparar gidaan nga daw kwarto nga una tanimo ibutang tanan ring gamit ibudlay kun mga sa imo malang abi nga uaparador di ba nga makita ko nga ay makaon ng mga unga maki 5 K5 curious kita sa mga ibang mga bagay nga daw kaping mga armas-armas nga ra. Curious kid sanda. That's why ano, iba nga nga mga buki nga raho nga nag-intra sa grupo't NPA. Rin yung ginagagas na makabaril-baril man kita intra ta sa NPA. Makong langulango ito, makong desisyon, makong rimo nga ro. Ginatawag nga daw gusto gid nandang ma-explore. O te, kung makita na na yun or kapin kung ginapakita kita pabimana ko na nga tatay or kung sino nga member of the family una nga di karon na naginabutang, ti may idea ro nga nga di karon galing nakabutang ay tatay na or anyo rin na nga armas. Ay basi kung baga may, like what happened sa pagpati ko mga anak kakilala ko rin nga nga unga nga naghimo kahapon ito nga ron nga krimen, ay basi baga may nakuha mo na influensyahan it online gaming etc. Ag may kung anong ginsunod nga mga misyon, that's why ngani nga wrong gaming ag chat history ito nga lang nga unga ginapakwan magkaroon ginapausisa no ni Interior Secretary John Vic Rimulya del sambilo guman sa andang duda hey basi ro may kantanan yung man do mga hampang-hampang sa cellphone or kung ano rin na nga basi may nagasugo ba del may unang video man ako nakita kapon imaura hay Filipina, pure Filipina, no? Pero ito talang istar sa ibang bansa, dahil nakapangasawa ito foreigner, and then, siyempre may manami matranang background, nangin officer imaw rito sa ibang bansa. At kung imaw ko ng pamangkuton, parte sa mga online gaming, ito saan na nga bansa ginaubrahan? Doon nga gin ideyahan to kanang government kuno nga mapastop ro yun. Nagbutang na sanda ita age bracket. Nga sarayang edad, hindi ta pwede pabuitot cellphone. Sarayang edad, hindi pwede kabuyot cellphone, pero hindi pwede mau maghampang rin at mga kung anong mga online games nga maka-affect ka na, especially sa pagtuon. No? Hindi ta pwede. Bawal ta rito. Kaya sa aton, bata, gaedad pang kutob ko mga na pwede yung kabuyot cellphone or kaya na mag gamit ko cellphone, okay ut ariya sa aton. Di ba? Doon the reason nga man ni Interior Secretary John Vic Rimulya, imbestigahan naton, padagma naton, haba na sa polis, wrong gaming at chat history. Doon ang pagpati, basi bagaro pagtanaw ni John Vic, ba? Basi rin yung mando sa bilog sa mga nagtikod sa estudyante, basi may iba pang problem, total, kita naman do ay tatay na nga butangan ni Tarmas, eh makon mo bit-bit na, assault rifle, no? And then, 9mm pistol, yung PCC. Singkating ka kita karon nga sakay mo siya, kaya gin bit-bit na pada pagtuskwilahan. Tiguwar dyan man, kampante mata na, dahil ngani nga, daw iyaman na bisaton sa Pinas, kung may manabo nga mga maurang insidente, oh, ma-check na kwanda nga bag and then gamit metal detector. Medya tumahaw na naman yung balita. Wow, man dayon. Di na may kitaya sa aton sa Pilipinas. No? Ga-compliant. Compliant siya nga biro iba man. Aton man na nga sundon, ay mando man na si Babaw. Sa part mat PNP, tamaan ang tamaan, no? Hindi man kamutanan. Picture-picture, video-video para nga ma-post sa Facebook nga haron mana aton nga police visibility mas pagid nato yung ginpabaskog sa mga eskwelahan. No? Para nga malikawan do anong mga kaso rin na it bullying. Aga

So, ro insidente, mapatakloban ang Zamboanga, bukon, agin, manong ko, bukot los firearms, may mabaho man ka nga papel, do mga, may ginakaptan din na nga armas. Kapin side ko andang unga kung sin ginabutang, ag side ro mga unga, kung paano ro yun gamiton. No? Mga K5, eh makon mo, makita mo sa video, di lamang pag-i-play yun sa K5, kasi, gusto man naton nga ma-stop kung do spreading itroin nga video para makakuan makita sa mga inunga naton nga nagpamantaw sa cellphone doon nga ni eh, tanan abi nakikita nanda o, tanan karahasan sexual horror o droga na hindi angkop sa mga bata ay nakikita sa cellphone tanan una tabiron open ro website may mga application nga maura oh ay pa monitor doon kung maginikanan ay di ba? Mahon doon sa milog ron sa mga ginamba ni John Bick. Kaya ba si nakatrigger man sa unga nga himuunday ha? Pero under investigation pati si Yapon doon ha? Mga K5. Under investigation. Nasubukan kita ay naka-livestream pa. No? Gin-livestream na. Ako gapati, ako planado tananara. Imagine doon, mugin takdan, mugin ita kamerari mo nga armas na gingamit. Daw kadumdum katimbay nagahampang timot airsoft. No? Pag-pag-pag-pagsugod na sa datong classroom, tinarget na rin sa bilog tong estudyante, pak, dumagagan mao. Pagsugod naman to sa piyak ng classroom, tinarget na rin nag-dayagan nga sa bilog ng yaking estudyante nga magwa, tinarget na daywang upok, may babae nga itong nga magwa, pagit tinarget naman. Ginpinising na dayon tag sa bilog nga itong nga yaking nga nauna na nga ginbaril. At ipatay. Daw makita mo sa video, daw gampang ka't imubagat computer games, online games, gin live stream pa. Imagine nyo ron, ha? Mauron ta na ka planado na kung akong kabigyon. Dahil, kung nalimbawa na impito ka lang, daw-daw-daw biktima, kat bullying, ay di man sigit gumakon mo totally ka buot mga mauron matag-as nga grado sa school na kung ginabully mo, ti siyempre, it will affect sa anang grades or pakigsalamuha na sa kapwa estudyante ag ito sa bagay ni mo house mamukmok hindi nakasugod tay kwan man or student man o man may nakita nga problem ka na ro anang mga teachers ag kapwa na mga estudyante sa rin nga section sa rin grade level wa man eh gibot nga ni sandang amat naman na ubrat abang nanaron hindi na kapagsamiton man nangangan ko lang unga man. Kani makaroon naman ni John Bickman, sa kong kita-kita man na matutok sa mga gun owner, nga mga irresponsible man na kamo, maghagong, no? Kung ano man nga may mga kasahe ka mong armas una sa inyong panimagay, ay itago kin man at husto, lisensyado man na ron, kaping katbuko nun, itago mo to husto, ay siyempre bukot lisensyado. Ay basi kung nagkakaso mo pa. O, ginapatago to husto mga lisensyado, ayhan pa rin, hindi. O, di ba? Del budlight abi makara hindi man natumamba nga habaw tang watat salig sa mga inunga makara hindi ah tanan hindi man tanan kon mabanaton mauron gid pinambilog man lang sandara nga daw kon umiral dandang nga di nato masayra kon anong klaseng batasan do nga daw do sa pagpatin na dali do ikamayad hay watat mahimo gid ang ubrahon tanan naron no? Pero may mabaho man nga challenge sa aton nga kon na ginikanan nga mapatadlong naton naton nga mainunga it mas timprano. Ano sa bagay pagang ayuso naton? Pangaywang ginikanan maestra. Oh. Maestra nga una sa aton nga eskwelahan nga tudlo. Eh saluduhan ako ta naton doon sanda, ay sa bilog man doon sa nagapupol ko atong mainunga kon paano sa natadlungon. Ay tiko, di ba? Paano sa natadlungon? Aside sa pagtadlong kan nga saga nga batasan, ay ginatawaan sa nat enough nga learning nga dapat na namasayran sa ruyong level. Eh baliktad ay Claire Castro man, basog tanana, may kunamat mana, may mga maestro, maestra, may mana nga nga, sanda pa ni mana, gaturo kung mga kabalbalan, si sudyante man na, kapin sa mga magugang, kabastusan ba kung sa atin pa, bulok man na rumangin, kano, bulok rumangin pinamatasan, ginugan at batiko si Claire Castro kahapon doon ay, kabatas mga mauron, tama ko na, ay Claire Castro man, may kunamat nga nga, kano, pinsar, may pagkabalinga agman, no? Ay sobrahan na kay Inday Sara sa anang pagtutok ko isyo may kantanan sa mga threat ni Inday Sara. Mga doon yung talagang pang mention kahapon. Iba taro nanabo nga sa Zamboanga, butangan tananat at mga pamersonal kay Inday Sara. Kung dapat mako na isit aside ng dara ng away nga ra. Kita ta na pipiglit ka ng away nga na kung mga Marcos at mga Duterte ay. Dapat kung ta umusin sa nat pamaagi nga

0: paano ito masolusyonan da? O, ipasan nyo't mas timprano sa mga mambabatas nga obra kamot age bracket na pesko si Bang Bansa nga inyong studyuhan baga kung paano ron si Bang Bansa na ipapatuman nga rumang inunga o at agabuyo to silpon hindi ang sa eskwelahan kundi bisan sanda nga bagay baga. Hey, wa man eh, mambabatas na ito. Hindi yan enda mas sa pupuro kung ano, kung sino gid man may saga sa haning baha-baha nga na. Misan bilog man senador, balinga agman na piniino, man ay lipatan ton man ng mga baha. Nga na, fokusan ta man ng ibang problema at Pilipinas. Hay kita mga kundi ibang mga mambabatas. No, manggagatas ron, ay swildo man lang randa, gid na ginagagas ko iba, wa man it may ginambag, gid nga mga layi, iya sa ton sa Pilipinas.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
0: Balikan tarahin doon na, doon ay nga nga plastada, ay aton ilatag dong pinaka mga at akon mga suggestions ni Speaker D kwaton nga House Speaker eh, may anda kuno nga himuon nga tikang para nga ma kahit papaano malikawan do mga Mauron nga insidente ba shooting incident nga ginakaimbolbaran ko mang inunga no special estudyante balikan taron ha iplastar ta matapos siya may importante nga pahanom dom standby.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: sa matinlong na dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Bogey.
1: Mighty
2: Six. Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti Bogey.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito

0: battery natin memoria
1: ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: Memory Advanced Serum.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DDX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee.

0: Fimix.
1: TGX Co-Fimix.
2: Mga butika. Nagpapakita ka pala sa food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionic. Mighty C. DTX Co-Fimix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: You're listening to 94.5.
6: 94.5
5: K5 News FM.
6: K5 News FM.
7: Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM.
8: Yonar Viray.
9: Puro Telos Pueblos.
10: Alas 7:37 on daton karang oras sa gabalik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Gyapon, inyong anchorman K5 Leonard Viray. Mga K5, good morning anay sa mga nagapamati, nagapahabol ita minsahe ha. Una kay Kuya Mac Bao. Sir, good morning ha. At kay Ralph Edward Tagala, good morning K5 Nard. Kunta, iban yung nandado mga online game nga ron iya sa Pilipinas. Basi di karon ta sanda, nakakabuo it idea magpamaril. May mga posibilidad mataron, no, mga K5. Dahil, sunod sa otoridad, gin-live stream pa abit suspect ro insidente, no? Gamit rong first-person perspective nga ginatawag. Kung gamay kamo, mahilig sa online game, daw, ranang style of the time, pag ranang kamera, di ka to pa nakatutok damping, nga daw gampang ka ting baga it online game nga nagpamaril, no? First person perspective, nga daw kahapig matod it video game. So, doon nga ron, daw nagtao ma doon it hint sa ton nga autoridad, nga may medyo may something gida nga, may una gida nga nakuan baga, basi kung nasang bilog sa likod, garay, amanit nakabuhin mo't mga marong idea basi sa mga online game. Marong baga? No? Ag, nga manit nakasugod gida sa eskwelahan do rin nga daywa ka mga armas nga mga high-powered nga ginatawag. Okay? Doon pa doon, ang mamatabi ko sa bilog mo niya itong guard, sugid naman sa mga staff at school, nga, siyempre, what anana pagkwa naman doon ay o nga imout dahil ka lang nga taga-custom and then nakasiyak yan, ay mismong guard man mo, mag-expect nga mag-mauron na bimaw. Kampanti mata na. No? Regular nga pistol. Tapos ay robaril na sa bilog, may natawag conversion para nga mag-itsurang assault rifle, itakod na dato, no? Agod daw gwa na assault. Pero 9mm ang gapon na kuwan ka rin, bala. So, no, sa day ka rin kuwan, otoridad, may bag pagid dyan na na-recover. Nga di ka rin ginggamit at mismong estudyante, nga di ka rin naging butang ro armas, pasugod sa anda ka rin eskwilahan. Ay may una nga magazine nga nakita. In short, nagdagag itimot bastante nga bala, ga, enough ng ammunition para nga himuon doon nga ron nga shooting incident. Then ganin daw planado tabi. No? Eh pati ratatay, hindi ba natin mabasa huwag yung totally ratatay. Garoon na ito niya takarakanang ma-question. Pero mga armas ganin nga, nga matanahabuo kadali-dali at nahabuo ka ng unga. Basi ko ni Alibay mananagaran o pareho mga statement ko pulis ito nga ginwasak tabi mananana rubutangan. Hindi ta siguro gid makon mabaton ng mga mauron grason. No? Mga K5. Hindi ta pwede gid. Gani, hambal ko PNP, ato man naroon gina-call attention ko ato mga kaibahan man na sa dahil karang servisyo, no? Kung ano man ka mong opisina rin na, ay hindi man tanan pulis lang may baril, PDEA, aton nga BGMP personnel, may mga pulis man doon, custom pulis, no? Aton nga member Philippine Coast Guard or the PCG, may mga armas man doon. Kung sino na nga mga businessman, may mga gun kwan ba nga raho? Ginagyan nga mga gun safety seminar. Ayan. Yan arong gin-discuss yung kandaman dun. Unless kung rin yung LTAP, mara pagbuo nyo ay mga pangbugos ba? Huwag ka mong pila rito ay babastan ka mo kabuo ko LTAP. Ay kung nag-agi ka mo sa tamang proseso, maintindihan nyo ro tama nga pag-handle it armas. Lalo na ginapa-intindi ko pulis. Ay, common man na ginpahambagi daron nga dapat ibutang mo sa tamang butangan, hindi ang sangkala kung pwede tatlohon mo. Ag ring area is strictly prohibited kita di karon nga mag add to rin na kung sino nga mga hindi allowed kundi ikaw ka nga tag-iyat doon nga mga gamit or unit di karon sa ring kwarto. Oh, ay kas, basi sabon kung may kung ano ta rin na nga makakita at inaway ring unga ag haraman mo nga yata balikan taman ikaw buong kay tatay man ng armas o inanay ng armas kung anyo rin na ay kuya ay ati ng armas may budlay tana mamaril katindahin dito. Budlay, ngani padayman tara ko aton nga awtoridad. Ag sa gaming, haro man atong ginahingyo matangan tao, depende sa mga senador kung antop gid man sa nang tagipusoon nga tawaan it action doon yung mga problema. Sa milogron, saan nang i-prioritize dapat na magpasar sandag, ibanan na rin yung mga hampang iya sa Pinas. Tapos datong Roblox nga ni ay ginkuhan pag inandag, gindibatihan pag ito. Wa man doon man gitit may kabulig riya sa atong ekonomiya totally nga daw basi kon magbahaw ra utang ta basi magmahal ro kamatis itlog bawang sibuyas hindi man gida oh ay, hindi man gidron mo kinagamit it mga teachers naton no hindi man gidon totally gina mambay naton ginagamit sa pagturo hindi man wa gitat may bulig ro Roblox dahil lambang ani ko sambilog sa mga IT expert nga na istorya ko unat ama na sa Roblox sa mga ron nagagap naag ro mga hindi ko matumbok ra ng exact word nga ginambal kung saton pahay nagyapta man na una karon do mga manog biktima it mga vulnerable naton nga mga inunga nga dali nanda baga mapenetrate ng piniinong nga mapasunod sa kun ano ra nang gusto nga pa, nga imando sa ning mga unga del may mga quest do na eh no ro nya ron yampang adto kaya del una mo makasalamuha ro nagasari-sari nga mga perpetrators abi mo iba mga unga ang imo na namimit una riba ka na may mga application mga pwede mo ma-change ro imo nga voice para nga mangin bata ka agod at least mabatian ka kung mga unga nga nagahampang sa ring nga online world hay online games ay mabuo mo rin ang atensyon. Oh. Bilang may mga members man doon, may mga group, para nga makasugod ka sa yung grupo man nanda sa online, hey, amunin mo to man imong himo. O mas may mga mauron baga. So para totally nga makondo yun, matout action, iban nanda. Oh, ag iba pagit, ano pa, mga Roblox, Minecraft, ano pa, ag dapat ro mga cellphone, ano nga, uninstall ng mga YouTube. Bisan Facebook, ilimit yang gid. Dahil sa Facebook, una man nimo makita ng mga kabastusan kung kisa. Oh. Hindi nga hindi dapat in short pwede sa mga unga, una makita mo. Hey, sa mara yung batang edad kita, at di ba, nasa mga, nasa 90s, 2000 nga ginunga, wata kita ka to, na inabuitan nga cellphone. Ako, nagkaedad na ko nakabuyot it cellphone. Agmat sa mapati ka mo sa hindi, mga gatrabaho na ko sa media na kabakayat sarili kong cellphone. Eh, dati lang cellphone ay gaturo. Gatuon ako ay di keypad. Ewan man na ka to, Facebook. May Facebook sa computer. Sa computeran ka pa maad to. Eh, makalungot, may ginakita ng computer sa pa. Cellphone, may pwede kong ka-Facebook, pwede kong kagamit ilat kung anong mga apps. Gamit rin internet or data connection. Eh, dati maad to ko pagiling sa computer shop. Ga-search ka assignments. Meaning it lang ng mga words. No? Eh, makaw na yung masyado nagid ka kung ano technology. So, basikid man din doon sa bilog sa mga dahilan, madalit abi access eh, doon ibang mga bagay-bagay. Pero pamatian tanay, ay buwan taro opinion it is yung ka-experto, mahabat abi ang pag-intro kanakana kasi kababot abi ang naging buitan ng opisina, dating provincial director, dating official it army, nangin hepe it Valenzuela City. Oh, tanan nga wanted to, sipot nagid pang-aresto. Board member itaton nga Purbiset Aklan. Nagbuyot it committee it committee on peace and order. Aton pamatian na bi partner anang pankara anang reaction kurang nagakanabong ara sa mga eskwelahan niya sa aton sa Pilipinas, particular tag nandabo sa Tacloban agsa rin nga ng Zamboanga kapon. Nararo reaksyon ni board ni Ron. Kung ano rin mayad ay niya pwede ubraho naton. Like yes, aklan para ma-prevent naton do yun. Araw pa matiyan naton mga K5.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
10: Aton tag-audio partner ni board ni Ron. Pamatiyan naton. Yes, aton niya pag ililiba. Tag-audio ni board ni Ron. Okay, pamatiyan ta.
0: Foro mga K5, kayo ba natin nakaroon si dating police officer ag army officer, no? Naging provincial director man natin dahil yamaw sa aton sa probinsya Taklan, si retired Colonel Nimisio Ampod ni Ron, no? Ang former board member naton sa probinsya Taklan, nag-handle it committee chair bilang committee chair sa peace and order, mga K5, no? Aton yung buwan yung reaction ay while nga kanday mao, no? Bantay sa aton sa aklan eh siyempre nagkuan mo tapos na nga term bilang board member ay nagatutok imo sa mga nagkakanabong arang balita sa aton sa national lagi sa aton sa lokal, so mangutana na kita kana kung ano ra nang reaksyon, no, ay bilang alagad it batas, ano ba ra nang may komento kuring nagkakanabo ba sa mga eskwela naton dahil hindi anda isang beses na tabo kundi makapilang beses yun, may mga estudyante ang arang nangin horon tablet ano nga nagapamaril ta while una sa sugod it eskwelahan board una sa talan na may nga daw kimo
1: may ayad mga tradlo kimo kipada Leonard and of course sa aton niya mga listener sa bantugan niya programang Puros de los Pueblos ni Kipay Leonard at News FM Kalibo.
0: Lord, I believe aware ikaw ko rin nga ng kakanabo, no, sa national. Una ato sa Tacloban nga may kwanta nga to, no, gumankont at police boy nga nanugod at classroom ag nang ratrat may tatlo daywa makaturo patay, no, and then kay na nga rang agahon August 18 may unga man it is ang ka-custom officer nga may bit-bit man nga daywa tapaman ka calibrate armas M4A1 or M16 rifle ag 9mm Glock 9 toy, no, so ginpamaril na ro mga estudyante man sa Zamboanga Ateneo o Ateneo di Zamboanga, no. Any comment to be converted? Daw dating chimpo, wamat may mga marang insidente.
1: Ayos, no. Actually, Kipad Leonard, no. Ginakasubo natin doon mga bagay nga ron. Dahil simpre, aton yung mga kabataan, ginahambay yung manggid natin, ginahambay ko aton yung mga national heroes. Gabi-gabigid si Dr. Jose Rizal, nga pag-asa ng ating bayan. Ay paano maging pag-asa ng ating bayan kung aton mismo nga rin, mga estudyante at their aides nga rin, committed doon na serious offenses, naging criminal yung sanda, mga nerong ginakasubo natin doon. Pero kung para ka kung actually, ay may aton mang kapaltahan sa party at ginikanan, sa party man ko aton nga mga doyon nga eskwelahan, and of course sa party man kung aton nga panggobyerno. Why? Dahil sa mga ginikanan actually, hay dapat hay maging dedikado man sanda, ang maging agresibo man sanda sa pagmonitor o sa pagtuytoy, paggiya kung anda mga unga nga magpayo sa problema. Ang mga aksidente nga kamanakaron. And of course, only part of our school authorities, ruyo man dapat to andang himuon. Dapat rong ato mga school authorities, ay simpre kung amat nagasalig man ato nga mga ginikanan, nga ituro ato nga maunga sa eskulahan, ay pangaywasan ng ginikanan. Dapat ay from time to time, magkandak man sa that pit talks nga ginhambal, nga pahimangno ba sa mga aton nga mga kabataan nga mga bagay nga ra hindi dapat naton himuon, mag-concentrate kita sa pag-eskwela, agod magkaroon kita at mayad-ayad nga edukasyon, agod nga to ay maging mayad-ayad rong atong pagpangabuhi sa ulihing nadlaw. Kumbaga, hey, our school authorities will emphasize always to our students rong the future. The good future that they will be enjoying later kung halimbawa madinag-on sanda sa pag-eskwela. Kipal Leonard, mga nga nirin habay okay na, may failure og ginikanan. May failure dong aton nga mga school authorities. May failure man do atong gobyerno. Why? Dahil unday nga mga bagay nga ra, hay kinahangan ra nga doyon nga kumbaga hay di everybody, every group will serve as support system of each other. Ibaga, rong ginikanan, ro anong support system hayrong mga school authorities, maestro sa maestras, rong support system man at eskwelahan, rong ato mga kapulisan, which is in charge of peace and order. Pero sarayang nga katabo makaroon, hay medyo halipatan ang dara. Halipatan ang mga bagay nga ra. And this is a challenge. Challenge sa kanda. Isa rin karon, no, during my time on this side, may amon ginatawag rong school police visibility.
3: Yun, tama.
1: School police visibility, agro-importante gid, hay, mo di sa side, isa ako karon sa mga original nga mentors at drug abuse resistance education. Because in that their program nga ginahambay namon, hay, ma-enlighten baga, ma-edukar do mga kabataan nga mag- hindi dapat mag-join sanda sa mga grupo-grupo nga ra, o sa mga gang o maghimo at mga bullying nga mga activities nga kung siin isa ron sa ugat eh. Rubullying nga ron. Dahil may mga estudyante nga kun amat hay so bagay may batas kita. We have that law, may layi kita karon nga anti-bullying law. Dapat to anti-bullying law nga ron hay i-emphasize ron, it will be one of the subjects in school teaching.
3: Correct, tama.
1: Para at least may enlighten ron mga kabataan nga hindi kamo mag-engage sa school bullying nga ra, because there is a law that penalize you the moment that you committed such activities or actions contrary to this anti-bullying law. So dapat ro yun emphasize ron. Nga ning ginakasubo na ako na eh, batian na akong primero ratong sa Tacloban nga ginamit ay baril ko anang atiya nga to pilot or patay ko daywa man gato at may mga wounded pa to. And then another pagi dahil roon daya nga rang sa litis sa manaabi. Pero maliban sa riyang litis nga ra, may mga insidente gahapon katabo sa ibang eskwelahan eh.
3: Bukot-bukot baril, buno,
1: bugbugan.
3: Yun.
1: Hay, kumbaga challenge sa roon sa atong mga school authorities. Pero ako niyang ginakasubo baga. And I hope hindi matabo riya sa atong doon nga nasung Pilipinas. Sa atong provincial Aklan. Provincial Aklan. Dapat we should be proactive. Proactive. Nagkatabo. Even in the school, school premises nga ra. Nagkatabo ka ra, hay mga reactive. The apathy, the attitude of apathetic attitude ng ginambal ay nagatuhaw, which is wrong. Dapat akaroon ay doyon nga aton aron nga enlightened rong aton nga mga school authorities. Kwanta ba sanda nga mandatory on their part agro mga as what I've said earlier, rong anti-bullying law nga ron, i-emphasize ron sa eskulahan. It is not only about drugs. Ay makaroon may sang una katong nagtaliwan nga dagon when I was still in dayon nga member of the Sangguniang Panlawigan as board member. Hay one time man ni naging speaker ako sa drug abuse resistance education program ko atong kapulisan iya sa Kalibo. Siyempre, kumbaga ay andam man akong ipili nga one of the speakers knowing pretty well nga I am one of the original mentor of their program in our country. Agmaid aya dun nga doyong programa because it will enlighten our students or young people to keep away from drugs. Makita karon ma-indoctrinar, ma-reorient, kung bagay mabrinwas in particular mabrinwas naton do mga kabataan kung ano rong tawag natong ill effect of use of illegal drugs. Drugs,
0: so, oh. Pero sa bilog ba, Bulls, sa nagatugod ka rin, aside sa bullying, drugs, no, ay, sa pagtanaw ni mo, dahil manggarunon man doon yung likeness sa buwang nga rakina, manggarunon matao nga at custom, no, o na matatanan, daw online games, sa bilog ko no, sa mga dahilan nga daw nalulong, baga kung ano rin ginaubra rito sa doon nga online world, ay daw ginaubra tananda sa realidad, baga?
1: Yes, actually, tama rin mo nga ron. I forgot to state that, no? Kasi raya nga ron sa kwan nga ra, sa mga online nga ra, may mga kwan una, may mga hampang-hampang nga ra, nga it is parang Marilan. Naga-induce it, violence.
0: Oh, violence yun.
1: O inducing violence activities, ay hindi dapat nun sa mga bata. Kasi at isip it mga bata, ay nata-challenge ng utak. Nga rahim mo una, kung dahil na-actual. Nga niron isa garon nga pagabantayan ag roaton nga roaton karong kanyata DICT obligasyon doon at DICT nga ma-regulate ro mga kamana makaruyon nga mga programa sa aton nga doyon nga mga sa aton mga social media or whatever platforms nga nagadisiminal ko mga makaruy nga ron nga programa with encouraging violence.
0: Violence, so. Okay. So, iya masasato na ang mga niya ito, no? Huwag pa matamateriya. Pero dahil lorato niyo polis, madya nag-meeting man, lorato niya clan PPO, ag ring importante gid, dapat may police visibility ag from time to time, ay iwa masagot magain, ag magabag nga human rights ron, it's student ang akong gina-inspection malang randang abag para man doon sa safety at tanan board, no?
1: Pero hindi yung kinangan ay doon nga kasi mag-inject abiron at kahadlok sa mga bata. Yeah. Romayag ang karon actually, roaton nga mga teachers nga ra, mga school authorities, kumbaga mag-organize man sa nag-inpunit nga ginambal, halimbawa sa classroom, sa, halimbawa ako ro maestro, ay sa mismo sa akong nga ron nga classroom actually, hey, at least you must know it is but the proper and the imperative on your part as a professor or a doyong teacher to know who are your students, sino sanda, and what are their activities. Kumbaga, hey, party ron it doyan nga obligasyon naton it mga ginikanan gabi-gabi sa party it doyan mga maestras, maestros dahil they are considered as pangaywa nga ginikanan kung ato mga kabataan. And of course, sa akong hambay kayo na K5 Unard nga rung ginikanan mismo magahin it panahon para sa na mga unga. Correct. I-monitor do anda maunga from time to time. Proper guidance. Mm. Proper guidance. Mm. Aga, on the part of our government, sa tatlong arangka grupo, nag-mensyonan na akon, they will be serving as support system to its other. Support system at ginikanan rong school authorities. Rong support system at authorities rong atong kapulisan. Ro tatlo nga ra triumvirate na ginahambay naton. Kung tatlo nga ra maghugag it insakto, they will do their job only. I believe that we can avoid or prevent such senseless killings which eventually destroys the future of our children.
10: So datoro pahayag ni board member ni Misyo Ampod ni Ron, former board member na to, provincial director na to niya sa Aklan PPO. Para kanay police visibility, no, ag dapat to tatlo matod ka kanya ra opisina ng gobyerno, PNP, aton nga mga teachers. Ag normal atong ginikanan ay mga parents ba? Una kita dapat karon do pag take actions para do nahanunga ang mga estudyante ta ay may maitadlong ro dapat matadlong. Tapin randa ka nga mga kwan baga no, hindi tama nga mga ginahimo. Mapaitsindi ta kanaro mga mauron nga ron yung mga bagay saga ag ini dapat niyo pwedeng himuon sa ron mismong kabata nyo nga edad.
3: Puro de los pueblos.
10: Alas 8 in punto ko na to oras sa pagbalik ta, balikan ta ro. Dahil nga lang problema sa ganas, anay balikan ta ra, ay nag-ugan man matuod, pero hindi ko nungin ganun kabaho ro bulig itugan, dahil need kita nanda ro enough nga patubi sa kaganasan, no? Especially sa banga. balikan to na ng problema nga matapos sa may importante nga pahanomdom. Standby!
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: DTX 500. Gina Canon. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
12: Sa kadaw ka pila ka maginan?
11: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
12: Subong kamusta?
11: O ay, niko ginibatsa at maskin gamay.
8: DTX 500.
13: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Daw apelyido ni sir boy?
14: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
13: gouty arthritis. Sabot si Lingon, ini ang arthritis, daw generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante ang arthritis, duwa ang but si Lingon. May inflammation ka, kag may pain ka.
14: Inflammation tuga sa mga free radicals.
13: Gusto.
14: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
13: Kag ining pagtigulang na dok sa imong nga mga
14: cartilage.
13: Mga cartilage. Now,
14: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
13: Gusto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na dio, amo ni ming kalabanan gid, simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang pro naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadyutay naman ang imong nga collagen.
8: DTX 500.
15: Ato si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amo ning gapangalay sa kung tudlo sa mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
13: Sugod lang nag-inom ka,
15: DTX 500.
13: Kamusta ang alay sang kamot?
15: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500! DTX 500!
14: Para kung ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage, pero may natin abalik-balik, you need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa DTX 500, abisa matigulang ka, kuhan na, persado na yan.
13: And you know what? Siling sa mga pagtuon, ha? Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually doksam nga CMC, ining carbon